Alla socio! Alla socio, sei sta buono, maga? Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong morning report, Pilipinas. Ito si AM Band, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Martes na po. Ngayon ay araw ng Martes, July 28, 2026. Hapon yung SONA. Ang daming report. Ang daming pangako. May mga ilang nakakatuwa. May ilang hindi naman nakakagulat, pero hindi natin inaasahan, pero hindi tayo nagulat. Meron namang sabi nga, ewan ko ba kung maniniwala ka o hindi. Kasama ang support na si Jersey Martizano. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tao. Malakihang taas presyo sa produktong petrolyo asahan ngayong araw. Pasulinahan sa overpricing, iimbestigahan ng kamera. Paulong Bongbong Marcos, pinatatanggal, pinakakalos ang system's loss charge sa kuryente. Pangulo ako ng Pilipinas, hindi ng pamilya. Sabi nitong si Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw siya pangulo ng pamilya o ng mga kaibigan. Si dating Speaker Martin Romualdez, na siyang pinariningan ni Pangulong Bongbong Marcos, ay may sagot na sa pahayag niya. Tax relief para sa mga magagawa, maliliit na negosyo, sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, sinabing mahigit 800 milyong piso mula sa anomalya sa flood control na ibalik na sa kabanambayan. Ang mga kontraktor, pinapa-aresto, inisyuhan na hold departure order. 12 senador upset sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Paste Duterte, pinayuhan ng palasyo. Impeachment, hindi naman magiging hadlang sa paghimay sa 2027 proposed national budget. Disinformation, kinukonsiderang malaking problema ng bansa. Ayon sa 70% ng mga Pinoy, base sa lumabas na survey. At PNP, kinukonsidera ang Australia-style social media ban sa mga minor de edad. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as always, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Si Steel Joan, good morning Sir Ira P. Done, like, and share. So yan ha, si Steel Joan, si Mark Mallorca, gayahin nyo. Like, share, subscribe. Para dumaki ang barangay natin. Si Menchime, Tuesday morning Sir Ira P. Good morning Menchime. Sabi ni Menchime, sobrang puro kasi nung alinga ng sona ni Marcos. Si Joan Sua, ewan kung sumunod ang electric company sa sinabi niya. Yan, sus. Ay, nako. Sa inyo, may mga naniniwala, may mga hindi naniniwala, at may mga cynical, sabi nga. Yung hindi sigurado kung anong iisipin nila. Tataya ng panahon ngayong umaga, ngayong alas 8:10 ng umaga, Martes, July 28, 2026. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto ngayon sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales at Bataan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at tidlat dahil sa habagat. Ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat din pag-ulan, tulog at tidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dala ng habagat.
ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, kulog at tidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.38 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.27 ng gabi. 49 minutes pa rin ang lamang ng liwanag sa dilim. Mas mahaba pa rin ang liwanag sa dilim, ha? Oh, malapit na mag-September. September, lalamang na yung dilim sa liwanag, eh. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mas mahaba na yung night time kaysa daytime. Ano naman iniisip nyo? Sa mga nag-aabang, Mercy Fernandez Narciso, daming kayabangan ng Sona at puro drawing. Good morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Sa mga nag-aabang sa exchange rate natin ngayong umaga, ang exchange rate ng piso sa dolyar ay 61 pesos and 71 centavos right now. Yung ngayon mismo, 61 pesos and 71 centavos. Ah? Kita nyo, di sumasay ang OFW, lumulungkot na negosyante. Isa to sa kailangan i-address dapat kahapon ni Pangulong Marcos, eh. Yung drastically declining value ng peso. Kasi kahit itaas mo na itaas ang sweldo ng mamamayang Pilipino, wala namang halaga ang pera niya sa ibang bansa. Pipili ka pa rin ng dolyar, eh, para gumastos sa ibang bansa, eh, di ba? Eh kung walang halaga ang piso mo, di ba, kahit, sige, dumoble nga yung sweldo mo. Mula 20 mil, naging 40 mil. Yung binibili mo naman dolyar, mula 50, naging 62 pesos. E di wala rin. Karamihan naman sa mga binibili natin, imported. So binibili natin ang dolyar, tapos bebenta natin sa piso. Pero hindi ko na dinigyan. Hindi ko na dinigyan paano i-address yung rapidly declining value of the Philippine peso. Hindi ko yung pag-address ng economic issues, inflation, etc. Pero yung nandinig ko, palliatives, eh. Hi, Ms. Amoya Bernante. Good morning, Sir Ira. Morning, MRP. Nagtinda na lang ako kahapon. No watching, Sona. Kami ka naman nabenta. Sa ibang, well, actually, tinalakay din to sa Sona kahapon. Asahan na muli ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw ayon sa mga nagbebenta ng langis sa bansa. Sa makakahiwalay na advisory ng Petron Corporation, si Oil Philippines Incorporated at Shell Filipinas Corporation, sinabi nila na itataas nila ngayong araw ang presyo kada liter ng gasolina ng 6 pesos and 80 centavos, diesel ng 7 pesos and 30 centavos, at kerosina ng 4 pesos and 20 centavos. Ulitin ko, tataas ngayong araw ang presyo ng kada litro ng gasolina, 6 pesos and 80 centavos, ang diesel, 7 pesos and 30 centavos, at kerosina, 4 pesos and 20 centavos. Maging ang Petrogas at Uniloil ay magpapatupad ng kaparehong presyo maliban sa kerosina na hindi nila dala. Epektibo ang adjustment kaninang alas 6 ng umaga. Nagawan daw nila ng paraan. Pero kasi ako, middle class ako, eh. Di ba, hindi naman ako kumikita ng dandang milyon, eh. Hindi rin naman ako kasama sa mga inaayodahan ng fuel. Di ba? Middle class ako. Kami yung tax-paying bulk of the Philippine population. Kami yung masipag magbayad ng buwis, eh. Tapos lahat ng binibili namin may buwis. Pero hindi ko nararamdaman yung ayuda sa gasolina. Wala akong nararamdaman. Kahit nagpakarga ako, yung pa rin, di ba? Nung
magkagulo-gulo sa Middle East at umabot ng mahigit 100 piso ang kada litro ng gasolina, yung kakauti-kakauti at kakatiting kong naipon, pinili ko ng isang mumurahin at maliit na hybrid vehicle para lang hindi ganun kalaki ang ginagastos ko sa krudo at sa gasolina. Isipin nyo yun. Diba? Well, actually ngayon, nakagaan sa akin yun. Pero, diba? Ano na talaga? Dinedevelop ba natin yung independence natin sa energy demands? Kuya Ang Loredaha, every Tuesday, choose to smile. Welcome back, Lodi Kuya Ira V. Panganiban. Bukas yung Bambaclaran, Malolos, Bulacan. Sabi pa ni Angel Loredaha, susunod na RJ Patrol with Angel Almonte. Kapi Kape, Paring Mon Samson Bullet, Manila Bulletin. Done, like, and share. Mga kabandido at KMRP. Factor Reality, tapos na Sona ni PBBM kahapon. Tapos na nga, tapos na nga. Diba? Hindi ko nararamdaman eh. Pipilitan pa nga akong gumawa ng hakbang para gumaanggang ang buhay ko eh, di ba? Ibaling gastusin ko na lang yung mga pinaghirapan kong ipunin, di ba, na salapi para sa aking kinabukasan. May kinabukasan ba? Carlito Caviles, good morning Sir Idol. Oksan Koso, gundang umaga po Sir Ira V. Panganiban. Pinabubusisi naman ni Navotas Representative Toby Chanco sa Kongreso ang ilang gasa binahan dahil sa pagtataas sa presyo bago pa man opisyal na ipahayag ang pagtataas sa presyo ng langis. Iinihain ng mambabata sa House Resolution No. 217 kung saan hinikayat ang House Committee on Energy na imbestigahan ang premature na pagtataas sa presyo ng gasolina at panawagan na rin sa Department of Energy na busisiin ang mga gasolinahan na nagpatupad ng pagtataas sa presyo at patawan na rin ang multa dahil sa paglabag sa fuel pricing regulations. Ang resolusyon na inihain ng mambabatas bago pa man balikatin ng mga motorista ang panibagong pagtaas sa presyo ng langis. Ang panibagong pagtaas na ito ay kasunod lamang ng naganap na pagtaas sa presyo noong July 21, last week, kung saan ang diesel ay tumaas ng 10 pesos and 68 centavos kada litro, 3 pesos and 65 centavos per liter naman ang gasolina, at 11 pesos and 77 centavos ang kerosina sa ilalim ng Republic Act No. 8479 o mas kilala bilang Downstream Oil Industry Deregulation Act. Ang Department of Energy ay natasang magsagawa ng pagmomonitor sa industriya ng langis at tiyakin ang transparency, fair competition, and consumer protection. Arby Morales, good morning Sir Ira. Nakakatuwa talaga pati yung ni-repair na San Onico Bridge ni report pa. Obligasyon naman talagang gawin nila yon. Ang ano, isa sa legacy project ni Leon, wala talagang nagawang infrastructure sa 4 years niya. Naku, taray ko. Colatore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Ang pinalakpakan kahapon sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko lang alam kung katulad nung palakpak dun sa flood control, ito rin mga ito na may problema dyan ang pumalakpak. Nanawagan din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Ito ay dahil hindi na niya dapat pasanin ng mga sambayanan ang gastos mula sa mga kakulangan ng sistema ng distribusyon ng kuryente. Sinabi ni Marcos ang panukala sa kanyang ikalawang State of the Nation address, ang system loss ay tumutukoy sa diferensya sa pagitan ng kuryente pinapasok sa distribution system at aktual na nakukonsumo at sinisingil ng mga customer. Maaari itong dulot ng technical efficiencies at pagnanakaw ng kuryente. Sabi ni Pangulong Marcos kahapon, hindi naman daw tayo dapat nagbabayad ng kasalanan ng power distributor o power producer. Tama yun, tagal ko nang sinasabi, di ba? Parang ano yan eh, parang yung restaurant. Di ba? Yung restaurant, pagtingin mo na resibo mo, meron tinatawag na system loss. Ano yung system loss sa restaurant? Di ba? Yung mga nabasag na pinggan, yung mga nasayang na pagkain kahapon, yung mga natapon ng mga hindi sinasadya, di ba? Sa inyo sisingilin. Hindi mo kasalanan 'yon dahil ikaw ay bumibili lang ng pagkain, di ba? Pero sinisingil ka para doon.
Diba dapat dahil negosyo sila, yung losses dahil sa pagkakamali nila sa operasyon nila ay sila ang bumabalikat. Sa loob ng mahigit 30 taon, simula nang i-privatize yung power generation at power distribution, taong bayan na ho ang nagbabayad nung pagkakamali ng mga industriya. Baka naman nakakita na ang pabrika, di ba? Ipapatong sa singil mo yung ano nila, system loss nila dun sa gumagawa ng sapatos, yung sobrang balat, sa'yo sisingilin nyo, di ba? Yung parang ganon, o may, o yung makina nila, gumagawa ng sapatos, di ba? Biglang nasira, sinira yung isang batch ng mga sapatos, singilin nila yon dun sa mga iba pang bibili ng sapatos na maayos. Di ba dapat sinasalo nila yung ganong mga losses, ika nga? O hindi, di ba? Sabi ni Roxanne Coso, table charge. Table charge. Wala nang table charge. Bawal nga yun eh. Tawagan ng The Sauna is far from reality, sabi ni Marlene T. De Los Santos. Yun, di ba? Kaya pinalakpakan to eh. Kasi joke yan eh. Joke. Isa pa sa, well, malaki, pero inaasahan, tulad ng sinabi ko kahapon, inaasahan ko na itong balitang to. Dahil sa mga developments last week, ano? Pero ito, anyway, malapit ang sampahan ng patong-patong na kaso si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez kung na umanoy katibulian sa mga flood control project. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon, kasabay ng pag-uulat sa naging resulta ng investigasyon sa mga kontrobersyal na proyekto. Ayon sa Pangulo, nauna nang nakasuhan at nakulong ang ilang kontratista, matataas ng opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga mambabatas kaugnay sa investigasyon. Sinabi rin ni Marcos na halos 25 bilyon na ang halaga ng mga nabawi na freeze at napreserbang pera at mga ari-arian ng mga akusado, habang mahigit 800 milyon na piso na ang naibalik sa National Treasury. Sa loob ng isang oras at 25 minutong sona, umani na masigagong palakpakan ang anunsyo ni Pangulong Marcos sa pagpapalawak ng exemption sa income tax at bawas buwis sa maliliit na negosyo, pati na pagsusulog sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang mabuwag ay pinapasang system loss sa mga electricity consumers. Excuse me po, kabilang sa mga panukalang pagpapalawak ng income tax exemption upang maisama ang mga empleyadong kumikita na hanggang 350,000 piso kada taon, pagbaba ng income tax ng iba pang manggagawa at pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Isinusulong din ng Pangulo ang pagbibigay ng tax amnesty sa mga hindi nabayarang income tax, estate tax, donor's tax at value-added tax, kabilang ang mga kaukulang multa upang mabigyan ng panibagong pagkakataon ng mga magkaroon ng pagkautang sa buwis. Ang pinakamalakas na hiyawan at palakpakan ay nang inanunsyo ang pagbuwag ng system loss. Sa kasalukuyan, sinisingil pa rin sa mga consumer ang system loss sa kanilang electric bill, kasama pa ang value-added tax na ipinapataw rito. Siningil na tayo, siningil pa tayo ng tax, siningil na tayo ng lugi nila, siningil pa tayo ng tax. Hiniling ni Marcos sa Kongreso na may pasang sariling kuryente act upang mas mapadali at maging mas abot kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage systems sa mga bahay. Si Julio M. Trenta, good morning sa lahat. Napakaganda ng sona ni President Bongbong Marcos Jr., the greatest president. Ay, este, president. Salbay ka, Julio M. Trenta. Iginagalang naman ni later Representative Martin Romualdez sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kaugnay ng mga isyong ibinabato sa kanya. Iginit ni Romualdez na hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato habang naninindigan na handa siyang sumailalim sa tamang proseso ng batas.
sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez sa Batinyang ang bigat at sakit ng kontrobersiya para sa kanilang pamilya, ngunit tinatanggap niya ang posisyon ng Pangulo. Sinabi pa ng dating speaker na tumpak na sundin ang batas at gawin ang tamang proseso, ngunit kailangan anyang patunayan ito ng mga ebidensya. No? Tapos tinangka niya umalis ng bansa bago isang pa yung kaso sa ombudsman. Gagalit yung mga abogado niya, ba't daw ina-announce ng Bureau of Immigration yun? Diba, nakakasira daw sa ano, nakakasira daw sa imahe ni Martin. Hindi ko alam kung siseryosohin ko yun o hindi. Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng government assistance programs at panukalang tax relief measures na naglalayong pag-aanin ng financial burden ng milyong-milyong mga Pilipino, partikular na ang vulnerable families, mga manggagawa at small businesses. Sa kanyang panglimang State of the Nation address sa Batasang Pambansa Complex kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos na ang gobyerno ay naglaan ng mahigit 60,000 bilyon para sa assistance programs hanggang sa katapusan ng taon upang matulungan ang mga Pilipino na makaagapay sa nagpapatuloy na economic challenges. Sinabi pa ng Pangulo na ang pondong nabawi mula sa irregularidad sa government projects ay agad na ilalaan sa mga programang direktang napapakinabangan ng publiko. Sinabi pa ng gobyerno na i-recalibrate nito ang assistance programs para makover ang mas maraming Pilipino na nangangailangan, kabilang na ang pantawid pa pamilyang Pilipino program of 4Ps at walang gutom program. Ang pinalawig na tulong niya inaasahan na aabot ng 3.5 million beneficiaries ng dalawang programa, 1.5 million minimum wage earners na miyembro ng SSS at 2.5 million na mahihirap na Pilipino na hindi pa nakatatanggap ng tulong ng gobyerno. Ani Pangulong Marcos, ang patuloy na tulong ay ipaabot sa transport sector, magsasaka at iba pang agricultural stakeholders at overseas Filipino workers na naapektuhan ng global uncertainties. Maliban sa pinalawak na social protection program, sinabi ng Pangulong Marcos na hangad niya na makapagbigay ng kaginhawaan sa middle class at small businesses na patuloy na nararamdaman ang epekto ng economic disruption. Sa kabilang dako, hinikayat naman ng Pangulo ang Kongreso na magpasa ng batas na magpapalawak sa economic sa income tax exemptions sa mga manggagawa na kumikita na hindi hihigit sa 350,000 taon-taon at bawasan ang income tax rates para sa ibang manggagawa. Tinuro ng Pangulo na ang panukalang reforma ay naglalayon din na alisin ang minimum corporate income tax para sa small businesses at pagkalooban ng tax amnesty. Binigyan din ng Pangulo ang aral na natutunan mula sa kamakailan lamang na krisis. Tinukoy ang kahalagahan na palakasin ang national security, tiyakin ang food at energy stability, paratalihing malakas at matatag ang international relations at paghusayin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis at epektibong makatugon sa panahon ng emergency. Anya, mga aral na ito ay makatutulong sa gobyerno na paghusayin ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nabibilang sa vulnerable sector. Roxanne Costo, Sir Ira, yung Meralco bill po sa condo, meron din pong systems loss. Mukhang wala namang naka-jumper. At tayo may system loss. Till Joa, nakala naman ng mga abogado niya, hindi sira ang imahe ni Tambi. Ito talaga, oh. Si Tatay Stras Fernandez, maayong buntag by Ira. Alam kaya nung mga palakpakers kahapon na hindi mangyayari yung pag-alis ng systems loss, amendment ng APIRA, income tax exemptions, etc. kung hindi sila magpapanukala at magpapasa ng batas? Parang hindi. Di yata nila alam yun. Di yata nila alam na sa kanila tinuturo ni Bongbong Marcos yun. Palakpakan sila ng palakpakan, tapos mag-iingay sila. Hindi naman natupad eh. Hindi yata nila alam na sila yung sinasabihan ni Bongbong Marcos noon. Hoy, ito gagawin nyo! Tulungan nyo ako! Ito gagawin nyo! Kala nila, palakpakers lang sila, di ba? Hindi nila alam magtatrabaho sila. Pagpapalik ang Morning Report Pilipinas, magkatapos sila mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

a las 8:33 se pone Umaga. Nagbabalikan yung Morning Report Pilipinas. Sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Kung ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok, i-type lang po ang keywords DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Si Julio M. Trenta, nung nagpalakpakan ng daghihawan kahapon, napasigaw din ako ng Hinebra, Hinebra, Hine, este, BBF. Salbahe ka talaga, Julio M. Trenta. Steel Joan, wala yon, dead malang mga buwaya. Akalae mo, super palakpak, may kasama pang hiyawan at sipol. Patawa talaga mga buwaya. Alam kaya nila na yung ilan sa mga sinasabi sa State of the Nation address, sa kanila naka patukoy yun. Diba? Yung halimbawa, yung sa Epiralo, para dun sa tanggalin yung systems charge. Sa kanila yun eh. Kailangan yung amendment sa Epiralo. Kongreso gagawa nun eh. Palakpakan sila ng palakpakan. Tapos next year sasabihin nila, hindi natupad kasi hindi kayo nagtrabaho. Mark Mallorca, nag-ala JFK si BBM kahapon. Magpapalibad daw tayo ng rocket bago matapos termine niya.

0: Okay, sandali lang, sandali lang. Unahin na muna natin to at mahirap yung nakatambay to at baka mag-init ang ulo, magalit sa akin eh. Pag-alisear mo na ako. Ayaw kong neser mo na ako. Si Pangulong Marcos ay nasa probinsya ng Davao at namamahagi ng tulong ngayon sa may bahagi ng Davao de Oro. Narito ang ulat mula kay Chona Yu sa Palasyo ng Malacanang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Matapos ang SONA kahapon, ratsyada na naman sa trabaho ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Davao de Oro ang pupuntahan ngayon ng Pangulo. Dito ay magsasagawa siya ng inspeksyon sa Davao de Oro Provincial Hospital. Ito yung unang event niya para tingnan ang mga natapos at kasalukuyang improvements na project. Pupuntahan ng Pangulo ang pagpapatupad ng bawat bayan makikinabang sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Occidental. Ito yung programa niya na binibigyan ng bigas, tig 200,000 pesos ang bawat barangay kung saan 100,000 pesos doon ay para sa mga presidential scholars. 5 college students ang binibigyan ng tig 20,000 pesos. Bukod dito ay mag-iinspeksyon din si Pangulong Marcos sa Peoplesville 1, 2 at 3 sa Barangay Riverside sa Calinan District. Samantala, walang nakaschedule na Palas briefing ngayong araw si Palas Press Officer Claire Castro.
0: Kahapon, kanina dinidiscuss ko. Kahapon, palakpakan ng palakpakan yung mga congressman dun sa State of the Nation, tsaka mga senador dun sa State of the Nation. Hindi nila alam yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila yun. Sila yung magtatapos.
1: Totoo. Dahil ang magagawa Pangulong Marcos ay manawagan at hikayatin yung ating mga mambabatas na amyendahan na yung IPIRA law at huwag nang ipasa sa ating mga consumer yung systems laws na yan.
0: Ang dami sinabi ni Pangulong Marcos. Limiting taxes, both for individual and corporate, tax amnesties, IPIRA law, Energy Act, adjustment ng Energy Act at yung Avida Energy Vehicle Act. Ang dami niyang sinabi, ang dami niyang pinano. Pero pag pinakinggan mo, sinasabi niya yon dun sa mga mambabatas. Diba? Gusto ko gawin to, pero kailangan kong gawan ninyo ng paraan para magawa ko to. Diba? Palakpakan naman ang palakpakan yung mga mambabatas. Parang feeling ko sabi nila, yay, ang galing-galing ng speech si Pangulong Bongbong. Hindi nila alam sila magtatrabaho. Tapos next year, sasabihin na naman ng mga militante, walang nagawa, hindi kayo nagtrabaho eh.
1: Diba? Oo. Yun ang problema sa atin. Kasi sabi nga, if I may borrow the line, ipinapahid na naman sa Pangulong. Eh kung tutusin, hindi naman, wala naman siya magagawa doon kundi hikayatin lamang yung mga mambabatas na amyendahan or ipasa yung kanyang mga panukala. Ang tanong kasi dyan, Sir Ira, kapag yung sa income tax na mga earning ng 350,000 pesos below every year, magkano yung losses ng government dyan at paano ipo-cover yung makukulect ng buwis at anong mga proyekto ang maapektuhan dahil sa pinopondohan na makukulect ng buwis doon?
0: Iisipin mo ilang milyon yun at 350,000 a year computed to how many millions. Habihin mo ng peg natin, 10% withholding tax. Kasi wala nang withholding tax ang 30,000 and below eh na sweldo eh. So i-peg mo na sa 10% withholding tax o at 30,000, 3,000.
1: Ilang Pilipino yan ang tumitira?
0: Ilang milyon yung 3,000?
1: Kam na yan.
0: Diba? Di ilang bilyon na kagad yung nawala dun sa... Eh, syempre, yung BIR ang unang-unang papalag dyan dahil bottom line nila yung maapektuhan eh. Diba? Ayaw nila yon. Eh, ayaw din ng mga congressman yon na pag walang kinita ang gobyerno, wala rin silang may paparty para sa kanila, diba?
1: Wala rin. Problema na yan ay. Si Executive Secretary Ralph Recto, Mr. Taxman. Ano kaya ang...
0: Mukhang kailangan yata ang magtrabaho si Joey Salceda.
1: Yun. Siya ang PLLO.
0: Dahil siya ang PLLO. Mukhang kailangan siya yung magtulay yung sa langis ng Pangulo sa gagawin ng dalawang legislative houses. Diba? Kasi pag naapektuhan na yung kita nung Alam mo naman yun eh, di ba? Pag lumiit ang budget ng Pilipinas, liliit yung budget ng Senate at Congress. Ayaw nila yun! Ayaw nila yun!
1: Paano, anong gagawing solusyon doon kung i-exempt na nga sa tax? Anong bagong tax naman ang gagawin? At saka yung sa systems laws na yan, tatanggalin nga. Baka naman bibigyan lang ng ibang mukha at doon pa rin naman. Kasi malaking pera ang pinag-uusapan natin, mawawala.
0: Alam mo, parang restaurant lang yan. Nung araw, yung table charge ang tawag doon sa mga pansingil nila, doon sa mga doses nila sa pag-operate ng restaurant, nabasag na pinggan, napanis na pagkain. Pinagbawal sa batas yung table charge. Alam mo kung ano na siya ngayon?
1: Service charge.
0: Oh, diba?
1: Kaya pag kumakain, parang pag nakikita mo sa bill, ay, huwag na tayong mag-tip kasi meron na eh. Automatic eh.
0: Diba?
1: Oo.
0: Service charge. Kaya lang, kawawa doon yung servidor. Dahil hindi sa kanya pupunta yung dapat na tip na pera niya. Ganon din tayo. Kawawa din yung dapat na tumatanggap ng systems loss na pera kasi hindi sa kanya napupunta. Napupunta doon sa oligarko. Doon sa mas mayaman pa sa mayaman. Diba?
1: Ayun.
0: Talaga tayo. Lugi tayo. Tuloy mo yan, BBM. Tuloy mo yan. Tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Salamat, Chan. Good morning.
1: Pay ka dyan. Mula rito sa Palasyo ng Malacanang, ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Chone Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Ngayong alas 8.42 na po ng hapon, anang umaga. Si Carlito Caviles, sa kapal ng mga mukha nung nasa House of Representatives, hindi na nila ramdam yun. San Costo, Sir Ira, paano po yung rocket po ng space program? Rocket ba o racket? Ano talaga yan, ha? Yung rocket na yan, maging racket, ha? Betty Prias, good day, sir. Ang palakpakan na yon, ang mga oto-oto, pang-aasar lang yon. Lahat yon, mga magnanakaw yon. Hi, Ms. Amoya Bernante, 100% agree. 12 million at 20 kilong bigas, bida kahapon. Early Uyang, good morning, Sir Ira. Welcome back. Thank you. Patulad na nabanggit ko kanina, kinumpirma ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joy Salceda na pinag-aaralan ng Senado ang pagbuo ng isang ad hoc committee upang matugunan ang legislative bottleneck na nag-aantala sa ilang mahalagang panukala kabilang ang mga priority bills sa paglago ng ekonomiya, infrastruktura, enerhiya, maliliit na negosyo at reforma sa eleksyon. Sa isang panayam sa mga mamamahayag, kay Salceda, sinabi nito na ang layunin ng ad hoc committee ay pabilisin na ang aksyon sa mga priority bills na nakatuon sa pagpapalago ng ekonomiya na naantala dahil sa mga issue sa organisasyon at proseso sa loob ng Senado. Inamin ni Salceda na may mga priority bills na nakapasa na sa Kamara, ngunit hindi ito na ilulusot sa Senado dahil walang counterpart na panukala dahil dito bumagal ang deliberasyon sa mga mahalagang panukala. Mark Mayorga, wala tayong problema sa baha. Kung papahigop natin sa mga sip-sip kahapon sa Sona, ang tubig ko na lang. Hihikain ako sa inyo talaga. Inihayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na mahigit 800 milyong piso na halaga ng mga ari-ariang nauugnay sa maanualyang flood control projects ang naibalik sa pamahalaan. Sa kanya ikalimang State of Nation address, sinabi ni Marcos na bahagi ito ng tinatayang 20 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten assets na konektado sa kontrobersiya. Idinagdag ng Pangulo na ipinauubaya niya sa Office of the Ombudsman ang pag-uusig sa mga kaso habang nagpahayag ng tiwala na maglalabas ang hukuman ng reasonable verdict. Earth-shaking po ba talaga ang speech ko hapon na? Some parts were great, some parts were dry. Pantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na mga civil society group. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panglimang State of the Nation address kahapon. Para walang overpricing, siniguro nila na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Ay sa Pangulo, mula nang tumama sa bansa ang epekto ng giyera sa Gitnang Silangan, ay agad siyang nagdeklara ng State of Calamity o National Energy Emergency. Sinabi pa rin ng Pangulo na ang pera sa taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba na niya at sa halipan niya ay nagamit ito sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Naglabas naman ang Sandigan Bayan 3rd Division ng Warrant of Arrest laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kahapon. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinalaman sa umano'y conflict of interest ng kongresista sa ilang proyektong pang-imprastruktura. Nagpanabas din ng korte ng hold departure order laban niya kay Ang na nagbabawal sa kanyang umalis ng bansa habang dinidinig ang kaso. Matatanda ang nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 14 na bilang ng graft laban kay Ang dahil sa umano'y koneksyon nito sa isang construction firm na nakakuha ng 214 million peso halaga ng kontrata mula sa Department of Public Works and Highways. Isa siya sa 8 binansagang kontraktor na pinakakasuhan ng ICC. Samantala, naglabas din ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Naglabas din ang Sandigan Bayan 3rd Division of Warrant of Arrest at Hold Departure Order kina dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go, dating Sultan Kudarat Mayor Dionisio Besana at mga municipal employee na sina Alan Bayani at Mario Labrador na harap sila sa kaso malversation. Kognay ng PDAF o Priority Development Assistance Fund SCAF. Si Steel John, yung mga baha ay papaipon nga ba ni BBK literal para magamit sa pack silica na nangangailangan ng maraming tubig? Shirley Uyang, halata namang rehearse ang standing ovation at palakpak. Ang pumapalakpak may freebies. Mark Mallorca, Idol Ira, dapat isip-sip sa mga pumapalakpak sa zona yung tubig ulan. Tapos dalhin nila sa mga dam natin. Early Uyang, BBM, gawa muna bago dada para may maniwala. State of the neck mo address. Talbahay ka, Early Uyang. Kalahati naman ng mga miyembro ng Senado ang hindi dumalo sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Kabilang sa hindi nakadaloy sina Senate President Pro Tempore Vice President Vicente Tito Soto III at Senador Panfilo Ping Lacson mula sa hanay ng Majority Block. Ayon kay Soto, meron umano siyang bad colds kaya ayaw niyang makahawa sa mga kasamahang mambabatas. Puspusan umano ang pagpapagamot niya para makapasok na ngayong Martes. Sa hanay naman ng minority, hindi dumalo sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Ligarda, Robin Padilla, Mark Villar, Christopher Bongo at mga nakakulong na sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, pati na ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Estrada ay nakakulong sa plunder kaugnay ng flood control scandal, samantalang si Marcoleta ay dahil din sa plunder kaugnay na hindi nito pagdeklara ng 75 million donation noong 2025 midterm elections. Si de la Rosa ay inisyo ng warrant of arrest ng ICC kaya patuloy sa pagtatago. Ay, si Bob Palanca. Good morning, Bob. Good morning, good morning, good morning. Si Merlison din pala, nasa Sydney ngayon. Tama ang barkada kong si Jess Garcia. Alam akong kumpare, nagsama. Good morning, Bob Palanca ng BYD. Si Mark Mallorca, daig pa nila yung esponja kung sumipsip. Si Rick Abuacan, good morning, Sir Ira, mabuhay ka. Pinayuhan ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na huwag magbulag-bulagan at huwag ipahid kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga gawain ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng paghahalintulad ng alkalde sa mga kilos ng Pangulo na umano'y galawang sindikato. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na noong panahon ng Duterte administration, ang PNP ay ginawang pinakamalaking organized crime group. Patayaan niya ito sa dating tauhan ni dating Pangulong Duterte na si Colonel Jovi Espinido. Tinukoy rin ni Castro ang muni pamimigay ng pera para pumatay kung saan naitala ang maraming pagpatay kaugnay sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Hindi pa ho ano yun ha. Sandali lang ha. Masyado tayong akusasyon pa lang yun. Wala pang napapatunayan doon ha. Kayo ha. Hindi naman mapipigilan ang nagpapatuloy na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte ang deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Sinabi ito ni Vice Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos bilang pagbibigay katiyakan dahil ilang araw matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos ay isusumiti na ng administrasyon ang inihandang National Expenditure Program o NEP na agad namang isasailalim sa pagsusuri ng Kongreso. Dahil ang impeachment trial niya ay nasa Senado at wala sa malaking kapulungan ng Kongreso ay mapagtutuunan ng pansin ng mga kongresista ang paghimay sa 2027 budget at sa iba pang legislative responsibilities na kaloob sa proseso ng budget ang unang magsusumite ang ehekutibo ng NEP sa Kamara bilang basihan ng General Appropriations Bill at ang House Committee on Appropriations ang magre-repaso sa panukalang alokasyon ng pamahalaan bago isagawa ang agency-level hearings. Inaasahang sa buwan ng Agosto may susumite ng Administrasyong Marcos ang kanyang panukalang budget para sa 2027. Tiniyak ng batang Marcos na magpapatuloy ang reforma sa panahon ng paghimay sa 2027 proposed national budget at mabigyan ng sapat na panahon ng civil society groups na makatulong din sa pagrepaso nito. Si Luz Papa, Sir Ira, bagay pala sa iyo ang hugis bigas face kaysa sa dati mong round face. Paanong may sakit po eh. Si Harvey Morales, so kung lalabas kaya, Sir Ira, kung lalabas kaya si Senador Mato, mapapadala kaya sa The Hague kahit may banta na si Trump na lahat ng sumusuporta ay may sanction? Ano opinion mo? Thanks. Hindi pa naman nabubuwag eh. Kampanya pa lang yung kay Donald Trump eh. So unless and until maging definite na yung pagbuwag sa ICC, pag lumitaw si Bato at inaresto, siguradong itatapon yan sa The Hague. Wala question yun. Ano siya eh? Nagkasubuan na yan eh. Di ba? Napasubo na si Boeing. Wala na eh. Di ba? Yes, until the US succeeds in dismantling the ICC. Delikado pa rin si Bato. Sabi ni Shirley Uyang, happy present ka na. Di buo araw pag di nakapanood at makikinig sa iyo. Si Shirley Uyang. Kinukonsidera ng 72% adult Filipino ang false information bilang malaking problema sa bansa. Ito makikita sa resulta ng Pulse Asia July 2026 survey. Sa ulat ng Bayan National Survey, sa mga nasabing sagot, ang false information ang nakakuha ng 32% at nagpahayag na very big at 40% naman ang nagpahayag ng somewhat big. Samantala, may 24% naman ang nagpahayag na hindi indecision sa usapin habang 4% naman ay tinuturing ang pagpapakalat ng fake news ang maituturing na maliit na problema. Sa kabila ng natuklasan, mayorya naman ang nagsasabi na ang disinformation ay isang malaking alalahanin. 56% lamang ng adult Filipino ang nagpahayag na ang trustworthy ang source para iberipika kung ano sa dalawang magkaibong bersyon ng impormasyon ang totoo. Para dun sa mga subscriber ng Prime Water, naglaan ng 6.7 billion ng Crystal Bridges Holding Corporation ng bilyonaryong si Lucio Co para sa rehabilitasyon at expansion ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ito ang pinakamalaking investment ng Crystal Bridges sa Prime Water matapos makumpleto ang pagbili ng water firm mula sa Villa Group noong May 2026. December last year, inanunsyo ng Villa Group na kukunin ng Crystal Bridges ang 100% stake ng Prime Water ayon kay Jose Paulino JP Santamarina, director ng Crystal Bridges. Ang 6.7 billion investment ay gagamitin umano sa construction at rehabilitation ng mga water treatment plants, pumping stations at sewage septage treatment facilities, ganyan din ang pagkakabit at pagpapalit ng mga transmission at distribution pipeline. Pinag-aaralan

0: for Investigation and Detective Management Brigadier General Matthew Bacay, maaaring irekomenda ng pulisya sa Kongreso ang kahalintulad na paghihigpit. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Tacloban City noong Hunyo na ikinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng 20 iba pa. Iniugnay ng PNP ang ginawa ng 2 minor de edad na sospek sa matinding exposure sa online violence sa social media at sa marahas na sandbox game na Gorebox. Tama na. Nauubos na hangin ko. Ah, basta, hinihimay-himay ko pa yung ano, yung State of the Nation address. Marami pa ako nakikita eh. Next few days, iisa-isayin natin, unti-untiin natin laman ng State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, ha? In the meantime, batch muna ako, mauna na ako sa inyo. Ah, mauna na ako sa inyo. Lag po ka alis dahil susunod sa atin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Sunod yan sa ating Morning Report Pilipinas, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DCRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I'll see you back tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Tumataginting yung boses natin, tumataginting. Basta kayo, mga ka-RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Filipinas at buong mundo. Nandito na po ang RJ Patrol on a new time slot, 9 a.m. to 10 a.m. daily on weekdays. Dito po rin sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. Basta kayo, may nadismaya, may masaya, may nakumbinsi, may ayaw maniwala. Pangako sa'yo. Pangako. Lampunin nyo pag medyo may kalyus na yung puso natin, pakiramdam natin, kuminsan hindi na tayo tinatabla ng pangako. Pero hindi naman mahirap kumbinsin sarili. Medyo paminsan-minsan mayroong lakas ng hangin . Mabagat na lang yung nagpapaulan sa atin. Wala na po yung bagyong si Quiapo. Pero ang bagyo ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, napakatindi. Alam po ba ninyo na medyo imbis na nagkukrus ako ng mga 40, 50 or 30 dyan sa EDSA. 20, 10, ganun. Lower. Bagalan na bagalan. Kasi wag paabutin ng 2,000 RPM yung RPM ng kotse mo. Para makatipid. Kayo ba ay nakapag full tank na ninyo kahapon? Nakapagpa-full tank ba kayo? Hindi natin anticipated, ano? Bah, diesel kaagad ang sinulyapan ko, pagdaan ko. 93 pesos kada litro. OMG! 7 pesos, kulang sa 7 pesos, may bare pa eh. Mga 6 pesos na lang. 100 piso na ang litro ng krudo. Isn't it shocking? Shock. Are you shocked? Shocking. Ano man ang pakitang gilas ng presidente sa State of the Nation address niya kahapon, hindi pwedeng tabunan ng kanyang mga matatamis na pangako itong realidad ng ating bansa. Dahil daw mahal na mahal tayo ni BBM, President BBM, kaya nagmahalan ng lahat ng bilihin dito sa ating bansa. Kuryente. May pumalakpak ha. Tingnan natin. Balita namin, may mga sindikatong nagpapatakbo dyan sa Energy Regulatory Commission, Department of Energy. Balibalita lang. Tayo. Somebody's remembered us.
5: May sindikato daw po dyan. Oh, alamin. Alamin mga ano, ka-RJ Patrol, alamin natin. Ano ba sindikato ang namamayagpag dyan sa Department of Energy? Oh, di ba? O diyan sa tawag natin dito, Energy Regulatory Commission. Oh, okay? Ano, so palagay nyo? Positive. Totoo. Eh, ang bilis kasi mag-adjust eh. Pag yung big time price increase kaagad, tinuturo yung Strait of Hormuz, sarado daw. Sinarado daw ng Iran dahil binobomba ulit sila ng Amerika. Bilis ng mga palusot, ano po. So, yung mga pangako sa'yo, natunghaya natin kahapon. Ang tanong dyan, yung pangako ba ay hindi mapapako? Di po ba? Yung pangako ba ay mananatiling pangako? Pinangakoan ka na nga, aasahan mo pa matutupad yung pangako. Eh, kung hindi matupad, di malungkot. Di po ba? Malungkot tayo dito. Mananatiling malungkot tayo dito sa ating bansa. Di po ba? Ganun lang talaga. Sino ba nagla-live ngayon? Alright. Tuesday, July 28, 2026. On a Tuesday, ladies and gentlemen, choose to be good. Choose to be faithful. Positive. Yan sa Rick Orasyon, very faithful to sa ating Panginoon. Early in the morning, ang RJ Patrol. Good morning, Sir Angelo A. Yes, Rick Orasyon, kahapon ang salbo natin dito, sumigaw tayo ng, handa na ba kayo? Di ba? Hindi dahil SONA day kahapon na pinaghahanda ko kayo sa bagong time slot. 9 a.m. to 10 a.m. na lang po tayo. Naka-idol Johnny Gomez na po yung 8. Yung dati nating time slot, 10 to 12. So, 6 to 8, Tita Carmen Ignacio. 8 to 9, Ira Panganiban. Ako, pagdating ng 9 to 10, 10 to 12, Johnny Gomez. Good morning po, Sir Angelo. God bless you. Thank you, Titus Almonte, dyan sa Melbourne, Australia. Napag-usapan yung Australia. Nandiyan sa Sydney si Jess Garcia. Galing sa DZRH. Nandiyan ang yung magsasakang reporter si Mer Lyson. Sa Sydney, nagbabakasyon. Pamilya. Siyempre sa Melbourne, nandiyan si Ma'am Ina Gray, si Titus Almonte at pamilya, si Love, si Lumin Clay, Mami Lalaine, Daddy Jerry. Sa kayong lahat dyan sa Melbourne, Australia, Rick Orasyon. His State of the No Achievement ay parang yung pelikula na re-showing lang, walang nabago, kundi promises that are made to be broken. Sabi ni Rick Orasyon yan, ha? May tulo luha pa siya. Tsaka broken-hearted. Angelo Ritaha, every Tuesday, choose to be happy to kayo, kabandido ko ya Angelo. Malolos Bulacan, Angelo Ridaha, thank you. Si Leti Frias, good AM sir. Ito lang ang masasabi ko kay Claire Castro. Sip-sip na yan. Dapat tadtarin ng pino ang bunganga ng palengkera na yan. Sara Sabunutan, buisit siya. Thanks sir, mabuhay po ang program niyo. God bless. Thank you, Leti Frias. Yung apo ko, Frias yung middle name. Nandun sa Saudi. Si Engineer Roger Frias Reyes. Taga Tumawi ni Isabela sila. Mga Frias Reyes. Jaime Samoya Bernante, daming sumigaw kahapon, Sir Angelo. Corny. Promise again kayo, natupad ba? Morning ka, RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Nagtinda na lang ako para kumita ng sona. Watching. Thank you, Jaime Samoya Bernante. Push mo yan. Walang ibang magmamalasakit sa atin kundi tayo. Charity begins at home. Love your own. Love your family. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Nakalimutan ko kahapon, alas 9 ka na pala. Yes, Shirley Uyang, andito na ako. Mas maaga tayong magkakasama. Angelo Ridaha, susunod na Johnny Gomez Live. Yes, Johnny Gomez Live. Angelo Ridaha, last Tuesday ng July, ka-RJ Patrol. Yes, totoo yan, Angelo Ridaha. By August 1, magpapalit tayo ng shooting glass. Kita-kits tayo. Kita-kits tayo. Ipa-plug ko na to dahil ako yung match director. Kita-kits tayo. Mga kabeng-beng pistoleros, ipistoleras ng bansa. Papatupad tayo ng isang PPSA sanctioned level 1 shoot fest. National Press Club Shoot Fest. Gaganapin sa August 1, Sabado. Diyan po sa Quezon City Police District Headquarters Firing Range, Camp Karingal, Sikatuna District, Quezon City. Kita-kits tayo. Ako po yung punong abala dun. Ako po yung match director. Are you ready? Stand by!
6: Beep!
5: Okay. Mga ka-beng-beng, support tayo dito. Cordially invited natin lahat ng mga gun enthusiasts, pistoleros, ipistoleras. Kita-kits po, August 1, Sabado. Camp Karingal, Firing Rains, National Press Club, Shoot Fest 2026. Minimum of 120 rounds, ammunitions, at saka pistol, all pistol stages. 5 stages, pistol matches, course of fire. Ito yung in-appoint na punong abala dyan. So, kita-kits tayo. Pansin nyo? Bigla akong nagsuot ng shooting glass. Isa sa mga safety equipment yan pag shooter ka. Dapat naka-shooting glass ka dahil may mga makakapuing na bagay dyan sa practical shooting competitions. Earmuff or earplug. Yung earmuff, yung malaki. Kapag malakas masyado yung blast ng baril mo, kailangan required ka magsuot ng safety earplug or earmuff. Komportable. Saka, syempre, rubber shoes para hindi madapa. Yung maluwag na pants. Saka, syempre, practice, practice, practice. Practice makes perfect. Kita-kits tayo, ha? It's a date, August 1. Invitational po ito, open for everybody. At lahat ng spectators gustong pumunta, manood. At kung gusto nyo, magkakandak ako ng mini clinic. Tuturuan ko kayo kung paano mag-handle, mag-precision accuracy shooting, proper stance, comfortable stance, tactical techniques on follow-through, breathing, lahat po yan. Pwede ko ituro po dyan. Meron akong i-designate. Dedicated na parang shooting bay para dun sa mga first-timers. Ang tawag dun sa category ng shooting competition ay tyro shooters. First-timers na mag-join sa isang shooting competition. August 1, ha? Camp Karingal, ha? Quezon City, ha? Alright. Uy! Standing ovation kahapon. Nakita nyo, nag-standing ovation yung State of the Nation address, yung speech ng Presidente Bongbong Marcos. Standing ovation daw after calling for the removal of systems loss charges from electricity bills. Tama ba yun? Sasauwilian na ba sila ng kandila ng kanyang mga BFF na siyang nagpapatakbo ng mga power company? Power corporations? Suppliers? Oo. Power suppliers? Balita natin, yung mga nagkalat na supplier sa buong bansa, BFF ng Pangulo. Sauwilian na ba ng kandila doon? Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkakaroon ng systems loss. Di ba? Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na ipinapasa nila sa customer o sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkakaroon ng systems loss. Dapat akuin yan ng power company, power supplier. At saka yung pababain yung sinabi ng Pangulo, medyo may ano yun, may issue ng konti yun, yung ipiralo yung pagpapalakas ng paghikayat sa ating consumer na gumamit ng alternative source of energy, solar for that matter. Ang problema, nakangiwi yung mga kababayan natin sa mahal magpakabit ng solar. At saka yung kamalayan natin sa solar generators o solar power suppliers. Hindi tayo well-versed. ikwento nyo sa matsing, sabi ng ibang nag-oobserba sa speech ng Pangulo kahapon. Sabi ng Pangulo, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. President Bongbong Marcos. Pero scripted din ba ito? Siyempre, lahat ng network, takbo kay former House Speaker Martin Romualdez para humingi ng reaction dun sa speech ng presidente. Nagsalita rin naman kagad. Nagpa-unlock ng interview si former House Speaker Martin Romualdez. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Rich kid ka naman eh, former Speaker Martin. Pareho kayo ni Presidente. Hindi yata kayo nakatikim ng daing eh. Or mga rich kid kayo eh. Hindi kayo nakatikim ng yung maggapas o mag-araro sa bukid. Nunca! Di ba? Sabi nga, nunca, never. Ito, nanganganay pa lamang po tayo sa ating 9 to 10 a.m. slot. So we encourage everybody, ka-RJ Patrol, make it a habit. Every 9 to 10 a.m. andito na po tayo sa RJ Patrol. Ito sa DZRJ on the weekdays, daily. Daily po tayo. Bago yan, malaking congratulations ang pinapatid natin sa ating Filipino pool star, yung magaling sa bilyar, Cheska Centeno. Siya na ngayon ang pinakabagong Women's World 8-Ball Champion. Si Cheska Centeno. Batang-batang bata Reyes to. Centeno completed a perfect 7-0 run, defeating England's Kelly Fisher 9-6 in the finals at the Oneida Casino Hotel, Green Bay, Wisconsin on Monday. Oh, Manila time. Kahapon. The victory marks her third major world title after winning the World 10-Ball Championship in 2023 and 2025. Bang batang bata to. 27 years old lang siya. Siyempre, ang inaabangan ng ating mga kababayan, lalo yung kanyang mga member ng pamilya, tumanggap siya ng premyo na nagkakahalaga ng $30,000, more than 1.8 million. Ba, walang-wala. Oh, biro mo yan. Cheska Centeno. Cheska Centeno, crowned Women's World 8 Ball Champion. Ba, bigat yan, ha? Champion. Cheska Centeno. Hindi ko natanong kung Kapampangan din ba siya. Nanggaling ba siya sa probinsya ni Efren, yung ating living legend, Efren Bata Reyes. Ang tanong, ang tinatanong dito ng ating mga netizens, pinadadalhan nila na mensahe si prosecution team leader, Congresswoman Jervie Luistro ng Batangas, Congressman Joel Chua ng Manila, Congressman Ortega ng La Union, Congressman Benny Abante ng Manila, Congressman Adyong ng Lanao, at Congressman Terry Ridon ng Acubicol, at iba pa. Paano na daw yan? Kakasuhan na daw ang inyong patron, yung tinatawag nyo na the best speaker in the country, Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Paano yan? Oo. Dahil sinabi mo ito sa SONA, sabi nga ng ating mga netizens, mas lalong nakakaduda daw. Binanggit kasi. Alam po ba ninyo, nakamahigit isang taon na, yung mahiya naman kayo statement ni President Bongbong Marcos. Eh, nakakahiya. Eh, sino-sino ba nakasuhan? Yung kalaban lang sa politika. sabi ha, itong mga papadala ng mga ano dito, papadala ng mga komentaryo dito sa RJ Patrol. Dapat ibalik yung sigaw kay presidente daw. Mahiya naman kayo. Kaya tuloy, ang daming mga nagdududa kapag may binabanggit na pangako ang presidente sa kanyang SONA. Because, sabi nila, the president have never been faithful in his promises. Mahiya naman kayo. Eh, paano yan? Yung mahiya naman kayo, wala namang nangyari. Ang nakikita ng taong bayan, pinakukulong niya yung kanyang mga detractors, mga political opposition. Ano ba yan? Pinupuno daw nila yung ano ng yung kulungan ng mga kung sino yung naghahanap ng katotohanan sa likod ng pinakamaanomalyang flood control projects. Eh, ang pangako, ito ang pangako ng presidente. Malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, pero kailangan nating gawin ang tama. Yun. Yung mga kamera sa loob ng plenaryo kahapon, dyan sa SONA ng presidente, ang inaasahan ng taong bayan, i-fan. Tingnan yung reaksyon ng bawat isa. Una, dapat tinutukan si First Lady Lisa Araneta Marcos. Di po ba? O, yung Speaker, Boji D, nasa taas, sa likod. Is si Senate President Sherwin Gatzalian na parang nasa impeachment trial pa rin. Sulat na sulat, nakatungo. Ano ba yan? May homework? Tuloy yan, sabi nila, si Senate President Sherwin parang nasa impeachment trial pa rin. Notes ng notes down, sulat na sulat sa kanyang notes. eh, parang si dati si Mar Rojas, yung dating senador, bit-bit ng bit-bit ang kanyang backpack, ilima-lima yung bodyguards niya para lang ipakita sa photo op na ano siya, simple. Yung backpack niya, kunyari, ewan ko kung may laman, eh, suot-suot pa rin niya, nakapakpak siya pag humaharap sa publiko. Andyan yung andaming bodyguards niya. Maniniwala ba kayo sa ganun? Di ba? Meron tayong kilala dyan. Para lang ma-impress yung mga binigyan niya ng, nag-donate sila ng 50 mountain bikes. Eh, para bumida siya dun sa pinagbigyan niya ng mga mountain bikes, sinakyan yung isa. Sumemplang. Hilot. Pilay. Sabi ng mga Bisaya, Mirisi. Mirisi. Sobrang paporma eh. Paporma. Mar Rojas, oh, naalala ko lang talaga. Napag-uusapan natin si dating Senador Mar Rojas. Biro mo, magta-traffic, mali-mali yung senyas. Tapos, ang dami bodyguard sa paligid, bubuhatin yung mga sako-sako ng sibuyas. Papakita. Pagdating sa Yolanda, sinakyan yung isang motorsiklo, semplang. Talaga naman. Mga comedy na pinaggagawa. Tapos yung tubig, kumakain. Kumakain siya sa tabo, sa cup, kanin. Pero yung tubig, nilalagay niya sa plato para inumin. Oh, talaga namang ito, halatang halata. Yung pagiging epal, ano po. Itong dalawa, yung magpinsa na ito. Huwag na natin ano, eh, ilayo yung kwento. Presidente at saka si Speaker Martin, magpinsan niyang buo. Dahil kapatid ng nanay ni President, yung tatay ni Martin Romualdez. Pinsang buo. Eh, nakapag ano ba yan? Paglaro ng putik ba yan? Sobrang mga spoiled brat yan. Lumaking may gintong kutsara na kasama. Kaya bagay na inaamin daw ni President Marcos na masakit sa kanya. Oh, masakit. All right. Teka. Wala tayong relo dito. Okay. Break na tayo. Alas 9:30 ng umaga.

0: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
1: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Babalik na po ang RJ Patrol at yun, napag-uusapan natin yung palitan ng pahayag ni President Bongbong Marcos at Lady Representative Martin Romualdez. So sabi niya, Martin Romualdez, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo, hindi ako kailanman humingi ng pabor, espesyal na pagtrato. Sangayon ako na gawin natin ang tama. Yeah, pero so dapat sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas. Yan ang statement ni former Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ni Rick Oracion, drama lang yan, inabangag at tambaluslos, pero sa huli, acquitted din yan at sabihing walang direct na makakapagdiin na siya ay involved sa trillion peso corruption. Pinag-usapan na yan nila, sabi ni Rick Oracion. Oh, tama. Sonny Ray, si Sir RJ, mahirap paniwalaan at pagkatiwalaan ang pangako ng nambudol sa bansang Pilipinas. Pukaw na mo. Hoy, gising bayan, sa pangako, bakit pagagawin? Nangako na nga eh. Hehehe. Oy, kahapon, alas 9, Jaime Samoya Bernante, daming sumigaw kahapon, Sir Angelo, Corny Promise again. Susunod na Johnny Gomez, of course. Harvey Morales, good morning, Sir Angelo. Thank you, Harvey Morales. Shirley Uyang, Sir Angelo, naglaro na lang ako ng Candy Crush. Nag-enjoy pa ako kaysa manood ng State of the Neck Mo address. Alright, Shirley Uyang. Sir Johnny, ikaw na. Susunod sana, di ka magugurgur na naman kagaya kahapon. Ha? Shirley Uyang? Ginurgur ba ang programa ni Idol Johnny Gomez? Shirley Uyang, Sir Angelo, anyari, bakit umulit sa umpisa show mo? Ha? Umulit ba sa umpisa? Baka ginugurgur na rin, Shirley Uyang. Joke. Ano lang tayo, chill-chill lang tayo at makiramdam. Kayo ba'y apektado sa pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo? Balik na naman tayo sa ganun. O si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kapag ang isang investigasyon ay biglang natigil nang hindi pa natatapos, likas lamang na magdudulot ito ng tanong mula sa publiko. Binanggit niya na ang tiwala ng mamamayan ay naitataguyod sa pamamagitan ng transparency, accountability at patas na paghahanap ng katotohanan. Ang ganitong proseso ang susi upang mapanatili ang kredibilidad ng mga institusyon at ang kumpiyansa ng taong bayan. Yung kumpiyansa, trust, is earned. Respect is also earned. Kaya, pag sumikapang gawin yun, tama. Para makatanggap ka ng kumpiyansa ng taong bayan. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan po ang nag-question ng integrity noong tumigil siyang mag-imbestiga. O nga, ang daming mga tanong. Hindi ninabanggit yung ICI. Di ba? Binuo ang ICI. Hanggang binuwag ang ICI, dinisolve. May narinig ba tayong resulta ng investigasyon? Sasabihin, andun na sa ombudsman, bahala na sila doon. Hindi ba dapat malaman ng taong bayan yung resulta ng investigasyon? Boycott ba yung ating mga senador? Yung may sakit, si Tito Soto, may sakit daw. Baka makahawa. Uy, mahirap din ha? 80 na mahigit si Senator Tito Soto. Tulad ng nangyari kay Idol Ira, batang-bata, tinamaan ang pulmonya. Mabigat po yun. Kasi po, yung Department of Health nagsasabi, nagbababala na merong isang virus ng COVID na nandito. Pero hindi masyadong malupit, mabagsik yung virus. Pwede na yan sa gene. Patay yan sa gene. Anyway, si Idol Ira, pneumonia tumama. Akala ko yung puro bahing, ubo siya ng ubo nung bago siya nawala ng 2 linggo ay minor respiratory lang, ubo, sipon, naulanan, tinrangkaso. Yun pala mas malala yung nangyari. Pulmonya. Alam po yung pulmonya, mahal na sakit yun. Mahirap pagkasakit ng pulmonya po. Weak lungs o ang tawag dun. Kasi po, para mawala yung infection sa baga, bubugbugin ka ng antibiotics. Nako. May mga kasamahan ako sa Thursday Club. Ganun, sabi sa akin halos 1,000,000 yung ginastos ko, padre. mga taga-bataan, hindi pare, padre. Ang hirap pala nun. Halos hindi ka makahinga. Oo, hirap talaga. Pneumonia. Yung minority bloc, posing-posing lang sila kahapon sa tabi ng bandira, Philippine flag, at sa Senado sa Pasay City kahapon. Siyempre, alas 10 ng umaga, eksakto, binuksan yung second regular session ng 28th Congress. Absent sa minority bloc na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano, sina Senators Ronald De La Rosa, alam niyo na kung bakit. Bato, Jingo Estrada, at Rodante Marcoleta. Sino-sino ba yung nandun? Alright, si lakihan natin. Maliit Mark Villar, Pia Caetano, Loren Legarda, Camille Villar, Amy Marcos, Alan Peter Caetano. Oh, may sumisigaw dito na kalaban ang mga Caetano. Hoy Petra at ano, isa? Baba. Uy. Sino bang Baba doon? Amy Marcos o si Pia? Sino bang tinatawag? Petra ang tinatawag, si Alan Peter. Galing ito sa dati ay halos simuran ang talampakan ng mga mga bilyar noon. Ngayon, antindi na ng batikos niya sa mga bilyar. Alam na, siguro, baka highest bidder. Oo, highest bidder yung kanyang pinaglipatan ng loyalty. Pero, pag ganyan na medyo hindi yata, ano yan, kumaari. Hindi natin in-encourage yung ganong klase. Yung ang loyalty ay nasa pera, hindi sa tao. Oh, yun ang mahirap. Yung highest bidder pa rin, higher, higher, kung offer ka sa kanya, higher pa, kasi baka mamaya, may lumabas dyan na mag-aalok ng mas mataas, eh dun siya pupunta. Oo. Jinggoy, Marcoleta. Oo. Senator Amy Marcos, yan yata ang sinasabi nilang ano, Baba ba? Tawag na sa kanya? Don't speak bad words. Senator Manang Amy Marcos, sabi niya, pambubudol na naman. Yung kaso ng pagsasampa, yung pagsasampa ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez, pambubudol na naman. Kanino nang galing ito? First cousin din. Si Senator Manang Aimee. Yan ang naging matinding statement ni Senator Manang Aimee Marcos. Matapos niyang maglabas ng statement kaugnay sa pagsasampa ng kaso laban sa pinsan niya na si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang payag nitong kahapon, sinabi ng senadora na hindi na bago ang ganitong estilo ng politika at tila paninira lang daw ito para ilayo ang atensyon ng publiko sa totoong sitwasyon ng bansa. Imbes na solusyunan ang mataas na presyo ng bigas, trabaho at edukasyon, ito na naman tayo sa away-away at gawa-gawang mga kaso. Gawa-gawang mga kaso. Naku po, maniniwala tayo dito, si Senator Manang to nagsasalita. Gawa-gawa lang ba yun, Manang? Paano yan? Kung gawa-gawa, doomed to die with a natural death, ano? Ang kaso. Nauna pa umanong makasuhan at makulong ang mga kumukontra at nagbubunyag ng katotohanan. Tama naman. It's a general term, sweeping. Talaga naman pong totoo po yun. Naiulat na nagsampa ng kaso ang ilang grupo laban kay Speaker Romualdez kaugnay ng umano'y irregularidad sa budget at pork barrel. Wala pang opisyal na tugon ang kampo ng speaker sa isyu. At mabilis na kumalat ang pahayag ni Senator Amy sa social media. Hati ang reaksyon ng publiko, may pumabor at may kumontra. Alam po ninyo, kapag hindi mo siya kakampi, kukontra ka. Pag kakampi mo siya, Free Duterte now! Lumalakas yata yung panawagan na makakauwi sa ating bansa. Si FPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte. Abangan daw July 29, 10 a.m. To 2 p.m. Totoo ba ito? Palalayain daw ng ICC International Criminal Court na nandun sa The Hague, Netherlands, ang dating presidente. Everyone is invited. Free Duterte now. Rally to rally. magra-rally to. Magra-rally. Yung asam-asam natin na magkakaroon ng katuparan yung ating iniisip na yung i-assert ng dumalaw na mataas na official ng Amerika sa katauhan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, i-assert yung dapat igalang ng Pilipinas yung direksyon ng Amerika, lalo sa napakatinding pahayag ni U.S. President Donald Trump na gusto niyang pulbusin, buhagin ang International Criminal Court. Hindi nangyari. Wala tayong narinig na ganung balita. Lalo na pag yung kung aasahan mo palasyo maglalabas ng ganung balita, mukhang malabo. Kasi kung sakali man natalakay yan ni Secretary Rubio kay President Marcos sa kanyang pagbisita sa Malacañang last week, kung medyo parang negative publicity para sa Malacañang yan, hindi nila ilalabas, siyempre. Puro lang tayo, puro sila praise the roof, raise the roof. Napanood nyo ba yung SONA? Napanood nyo ba? Yan palagi. May mga, act now, sabi nga. Sabi ng ating mga kababayan. Kung walang gagalaw, sinong gagawa, di ba? So, tayo na. Gumawa na tayo ng paraan. Oo. Business. So, kapon at na-touch natin sandali yung Pax Silica. Although wala naman tayong masyadong malalim na background details. So Pax Silica dyan sa new green city ng Clark, sa Tarlac. Pawang pambubudol. Balik tayo sa statement ni Senator Aimee Marcos. Pawang pambubudol na naman ang sinabi ng Pangulo na malapit ng sampahan ang kaso ng ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez. Oo nga, palabok yan sa kanyang SONA eh. Ang tingin ng napakarami, mas majority nagsabi, ginawa niya ng palabok para lang makatawag pansin yung kanyang State of the Nation Address ng Presidente. Pag sinabi mong, ang tagal na niya nating naririnig sila ang dalawa ni Boyeng Remulla, ang ating ombudsman, nagsasabi, is yet to file the grandest case. Sabi nga ganun, di ba? Paano yan? Kailan? Kailan matutunghayan ng taong bayan yung katuparan ng mga pangakong yan? Di po ba? Nakakapagtaka lang na kung gaano kabilis maghain ang kaso laban sa mga senador na tutol sa administrasyon ay siya namang kakupad o kaikupad talaga ng hustisyang mag-aaproba at magrekomenda o magrerekomenda ng hatol para sa mga kilalang kaalyado ng pamahalaan. Hindi naman nag-iisa si former Speaker Martin Romualdez sa malawakang korupsyon ng pera at kapangyarihan ng bayan. hindi siya ang simula at hindi siya ang dulo. At kung siya ang ipipilit, ayon sa pinalalabas ng presidente, ibig bang sabihin pinatakbo niyang mag-isa ang pagsasamantala ng budget ng taong bayan. Pagsasamantala sa pera ng taong bayan. Anyari na sa sigaw ng presidente sa nakalipas na Fort Sona, mahiya naman kayo. Eh, ligtas na ligtas pa rin. Masayang-masaya pa rin. Itong mga una niyang pinatungkulang mahiya. O di, nahiya ba sila? Hindi sila nabigyan ng kahihiyan. Kasi hindi sila natugis eh. Hindi nga sila nasampaan ng kaso. Hindi nga sila in-identify. O di ba? Senate Blue Ribbon Committee? ICI, Independent Commission for the Infrastructure. Ano nangyari? Anyari? Diba? Meron bang lumabas na report na magsasabi sa atin na talagang drama palagi. Sarsuela palagi. Kamusta kayo mga ka-RJ Patrol? Masaya ba kayo sa naging, at least naniwala ba kayo sa mga pangakong binitiwan ng presidente? Sa scale na 1 to 10, sabi nga, ano ang ibibigay mong grado sa SONA 2026 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Anong rate grado ibibigay mo? Ang bayan at batas ay tuloy. Tuloy na ang time slot nila sa 2 p.m. sir. Yes. Ang bayan at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas ay nasa 2 p.m. mamaya. On a Tuesday, di ba? Every Tuesday, dati sila yung maririnig nyo sa ganitong time slot, 9 a.m. to 10 a.m. Ngayon, binaba sila doon sa 2 p.m. Tanong kasi ni Rick Oracion. Marami kasi tayo. Tulad mo, Rick Oracion, nakikinig din ako doon dahil ang dami nating natututunan doon. Yung mga simpleng batas na kaso ay may mga simpleng kaso na hindi natin alam. Dahil hindi naman tayo nag-aral na abugas. Nag-aral ako pero hindi ko tinapos. Malaking pakinabang po. Dahil may natututunan. Solusyon sa mga problema mo, sabi ni Attorney Nicolas, Carlo Nicolas. Ipo ba? Yung SONA ng presidente ay sumentro sa issue ng korupsyon, ekonomiya at seguridad ng bansa. Mahigit isang oras po yun, State of the Nation Address ni President Bongbong. Kaibigan, Kardia Patrol, kumusta kayo? Kumusta ang pakiramdam nyo sa nangyari? Meron ba kayong meron bang nag-register sa isip nyo? Pwede nyo sabihin na well done, Mr. President. Well done. Good and faithful president to the country. Ay, problema. Sabi, more heads will roll. Tama ba yun? Dahil mayroong pronouncement ang ang sasalbo ng President Sona yung anti-corruption ang binabanggit niya. Loud and clear ang House Speaker daw. House Speaker, former House Speaker's head will roll. Not just a leader of the family. Sabi ni PBBM, hindi ako presidente ng kaibigan, pamilya. Parang narinig ko yung speech dati ni President Erap. Ano? Nung mag-assume siya sa kanyang inaugural speech noon, dun yata yun sa Baraswain Church, Malolos, Bulacan. Walang kamakamag-anak, walang kumpa-kumpare, walang kaikaibigan. Tapos tad-tad na mga kaibigan nagsusugal pa sa loob ng Malacanang. Bayan.

0: extemporaneous pa mag... Hindi uso noon ang ano, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa uso noon ang teleprompter. Naalala nyo? Ang teleprompter, yung screen ng TV sa harap, monitor, nakikita mo nagro-roll yung sasabihin mo. Pero para patay-mali, na hindi alam ng mga simpleng nanonood na meron kang binabasa, palingon-lingon ka kaliwat kanan, di ba? Patingin-tin ka sa audience o pa, may mga ano ka, body language gestures ka. Para sabihin na extemporaneous yung ginagawa mo. Oh, di ba? Yung pag-speech mo, extemporaneous speech, speaker ka, spontaneous ka nun. Siyempre meron yun. Dati, panahon ng, siguro panahon ni Ferdinand Marcos Sr., the late. Baka bullets lang eh. Pero wala siya, nakikita natin nung araw. Kaya pinapalakpakan siya eh. Na, yung impromptu, yung walang kodigo, o walang kakodi-kodigo, may nagtatanong, alas 9 ka na pala. Sir Leoy Ang, ano tayo, 9 to 10 tayo. O, walang kagatol-gatol, yan po yun. Shirley Uyang, kung gaano siya kabilis kumilos sa paggera sa Iran, sana ganun din kabilis kilos niya sa ICC para makauwi na si Tatay Digong. Shirley Uyang, asa ka pa. Siyempre, bangungot sa kanila yun, sa English, nightmare sa kanila yun, yung makauwi si Tatay Digong. Yung ang mga pronouncement ng Amerika ni Secretary Marco Rubio sa social media na lunatics, o mga ganon, ICC, crazy, mga ganon, mga baliw. Sinisilihan ka agad ang puwit nila doon. Lahat ng mga nandyan sa Malamang, sa Malacanang. Tapos sasabihin mo, sana makauwi na si Tatay Digong. Hala ka. Galit ang mga tao dyan. Shirley Oyang, scripted na yung kaso mo, tambalos-los, lukuhin mo, lelang mo, wag ako. Sabihin mo yan kay King Kong. Sabi ni Shirley Oyang. Anyway, yan, natapos na po yung 9 to 10 slot natin. Susunod na si Idol Johnny Gomez sa Johnny Gomez Live, 10 a.m. to 12 noon. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alright, muli sa magandang umaga mga kaibigan. Eto na. Eto na ang Johnny Gomez Live ngayong araw na ito. Parati ako nalilito kasi umaga na pala tayo ngayon. Ito po ang Johnny Gomez Live mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Araw ng Martes sa 28 sa banda ito ng Hulyo 2026. Layunin po natin ang mayangat ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Matisano, ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head. Ako yung lingkod ng inyong regular na kabarangay. Ako po si Johnny Gomez. Para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Hoy, so na pag-uusapan po natin yung ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos, His Excellency the President. Yung pong 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Baka meron kayong mga nais sabihin ha, baka meron kayong mga nais banggitin, meron kayong mga hugot. Pagkatapos po ninyong mapanood, mapakinggan yung naging talumpati ng Pangulong Bongbong, dumadagundong-dong! Eh kasi talagang explosive daw yung sona eh. Kaya nga sabi ko, bong-bong, dumadagundong-dong! Ah, kumpleto tayo sa facial reaction at body movement, ika nga. Doon sa mga nagnanais na tawagan ang inyong lingkod, makibahagi sa palatuntunan. Para po naman sa inyong mga opinyong palagay at mga posisyon dito po sa ating tinatalakay na mga issue. Ito, first time, parang nahihiya pa yung ilan sa ating mga kababayan dahil wala tayong na-receive na pagtawag kahapon na nangangapapa dito po sa Johnny Gomez Live. Pero kung meron kayong pagkakataon at gusto nyo pong makiniig, makipag-participate at bahagi ng inyong mga posisyon dito sa inyong nag-iisang malayang palatuntunan. Ito po yung ating mga cellphone numbers na pwede po ninyong tawagan. Mga nanonood sa television, Sky Cable Channel 224, sa DTT Boxes, at maging sa ating Facebook at YouTube channel ng Radyo Bandido TV. O kung hindi man, nakikinig sa ating DZRJ 810 kHz. The numbers to call are 0917-581-6500, 0917-581-6500, o kung hindi man 0928-511-6985, 0928-511-6985. Tuloy-tuloy pa rin yung ating text line ha, hindi pa po nawawala yan. Direktamente kong mababasa yung inyong mga opinyon dito sa ating text line, 0917-751-3804. 0917-751-3804. Tama yung sinabi ni AA, yung ating boss idol, Angelo Almonte. Parang rehash na sona ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada.
1: Lang, ibigan, lang, pamilya. Lang, kamag-anak.
0: Parang ganun yung dati nga nung unang bulusok ng ikalimang sona ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Maganda po yung very explosive, napakaganda nung paunang punto ditong si Pangulong Bongbong Marcos dahil binigyan buhay niya yung pong insidente at issue ng flood control. Kaya nga sinasabi marami pong umasa na on the right track, ika nga yung nalalabing termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka muna, wag po tayong mag-celebrate ng maaga. Ang ating tanong parati, although pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez ang hahabulin daw po ng Department of Justice dito sa issue ng flood control scandal, ang tanong ng Johnny Gomez Live, saan po kukunin yung mga ebidensya na isasangkot itong presidential cousin? Coming from the ICI investigation? coming from the Senate Blue Ribbon Committee investigation? Eh, hindi ba kapwa nagbigay ng paunang pahayag itong ahensya o itong binuong investigating team sa ICI at itong Senate Blue Ribbon Committee na nagpahiwatig na wala pong direktang kinalaman ang presidential cousin sa issue ng flood control? So anong ibig sabihin yan? Saan po huhugutin ng Department of Justice yung mga kaso na ibabalandra sa fest ni Martin Romualdez? Di ba basic? Ayan, nabardagol tayo. Hindi ba basic? Saan magmumula yung kaso? Saan magmumula yung reklamo? If these investigating bodies nagbigay na ng kanilang mga paunang pahiwatig na pumipigil sa anumang investigasyon laban kay Martin Romualdez, ano pong aasahan natin dun sa mga salita ng Pangulong Bongbong Marcos? Anong pwede nating asahan dun sa pananalita ng Pangulong Bongbong Marcos? E baka manatiling pangako hanggang matapos yung kanyang termino. E wala tayong makita ni anino. Oh? Wala tayong makita ni anino ng mga kaso na isasampa laban po rito kay Martin Romualdez. For the benefit of the doubt, ika nga, bigyan natin ng pagkakataon na ituloy ng DOJ yung pong pagsasampa ng patong na reklamo raw laban kay Martin Romualdez. Anong guarantee na itong si Martin Romualdez ay makukulong? Anong guarantee na itong si Martin Romualdez ay maparurusahan? Anong guarantee na itong si Martin Romualdez ay talagang ikang ay mapapanagot dito sa issue ng flood control anomaly? These are just few of the many questions na nasa isipan ng ating mga kababayang Pilipino. These are just few of the many questions surrounding that explosive daw na sona ni Bongbong Marcos. Eh kapag tinitingnan ko yung mga feeds na lumalabas, no? Dito po sa aking social media page, eh hindi natin matatawaran every once in a while, lumalabas yung bahagi ng talumpati ng Pangulo tungkol dun sa Cagayan. Handang-handa daw po yung Cagayan para dun sa rocket launch ng Pilipinas bago magtapos yung termino ng Pangulong Bongbong Marcos. Eh marami po yung nagtataas ng kanilang kaliwat kanang kilay eh. Although magandang pakinggan, pero ito ba yung inaasahan natin sa final stretch ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Nasa na yung mga social issues? At yung pag-a-address sa mga social issues, wag po tayong naliligaw dahil yung mga binanggit ni Pangulong Bongbong is yet to be accomplished. For the simple reason na Congress needs to act on those items. Yung amyenda ng ipiralo, o hindi naman pwedeng out of the blue. Ha? Out of the blue. Biglang magkaroon ng pag-amyenda itong batas na ito patungkol sa elektrisidad. Yung pong sinasabing systems loss o system loss na ipinapataw sa mga consumer. Eh kinakailangan po nito na merong matibay na basehan, meron pong malinaw na direksyon at merong pag-aaral na gagawin ng Kongreso for all these things to happen. Perfect example. Bago nagkaroon ng gera sa pagitan ng Amerika at ng Iran, ang presyo ng pamasahe sa jeep, kung di ako nagkakamali, 11 pesos minimum. 11 pesos ang minimum. yung aking sinasakyan na UV Express mula sa Pasig Rotonda papunta rito sa area ng Makati, 40 pesos. Yung sinasakyan kong FX mula sa Pasig proper papunta ng Ortigas, 30 pesos. Pero nang nagkaroon tayo ng problema dito po sa digmaan between America and Iran, wala namang consultation eh. Tinanggap ng taong bayan, tinanggap ng publiko, tinanggap ng ating mga pasahero na itong mga driver at operator na ito, kinakailangan magtaas ng kanilang pasahe for them to be able to sustain yung kanilang livelihood. So yung 11 pesos na jeep, ito yung minimum fare, 4 na kilometro. Ngayon, magkano? 13 pesos. Kapag sumakay ka ng air-conditioned na sinasabi lang modernized jeepney, 15 pesos. Yung binabanggit ko sa inyo na UV Express from Pasig Rotonda, papunta ng Makati na dating 40, 60 piso ngayon. Yung from Pasig proper up to Ortigas na dating 30 pesos, 40 pesos ngayon. So itong ganitong mga bagay, hindi po dumaan sa konsultasyon, pero pilit na tinanggap ng ating mga kababayang Pilipino. Dahil naiintindihan ng ating common tao na itong mga driver, konduktor at mga operators ng mga pampublikong sasakyan, eh kinakailangan rin nilang buhayin yung kanikilang mga pamilya. Kinakailangan pakainin, kinakailangan masustain yung pondo para sa edukasyon ng mga bata, para magkaroon ng konting pera para sa kanilang pangkalusugan. Ito, pwede nating sabihin na tinanggap ng kusang loob buong-buo ng taong bayan. Okay? Dahil naiintindihan ng ating mga kababayang Pilipino na kinakailangan, inuulit ko, kinakailangan ding mabuhay nitong ating mga kapatid na Pilipino. So, Pilipino sa Pilipino, common tao sa common tao, teka muna, let's talk about electricity. Pag-usapan natin itong mga dambuhalang, mga malalaking kumpanya ng enerhiya, ng electricity. Hindi naman ito common tao katulad ni Juan de la Cruz. Oy, Manny Pangilinan. Oh, Meralco. Sabi ni Bongbong, huwag niyo daw ipasa sa amin yung system loss. Oy, Napocor. Oy, yung mga electric cooperatives. Sabi ni Bongbong Marcos, huwag niyo daw sa amin ipasa yung ano, yung system loss. Ganyan ba kadali yan? Ha? Pwede ba natin sabihin sa mga electric cooperatives? Pwede ba natin sabihin sa Meralco? Pwede ba natin sabihin sa Napocor? Pwede ba natin sabihin sa mga kumpanya, auxiliary services na may kinalaman sa kuryente, yung system loss dapat kayo ang babalikat niyan? Eh, alam po ninyo ang nangyayari. Yung mga kumpanya, yung mga malalaking kumpanya at mga negosyante, they are after yung tinatawag na bottom line. Anong tawag dyan? Ano yung bottom line? Ito po yung kanilang kita. At kapag ka nabawasan, kapag ka hindi po ipinasa sa ating mga kababayang Pilipino, sa mga consumers, itong system loss, that bottom line, will decrease. Simply put, mababawasan yung kita nitong mga kumpanya na ito. So nung sinabi ng Pangulo, tatanggalin itong system loss, bakit hindi niya unang sinabi na tatanggalin yung system loss bago yung pag-amyenda sa IPIRA law? Bakit naunang binanggit na kinakailangang amyendahan yung IPIRA law bago talakayin o bago ipresenta yung idea ng system laws. Because these things, kinakailangan po ng masinsinang pag-aaral, ng pagbalanse sa kita ng mga dambuhalang kumpanya ng enerhiya. So what is there to celebrate? What is there to celebrate? Meron bang mga pumalakpak doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin? Meron bang mga pumalakpak sa inyo nung binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang adhikain na number one, maambyendahan daw yung IPIRA law at ang kanyang isinunod ay hindi kinakailangang balikati ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz yung pong system laws dito sa energy sector. Yung ancillary service nga, may mga problema tayo riyan. Ha? May mga problema tayo. Dahil yung kontrata on ancillary services, ano po ito? Para ma-prevent yung brownout, no? Sa ating mga lugar, meron pong tinatawag na ancillary service. Ang ibig sabihin niyan, merong mga kumpanya on standby na kapag numipis yung supply ng kuryente for whatever reasons, okay? Itong mga kumpanya na ito ay magsusupply ng karagdagang kuryente. Pero base po dun sa kanilang kontrata, on call, kapag kakailangan lang. Pero ang sabi po ng mga kumpanya na engage sa ancillary service, hindi pwede yan. Kinakailangan bayaran yung buong duration ng kontrata gamitin sila o hindi. Sa ating mga simpleng mamamayan, hindi po yung katanggap-tanggap sa atin. Pero hindi natin naiintindihan yung pong negosasyon between these ancillary services and the National Grid Corporation of the Philippines. Hindi natin alam. This is a very technical and hot issue. Pero saan pumapasok ang gobyerno riyan? Meron tayong tinatawag na Energy Regulatory Commission. Meron tayong tinatawag na Department of Energy na ang trabaho nitong dalawang ahensya na ito is to make sure na regulated, ibig sabihin talagang ang gobyerno is on top of the situation. Ang gobyerno pa rin ang mananaig at masusunod. Bakit may system laws? If that is the premise, kung ang gobyerno ay narito at nandidiyan para bumalanse at i-regulate yung makikita ng ERC, makikita ng Department of Energy na mga maling patakaran, to the rescue itong mga ahensya na ito. Pero bakit merong ganitong kontrata? How come na nagbabayad si Johnny Gomez at si Juan de la Cruz dito po sa system laws na ito? Tapos babanggitin sa SONA, nagpapalakpakan ng mga tao, tatanggalin na daw sa balikat ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz itong system laws. Alam po ninyo, para tayong nabubuhay sa panaginip, ha? Tayo po'y nananaginip ng gising dahil hindi po ganyang kabilis ang magiging aksyon. It has to be deliberated upon by these congressmen, yung inyong mga inihalal. Okay? Yung inyong mga inihalal. Ang problema niyan, may mga kongresista tayo na may mga kumpanya na direkta o hindi direkta na sumasawsaw sa issue ng enerhiya. So how can we convince these Congress representatives na unahin ang tao bago ang kanilang bulsa? Yan yung problema . That SONA of the President, I hate to say this, no? Pero pangako pa rin. Okay? pangako pa rin, there is no concrete direction that this administration eh magbibigay sa atin ng ano, magbibigay sa atin ng mga tamang pulisiya. Because the policies involved, eh kinakailangan pa pong aprubahan ng Kongreso. Natatawa nga ako, meron akong isang nabasang post. Yung nagkakaroon daw ng problema dun sa presyuhan ng petroleum products. By the way, bukas, ngayong araw na ito, tumaas na naman. Ha? Eh binanggit pa raw po sa SONA ni Bongbong as an accomplishment. Yung isang buhos sana na pagtaas sa singil ng gasolina, ng krudo at ng kerosene, ang ginawa ng gobyerno, chinap-chap ng tatlong ulit para hindi direktang maramdaman ni Juan de la Cruz at ng ating mga motorista yung pong ill effect ng kataasan ng presyo ng produktong petrolyo. How can that be an accomplishment? Ha? How can that be an accomplishment? What is there to celebrate for? How can that be an accomplishment? Eh, pinasan pa rin ang ating mga kababayang Pilipino eh. O, ang hindi maintindihan, o pilit na itinatanggi ng energy sector at ng palasyo ng Malacanang, how come na yung ikinakarga nating gasolina, diesel at kerosene noong mga panahon na nagsisimula pa lang yung gera sa pagitan ng Amerika at ng Iran, eh lumobos samantalang lumang gasolina o lumang supply yung ating ginagamit. Eh babalikan na naman natin yung ating mga batas, yung tinatawag na Oil Deregulation Law. Ang sinasabi sa Oil Deregulation Law, kapag ka sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, papasok ang gobyerno to make sure na hindi ganyang kalaki ang ipatpataw na increase. O kasama na dyan yung tatlong beses na chinap-chap yung presyo. Pero hindi tayo nakakuha ng garantiya na since lumang supply yung ibinenta sa atin, eh dapat manaig yung dating presyo. Kasi saklaw ng Oil Deregulation Law yung issue na yan. So itong mga pangako ni Bongbong Marcos doon sa last stretch ng kanyang administrasyon is something, kumbaga,

0: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
2: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan, 32 minutos na, makalipas po ang 10 in the morning. Tayo po'y mapalad dahil makakausap po natin sa linya ng telepono ang dating kalihim ng Department of Agriculture at presidente po ng Federation of Free Farmers, si Honorable Secretary Leonardo Montemayor. Magandang umaga sa inyo, Secretary.
4: Magandang umaga din, Johnny.
3: Opo, kumusta kayo,
4: good
3: sir?
4: Good morning also to our Kwan, yung listening audience. Mabuti
3: salamat
4: naman
3: po
4: na, Johnny.
3: Kumusta po kayo?
4: Mabuti naman na, Johnny.
3: Mabuti po kayo pagkatapos niyong mapakinggan yung sona ng Pangulo kahapon?
4: Hindi.
3: Oo. Secretary, ibinida, isa sa mga ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Among others, mamaya pag-usapan natin yung issue ng IPIRA, energy sector, pag-usapan natin yung rocket ship na bibitbitin at ilo-launch mula sa Cagayan. Pag-usapan muna natin yung 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo na patuloy daw pong nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino. Kayo po, kinakatawan nyo yung ating uring magsasaka. Kinakatawan po ninyo yung mga ordinaryong kababayan natin. Can you please pinpoint saan po nabibili yung murang bigas na binabanggit ni Pangulong Bongbong?
4: Sa pagkaintindi ko, Johnny, nabibili yan dun sa mga kadiwa stores.
3: Okay, pero ibig sabihin, wala po kayong direktang knowledge kung saan? Ito parang hearsay lang?
4: Well, ang alam ko, alimbawa dyan sa may tanggapan mismo ng Department of Agriculture,
3: okay,
4: sa central office, meron doon isang sangay doon.
3: Oo.
4: And then may mga pang ilang-ilan na mga lugar, pag pumunta ka doon, makakabili ka ng bigas na 20 pesos. Pero sa tingin ko, Kwan, masyadong limitado yung bilang ng mga tindahan na yan.
3: Mm-hmm.
4: Kaya hindi ko lang alam kung paano nila nararating ang milyon-milyong mga tao,
3: okay,
4: na sinasabi po nila.
3: Kayo po ba dun sa grupo ng Federation of Free Farmers at yung ating uring magsasaka, meron na po ba sa inyong nabilhan ng palayman ito na soon to be milled o bigas na mismo ang National Food Authority para ibenta ng mas mura sa halagang 20 pesos? Were you top as an organized group para po magsilbi dito sa ating mga kababayan?
4: As para sa inyo, hindi.
3: Yun ang problema.
4: Oo. Dahil I think ang NFA, yung bigas na

0: galing sa kanila mga bodega, as a general rule, dinidiretso nila sa kanya. Either through Food Terminal Incorporated or posibleng dinidiretso yung iba na pikas mismo sa mga Kadiwa stores.
1: Okay.
0: So, bihira lang sa palagay ko yung kwan dinadaan nila sa mga kooperatiba na magsasaka.
1: Dahil kung ang pag-uusapan natin ay supply chain, gustong buhayin ng Malacanang yung ating mga kababayang Pilipinong sinasabing walang kakayahan na bumili ng 38 kada kilo ng bigas. 20 pesos lang yung kakayanan. Yung ating mga magsasaka, nabubulok yung mga bigas dahil walang kumukuha ng mura. Eh, talking about supply chain, dapat ganito po yung pag-iisip ng palasyo. Kunin ng direkta sa mga magsasaka para itong ating mga farmers ay kumita at ibenta ng mura sa ating mga kababayang Pilipino para naman sa ganon, yung ma-stretch nila yung power of the peso, ika nga, ng ating mga kababayang Pilipino. Targeting two sectors, vulnerable sectors, yung ating mga magsasaka at yung ating mga consumers. Kaso hindi po ganito yung nangyayari, Secretary.
0: Opo, doon na lamang sa pagbenta ng palay ng magsasaka sa NFA, mahirapan talaga yan para kang dumadaan sa butas ang karayom. Dahil ang tagal na maghihintay yung isang magsasaka, lalo na kung hindi siya kasapi sa isang samahan o kooperatiba, bago ma-schedule siya na tatanggapin ng NFA yung kanyang palay. At hindi, pagdating naman sa bodega ng NFA, napakahigpit ang requirements. Kailangan na malinis yung palay, hindi lalagpas sa pagkapasa noon ng 14%. So in many cases, masyado pong sumasama na lang ang loob ng magsasaka dahil nire-reject po yung kanyang palay na ng NFA.
1: Isama na natin dyan yung opportunity sa loan, Secretary. Kapag ka hindi membro ng organisadong grupo o kaya ay kooperatiba, talagang sina-shut off na mga bangko yung pagkakataon na makapag-loan yung ating mga magsasaka para magamit dun sa kanyang tanimang lupa.
0: Opo, ganyan pa rin. Ganyan din ang pangkaraniwang karanasan ng mga magsasaka. Yes.
1: Ang hindi alam ng ating mga kababayan, masyado tayong hopeful na meron tayong nabibiling 20 piso na kada kilo ng bigas. Ang hindi naiintindihan ng marami, hindi naman totoong 20 piso yan eh. Maaring 38 piso, naglaan ang budget, bilyong budget ang gobyerno para i-subsidize yung 18 piso dun sa 38 peso per kilo na binili ng palasyo at binili ng National Food Authority para maibenta ng 20 pesos. Ang tanong, that difference, yung 18 piso na ito, ito ba yung talagang subsidy o binabayaran natin sa pamamagitan ng tax, Secretary?
0: Well, subsidy yan. Pero yung subsidy na yan, siyempre, ang nananagot dyan, yung taxpayer. Tayo po. So, kung handa tayo na magamit ng gobyerno yung ganyang kalaking halaga para ma-subsidize po yung mga ilang mga kababayan natin, yan ang ginagawa ngayon ng ating pamahalaan.
1: Okay.
0: Pero ang isa pong panganib sa napakababang 20 pesos na yan, baka bumelta yan sa ating mga magsasaka dahil baka yung mga trader, baratin naman nila ang presyo.
1: Oo. Alright. Dito sa naging zona, ikalima na po ito. Kumbaga, kung constitution po yung ating pag-uusapan, ito na yung huling zona because yung susunod na speech ng Pangulo ay turnover na sa susunod na Pangulo pagdating ng 2028. Kaya ako binabanggit na bahagi ng konstitusyon because there is a push na magkaroon po ng pag-amyenda sa ating saligang batas for reasons very, very obvious to us na meron pong pagtatangka na madagdagan yung pong termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Prime Minister man ito o Presidente man ito ng Pilipinas, ano pong tingin ng sektor ng pagsasaka sa ganitong klase ng mga argumento, Secretary?
0: Masyadong huli na rin, Kwan, Johnny. Tapos ikalawa, mas sawa na po yung mga mamamayan natin sa sa politika.
1: Okay.
0: So, mas gusto ng mga tao, lalo ng mga magsasaka, tutukan ng gobyerno yung mga kwan talaga. Tunay na pangailangan ng mga tao.
1: Mm-hmm. Parang walang nabanggit na social issue, Secretary, dun sa SONA. Pangako na naman yung ipiralo at yung pagkakatanggal daw, pag-alis sa pagkakapasan ni Johnny Gomez, ni Leonardo Montemayor, ng ating mga kababayang Pilipino dun sa system laws. All of this ay dadaan sa Kongreso dahil kinakailangan ambyendahan yung mga umiiral na batas. So this is another promise, Mr. Secretary. Hindi solusyon yung binibigay o ibinigay sa ating kahapon ng Pangulo.
0: Opo, kasi kung talagang tulungan yung mga pangkaraniwang consumer ng kuryente.
1: Mm. Mm.
0: Dahil tama rin naman, sinabi ni Presidente kahapon, yung system loss na yan, hindi naman responsable dyan ang kwan eh. Ang pangkaraniwang kwan eh, gumagamit ng kuryente, di ba?
1: Yes, yes.
0: So bakit pinapapasan sa kanya?
1: Mm-hmm.
0: So, but alam, matagal na pong alam natin yan. Matagal na alam ng gobyerno yan.
1: Oo.
0: So bakit ngayon lang?
1: Okay.
0: Malapit na matapos ang termino ng Presidente. Hindi ko naman sinasabing hindi dapat gawin yan agad.
1: Uh-huh.
0: Pero yung timing, medyo mukhang medyo huli ang timing po ng ganyang klaseng mga payag.
1: Sabi nga nung ilan nating kababayan, ano bang, what is so special about PBBM? Nasa administrasyon niya, pwedeng baliin yung ganitong practice na pagpapasa ng system law sa mga consumer, Secretary?
0: Well, he has to kwan eh. Kasi ang palagay ko kasi, yung popularity ni PBBM, papabain, di ba?
1: Yes, that's right.
0: So, kailangan niyang makwan eh. Mapalakas buli yung kanyang reputasyon sa ating mamamayan. So, itong pagtanggal ng systems losses doon sa binabayaran po ng ating mga electricity consumers, isang paraan nito para hopefully makarecover siya ng lost ground.
1: Mm-hmm. Another hot topic na many of us, no, well, including myself, ay hindi ganun ka-knowledgeable, itong pinag-uusapan na pax silica, Secretary, na gagamitan ng artificial intelligence sa magtatayo ng hub, gagamitan ng AI, ay artificial intelligence, para magkaroon po ng data gathering o data center. Ang fear ng ating mga kababayan, especially yung mga critical sectors, eh baka mawalan daw po sila ng hanap buhay kung mga robot na lang yung pong pagaganahin at papalitan yung kanilang mga trabaho. Inuulit ko, my knowledge is very limited, okay? Kaya nga nag-i-invite po tayo ng mga experts on artificial intelligence, on data gathering, on water sourcing, etc., etc., for the program to be able to present that, complete idea of pax silica. Pero kayo po sa sektor ng pagsasaka, ito ba'y pinag-uusapan na po ninyo dahil mukhang may target date na ito for implementation, Secretary?
0: Well, unang-una, Johnny, hindi naintindihan ng pangkaraniwang magsasaka.
1: Yes.
0: Yung pax silica na yan.
1: Opo.
0: Pero may mga narinig na kami na yung mga may ilang mga magsasaka o yung mga walang lupa na nagsasaka doon sa dyan sa Clark tsaka yung napapaloob doon sa proposed area of
1: yes.
0: development
1: yes.
0: ng pax silica ay either tinutokso sila na pilhin yung kanilang pwesto o karapatan o di kaya ay nagkakaroon daw ng mga cases of land grabbing.
1: Oh, wow.
0: So, isa po yan sa kasama dyan yung mga katutubo natin.
1: That's right.
0: Opo. Ikalawa, siyempre may mga content na babahala kasi malaki ang alam natin dyan eh. Malakas ang tubig na kakailanganin eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga industriya na itatayo dyan. So, ito na nga. Pagka kinulang ng tubig, tayo, hindi kaya magiging dahilan niya na itong paggamit po ng tubig ng mga pabrika o paggawaan na papalob dyan po sa pax silica area. Tsaka yung kuryente, power.
1: Mm-hmm.
0: So, those are some of the issues na dapat ipaliwanag ng gusto sa mga tao upang sa ganun ay maintindihan nila at kung sakaling maintindihan, kung sila po'y napayag o hindi.
1: Meron pong isang eksperto sa IT na nagsasabi na itong konsepto ng Pax Silica ay hindi applicable sa mga tropical countries katulad ng Pilipinas. Pero sabi ko nga, very limited pa yung ating knowledge at kinakailangan natin ng mas mahabang panahon para ito ay talakayin at bigyan ng pagkakataon yung mga eksperto to, you know, dig deeper sa issue for the common tao na magkaroon po ng dagdag kaalaman. Kayo po sa Freedom of Free Farmers, how do you engage in kumbaga discussing ito pong issue ng Pax Silica sa inyong mga miyembro and hopefully sa iba pang mga grupo na may kaugnayan po sa pagsasaka, Secretary?
0: Meron kaming ina-arrange sa Johnny, no? Sa pamagitan ng isang miyembro ng board ng Basis Conversion Development Authority or BCDA na magkaroon kami ng dialogue consultation.
1: Okay.
0: Diyan mismo gagawin sa Clark sa tanggapan po ng BCDA.
1: Kailan po ito?
0: At we are planning that within the first 2 weeks ng August.
1: Okay, okay.
0: At dito, nagbubuo kami ng mga kinatawan mula sa mga trade union leaders na nanggagaling po sa aming sariling sentro, yung National Trade Union Center of the Philippines. Tapos pipili rin po kami ng mga leader magsasaka,
1: okay,
0: sa mga peeling farmers organizations like FFF, lalo na from Central Luzon, at saka mga leader po ng mga ilang katutubo dyan po sa iba't ibang lalawigan po ng Central Luzon.
1: Very good.
0: So at least magkaroon ng initial briefing, magkaroon sila ng more information, understanding, at marinig din ng BCDA kung ano yung posibleng mga concerns ng mga dadalo po sa consultation na yan.
1: Ako, yung panawagan natin dito sa programa, Secretary, yung mga wala sanang kinalaman at walang masyadong alam dito sa issue ng Pax Silica, to keep their mouth shut, no? Wag na muna silang makialam. Kailangan natin yung mga technical at mga expert presentation for the public to understand. Ano ba itong papasukin natin? Kasi kung influencer lang, tapos magbibigay ng kanyang personal observation, tapos marami pong followings, eh nakakagulo po yung ganyang klase ng diskusyon, Secretary?
0: Siyempre, may kanya-kanyang kalayaan na. Johnny, pero importante siguro, gumawa tayo ng sarili natin pananaliksik.
1: Opo.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Para magkaroon tayo ng better understanding po ng ano.
1: Right, right. Ano pong grado ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang sona? Base po doon sa mga information na napakinggan po ninyo, Secretary?
0: Well, in terms of delivery, I would say delivery was 8 or 9, no?
1: Okay.
0: Pero yung content o yung laman na kanyang binigkas kahapon, lalo na patungkol sa agriculture and fisheries, I would say it's mga 5, grade of 5.
1: Ayun.
0: Kasi hindi kompleto yung pinahayag niyang larawan sa agriculture. Like, alam mo na lang, sinabi niya, tumaas ang produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok. Pero in today's newspaper, kakabasa ko lang, itong first 6 months ng 2026, inasan babagsak ang produksyon natin ng asukal ng 11%.
1: Uh-huh.
0: O, tapos yung sa bigas naman, kung tumaas ang production natin ng palay, ng bigas, bakit ang first 6 months ng 2026, pinakamalaking level ng importasyon sa kasaysayan ng Pilipinas ang naganap? So parang hindi tumutugma yung sinasabing tumaas ang production, pero bakit palaki ng palaki ang ating inangkat na mga food commodities.
1: Ang problema, go ahead.
0: Yung kita ng farmers natin, bakit patuloy pagreklamo ng mga farmers natin na masyado daw bumagsak ang kanilang kinikita mula sa mga produktong tinatanim nila.
1: Okay. Ang reklamo ng ating mga kababayan, Secretary, yun daw pong presentasyon at ikangay yung delivery ng Pangulo cannot bring food on the table. Kaya importante daw yung content talaga.
0: Yes, yes, correct, correct. Pero kung yeah, kung pagpipiliin tayo sa paraan ng pagkanyang pagtalumpati at saka yung mismong laman.
1: Right.
0: Eh, siyempre, mas mahal ka sa ating laman.
1: Correct, correct. Final stretch, no, nag-administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa bang oras, meron pa bang panahon, Secretary, para maituwid yung mga nakita nating pagkakamali sa kanyang administrasyon, directly or indirectly man, na nagawa ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos?
0: Sa tingin ko, napakahirap na ako.
1: Mahirap na i-reverse?
0: Kasi, like for example, di ba, inaasahan natin magkakaroon ng announcement tungkol sa pag-amyenda po ng party list system.
1: Yes.
0: Oy, wala siyang binanggit ko noon. Yung tungkol sa pagbawal sa political dynasty.
1: Correct, correct.
0: Wala. Walang reforma na matagal na nating inaasahan mula sa kanya. Pati po yung mga sinabi ng last year, sinabi niya sa SONA, hahabulin niya mga negosyanteng nagsasamantala sa ating mga magsasaka at sa ating mga consumer. Oh, ilan nang nakulong? Ilan nang nakulong at ilan nang nakuntik sa mga nagpo-profiteering sa ibaw, sa bigas, presyo ng baboy at iba pa. As far as I know, wala eh.
1: Okay. Nung 2022, nung manalo si Pangulong Bongbong Marcos at nag-step out na si dating Senate President Tito Soto, meron siyang inabot na listahan ng mga pangalan ng mga individual at kumpanya na engage into profiteering, engage into smuggling, engage into illegal activities pagdating po dun sa sektor ng agrikultura. Lumutang po yung mga kamag-anak ng unang ginang, Lisa Araneta Marcos, dun sa mga itinuturo. Although I'm not saying na bahagi sila ng listahan na binanggit ni dating Senate President. Kaya lang lumutang yung angulo na merong mga kamag-anak, pinsan, itong si First Lady Lisa Araneta, na engage into this kind of illegal activities. Ito po ba'y na-verify ng inyong grupo kung meron talagang kinalaman, Secretary?
0: Well, may mga naririnig din kaming ganyang klaseng balita.
1: Opo.
0: Kaya lang, siyempre, may wala namang kaming kakayahan. Wala
1: right.
0: kaming investigative capacity
1: Uh-oh.
0: Na usisay ng mabuti yan. So, siguro ang presidente, dapat he should take the initiative na siya sa atin ang gusto yan. Total, sinabi naman niya, in reference sa kanyang first cousin, kay
1: yes.
0: former speaker Martin Romualdez, siya hindi presidente ng isang pamilya.
1: Oo.
0: Siya presidente ng lahat ng Pilipino. So, kung may mga pahiwatig na may mga involved sa pamilya ng ating unang ginang, dapat ang presidente maging consistent siya sa sinabi niya kahapon, mag-utos din siya ng sariling investigasyon dito sa sinasabing posibleng involvement
1: ng
0: mga kamag-anak.
1: Lastly, ano po yung dapat na gawin ng ating gobyerno to somehow uplift not just the spirit of our farmers, yung ating mga magsasaka, kundi talagang bigyan sila ng mas maayos na buhay at kinabukasan? I know na parang masyado nang maikli yung nalalabing termino ng Pangulong Bongbong Marcos, pero sa mga magagandang gawi, wala naman pong maikli o mahaba o tamang pagkakataon. Kailangan lang ng political will. Sa inyong grupo, ano po yung dapat na unahin at sikasuhin ng Palasyo ng Malacanang at ng Department of Agriculture? Sabi ko nga, to somehow uplift not just the spirit, kundi livelihood ng ating mga magsasaka.
0: Well, dapat magkaroon ng matibay na desisyon ang Pangulo na talagang check-in niya yung ating food security kasi guro doon sa pagkain sa pamamagitan ng hindi yung umaasa
1: okay.
0: sa mga imported na mga imported produkto pero
1: okay.
0: umaasa siya sa kakayahan ng ating sarili magsasaka
1: aha Yung ating individual capacity.
0: Individual at saka
1: hindi tayo dapat capacity. Dependent doon sa
0: bilang,
1: okay, yung foreign intervention na tinatawag.
0: Opo, at saka kwan, yung itigil na yung masyadong kwan. Pagka may konting problema sa presyo ng ano ng mga produkto ng mga pagkain,
1: oo,
0: ang unang-unang iniisip paano maparami ang importasyon.
1: Aha.
0: Paano mapababa ang buwis o taripa sa, oo, imported products,
1: okay,
0: para mas lalong dadami ang papasok na imported products at umaasa sila pag madalas hindi nangyari din na bababa ang presyo naman ng bilihin.
1: Ang problema rito, Secretary, taon-taon yan yung problema natin eh.
0: Opo, at taon-taon, yun na, palaki na palaki importasyon natin.
1: Oo.
0: Taon-taon, palubog naman yung ating mga magsasaka.
1: Naku po. Anyway, sige, sabi ni Secretary kanina, okay daw, maganda yung kanyang pakiramdam. Pero nung tanungin ko kung kumusta yung kanyang pakiramdam kahapon after the hearing and watching the SONA, parang nag-iba yung timpla, Secretary, ha? Marami pong salamat sa inyo, sir, ha? Salamat po ng maigi at marami.
0: Thank you very much then, Danny.
1: All right, thank you. Thank you so much. Mga kaibigan, dati pong kalihim ng Department of Agriculture at presidente ng Federation of Free Farmers. Ayan, si dating Secretary Leonardo Montemayor ang ating nakausap. Alam po ninyo, dapat makakasama natin ngayon sa programa si Ginoong Alvin Veroy. Siya po ay isang technology consultant.

anong tawag dito? Political influence, yung pong discussion ng Paksilika. Kaya the program, we are trying to invite technical individuals and groups, no? Para magbigay sa atin ng iba't ibang opinion at mga scientific results, okay? Yung kanilang mga pag-aaral para magkaroon tayo ng mas malawak at mas handa po tayo pagdating dito sa malawakang pagtalakay natin sa isyu ng Paksilika. Anyway, hintayin po natin sa mga susunod na pagkakataon, pati ang Basis Conversion Development Authority, ang BCDA, ang mga electric cooperatives, ang mga water concessionaires, iniimbitahan po natin dito sa palatuntunan para nga makadagdag dun po sa mga information na babanggitin natin sa ating mga kababayan Pilipino. Magbabalik ang palatuntunan, dyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.

0: Radio Bandido.
1: Alright, nagbabalik tayo mga kaibigan, second hour ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong umaga na ito ng Martes. Naglaba ko kagabi, sinampay ko, sana wag munang uulan hanggang makauwi, ha? Ha, naglaba si Johnny G. Kaya magaspang yung aking kamay. Ay, naku talaga naman, oo. Anyway, layunin po natin maiingat ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Second hour ng palatuntunan, si Ginoong Mar Valbuena, ang National President ng Manibela, ay nasa kabilang linya. Kamar, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo?
2: Magandang umaga, Sir Johnny, at mabuhay po kayo. Okay naman po, pero hindi talaga okay dahil napakataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano po?
1: Teka muna, bakit kapag ka tinatanong ko yung mga guest kung kumusta, sinasabing maayos naman, okay naman, pero kapag ka tinanong ko, kumusta ba yung pakiramdam after ng sauna, nag-iiba yung ihip ng hangin, Kamar?
2: Opo, Sir Johnny, kasi nakukulangan tayo doon sa sauna ng ating Pangulo. Dahil hindi na-address kung paano ba maresolba itong mataas na presyo ng mga produktong petrolyo na ang hindi maramdaman ang epekto nito bukod sa pamimigay ng ayuda.
1: Isa sa mga naging highlight at marami yung kumikwestiyon, bakit kinakailangang banggitin bilang accomplishment ng Pangulo yung ginawang paghahati-hati na 3 beses dun sa taas ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa gitna ng digmaan ang Amerika at ang Iran, Kamar?
2: Opo, yun nga din po ang nagtataka tayo, bakit alam pala ng ating Pangulo yung ganitong sitwasyon na dapat ito ang niresolba nila nung mga panahon na tayo ay sinasamantala nitong mga oil companies dahil may mga stock pa naman tayo, may mga buffer pa naman tayo.
1: Correct.
2: At hindi naman tayo kumukuha ng direkta doon sa Iran.
1: Oo.
2: At may mga ibang bansa na kinukuhanan, itong mga kinukuhanan natin dito sa Asia Pacific, na dapat ay hindi natin maramdaman itong epekto nito. Kung meron man, maliit lang. Kasi ang nais nating marinig sana sa ating Pangulo, Sir Johnny, ay paano ba marireplicate itong Vietnam, Thailand, Malaysia na hindi gaanong apektado dito sa conflict sa Iran.
1: Mm-hmm.
2: Bakit Pilipinas lang ang bukod taning bansa sa buong mundo ang nagdusa dito sa taas presyo ng produktong petrolyo kung meron man?
1: And to think na nagsisimula pa lang yung girian ng Amerika at ng Iran, hindi pa nagbabago yung presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Yung ating presyo, Kamar, talagang sumirit na kagad pataas.
2: Opo, Sir Johnny, chismis pa lang yung gera.
1: Chismis pa lang, oo.
2: Opo, nagtaas na. Umutot lang si Donald Trump. Naku, akala nila may gera na.
1: Oh.
2: Nagtaas na ng presyo. Kaya nakikita natin ito, Sir Johnny, na pagsasamantala sa panig ng mga oil companies. At itong Department of Energy ay kasabwat sa katarantaduhan nitong mga oil companies na to.
1: Umasa ba kayo, Kamar? Umasa ba kayo na babanggitin sana ng Pangulo na i-revisit at hopefully ay maambyendahan itong oil deregulation law?
2: Opo, yan ang isa sa mga inaantay natin kasi nga yan ang talagang nagpapahirap sa atin dahil yung oil deregulation law ay pabor lamang sa mga oil companies at hindi po ito pabor sa mamamayang Pilipino. Ang pinapaboran lang yung mga kapitalista na walang habas kung magtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
1: Okay. Mukhang wala pa rin napagkakasunduan. Meron silang mga ilang items na napagkasunduan pero laban at bawi ang ginagawa ng Amerika at ang Iran. Tayo yung nasa sandwich dun sa digmaan itong mga bansa na ito. As far as the ballooning prices of petroleum products, ang pinag-uusapan natin, Kamar, hanggang kailan ba natin titiisin itong ganitong sitwasyon?
2: Alam nyo, Sir Johnny, 20% ng krudo sa buong mundo lang ang nakukuha natin dito sa Iran o dito sa Middle East. Marami pa namang bansa na pwede tayong makaangkat na mas mura sana at okay, hindi tayo mahihirapan.
1: Mm-hmm.
2: Bakit kung bakit doon sa bansa na mayroong giyera pa tayo kukuha? Kung mayroon namang bansa na kukuhanan na walang giyera.
1: Okay. So, kasama ba ito doon sa mga naging proposal ng Maribela dahil humarap kayo nung nakaraan sa Senado, Kamar?
2: Opo. Unang-una na dyan, yung oil deregulation law, at sana mag-intervene ang gobyerno na kausapin na ng government to government yung mga supplier ng mga oil products na halimbawa, Sir Johnny, na hindi dito sa

0: peso and 20 centavos a liter. Yung inyong mga grupo, chauffeur at operator man ito ng jeep, ng TNVS, ng UV Express, eh umaasa kayo na madaragdagan sana yung presyo ng pamasahe. Because of this continuing na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, gaano kahirap, Kamar, na kumbinsihin ang LTFRB na kailangan nyo magtaas ng presyo ng pamasahe?
1: Alam nyo, marami daw po silang kinukonsider, ano, Sir Gani, dito sa hinihingi natin na per increase. Kung maalala ninyo, nagbigay na sila ng fix na pamasahe noong Marso, noong kasagsagan ng oil price hike. Kaya lang, sinuspend ng ating Pangulo na napakasaklap.
0: Piso lang yan, ha? Piso.
1: Na yun sana ay kahit napapaano makakatulong sa atin ay sinuspend pa. Kaya nag-file tayo ng petition para malift yung suspension para sa fare adjustment. At humiling pa tayo ng piso na dagdag pasahe. At sana ay dinggin na ito sa lalong madaling panahon, lalo na ngayon, pang-apat na beses na tumaas na ulit yung presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit 100% na ang itinaas bago magkagyera, Sir Gani. Ang nawawalang kita namin ay doble na rin. Kung dati ay kumikita kami ng 1,500 hanggang 2,000, sabihin mo na, sa 14 hours na biyahe, maghahati pa yung driver at operator doon sa 1,000, tapos pang maintenance pa namin doon sa sasakyan namin. So bawat yan. Maaaring 800, 700 na lamang.
0: Magkano ang take home?
1: Ang 700 na lamang ang take home, pero sa ngayon, Sir Gianni, ang nawawalang kita ay napakalaki na. Hindi na bababa sa 800 pesos. So ang paghahatian na lang ng driver at operator, ay naglalaro na lamang sa 1,200, tig 600 sila, pang maintenance yung 400, eh may 400 naman na take home sa ngayon. Yun ay kung aabutin ka ng 14 hours na biyahe.
0: Naku po. Eh yung maghapong pagmamaneho lang, hindi ka namamasada, ha? Namamaneho ka lang, grabe na yung pagod. Lalo pa pagka public utility vehicle yung gamit mo. Merong grupo, Kamar, mga jeepney operators and drivers, humihiling na yung minimum fare ay gawing 23 hanggang 25 pesos sa apat na kilometrong takbuhan. Kabilang ba yung inyong grupo dito sa ganitong kahilingan, Kamar?
1: Hindi po kami kasama.
0: Hindi kayo kasama?
1: Yung piso nga lang, Sir Gianni. Piso, 2 piso, binawi pa. Eh, yung 10 piso, hindi lang suntok sa buwan yon.
0: Oo.
1: Suntok sa araw yon, Sir Gianni.
0: Okay.
1: Opo, napakalayo sa katotohanan. Eh, pero ganun pa man, nire-respeto natin yung ating mga kasamahan na nag-file po nito. Eh, kung sa tingin nila, sa kwentada nila, eh, yun ang nararapat, eh, ginagalang po natin yan.
0: Okay, huling tanong na lang. Last week ay nag-anunsyo kayo ng tigil pasada.
1: Opo, maaaring itong mga susunod na araw, Sir Gianni, eh maaaring maulit yan dahil kung titignan natin, nasa 100% na simula noong January, February, itong pagsirit ng mga produktong petrolyo.
0: Pero,
1: at yung sinasabing inuutay-utay na yung dineliver ng ating Pangulo, ibig sabihin, pagka inutay-utay mo, may utang pa pala tayo sa mga gasolinahan kahit hindi pa tayo nagkakarga. Di po ba? Hindi pa natin nagkakarga dahil may sisingilin pa sila sa atin sa susunod na linggo. Ibig sabihin, may utang tayo sa kanila kahit hindi pa natin nagkakarga yung petrolyo. Yung alright. Napakasaklap, ano? Napaka-unfortunate na nakakalungkot, Sir Gianni, na umabot tayo sa punto na ganito. Maasa pa rin tayo na maa-aksyonan sana ng ating Pangulo yung mga ganitong problema. Kung hindi po sila a-aksyon, eh sino po ang tutulong sa sektor ng transportasyon? Hindi lang naman po kaming mga PUB drivers, kundi lahat po ng motorista at mga ibang mga negosyo na gumagamit po ng petrolyo.
0: Ang hindi naiintindihan ng iba, meron tayong mga commuters na tatay, nanay, head of

0: the family breadwinner na yung dapat sanang pera na magagamit sa edukasyon ng bata, pagkain ng pamilya, dagdag na savings para sa gamot, inapupunta dun sa dagdag pamasahe bilang resulta ng patuloy na pagtataas ng gasolina. So, kapag wala talagang matinding pag-aaral na ginagawa, kasi nabanggit natin yung kilos, yung tigil pasada, Kamar, bilang isang political observer, parang nadidismiss na lang eh yung inyong karapatan para dito sa malawakang panawagan. Parang sinashrug off na lang kayo parate. Ha? Hindi na natin nararamdaman yung esensya ng tigil pasada.
1: Nararamdaman din namin yan, Sir Johnny, ano, na parang ini-ignore na kasi nga sanay na sila. Sanay na sila na batikusin kasi nga mas pabor sa kanila na makapanlamang sa kapwa, pumita, kaysa intindihin yung problema na isinisigaw namin.
0: Mm-hmm.
1: Kung iisipin yung tama yung sinabi ninyo, imbis na pambili na lang ng gamot, pambili ng pagkain, pangbaon ng mga estudyante nila, eh kami ba, wala po ba kami pamilya na sinusuportahan, ibili ng gamot, ibili ng pagkain, bigyan ng baon? Hindi ba kapareho lang din naman namin yun,
0: that's right,
1: Sir Johnny? Kahit bigyan kami ng ayuda, yung ayuda na binibigay sa amin, dadaan lang sa palad namin, mapupunta rin sa gasolinahan. Yung maghapon na binyahin namin, mainit, mainit, biglang uulan sa hapon, magkakasakit ka, wala kaming mga health card. Diba? Pero yung kinita namin, napupunta lang din sa gasolinahan. Pero ang reklamo namin, hindi pinapakinggan. Pero ang reklamo ng mga commuters, pinapakinggan. Double standard. Dapat, pakinggan din kami. Dahil kami ang nagsiservisyo sa taong bayan.
0: Ayun. Alright. Sige.
1: Hindi namin pinagnanakawan ng taong bayan, Sir Johnny. Nagsiservisyo kami. Walang naguutos sa amin na bumiyahe ka ng madaling araw para ihatid mo yung mga pobreng mananakay na nangangailangan ng pampublikong transportasyon. Nagkukusa kami, pero walang kusa ang pamahalaan na kami ay tulungan.
0: Aha. Meron ka pa bang ano? Kamar, may nakikita ka pang pwedeng magbago dito sa last stretch ng Bongbong administration?
1: ayaw nating mawalan ng pag-asa, ano? Habang nabubuhay tayo, umaasa tayo na may pag-asa pa sana. At yung mga nakapaligid sa ating Pangulo na hindi naman talaga nagpe-perform ng maayos, eh dapat sibakin na.
0: Mm-hmm. Alright.
1: Kasi yung mga nagpapahirap na yan, Sir Johnny, mga incompetent, hindi nababagay doon sa kanilang posisyon at doon sa ahensya na kanilang kinabibilangan sa ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Pahirap sila sa taong bayan.
0: Okay. Salamat ng maigi at marami, Kamar, ha? Thank you so much.
1: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Thank you, mga kaibigan. Ang National President ng Manibela, si Ginoong Mar Balbuena, nakasama natin sa Balatuntunan. 18 minutos makalipas po ang 11 in the morning. Para tayong nagbabasa ng wedding dito. 7.30, ayan, pagtaas ng diesel. 6.80, pagtaas ng gasolina. 4.20, pagtaas naman ng kerosene. Ito yung dagdag presyo dito po sa produktong petrolyo, mga kaibigan. Simula ngayong araw na ito. So, isang linggo nating pakikiramdaman, ha? At we are all hoping na sana last week kahit sentimo man lang ay mabawasan. Anak ng baka, tataas ng gapiso, tapos ilang kembot yung ibababa the following week. Ayan ang realidad ng buhay din sa ating bayan. Yung ating mga boss idol na kikinig at nanonood sa Palatuntunan, binabasa kong sinasabi ni Secretary Arsenio Balisacan, ang kalihim ng DepDev. Ha? Ito yung dating ano bang tawag dito? Merong tawag dito sa ahensya ng gobyerno na ito. Mamaya, maaalala ko yan. DepDev, yung Department of Economy, Planning and Development. Ayan. Ang sabi niya, substantive daw yung sona ni Bongbong Marcos. It was down to earth. I think this is a very significant and substantive sona. At ang sinasabi ni Secretary Balisakan, kung hindi daw po yung sona ni Bongbong kahapon ang the best, eh pwedeng masasabi na isa sa mga best sona ng Pangulo. Naunahan ako ng ano eh, naunahan ako ng bardagol sa lalamunan. Sasabihin ko sana agree ka ba dyan? I would say this is the best, if not one of the best sonas that the president has ever had. Agree ka ba dyan? Yung ating mga bossing Joseph Franz Guzman, nakikinig nanonood sa palatuntunan. Si Boss Armando Busa, batiin natin. Pati yung ating Filipino community dyan po sa Dubai, UAE. Ma'am Menchi Men ang bahay pari dyan po sa Bulacan. Boss Rick Oracion, Boss Angelo Redaha. Yung ating bossing kagawad Albert Gonzalez nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Sino pa? Ma'am Helen Diamzon Balesteros. Oy! Yung pong ating birthday celebrant. Naku naman, oo. Binusog ng husto si Johnny G noong linggo. Yung Donya ng Pasig. Yung ating Ma'am Jackie Lumanzon Lazaro. Nakikinig at nanonood sa inyong palatuntunan. Ma'am Bel Wong, Ma'am Marieta Abaya, Boss Cesar Rodriguez, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Boss Alex Chua, Boss Jaime Samoya Bernante. Ayun, salamat po ng maigi at marami sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa inyong malayang palatuntunan. 22 minutos na makalipas sa alas 11 ng umaga. Sabi ni Boss Angelo Redaha, every Tuesday, choose to be happy. Lodi, Kuya Johnny G. Oy, bukas Simbang Baklaran, ha? At Malolos, Bulacan. O from Malolos, Bulacan. Huling Martes ng July daw pala ngayon, ha? Sabi ni Boss Angelo. Back to reality. Tapos na ang sona ni PBBM kahapon. So, kahapon ay natulog tayo. Nangarap tayo. Yung iba siguro binangungot kahapon. O ngayon eh, gising na. Ha? Gising na. Sobra na ang tulog. Ayun, kaya pala ganun. Oo. Magandang umaga daw, sabi ni Boss Rick Oracion. Boss Mon Samson paging ng Manila Bulletin. Nasaan ba yung ating Boss Mon Samson, ha? Puro yaya ng kape. Oo, hindi natutuloy, idol. Ayun, sige, salamat po. Tama daw yung sinabi ni PBBM tungkol sa flood control scandal. Ikulong ninyo. Ay, nako, teka, may pinangalanan si Boss Angelo Redaha. Si Vince Dizon ng DPWH dahil wala pong nagagawang proyekto. Aray, nako. Ayun na. Blessed morning, sabi ni Ma'am Menchi Me. Suntok sa buwan, Sir Johnny G. Yung mga pinagsasasabi ng Pangulo. Ano ba ito? Malabo pa. Ha? Malabo pa sa kape. Baka malabo sa anyayang kape ni Boss Mon Samson. Ayan. Oy, welcome back daw, sabi ni Boss Alex Chua. Thank you, idol. Ha? Aha. Good morning mga ka-JGL. Morning, Sir Johnny. Hindi pala nakanood ng sona. Oo, si Boss Jaime Samoya Bernante. Nagtinda na lang daw. O, ayan na. Magandang umaga, idol. Sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang. Ginigisa tayo sa sarili nating mantikilya. Ha? Ah, mantika pala. Yung mga nasa likod ng flood control scandal at tumanggap ng mali-maletang pera, ayun, mantika ang tawag doon. Tayong mga namumuhay ng marangal, lumalaban ng parehas at hindi tumatanggap ng suhol mula kanino man, ay Ma'am Mercy, mantikilya. Ha? Mantikilya. Aha, patapos na. Patapos ka na BBM. Ngayon mo lang sinabi ang systems loss. Mema lang. Oy, ano ito eh? Yung salitang, ano ba yan? Gen Z? Mema, ha? Mema. Mema lang. O, sabi ni Ma'am Shirley Uyang, yun daw pong tinga. Pasensya na, dun sa mga kumakain. Pag hindi natanggal, ay nakakasira ng ngipin. Kasi sabi ko kanina, parang tinga. Yung talumpati ng Pangulo, if we are, you know, to check on the content, no? Parang tinga. Nandyan eh, nandyan, hindi ba? Nakasingit sa ngipin. Ando na sana eh. Nando na sana, may content na eh. Eh, pero pangako na naman. Anyway, ayan. Parang tinga. Pag di natanggal, nakasisira ng ngipin. Dahil sa sobrang tinga, aha, eh nakakasira sa bansa. Oh, yun ah. Naku po. The best zona ni BBM. Ayun, question mark ha. Dami daw pong tawa ni Ma'am Shirley Uyang. Okay. Mabuhay daw po tayo, sabi ni Boss Alex Chua. Aha. Magandang umaga, sabi ni Boss Franco Teves ng Rizal. Nakalimutan kong banggitin doon sa mga kabayan natin nga pala na gustong mag-text, ha? Sa ating text line. Nabanggit ko kanina sa first hour. 0917-751-3804. Ulitin ko. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Ayan, sukiyaki ng ano eh. Sukiyaki ng ating text line si Boss Franco Teves. Magandang umaga Sir JGL. Kahapon pa lang ay grinaduhan na si BBM doon sa ating programa. Kaso hindi po nakahabol. Ay, naknang baka, oo. Bakit negative 4? Ayan, ha? Eh, budol pa more. Para yung sinabi ni Amy Marcos, ha? Pambubudol na naman daw. Yung SONA na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Ayan. No less than the sisteret ni Bongbong ang nagsabi na butol, budol, budol pambor. Ayan. Okay. Pero iba po yung sinasabi ni Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev, no? Ano nga ito? Department of Economy, Planning and Development. Dahil very significant at substantive yung SONA ng Pangulo. Kapag ka sinabi mong significant, mahalaga. Importante. Okay? Na para bagang hindi magpapatuloy yung buhay ni Johnny G kung hindi natin napakinggan at isinabuhay yung SONA. Significant eh. Relevant. Alright? Relevant sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Eh, pinangakuan ka na nga. Eh, bakit umaasa ka pa? Ha? Na tutuparin. Basta napangakuan ka. Significant ang sabi ni Secretary Balisacan. Substantive malaman. Okay? Malaman daw po. Para ito yung commercial nung crackers. Ha? Ah, hindi pala. Dahil masarap kahit na anong ipatong. Iba pala yung commercial na yon. Ito sabi ni Balisacan, malaman. Okay, tingnan natin ha. I would say this is the best if not one of the best SONAs that the president has ever had. Tingnan nga natin yung saloobin ng ating mga kababayang JGL at kababayang Pilipino. Naramdaman nyo ba yung relevance, yung significance at yung pagiging substantive ng SONA ni Bongbong Marcos kahapon? Magbabalik ang palatuntunan. Huwag na huwag kayong alis. Diyan lang kayo. Makaripas po ang ilang paalala.
2: Pag-ibig, Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
6: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last tura ng ating palatuntunan. Meron tayong 32, 32 minuto makalipas ang 11 in the morning. Meron tumatawag sa akin dun po sa number na 0917-751-3804. Huwag po ninyo akong tawagan kasi hindi ko kayo pwedeng sagutin. Nagpo-programa pa si Johnny G. Oo, ang pwede lang po riyan text. Kung gusto po ninyong magbigay ng inyong komento, okay, gusto nyo mag-participate at gusto nyo tumawag dito sa ating network, tumawag dito sa inyong programa. Ito po yung mga numero na inyong tatawagan para tayo magkaniigan. Alright? 0917-581-6500. 0917-581-6500 o kaya ay 0928-511-6985. 0928-511-6985. Last hura ng ating palatuntunan. Naalala ko na yung DepDev, dating NEDA, National Economic and Development Authority. Yan po yung dating NEDA, mga tropang JGL. Yung kalihim ng DepDev, wala pong iba kundi si Secretary Arsenio Balisacan. Ang sabi niya, I would say this is the best zona, if not one of the best zonas that the president has ever had. Ayun. Ha? Eh kayo, anong pakiramdam ninyo? One of the best zona nga ba? Sir Johnny, kasabihan ng maletagang, some are smarter than the other. Sir Johnny, maingat lang si Secretary Balisacan. Alam niya, under watch lahat sa partnership ni Matibag at Boying Rimulya. Galing kay Boss Totoy Mola ng Subic. Sabi naman ni Ma'am Delma Albasin Ferzas, ayan, sila-sila lang ang naglolokohan. Ilang maleta ba ang tinanggap? Oy, Boss Gilbert, pasensya na, hindi ko pa pwedeng banggitin on air, ha? Gilbert Enriquez, hindi ko pa pwedeng banggitin on air, eh. Yung kanyang binabanggit na komento. Ma'am Luz, Papa, magandang umaga raw mga JGL. The best kasi may rocket na papuntang planet Namek. Ayun. Sabi ni RD Boy D, how many maleta daw? Sir, ang tanong. Aha. How many maleta? Tanong ni Shackleford Teopiz Rekina. The best kung totoo. Pero kung kwentong senglot lang, eh, nag-iisip itong si Ronel Lauriente, Laurente Remitio. Aha. Depdev, di ba si BBA? Ha? Si Ma'am Shirley talaga. Oo. Oo, napatawa tayo ng bonggam-bongga. Ha? Jeremy Enriquez Acosta, siyempre, chip-chip. Ayun, sip-sip daw. Ah, hindi naman siguro. Oo. Baka naman talagang merong ano, merong rason itong si Balisakan doon sa kanyang nabanggit. Okay. Budol naman, nauna pa yung space rocket kaysa sa flood control, sabi ni Ralph Mula. Sige nga, tingnan nga natin yung rocket, no? Na-identify na ni Bongbong Cagayan. Okay? Na perfect fit para dun sa rocket launch. Hindi ko maintindihan kung bakit hinintay ni Pangulong Bongbong Marcos na dumating yung kanyang ikalimang sona bago niya banggitin itong very futuristic plan for the Philippines. Number one, sino yung nasa likod ng pag-aaral patungkol dito sa intergalactic eh, di ba? Dahil hindi naman siya tatawid from one galaxy to the other. Okay. Sino ang nagsulsol kay Pangulong Bongbong na banggitin sa SONA itong very futuristic, yun na lang siguro, futuristic approach, okay, ng kanyang pangako? It took him 5 SONAs to deliver this promise. Tama yung sinasabi ng isa nating kabayan, ni Ralph. Inuna yung presentasyon ng rocket kaysa sa flood control. Although, unang pambungad ng ano eh, ng speech ng Pangulo yung flood control, at ang kanya sinabi, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng iilan. Ako'y pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, no one is above the law. Yun yung gusto niya. Ito yung gusto niyang ipahiwatig, nobody and no one is above the law. Not even his presidential cousin, the former House Speaker Martin Romualdez. While the attendees were seen clapping dun sa speech ng Pangulo, pero tayong mga political observers cannot help but think, nasa ng utak ni Bongbong Marcos nung kanyang binanggit yung issue ng rocket? Okay? Why wait for the 5th SONA? Ano ba ito? Para kapag hindi natuloy, sasabihin kulang sa panahon? So, doomed to fail? Yung pong programa na yan, doomed to fail. Wala, kinabos tayo sa panahon eh. Tapos, hindi naging priority ng sumunod o susunod na administration. Kapos eh, kapos sa panahon. Maganda sana yung plano ko eh. Maganda sana yung plano ko. Si Jerry Gomez, itatapon ko sana sa ibang bansa, sa ibang ano eh, sa ibang lugar para hindi na hinihimay yung mga issue ng bayan. Okay? Kasama si Johnny Gomez dyan sa rocket na yan. Itapon, ipatapon natin sa ano, ipatapon natin sa ibang lugar. So we cannot help but think, no? Number one, why wait for the fifth SONA? Bago ibinigay ng Pangulong Bongbong yung that piece of information. Nasabi ni Balisakan, substantive. Sabi ni Balisakan, relevant. Sabi ni Balisakan, if not the best sona, one of the best sonas delivered by the president. E tayo pong mga nag-iisip na mga kababayang Pilipino, naiintindihan natin na itong last stretch ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, eh wala na po itong ma-accomplish. Wala na. Kumbaga, yung kanyang ano, yung kanyang mga kamay are tied. Wala na magagawa. Kasi last stretch na eh. Umaasa na lang na yung unang, yung mga programa na kanyang ibinida sa unang apat na sona at apat na taon ng kanyang administrasyon. Eh kumbaga sa nagnenegosyo, umaasa na sana may pumutok pa. Okay? Sana meron pang mag-materialize. Yung pong mga commitments na ibang bansa na pinuntahan ng Pangulo, commitment ng negosyo, commitment ng serbisyo, commitment ng utang, yan. Di ba? Utang, yan. Oh. Eh, maging chiching para ponduhan yung pong mga nalalabing programa sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Final ano na ito eh, final stretch. The president can no longer expect something magical na mangyayari mula kahapon hanggang sa pagtatapos ng termino. Ang kanyang aasahan ay yung mga nauna niyang ipinangako na baka may pumutok pa. Okay? Yung mga commitment galing sa ibang mga bansa, baka may pumutok pa. Ayan. Yan na lang yung pwedeng asahan because, you know, wala na. Tapos na ang boxing eh. So, yung mga futuristic project, sabi ko nga eh, we cannot help but think. Bakit ba ito binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos? Para lang ba may masabi? Ha? So, yung binabanggit niyang racket, sana nagkaroon ng pagkakataon na mas mahaba yung binigay niyang atensyon. Na-explain kung saan galing yung idea na yan. Para hindi tayo nangangapa. Uy, racket daw, racket, ha? Racket. Hindi tayo nangangapa. Eh, kasarap ng tulog ni Johnny Gomez. Mababaw yung tulog. Napakinggan yung racket. Nabagsak tuloy. Oh, nabagsak tuloy doon sa aking pinagkakahiga. Nakalain mo. Bongbong Marcos, Pilipinas, racket ang pinag-uusapan? Eh wala naman talagang imposible. Wala talaga imposible. If the president, no? Eh meron talagang mga information related to that promise. Bakit ngayon lang? Anong agenda? Anong motibo? Kailangan ng resibo. Hindi ba? If the agenda is to, you know, kilitiin yung diwa at imahinasyon ni Johnny Gomez, I would say na nag-fail ang Pangulo. Dahil hindi natin pwedeng gamitin itong ganitong klase ng mga pakulo habang ang bansa ay dumaranas ng very challenging situation. Nandyan yung pagtatanggal kay Inday na pinamumunuan ng Senado bilang impeachment court, patuloy na pagkakahati-hati ng sambayan ng Pilipino, nandyan yung patuloy na paglobo ng utang panlabas at panloob ng ating bansa, nandyan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tapos na ang July. Ang susunod ay August. After ng Agosto, bare months na. Oh, anong inaasahan natin pagdating ng bare months? Nako, umaasa na tayo doon sa mga bonuses. Konting ano na lang, konting kembot na lang. Dahil pagdating ng holiday, eto, tanggapan ng 13th month's pay, tanggapan ng bonus, etc., etc. May pera ang most of our kababayans, no? Pero annually, kasabay ng pagtanggap ng bonus, yung pagsirit pataas ng presyo ng pangunahing bilihin. So ito, nararamdaman natin taon-taon. Hindi natin napipigilan. Okay? Because we have this capacity to pay. We have this capacity to use our hard-earned money. Okay lang sa atin na sumirit pataas ang presyo ng pangunahing bilihin. Taon-taon na ito. Walang ano eh, walang putol. Walang putol. Every year, nararamdaman natin. Kailan kaya darating yung pagkakataon na mayroong isang presidente na magsasabi na totoo yung tinatawag na price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin kapag pumapasok ang bear months? Dahil parati nating sinasabi, law of supply and demand. Kapag mataas yung demand, mababa yung supply. Therefore, because of this inequality sa numero, nagkakaroon ng surge, pagtataas sa presyo ng pangunahing bilihin. Dati-rati, hindi ka naman bumibili ng natadikoko. Pagkadating ng bear months, biglang, ay, mag-i-stock ako ng nata di coco. Hindi ka naman bumibili ng gatas na kondensada. Pagdating ng bear months, nakoy, mag-i-stock ako ng gatas na kondensada. Eh, kulang yung supply. Kung saan lupalop man ang Pilipinas, minamanufacture yan. So, magkakaroon ng add-on sa logistic costs, hindi ba? Magkakaroon ng add-on sa handling costs. Magkakaroon ng add-on sa mga additional costs. Kaya pumapalo, sumisirit pataas yung presyo. At ang parati nating sinisisi, law of supply and demand. Eh bakit hindi i-require ng DTI? Oy, ikaw nagmamanufacture ka ng ano, ha, ng gatas na kondensada last year. Okay? Ang requirement ay ganito. Last year, ganito yung naibenta na latang na gatas na kondensada. Pwede mong balikan eh. We can always do an audit. Last year, nakapagbenta kayo ng this much. So dapat, this year, yung inyong production ay maradaragdagan, let's say, ng about 20%. Forward thinking, di ba? Kasi baka mas dumagsana naman. And make sure na itong mga produkto na ito ay nasa mga supermarket ng ganitong petsa, ng ganitong buwan. Therefore, hindi tayo affected ng law of supply and demand pagdating ng holiday season. Hindi naman ito rocket science eh. Konting pag-iisip lang, pwede nating maintindihan. Pero the mere fact that this problem, itong specific problem na ito, nararamdaman natin taon-taon because of this holiday rush na tinatawag, hindi natin kayang solusyonan. Hindi naman ito technical na knowledge na kinakailangan nating pagtalo-talunan eh. Hindi naman ito piece of information na kinakailangan na i-hire the best CEO, the best accountant, the best mathematician, the best procurement officer, the best this and that. Hindi, di ba? All we have to do is to revisit and to make an audit. Ilang lata nga ba ng gatas na kondensada ang nabenta last year? Okay? Meron ka ng numero. What is your production cost? What is your handling cost? What is your logistic requirements, etc., etc.? Now, if I am going to produce that number plus an additional 20%, so hindi magkakram yung mga tao ko. Hindi tayo magpapa-overtime. Hindi tayo magpapapasok on day off. Kasi everything is well planned. So hindi mabibiktima ng law of supply and demand si Johnny Gomez. Ang tanong, bakit hinahayaan ng gobyerno na tayo ay paulit-ulit na mabiktima nung tinatawag na law of supply and demand? Bakit, Papa? Hindi ba? Teka muna, bakit meron nagme-mensahe sa akin na in Chinese character? Chinese ba ito? Japanese ba ito? Using WhatsApp. Nako, talaga naman. Anak ng baka. Last week, muntik na naman na ma-hack yung aking Facebook account. Ha? Itong aking isang numero, private number, na hindi ko binibigay kahit kanino, meron akong tinanggap na mensahe using WhatsApp in Japanese. I think this is in Japanese character. No? Paano kaya nangyari ito? Meron tayong tinatawag na, anong tawag dyan? Yung SIM registration? Papanong lumulusot? Anak ng baka talaga, oo. Aha, Rems Marion Segura, kayo-kayo na lang talaga ang magbulahan dyan. Uy, sa dami daw po ng sinabi ni Bongbong dun sa Sona, himala na lang may isang matupad. Yun yung masakit, ha? Masakit na katotohanan. Sabi ni J.M. Manlangit the Second. Ricardo Cascuejo, the best pag may maleta. John Louis de la Cruz, even yung Game of Thrones sounded more believable and it had dragons. Ay, yung pamosong series sa television. Hindi ako nanonood ng TV, kaya pero naiintindihan ko naman. Naiintindihan ko yung titulo. Ayan. Even daw po yung Game of Thrones sounded more believable kahit na may mga dragon na bahagi ng kwento itong serye na ito. Thank you, John. Kwento na naman, sabi ni Rafael Oredina. The best of the best of the best of the best to the highest level. Ayun, sabi ni Alma Irenea Raniola. Ang pagkamay rocket niya sa outer space. Grabe ang imagination daw. Ha, mataas daw siguro yung, ayun, kayo nang magbasa. Natural, the best member ng gabinete, pag mali ang sagot, si Santi daw po ang aabuti ni Balisakan. Sabi naman ni Noel sa Rusad, Manalo. Sino pa? Siyempre magandang sasabihin mo, baka matanggal bigla sa pwesto, sabi ni John Mark Tropa. Siyempre kasama ka sa admin, ayos lang yan, sabi ni Ian Oscar. Sige, yung iba pamaya-maya, ha? Thank you so much. Teka muna, ano po ba yung mga tinatch? Meron pa tayong kapirasong minuto. Ano ba yung mga tinatch ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil ang naging center stage, no? Number one is the flood scandal. Number two ay tax. Number three is power reforms. Dun sa flood scandal, ibinida na may mga kaso na ihahain ang Office of the Ombudsman laban kay Martin Romualdez. Dahil hindi daw po pangulo ng pamilya si Bongbong Marcos. Alright? Yung tax, nabanggit, value-added tax. Yung power reforms, nandyan po yung nandyan yung pagrebisa at posibleng pag-amyenda dito po sa EPIRA law. At yung system charge ay o system loss charge hindi na maipataw kay Johnny Gomez at kay Juan de la Cruz. Ayan. Yun daw pong touch is stupidity. Ha? Sabi ni Ma'am Ena Gray, oy, batiin natin Filipino community dyan po sa Australia. Si Ma'am Ena Gray, thank you so much. Alright, so, yung mahigit isang oras na talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos ay hinati sa tatlong big ticket items. Flood scandal, tax, and power reforms. Kaya nga lang, may mga butas eh. Dahil yung flood scandal, katulad nung binanggit ko kanina, ay para itong ano eh, para itong yung meron kang inaabangan na bagong palabas sa sine, merong preview. Hindi ba? Merong preview. Kinakailangan may mangyari muna bago makulong si Martin Romualdez. Ano itong bagong pangyayari na ito? Dapat kasama si Martin Romualdez o yung kanyang pangalan dun sa investigasyon ng ICI at ng Senate Committee on Accountability, yung Senate Blue Ribbon Committee. Kapag ka tinanggal natin yung pangalan ni Martin Romualdez dun sa equation, anong weight nung sinabi ni Bongbong Marcos? At saan kukunin ng Office of the Ombudsman yung pong metrics ng mga kasong isasampa kay Martin Romualdez? So, this is another broken promise from the President. Kasi wala tayong pagkukunan eh. Ang nagsalita patungkol dito sa pagkaka-link kay Martin Romualdez, of course, yung 18 Marines, no? At itong si Zaldico. Oh, sino yung mga nagsalita? Yung bang testimonya nitong grupo ng 18 Marines at ni Zaldico will fly? Will they accept at gagamitin bilang bahagi ng demanda laban kay Martin Romualdez? So, again, this is another, you know, promise na kinakailangan po, meron talagang, meron mga panggagalingan eh, meron mga reklamo na i-consider para magkaroon.

0: Radio Bandido News Flash Report.
1: Nananawagan si Eduardo Mora, tagapanghulo ng Kaisahan ng Magbubukid ng Pilipinas at kalihim ng Integrated Rural Development Foundation kay Pangulong Bongbong Marcos na sibakin sa pwesto si Agrarian Secretary Conrado Estrella III dahil umano sa bigo itong ipamahagi ang lupa sa mga tunay na beneficyaryo ng agrarian reform.
2: Sabi nga namin kahit limang minuto lang na humarap ang sekretary para pag-usapan niya mga seryoso sente na usapin sa reforma sa lupa, eh hindi humaharap.
1: Paliwanag pa ni Mora na ayos silang harapin ni Estrella pero panay-ika ang pabogi nito sa media.
2: Ang unang pwede gawin ng Marcos, panawagan namin, tanggalin niya si Estrella bilang sekretary na dal kasi walang pag-asa ang mga magkasaka sa kanya. Ang ginagawa niya, binamaximize niya ang media sa kanyang pagpapapogi, hindi o manang namibigay ng titulo o namibigay ng lupa na libre. Sa totoo, wala. 15 kaso na hindi niya hinarap.
1: Ang pahayag ay ginawa ni Mora sa 10 balitaan sa Quezon City sabay sa 5 sona ng Pangulo. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
3: Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong mga abogado ng masa. Ako po si Attorney Carlo Nicolas at kasama ko po si Attorney Joven De Jesus ng Nicolas Delegal Offices. Humahalili po para kay Attorney Nikki. Kumusta naman ulo, Joven, dyan?
2: Magandang hapon po sa lahat ng listeners. Okay naman tayo dito.
1: Oo nga, isang maulan na hapon po ngayong araw ng Tuesday sa Metro Manila. Kung napansin niyo po, nagbago na po kami ng aming aming time slot po. Gawa nga po ng marami pong requests po ng ating mga katropa na kung pwede raw po ay medyo lagpas po ng tanghali, so 2 o'clock po. So magsimula po ngayon at syempre po sa mga darating po nating mga shows, ang Buhay at Batas po ay mapapanood nyo na po live sa pagitan po ng oras ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon po. Pero every Tuesday pa rin po. At syempre po, kasama po natin palagi si Attorney Nikki at paminsan-minsan po yung mga abogado po, abogado at abogada po natin sa aming opisina po para po magbigay payo ukol sa batas. O sige, Attorney Joven, sisimulan na natin yung ito, hindi ito tungkol sa batas eh. So ang tanong nang galing kay Eric. Ang sabi ni Eric ganito, ano po ang gagawin ko ma'am? Yung FB account ko naka-open sa ibang cellphone.

0: Walang legal question, ano?
1: Wala nga.
0: Speaking of social media, Attorney Joven, imbitahin ko muna ating mga listeners, mga katropa natin, na i-like, follow, and subscribe ang ating mga social media pages. At kung may katanungan po kayo, huwag po kayong mahiya. Ipadala niyo lang po via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas, at sasagutin po natin yan live. Or kung gusto niyo po ngayon, pwede rin po yon. Magtungo po kayo sa Facebook page po ng DZRJ 810 AM at i-type niyo po yung message, paki-i-clean lang po para po basahin po natin at areglado po. Sasagutin po namin yan ni Attorney Joven. Si Attorney Joven ay ano, nag-aral siya ng maigi ng law school sa UST, di ba? Ikaw yung thesis nun, no? So, ikaw yung best thesis nun. So, marami pong alam sa Batas si Attorney Joven. At sasagutin niya po yan live. Siyempre, kasama rin ako. Sige. Sagutin natin tanong ni Eric. Yun nga, Attorney Joven, meron daw gumagamit di umano ng Facebook account ni Eric, nakabukas ibang cellphone. Pero wala namang legal issue dito, di ba? So, ano sa tingin mo ba ang dapat gawin dito?
1: Ang pwede niyang gawin, siguraduhin niya muna na ma-log out niya. Siyempre, yung account niya sa lahat ng devices na meron siya, kasi alam ko maraming mga Facebook accounts na ginagamit for different devices. May option sa Facebook, you just need to go to the settings, tapos pwede mong piliin doon sa privacy settings, you can log out of all of the devices para malag. Pwede mong piliin doon kung ano yung device na hindi mo nagagamitin o kung ano man yung nawawala ng cellphone. Yun yung ano, isang option. Pwede mo rin gawin na i-log out sa lahat ng devices. At siguraduhin mo kung nawawala man yung cellphone mo, kapag nagawa mo na yung pag-log out sa lahat ng devices, palitan mo na yung password mo para ma-secure yung account mo. Ayan, nandiyan na si Attorney Nikki.
0: Okay lang, tatlo tayo ngayon para mas maganda yung discussion natin. Okay lang yan. Tama yung sinabi ni Joven, diba, Attorney Nikki? So, unang-una mong kailangan gawin, Eric, hindi ito payong batas, payo ito ng mga marunong gumamit ng Facebook application. I-log out mo yung sarili mo sa lahat ng devices. Gamitin mo yung settings na portion na yun, log out of all devices. Pangalawa, syempre kailangan mong palitan yung password mo. Kailangan mo yun. Kasi kung parehong password gagamitin mo, di makakapag-login ulit yung nakakaalam ng password mo. Pangatlo, pag napalitan mo na yung password mo, eto yung dito lalabas yung payong abogado. Lagyan natin court in legal twist. Since may access ka na sa account mo, eto importante to. Kailangan mong maglagay ng message sa wall mo na sinasabi na merong ibang naka-access ng account mo, at kung merong suspicious activity na parang hindi nag-originate sa'yo, ay hindi ikaw yon. Bakit natin kailangan itong gawin, Attorney Nikki? Ano sa tingin mo? Bakit kailangan may ganung notice?
2: Sinong kausap mo ako? Magandang hapon mga katropa. Pasensya na po, ako'y humabol lamang sa pagkatayo po ay may tinapos lang na konting trabaho. Pero syempre sabi ko, hindi ko pwedeng ma-miss itong show na to. At ito po ay aming bagong time slot. Simula ngayong araw tayo po ay 2 o'clock na po. Maraming salamat, Attorney Joven, no, sa pag... kasi alam niyo si Attorney Carlo, nalulungkot pag mag-isa eh.
0: Oo,
2: wala kami kasama. Tinamahan tuloy ni Attorney Joven. Maraming salamat, Attorney Joven. Yes, okay. So,
0: sagutin ko, Attorney Nikki, yung tinanong ko sa'yo, sa sarili ko, kailangan mo maglabas ng notice sa public. Kasi nga, baka merong mga ginawa yung naka-access ng account mo na napapertain sa'yo. Tulad ng may mga panlulok yung ginawa, or merong inaway, or merong inagrabyado gamit yung account mo, you have to disown that publicly. Otherwise, baka ikaw yung madamay, or sabihin ikaw talaga gumawa nun. Pinakamahalagang step yon. Kailangan mo talagang gawin yon. At yung panghuli naman, dagdag to, hindi to legal ulit, maglagay ka na ng two-factor authentication. Ano po ba yung two-factor authentication at 2FA? Mapapansin nyo po, kung meron po kayong e-gov app, napakagandang app po yan, paki-download sa Play Store po, kung saan Play Store man ang telepono nyo yan. Yung e-gov app na yan, meron yung two-factor authentication, kung saan, bukod sa username at password, kailangan mong gumamit ng code na pinapadala sa cellphone mo, yung OTP. Meron pong ganun din yung feature yung Facebook. In fact po, sa lahat ng mga applications niyo, lahat ng mga apps na ginagamit niyo, lagay niyo na po ng 2FA, two-factor authentication, para po mapigilan kung sino mang tao na magbukas ng application niyo na walang pahintulot. At mind you, ang pagbubukas po ng account ng iba po, illegal access po yan. Isa pong napakabigat po na krimen yan sa ating Cybercrime Prevention Act po. Kung hindi ako nagkakamali, presyon mayor yata yan. Parang 6 years to 12 years ng pagkakakulong dahil ng illegal mo at walang pahintulot na in-access yung account ng ibang tao. O, di ba? Napakasimpleng gawin, napakadaling gawin, pero napakabigat ng penalty. Kaya po, huwag niyo pong gagawin yan. Gagamit ng account ng iba nang walang pahintulot.
2: Ako naman na nalulungkot dito, Attorney Carlo. Dapat dito ka sa tabi ko, oh. Ang lungkot dito na wala akong katabi dito para mas madali tayo nagtatalakayan. So, nandito na tayo, Attorney Carlo. Anong question na tayo ngayon?
0: O, sige. Babasahin ko ba yung tanong na, ano, na Attorney Joven, pakibasa yung number 2 na tanong natin.
2: Wala sa kanya, wala. Nasa akin. Kinuha ko. O, di ba, karambola tayo. Kung magbasa, Attorney Carlo.
0: O, sige, babasahin ko yung tanong.
2: Ano na, magpapaalam na tayo kay Attorney Joven. Kasi siya ay busy at alam kong may hinahabot ang filing ngayong araw. Maraming salamat sa pag-upo on my
1: Maraming
2: behalf.
1: Salamat rin. Sige po. Magandang hapon sa lahat. So, iiwan ko na po kayo kay Attorney Carlo at kay Attorney Nikki.
2: Alright. Okay. So, pakibasa, Attorney Carlo, ang tanong ni Georgiana.
0: Oh, galing kay Georgiana. Sabi ni Georgiana, good morning, Attorney. I have a question out of curiosity. My husband and I have legal battles facing in court regarding payment of our house after it was repossessed. Now my husband is living with his mistress in the house his company provided for him. In the email exchanges of me, my husband, the mistress is intervening in a way that she's the one replying to me instead of my husband. Is there a possible legal ground that I can charge to the mistress?
2: Ayan, English, Attorney Carlo. Parang sumakit yung brains ko noon, brain cells ko. So, ikaw ang sumagot dyan.
0: Ganito, Georgiana. Ito lang talaga, baka mahagip yung husband mo nito, yung asawa mo nito. Meron naman talagang pwede isang pa, pero civil na kaso lamang. Ito yung tinatawag na civil case for alienation of affection. Pero mas grabe pa yung ginagawa kasi ng misis mo. Alam mo ba na yung ginagawa ng mister mo, tsaka nung kalaguyo niya, nung mistress niya, ay yung tinatawag na krimen ng concubinage kung saan binahay ng mister mo yung babae sa ibang lugar dun sa company house na pinrovide sa kanya ng company. Kung ganitong klaseng kaso ang isasampa mo, pwede mong isampa ito pero kailangan silang dalawa. Kasi nga naman sa mga crimes involving passion tulad nito, mga illicit relationships, ang pinag-uusapan dito ay, bakit ako buusat-usat sa ano? Sa screen. Ang pinag-uusapan dito ay dalawang tao ang actors. Yung kalaguyo at saka isang tao na legal na kasal. So yun, concubinage. Pero kung hindi mo gustong kasuhan yung mister mo, ang gusto mo lang nakasuhan ay yung mistress na abot naman ng sukdulang pakikialam, civil case lang naman yan. Alienation of affection kung saan pwede kang manghihinan damages. Ang mahirap ka lang ditong patunayan hindi ka kasi sure at wala ka namang physical na ebidensya na pwede magpatunay na talagang yung mistress yung nagta-type in place of your husband. Kasi sabi mo, ang nagre-reply na sa'yo, hindi yung mister mo, kundi yung mistress. Siguro hulihin mo sa mga text messages, magtanong ka ng mga bagay na hindi niya alam na dapat yung husband mo makakalam. Pero ulitin ko, sa mga ganitong kaso kasi, civil claim lang pwedeng i-file laban dun sa mistress mo, mistress ng asawa mo.
2: Alright, may tanong si Dennis. Dito sa Negros, ma'am, magkano kaya ang minimum wage? Gusto ko lang malaman kung magkano ang minimum wage dito sa Negros po. Okay, kung ang minimum wage sa Negros, that is Region 6, no? Ang Negros, I think you refer Negros so, Occidental, ang minimum wage dyan pagka-regular po na employee is 550, kung agricultural worker ay 520 per day. Yan po ang minimum wage. Kasi ang magtataka ko kayo kasi iba-iba po ang minimum wage per region, iba rin sa NCR, iba sa BARM. At syempre nakita ko, alam mo, Attorney Carlo, nandun sa TikTok ko nga, nakita ko marami nagtatanong, bakit ganun, mas mataas sa NCR, bakit iba-iba yung rates?
0: Oo naman.
2: May rason yan, kasi po, pansin ninyo, iba rin po ang cost of living. Ika nga sa bawat region. Kung sa probinsya po kasi mas mura yung mga produkto, mas mahal dito, pinakamahal dito sa NCR, ang mahal-mahal ng produkto. That's why binibase nila doon on marami ring factors such as cost of living rin po.
0: Example so na lang na konkreto, Attorney Nikki, kunwari, yung cost ng tilapia rito, probably baka 175 per kilo sa Metro Manila. Pero sa ibang probinsya, baka meron siyang 100 pesos lang per kilo. Depende sa lokasyon, baka meron mas mura pa. So nakadepende po talaga kung saan ka nakatira kasi kung sa mga city centers katulad ng Metro Manila, Cebu, Davao, yan po mataas po ang cost of living. Natural din po, mas mataas po yung sweldo doon para mabigyan ng pagkakataon naman na mamuhay ng matiwasay po yung mga empleyado.
2: At meron ditong katanungan, no? Paano po si Sonia? Paano po ang kasambahay, magkano po ang sweldo niya? Magkano po ang sweldo niya? Okay, Sonia. Again, ang sa kasambahay po natin, iba-iba rin po ang sweldo, depende sa region. Okay? At example po nito sa NCR, 7,800 pesos po sa isang buwan. So, imbis po sa minimum, yung tayong sa mga minimum wager ay daily ang pinaprescribe ng ating regional tripart, RTWB board, yung wage board natin ay daily. Pagdating po sa kasambahay, ang binibigay pong mandatory rate, ang minimum wage is monthly. So, sa NCR po, 7,800 pesos ang minimum monthly wage ng isang kasambahay.
0: At Atty. Nikki, merong nakaligtaan ako sa sagot. Sagutin ko yung tanong naman ang galing kay Raven. Sabi naman ni Raven, tungkol rin po sa sahod, ha? Paano po yung nagtatrabaho po sa gobyerno? Tulad po ng City Hall, minimum din po ba? Salamat po sa sagot. Ganito, Raven, iba naman ang patakaran kung magtatrabaho ka sa gobyerno o sa City Hall. Ang meron kasi tinatawag na salary standardization law, nakabase yan dun sa position mo at dun sa nakatakda na halaga dun sa batas. So, hindi sumusunod yan sa minimum wage. At meron naman mga kasi mga nagtatrabaho sa munisipyo, sa city hall, mga job orders naman sila, mga contractuals. Yun naman ang mga ganitong sitwasyon, nakadepende ito dun sa kakayanan ng syudad o munisipyo na magbayad ng empleyado. Nakadikta rin yan, nagbase rin yan sa mga resolusyon na pinasa ng kanilang syudad. So, iba po pag nagtatrabaho po sa private office, tsaka iba naman po pag nagtatrabaho sa isang government office. Yung government office po, base po sa batas. Yun naman po sa private po, meron po nagtatakda po ng minimum wage, yung regional tripartite at kung at NCR wage boards po, kung ano-ano po yung mga regional wage boards po sa ating bansa.
2: Ayun, oo. Pansin nyo rin, di ba, pagka sa private, ba, yung premium, yung mga dinededuct sa atin, nire-remit sa SSS.
0: Mm-hmm.
2: Pero pag sa government, sa GSIS nila. So, may kaibahan din. So, iba rin ang klase nga pag sa minimum wage, hindi po sumusunod dun sa atin sa private. Okay. So, may tanong naman dito, ba't puro mga minimum wage, no? Ah, kasi nag-shoot po ako. Thank you so much po sa mga nanood. I remember yung recent ko na shoot tungkol sa minimum wage naman ng kasambahay. Umabot po ng 1.7 million views.
0: Oo, galing noon.
2: Thank you po sa panonood. Buti hindi kayo nagsasawa sa amin ni Atty. Carlo. Nakikita niyo mukha namin 8 taon na. No, 8 years na po yung show, 8 years na po yung show. Alam ko yan, Atty. Carlo, kasing edad ng anak ko yung bunsong anak ko yung sa show eh. So anyway, okay, basahin ko dito ang tanong ni Anonymous. Magandang buhay po, Atty. Nikki at Atty. Carlo. Para nadidistract ako sa'yo, meron ba parang nagpa-flashing sa'yo dyan, Atty. Carlo?
0: Hindi ko alam, parang kumikidlat eh.
2: Ah, ganun ba? Eh, kasi daw magpunta ka na dito. Alam nyo bang magkatabing kwarto lang kami niyan? Andyan. Punta ka na dito. Ang gulo na sa'yo. Okay. Sabi ng Anonymous, magandang buhay po Atty. Nikki at Atty. Carlo. Bilang member ng security agency, minimum wage earner po ako. Ngunit dahil 12 hours po daily ang duty namin, may 4 hours overtime po ako daily. Kinakaltasan po kami ng income tax na umaabot na po ng 2,000 monthly. Inireklamo ko na pa ito by sending an email sa opisina. Ngunit iginigiit ng accounting na may basis daw ang pagkaltas ng income tax. Totoo po ba ito, Atty. Nikki at Atty. Carlo? Pakitago lang po ang pangalan ko, please. Maraming salamat po. Actually, may basis.
3: Minimum wage? Pagkaltas ng income
2: no,
3: tax?
2: No. Kasi may overtime.
3: Ah, may overtime pa.
2: Hindi mo ba nabasa? May overtime. Ganito po
3: kasi. Hindi basa yun
2: na. Ikaw kasi talaga yun. Alam niyo po kasi, buti nga actually, tinaasan na ng threshold ng BIR yung hindi taxable.
3: Oo, buti nga.
2: Okay. Right. Yung minimum wage daw hindi taxable. Subalit, pag tumaas ka na doon sa income threshold, ay taxable ka na. I know how it feels. Alam mo, meron akong kakilala ha. May-ari siya ng kumpanya. Sabi nga sa kanya ng tao niya, ma'am, huwag niyo na akong increasean kasi mas bumababa pa yung take-home niya dahil sa natatax pag umabot doon sa threshold.
3: Mm.
2: So, ganun talaga yun. Alam niyo po, ako, taas ng kamay sa mga naasar sa tax. Ako asal na asal ako sa tax. Kasi sa amin po ah, kami babayad kami tax, halos 30% po ng kita namin kinukuha.
3: Oo.
2: Grabe po, mabigat po yun na 30%. Hindi biro-biro yung kunin sa sweldo mo. Diba? So, ganyan po yan. Lalo na kahit sa mga empleyado, alam yan, makarelate kayo. The higher your income is, mas mataas ang tax. At ang laki po kasi ng tax natin eh. So, sorry Anonymous. Kasi dahil sa overtime mo, paminsan hindi ka nire-reward sa pagsisikap mo eh, diba? So, dahil doon, ikaw ay naging taxable entity na.
3: O, lumagpas ka dun sa bracket ng minimum wage. At pag lumagpas ka, may buwis po talaga yan.
2: Mm-mm. Alam mo kaya sabi ko, kung pwede lang panawagan sa gobyerno, no? Pwedeng pakibawas-bawasan nga yung tax nyo sa amin. Totoo, kinikurakot nyo rin lang naman, di ba? Ang sakit lang, di ba? Tapos maririnig mo yung usapin ng corruption. Tapos yung pinaghirapan mong pera, di ba? Tapos nakita mo, pinambibili ni congressman ng bagong Ford, ano niya, yung Land Cruiser. Di ba? Sabi ko, ang sakit ng ganun eh, no? So sana, at least yung taxation natin, ako ito pakiusap ko talaga, as in, sana babaan po sana, 'di ba?
3: Sana.
2: Yeah, hindi 'yun tayo, lalo na 'yung middle class, kawawang middle class kasi sila talaga 'yung bearing the brunt of all this.
3: Ang buong ekonomiya po natin sa buwis, sa paibin, 'yun, sila po 'yun.
2: Okay, pakibasa, may tanong si Anonymous ulit.
3: So, galing kay Anonymous. Ma'am and sir, isang linggo na po kaming hindi pinapasahod ng agency namin. Ano po ang dapat at nararapat po na gawin po namin?
2: No, okay. Eh ganito 'yan eh. Pagka hindi ka pinapasweldo, no, una kausapin mo muna ha na
3: first step
2: na
3: lagi, always demanda. First step muna. Malay mo meron talagang legitimate problema dun sa kumpanya na hindi lang sa inyo sinasabi.
2: Pero walang legitimate problem, Attorney Carlo, para sabihin mo hindi ka magpasweldo.
3: Right.
2: Walang reason.
3: Yung pagpaglapit mo doon na hindi para magtanong kung bakit, kung hindi para mag-demand na ikaw ay bayaran ng iyong sweldo, 'di ba?
2: So, pwede ka magpunta sa DOLE.
3: Oo, yun yung susunod.
2: Mm-mm.
3: Ang DOLE po, meron po yung tinatawag na visitorial powers sa ilalim po ng labor code. Pag bumisita po yung inspector ng DOLE, pwede po nilang halungkatin, buklatin po lahat ng libro po ng korporasyon, mapabank accounts po, para malaman ng punong dulo na hindi pagsunod po sa ating labor code, particularly po hindi pagbabayad ng buwis. At pag hindi po sumunod doon, pwede po mag-issue ng writ of execution po yung ating labor department po para po kunin po dun sa deposit po ng at pera ng kumpanya po yung mga nararapat po na dapat ay binibigay sa mga empleyado pero hindi po na ibibigay.
2: May tanong si Leia. Ma'am, pwede po ba magpaano ang kasal namin ng asawa ko? Kasi po di ko alam na mahirap palang umintindi or paliwanagan siya. Ang alam ko po, mahina lang tenga niya. Di sinabi ng pamilya niya na ganun palang ugali, kaya po pala pag may bumabati sa amin, iba po ang dating sa akin. At yun na nga po kasi, habang tumatagal, nahihirapan na po akong makisama kasi di niya naiintindihan ang obligasyon bilang ama. Rereklamo po siya pag hindi mga anak magpambayad sa school. Lalo pag nakainom, daming sinasabi at nananakit pa. Grabe naman itong experience ni Leia. Akala niya mahina lang pandinig.
3: Yung pala, ini-ignore siya.
2: Nung una kasi, yung pala parang walang paki sa kanya o kung ano man. Ang saklap naman yan ganyan. Pero bago kita bigyan ng legal advice, syempre pagagalitan muna kita. Dapat kasi sa buhay, sa mga nakikinig, huwag nagmamadaling mag-asawa.
3: Uh-huh.
2: Kilatisin nyo ng mabuti ang inyong mapapangasawa bago kayo mag-tie the knot, ika nga.
3: Kasi po sa ating bansa po, wala pong divorce.
2: Wala
3: literal po nating
2: divorce.
3: Death to us part po. Ganun po talaga yon.
2: So ang hirap ng sitwasyon ni Leia, no, na sinasaktan siya pag nakakainom, tapos hindi siya iniintindi. Alam nyo, itong sad fact, Attorney Carlo, kahit sinasaktan, kahit na even a ground to annul marriage. Sa sitwasyon mo, ang pinakamalawak lamang Article 36 ng Family Code, which is psychological incapacity. And mind you, Attorney Carlo, psychological incapacity to fulfill his duties as a husband. Diba? Hindi as a father, as a husband. Okay? So, yun yung pinakamaluwang natin na ground to annul marriage. Pero kung ito lang sa sinabi mo sa akin, to be honest,
3: kulang.
2: Alam mo yon. So, that is how difficult it is to have marriages annulled or declared the void dito sa Pilipinas.
3: Pero Attorney Nikki, hindi naman sa pinapaasa ko si Leia. Pero siguro kung gusto mong i-evaluate ito ng isang eksperto, magpunta ka sa isang psychiatrist o psychologist, pa-evaluate mo yung sitwasyon, tingnan mo kung siya mismo ay magbibigay ng imprimatur na pwede itong maging psychological incapacity ng iyong asawa. Kung lang, hindi kita pinapaasa. Tama yung sinabi ni Attorney Nikki. Base sa sinabi mo, medyo mahina. Pero tingnan natin. Pero kung yun nga, kung base lang sa sinabi mo at walang ganitong finding isang medical expert tulad ng psychiatrist or psychologist, baka hindi pwede itong ground for annulment.
2: Tsaka hindi ko in-encourage Attorney Carlo kasi taon ang bibilangin dyan. Diba akala nila yung mabilis ang relief? Hindi po, ang kaso po sa atin sa Pilipinas, mahina ang 2 taon. Mahina ang 2 taon.
3: Mm-hmm.
2: And buti nga nagbago na ang Solicitor General. Dati po, pag nag-grant yung annulment, automatic na pina-appeal yung Solicitor General. Pero binago po ng Solgen ngayon, titingnan nila ang merits kung i-appeal nila. But nonetheless, imagine the possibility it will be appealed. Eh, di ilang taon na naman yan.
3: Baka dekada pa po.
2: Yes, oo, ganun po talaga. Okay, may mahabang tanong dito, si Choi.
3: Oh, galing kay Choi. Meron po kaming kinuha ng hulugang lupa ng aking asawa. Magkatabi po ang lupa lots 5 and 6. Kaya po pinaghiwalay po namin yung pangalan para po hindi mabigat sa amin yung equity. Kaso po, yung lot 6, ibinenta ng asawa ko sa kapatid niya. Hindi man lang ako pinatawag ng opisina ng subdivision para sa pirmahan para malaman nila kung papayag ako or hindi. Pati na yung abogado na nagdotaryo, sa madaling salita po ay napeke ng asawa ko at ng kapatid niya ang pirma ko sa harap ng opisina ng subdivisions at ng abogadong nagnotaryo ng papeles. Mahahabol ko pa po ba yung lupa? Ngayon ko lang nalaman na hindi na po pala nakapangalan sa akin ang lupa. Ano pong action ang pwede kong gawin? Pakipayo naman po at marami pong salamat.
2: Naku Choy, alam mo, hindi ikaw ang unang nakatikim ng ganyan. Napaka-common po na nafe-fake ng asawa, yung pirma ng asawa, sa mga dokumento para makabenta. Pero huwag ka mag-alala, Choy, kasi hindi naman magtatagumpay ito, Attorney Carlo, di ba?
3: Mm-hmm. Ito rin Attorney Nikki yung dahilan kung bakit po, alam niyo po, marami po sa atin nagre-reklamo po tayo pag tayo po ay pinapapunta sa harapan ng notaryo para po magpa-notaryo. Kasi po, para po sa protection po yun ng parehong partido tulad ng nangyari na to, na hindi naman pala siya humarap sa notaryo tapos baka nagkaroon ng pirmahan kasi kailangan ng marital consent nun eh para may benta. Mm-hmm. At dahil kailangan ng marital consent, kung ikaw bilang asawa ay hindi pumayag sa isang bentahan ng lupa na part ng inyong conjugal assets, pwede mo itong pawalang visa.
2: Or void. Ang tawag po sa transaction na wala pong consent mo, lalo na pineke pa yung pirma mo, ay void po yan. Pero, sabi ng family code, pwedeng continuing offer. So, kung bigla nagbago isip mo, pero ayaw niya eh. Ayaw niya. Void yan. Padeclare mo yung void. So, huwag ka mag-alala.
3: Kung nailipat na po yun, meron po tinatawag na action for annulment po of yung title, yung pirmahan na deed of sale po and damages po kung gusto maghingi ng damages.
2: Sa kaya, sa mga ano po dyan tawag dyan eh, sa golden finger, yung mga mahilig po mag-fake-fake ng pirma, nako po, mapapawalang visa po yung kontratang pinipeke ninyo. Kaya wag nyo na pong subukan kasi sakit ng ulo lang po yan, madedemanda pa kayo. At ito isang krimen, no, Attorney Carlo?
3: Falsification po ito at since pirmahan po ng bentahan ng lupa, falsification of a public document.
2: Okay, bago tayo magpatalastas, may katanungan si Merlin. Hi sir, pwede ko po bang kasuhan yung nag-scam sa akin worth of 150,000 pesos po? Ako po ay OFW dito sa Greece. Alam mo, kawawa po, ang marami po tayong mga kababayang OFW ang madaling ma-scam. No, na-scam kasi po, syempre, nakakapagod magtrabaho abroad. Sa totoo lang sa mga ating kababayan na OFW, pagod na pagod magtrabaho abroad. So, sila yung nangangarap. Nangangarap na makapag-invest ng kanilang ipon. Diba? Para mas lumago ito at para makatulong sa pamilya. Pero dito naman nagpapasukan ang mga scammers, no? Talagang kaya mag-iingat po talaga tayo pag nakikipag-deal tayo. Kasi marami na ho dyan kahit sa internet, diba? Kahit sa email, may iba nga kapanipaniwala, diba? Na mga scammers yan. Pero nandiyan na nga yan, nangyari kay Merlin, na-scam na siya. May remedyo ba, Attorney Carlo?
3: Meron, pero hindi ko kasi alam kung saan ka na-scam, Merlin. Sabi mo, ikaw ay OFW.
2: O, so let's say sa Pilipinas, yung scammer.
3: O, kung sa Pilipinas ka na-scam, meron tayong tinatawag na estafa. Ito yung krimen ng panluloko. Yun, so pwede kang magsampa ng criminal case. Pero syempre, marami kang mga bagay na kailangan patunayan. Unang-una, sana kilala mo yung identity ng scam sa'yo. Kasi syempre, kung meron kayong didemanda, alam mo dapat kung saan hanapin yung didemanda mo at kung anong pangalan niya. At pangalawa, sana na lang meron pa rin naitabi. Kasi alam niyo po sa ating criminal laws po, meron pong pamamaraan para po yung pera na kinuha po sa atin sa pamamagitan ng panloloko ay pwede pong i-freeze. Tinatawag po dito yung writ of attachment sa, na, kahit na kasama po katuwang na isang criminal na kaso. Sana meron pang naitatagong pera para mabalik yung 150,000 pesos na nakuha sa'yo.
2: Pero ano mo, Atty. Carlo, ah, di ba sabi ko nga sa'yo, 150,000 ang halaga.
3: Oo.
2: Ay mahal-mahal bayaran ng abogado, lalo na kung abogado nila tulad mo, na ang mahal-mahal mo maningil. Di ba? Parang paminsan eh, ang hirap pa magdemanda. Pero ito, tinuturo namin, no? Since criminal case to, iraos mo lang yung kumbaga preliminary investigation. Pag ito'y ng isang pa sa kaso, ang principal na abogado mo dito ay yung piskal.
3: Yung piskal yung
2: prosecutor. Oo, so kumbaga hindi ka talaga sabihin mo mapapagastos ng malaki sa pagkaganyang criminal case. Alright mga katropa, it's 2:30 po ng hapon at kailangan po namin magpatalastas. Huwag po kayong aalis, babalik ang buhay at batas.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalik po ang buhay at batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: At welcome po sa aming bagong time slot. So simula ngayong araw ay 2 o'clock na po kami ng hapon hanggang 3 o'clock. So hindi na po umaga. In response dito kina ano, sila Angel Loredaha, sila Rick Oracion. Ayan, sorry ngayon ko lang nabasa. Ito, sweet daw oh. Ay, magkalayo. No, sweet. Ano lang, nakaka-distract eh, no? Nagsasalita siya sa iba eh, kaya naguguluhan ako.
1: Ganun ba?
0: Thank you sa mga katropa natin. Sorry, late notice po kami na ngayong araw pa lang aming start ng hapon na show. So anyway, lalabas kami ng magandang announcement. But thank you si Rick Oracion, si Angel Loredaha na na-catch pa rin tayo, no? Kahit ibang oras na tayo. Okay, Attorney Carlo, may tanong si Roselyn.
1: Oh, galing kay Roselyn. Yung nagkaso sa akin ng cyber libel ay siya pala yung nagpahiya sa akin gamit ang dummy account po. Tapos chinichismis pa niya kami sa daming tao. Ano po bang pwedeng kong gawin? Pakitulong naman po, Attorney. Baka maturuan mo po ako. Thank you po at magandang gabi po.
0: Nako, grabe. Ikaw dinemanda pero siya pala yung talagang original chismoso. Diba, Attorney Carlo, paano nga naman yun? Pwede bang makalusot sa cyber libel kung gumagamit ka ng dummy account?
1: Pwede, pero kailangang patunayan. Ganyan naman po ang sitwasyon sa lahat po ng kasong kriminal, whether online man or sa physical. Kailangan po may ebidensya tayo na makapagpatunay na yung gumagamit po ng dummy account ay siya po mismong tao na yon. At paano ba ito papatunayan? Kung meron kang personal na impormasyon, nakita mo, gamit bukas yung account na yon, pwede rin yon. Or mas maganda kung meron kang witnesses na titistigo na magsasabi na alam na siya yon. Bakit nila alam? Kasi habang nagtatype, nakita nila gamit at nakabukas yung account yon. Yun po yung pinakamaganda. Pero take note, kailangan pong patunayan. Tungkol naman doon sa pag-chismis, alam niyo po, yung pag-chismis din po, para pong libel din yun eh. Yung libel po kasi at cyber libel, kailangan naka-print or naka-type po sa isang post. Yung pag-chismis naman po, yung paninirang buhay sa pamamagitan ng salita, ang tawag po dito ay oral defamation. Ang penalty po nito, mas mababa po ng konti sa cyber libel, 6 months hanggang 2 years po ng pagkakulong. Pero nonetheless, hindi na po ito kailangan dumaan sa barangay. At pangalawa, kriminal na kaso po ito na merong katuwang na pagkakulong.
0: Ganito, kung may dummy account, isa rin payo ko, maaari kang magtungo sa cybercrime division ng PNP or ng NBI. At maaari kang matulungan parang matukoy.
1: Oo.
0: Alam nyo, kayong mga gumagawa kayo ng dummy account, unang-una, ang duwag nyo ha, hindi nyo kayang humarap ng talaga. Oo. Pangalawa, hindi kayo makaka-escape. Merong, anong tawag dyan? May computer terminology yan eh. Ano, ISP? Ano ba yan?
1: Ay, pwede i-trace po yung URL.
0: Tati-trace yung mga, yung dummy account nyo.
1: Yung nagamit nyo po ng app po, meron po nire-register po yun na uniform na IP address po. Kung saan po kumukuha ng internet, doon po nang gagaling po yung data and information sa isang particular node po ng IP po. Now, yung IP address po na yun, pwede pong matukoy na nanggaling po sa isang telecom. Tapos yung telecom naman po tulad ng Globe, Smart, Tito, Token Text, Gomo, kung anuman po silang lahat po, meron po silang impormasyon kung sino may hawak at sinong gumagamit po ng particular na IP address po na yon. At lalo na po na dahil po meron pong SIM identification law po kung saan kailangan po tayo mag-rehistro po ng mga SIM cards. Siyempre po, tukoy na po kung sinong gumamit ng IP address na yun, nakarehistro sa isang SIM card, siya po yung may-ari ng SIM. Siya rin po siyempre yung pinanggaling at gumagamit ng dummy account na yun.
0: Nako, pag mga ganyan mga computer, nantok na ako pag pinag-uusapan mo yung mga ganyang IP address. Ito po si Attorney Carlo po kasi magaling sa computer yan dahil unang kurso mo, no, di ba, sa UP, computer engineering.
1: Hindi, ano, magaling sa physics.
0: So, actually, yan ang computer technician namin sa opisina. Yan ang technician. Pag walang internet, sir, walang internet. Oh, di ba, technician.
1: Tanggal ako ng ano, ng phone ko tsaka suit ko, tapos punta ako sa ilalim ng table, tingnan kung meron na bali na wires.
0: Okay, sige. Meron namang katanungan si Rodolfo. May tanong lang po ako. Nagtrabaho po kami sa barangay hall dito sa amin. Kinontrata po namin ang kisame na 10K. Binagay na pong 5K. Pero may balance po yung kapitan. Pero hanggang ngayon, hindi naman na po naibibigay pag tinatanong namin. Puro bukas ang sinasabi. Parang wala nang balak ibigay yung balance po. Ano pong pwedeng gawin, sir, or ikaso? Thanks po. Alam mo, may naisip ako.
1: Ano?
0: Pabarangay mo si barangay. Diba? Pabarangay si Barangay Captain. Anyway, sige na.
1: Ang kagandahan yung alam niyo po ang kagandahan po sa mga ganitong klaseng projects po, detalyado at may record po 'yan. Siyempre po, yung pondo po na ginamit po 'yan, meron po pinagkuhanan, which is yung gobyerno po, in this case po baka City Hall po nang galing 'yan. Yung barangay captain po, well siya po yung punong barangay o pinuno po sa isang barangay, sumasagot po siya under the discipline and supervision po ng mayor. Kung
0: Pwede
1: may
0: mo siyang
1: reklamo po
0: ireklamo
1: kayo sa
0: sa
1: barangay
0: mayor.
1: captain, sumulat po kayo sa mayor. Pero bago niyo naman gawin 'yon, ganito kasi, baka naman sabihin ni Barangay Captain na hindi naman kayo naniningil. So magpadala kayo, kahit sulat lang,
0: Demand letter.
1: handwritten lang, na hoy, bayaran mo na kami, ganito ganyan, nakasulat, pirmahan nyo. Guha kayo ng kopya, pa-photocopy ninyo, pa-receive nyo isa, para pag lumagpas ang 5 araw o dun sa itinakdang araw yun na deadline na kailangan magbayad ng Barangay Captain at hindi pa siya nagbabayad, pwede na kayo tumakbo sa mayor's office na may pruweba na kayo'y naniniyan at hindi kayo binabayaran. Meron pong pondo yung proyekto na yan, sigurado yan.
0: Alam mo, may mga salbaheng taong ganyan. Yung
1: Oo.
0: ang hirap po kasi paminsan sa mga serbisyo, di ba? Pag nagawa mo na, eh, hindi mo na pwedeng i-undo. Alam mo, meron akong, ewan kung totoo yun, parang napanood lang ako dun sa social media na parang contractor siya. Ginawa niya yung parang, yung harapan ba, yung parang sa Amerika to eh, yung parang sa may grassy area. Tapos hindi siya binayaran. Tapos nagpunta siya doon, pinaghihila niya yung ano, yung tinanim niya doon. Sabi ko, pero huwag niyo pong gagawin yon kasi alam niyo po, kahit paminsan nasa tama kayo, meron po mga tinatawag na grave coercion, unjust
1: Justification.
0: vexation, na mga kaso na kumbaga, you cannot take the law into your own
1: Huwag
0: hands.
1: niyo po silang bibigyan ng bala para sa inyo kung kayo po ay may demanda sa kanila tulad ng mga nangungulekta ng utang. Imbis na mangulekta ng utang sa tamang paraan, nagpo-post sa social media. Ayan tuloy. Imbis na makakulekta, nakasuhan pa sila.
0: Oo, ganyan po. Ang mali ay hindi po naitatama ng kapwa mali, di ba? Pero Atty. Carlo, pamisin, hindi ko sila masisi. Kahit abogado po tayo, mabagal ang hustisya sa ating bansa. No, hindi ko alam kung maraming factors po yan,
1: Oo, marami.
0: pero mabagal po ang hustisya sa atin. So, paminsan, hindi mo masisibang tao na tumitingin na lang sa iba, ibang paraan, kasi kung idadaan sa korte, kasi nakakaingat yung ibang bansa, no, Atty. Carlo, dahil maganda yung justice system, mabilis, malinis. Eh, talaga yung tao, takot gumawa ng mali. Kasi alam niya, talagang makakasuhan siya. At pag nakasuhan siya, eh talagang matutuluyan
1: Di
0: siya.
1: Atty. Nikki, ako naman, ang naisip ko naman dito, tulad dito, sinusubukan na ng Korte Suprema ng pagandahin yung ating justice system. Example na lang, yung small claims. Dati
0: Ayon.
1: nagsimula yun sa napakaliit, ngayon hanggang 1 million na. Sana kung expand pa ng Korte Suprema yung coverage ng small claims para mas mapadali, mas mapaikli, at bawal yung mga abogado ha, sa mga ganitong klaseng kaso, baka mas maging affordable at easily accessible sa ating mga katropa yung batas.
0: At mas maganda, damihan kasi nila yung mga judges at saka mga sala. Kasi alam nyo po, lalo na itong
1: Yan,
0: small claims,
1: mga legislators naman natin
0: oo,
1: yan, ating kongreso.
0: Metropolitan Trial Court, ay naku grabe, ang awak sa mga judge dyan, ang dami po nilang hawak na
1: Ay,
0: kaso.
1: oo.
0: Lalo po dati, pag nag-i-ring ako, parang pang 65
1: But,
0: yata ako.
1: nag-number 85 na ako sa isang
0: Yun
1: kaso.
0: ba talaga? Yung pang,
1: Oo.
0: ibig sabihin po nun,
1: Ganun kadami.
0: ilan kayo na papasadahan niya? At masakit pa dito. Kailangan mong pumunta.
1: Oo.
0: Kailangan pumunta. Tapos imagine na 85 ka. Asa ka pa matawag yung kaso mo?
1: Kasi kung isipin nyo na lang po, isang kaso, tatawagin, bibigyan ng kahit 10 minutes po, 20 minutes, isang kaso ha, at ito po, halong kasong kriminal at civil. Isipin nyo po kung 85 yun, buong araw po yun.
0: Tsaka grabe, hindi ko makalimutan, Atty. Carl, parang palengke. Kasi hindi na
1: Oo.
0: kami kasya sa loob, nandun kami sa labas. Talagang hintayin mo na maubos nun nasa harap. Tapos hindi lang po mga lawyers and litigants yung nandun. Andun din po pamisan yung mga preso. Yung daladala sila ng mga polis. Yung preso, so kayo lahat, siksikan kayo doon. So medyo ganun po, I think kulang din po tayo ng mga hukuman para mas mapabilis sa ating justice, no? Kaya taon po talaga ang bibilangin dyan. Okay, nandito naman pakibasa, may mahabang tanong si Anonymous. Ikaw magbasa niyan.
1: Galing kay Anonymous, 4 years na po pa lang, wala kaming natatanggap na suporta o allotment sa asawa ko po na seaman. May dokumento po ako, marriage certificate, birth certificate ng dalawang anak, notarized compromise agreement kasi nangako po siya na 15,000 kada buwan po on board. Pero hindi po ito tinupad. Police certification, VAWS case, psychological
0: Wow.
1: evaluation, major, meron pala siyang psychological evaluation na PTSD dahil sa abuse. Tanong po, attorney, saan po ako dapat lumapit? Sa DMW po ba o PAW? Ano po ba ang mga requirements para makakuha ng allotment sa agency? pwede po bang mahabol yung 4 years na hindi siya nagbigay? Maraming salamat po.
0: Grabe, kawawa naman to si Anonymous, eh, no? Bakit kanya? Marami rin nagtatanong sa atin, ano, mga seaman yung asawa nila. But, babayero ba mga seaman?
1: Hindi ko alam. Masa nga naman mag-general.
0: Hindi naman, pero marami ganun na, sa bahay kasi malungkot naman sa barko o ganyan. Pero hindi rin po justification yon para mambabae. Ngayon ganito.
1: Absence makes the heart grow fonder.
0: Talaga?
1: Dapat ganun.
0: Oo, sige. Punta na lang sa ibang bansa. Tingnan natin kung mag-miss mo ko. Anyway, so ganito yung saan daw siya lalapit. Ang suggestion ko sa PAW.
1: Hindi, certainly hindi sa DMW.
0: Oo, ano iba kasi yun.
1: DMW po, sila po yung nagbabaston sa mga OFWs at sa mga recruitment agencies. Particularly po sa mga recruitment agencies para po siguraduhin na tama po yung ginagawa nila. Licensed recruitment agencies po sila. Hindi po nila sinasantabi po yung batas at hindi po nila inagrabyado yung mga OFWs. Hanggang doon lang po yun. Pero kung money claims ang pinag-uusapan, labas po yung DMW po siya.
0: For yung clarification po, kasi nga yung gobyerno natin, ewan ko ba't palit-palit, DMW, Department of Migrant Workers, siya po yung dating POEA.
1: Inabsorb lang po yung functions, ginawang isang separate.
0: Iniba yung mga tawag, kaya nakakalito. Kahit ako sanay ako talaga, POEA sinasabi ko. But anyway, pag ganyan, lumapit ka sa PAW, okay, kung wala kang kakayanan kumuha ng abogado. Kasi katulad nito, di ba, iniwanan ka na nga, di ba? Ano ba to? Nagano? Na may kabit, tapos hindi na nagbibigay ng suporta, 'di ba? Tama ba 'yon? Nagkaroon na siya ng mga depression, okay? So ano bang gusto mo munang mangyari? Gusto mo ba siyang kasuhan sa ginawa niya sa iyo in a sense na parang bawsi kasi po 'yan eh. Yan ba 'pag nangangaliwa? O kaya halimbawa hindi nagbibigay ng support dahil sinasadya niya para controlling ka, that can be violation of Republic Act 9262.
1: Pero,
0: or bawsi law or gusto mo kumuha lang ng suporta. Pwede naman yon.
1: At yung back wages, yung back support na 4 years na sinasabi mo, pwede yon. Kasi
0: pwede
1: po,
0: rin yun.
1: Meron pong kontrata ko yung pinirmahan, yung compromise agreement, kontrata yon. At lahat po na nasasad sa isang kontrata, pwede po siyang enforce within 10 years po from the time na lumabag po yung isa. So, pwede mo kunin yung hindi binigay do, which is yung kabuuan. At may pamamaraan naman dito, pwedeng, kunwari, sumweldo yun, may mga deposit accounts dito yun. Kung ikaw ay nakakuha ng judgment sa korte base dun sa compromise agreement na pinirmahan mo, tapos hindi siya nakabayad, pwedeng kunin yung laman ng bank accounts niya para makuha yung hindi sa ibinigay na support. At bukod pa dun, yung pasweldo niya, pwedeng patuloy na i-garnish yun ng korte kada buwan para makatupad dun sa agreement na pinirmahan ninyo.
0: Ang tawag dyan, support in arrears. Eh, no? Yan. Yung ibig sabihin yung back support, yung alam nyo po, kaya kayo, wag ho kayong yung hindi nagsusuporta sa anak ninyo. Kala nyo parang kung kailan nyo lang gusto. Pwede po singilin yung suporta na dapat binigay ninyo yung support in arrears. Ika nga. O sige, may katanungan si Lirech.
1: Oh, galing kay Lirech. Good morning, Cheryl to eh. Good morning po. Tanong lang po, ano po ang dapat gawin pag pinagbibintangan ka ng jowa o kabit na wala naman pong katotohanan? Magagamit bang ebidensya ang pag-angkas lang sa motor? Ano po ang gagawin kung tumatawag po siya sa ibang tao at pinananakot niyang kakausapin ang anak ko patungkol sa bintang sa akin? Isa po akong OFW. Salamat.
0: Sa Cheryl. Kawawa naman, umangkas lang siya sa motor, pinagbintangan na siya na kabit.
1: Oo.
0: Or jowa nung inangkasan niya. Diba? Ganun ba yun ngayon? Baka naman kasi iba ang higpit ng yakap. But anyway, sige. So, hindi naman ka...
1: Hindi ebidensya yung pag-angkas ng motor, ha?
0: Oo.
1: Sakma ka, lalo na jowa o kabit, eh.
0: Okay.
1: Ano ba to? Parang hindi naman kasal rin, eh. Pero kung kasal man, hindi po sapat yung pag-angkas sa motor. Ang pinaparusahan po ng batas po ay sexual infidelity sa pagitan po ng dalawang mag-asawa.
0: Ngayon, pwede kung nakita ka nakaangkas sa motor, galing kayong motel. O, di ba yun? Ganyan, pwede yun. Itatagpe. Alam nyo po sa mga kaso ng adultery, concubinage, tanggap naman po na hindi naman po talaga magkakaroon ng ebidensyang actual. Bira po yung kotida. So, may circumstantial evidence.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pag-angkas sa motor, hindi enough. Pero sabi ko, kung lumabas kayo ng motel, medyo sabihin, pwede yun. Pwedeng gamitin yung mga circumstantial evidences na ganyan. Pero, ba't ko ba siya binibigyan ng ikatatalo pa niya? Meron siyang, tinatakot daw, no, na gusto siyang sabihin na, kakausapin ng anak niya.
1: Alam mo, yung pagtawag pa lang sa ibang tao, yun na kagad paninirang puri na kagad to eh. Oral defamation. Tapos gumamit pa siya ng isang, kung gumamit ng messenger, mas mataas yung penalty o. Magiging 4 years to 8 years na pagkakulong, di ba? Pag yun yung ginamit mong pagtawag. Pero yung pananakot itself, dahil tinatakot mo, nagagawan mo ng krimen. Kahit hindi pananakit, pero po kasi yung pananakot na meron kang gagawang krimen laban sa isa, which is in this case is kakausapin ng anak patungkol dun sa bintang. Ibig sabihin, sasabihin yung anak na kabit raw siya nito, ito po by itself is already a crime. At ang krimen po nito ay grave threats. Grave threats po ito. At ang penalty po nito, malaki. Kung hindi ako nagkakamali, ay 2 to 4 years po ng pagkakulong din.
0: Tapos pag gumamit pa yan ng messenger, ganyan,
1: Oo, di tumakit lahat ninyo.
0: bakit moral, anong moral lesson dito? Huwag po gagawa ng krimen gamit ng
1: Ang sel...
0: computer or social media.
1: Actually po,
0: Tumataas
1: nakasulat
0: po, nasa batas yan.
1: eh.
0: Tataas po ng isang
1: Isang
0: degree.
1: 1 degree higher po kung gumamit po kayo ng isang computer system o electronic device sa pag-ano, commit ng krimen. So example nga po ng mga abogado nito, pag yung isang tao, pinukpok mo ng cellphone,
0: Ayan, no, ano ba yan?
1: mas
0: Wag
1: mataas
0: po
1: po
0: kayo
1: ng...
0: maniwala. Joke po yun. Joke po yun. Baka maniwala sa'yo to. Naman,
1: Joke po yan,
0: di ka
1: joke.
0: marunong mag-joke eh. So anyway, sige. Ito po, may katanungan si Key. Pagdating po sa barangay, sinigawan ng nanay ang akusado na adik at sabog. Pwede ko bang idemanda ang nanay ng oral defamation? Pina-drug test ng akusado at negative ito. Kung sakaling ireklamo ko siya, pwede bang diretso piskal na o barangay pa din? Salamat. Key, depende ha. Kasi unang-una, kung halimbawa nakabarangay, ano kayo, yung parang
1: Sa loob.
0: mediation, yung sa katarungan pang barangay, di ba, yung mga, ang tawag dito, sa mga lupon. Kasi ang mga, kumbaga may
1: Eh,
0: protection, dahil
1: pagdating
0: lang,
1: pa lang daw eh.
0: may protection kasi kung nasa gitna kayo ng sa lupon, no, na confidential nga yung mga ganyang bagay at hindi pwedeng gamitin laban sa'yo. The purpose is para talagang you can speak freely. Pero kung hindi naman sa ganung mga level, Attorney Carl, nasa barangay lang kayo, hindi naman before sa lupon, no, na governed by those rules, eh hindi naman pwedeng basta-basta lang ganyan, di ba? Tinawag raw na addict.
1: Actually, kahit nga mag-positive sa drug test yun eh. Pag ikaw tinawag ka addict publicly, oral defamation po yan. Oral defamation kasi sabi po ng pagtas po natin, whether real or imagined. Kung totoo man o hindi, hindi ka pwedeng ipahiya nung maski sino man dahil lang sa bagay na yun.
0: At kung yan ang krimen, isasampa mo, hindi mo na kailangan dumaan ng barangay. Sapagkat ang kailangan lamang po dumaan sa barangay ay kung same city kayo o kaya ito is a crime na punishable by less than 1 year imprisonment.
1: Maximum na po dapat
0: So kung
1: yun.
0: krimen po na higit 1 year ang
1: Tulad nito,
0: pagkakakulong,
1: na defamation.
0: ay ito po ay hindi na kailan dumaan ng barangay. Diretso ka na sa piskal. Kasi
1: Kasi,
0: nga, nakakatawa naman, doon ka ulit sa barangay.
1: 6 months to 2 years po ang ano ang length ng imprisonment po sa oral defamation. So hindi na talaga dadaan sa barangayan.
0: Kawawa naman ang pagbintang adik. Pero alam niyo po, aminin niyo po, raise your hand kung guilty kayo mag-judge. Alam mo, meron kasing stereotype na itsurang adik eh.
1: Ano ba? Mukhang adik. Ano ba mukhang adik?
0: Ano ka ba? Di ba pag may nakita ko, uy, mukhang adik, di ba? So, feeling ko naging biktima yung anak mo ba sa ganon? Di ba yung kaya kayo po, huwag kayo masyadong magpapapayat. Kasi pag sobrang payat na yung sobrang hollow cheekbones, tas di ba ilalim yung ng mata ay
1: Ganun ba?
0: maitim-itim, ay alam mo na yan, adik-adik na yan. Di ba? Ganyan yung mga
1: Ganun ba yun?
0: expression.
1: Nagpuyat lang sa nagtatrabaho.
0: O kaya namumula yung mata. Di ba yung pag ganon?
1: Kakagising lang.
0: I know, pero meron kasing paminsan mga stereotype. So, iwasan na natin mahulog sa
1: Huwag kang
0: stereotype.
1: mangkakahon sa stereotype. Huwag kaling mangkakahon ng stereotype. Okay,
0: Okay.
1: tanong galing kay Angie.
0: Angie.
1: Hello po, ma'am. Good day po. Isa po akong kasambahay sa pamilya ng isang congressman. Nagkasakit po ako at hindi na nakabalik dahil nagpapagaling pa po ako. Yung agency po ay kinuha ang sahod ko noong June 30 bago pa daw ako ireklamo ng employer ko dahil AWOL daw ako. Nagpaalam naman po ako, hindi po ako nag-AWOL. May nalabag po ba ako sa kontrata ko?
0: Bago natin sagutin ang tanong ni Angie, uy, bumabati dito si Cecil Pilien. Good afternoon po, Attorney Nikki, Attorney Carlo. Congratulations po. Uy, thank you for watching.
1: Thank you.
0: Oh, and nice to see you a while ago. Okay, so ganito yan, no?
1: May agency dito ah.
0: Meron po tayong Republic Act 10361, Domestic Workers Act, no? Para lang po may context, maintindihan nyo. Ang pagtatanggal po sa kasambahay, hindi po basta-basta dahil trip nyo lang o kung ano man. May mga grounds po yan. At kung valid naman ang grounds ng employer, let's say,
1: natanggalin, yes.
0: Meron po kasi nga, pwedeng i-forfeit yung 15-day salary. May ganun pong provision sa Domestic Workers Act na pwedeng ma-forfeit yon. At kung halimbawa, pwede ka pa nga makumpel kung less than 6 months, yung pinamasahe sa'yo, para balik dito. Pero, Attorney Carlo.
1: Hindi, pero kung ito kasi, hindi sa akin malinaw kung ikaw ba ay empleyado ng agency. Sabi mo kasi kasambahay ka, pero mayroon agency na involved eh. Kung,
0: baka kinuha siya sa agency.
1: Kung kinuha ka sa agency, empleyado ka nga at employer mo nga yung congressman. At yun nabanggit ka ni Attorney Nikki, yun yung may grounds. Kung may grounds siya tanggalin, talaga ma-forfeit yun. Pero,
0: sabi niya kasi, nagkasakit daw siya, hindi siya nakabalik. Ngayon kasi, ganito ang idea ng AWOL, no? Kung pinapabalik ka, at hindi ka bumalik. So ito, baka kung pinabalik ka ba, tapos hindi ka bumalik.
1: Kasi nagpapagaling pa.
0: Iawol ka.
1: Oo,
0: kasi hindi pwedeng basta kung, di ba, film mo lang. Kailan
1: gusto.
0: Kung kailan mo bumalik.
1: Okay, no.
0: Medyo maano ka talaga doon.
1: Kung kailangan mo rin kasi itindihin na yung pinapasukan mo, kailangan niya rin ng tutulong dun sa bahay nila. Kailangan rin na nangyaya siguro sa bahay. At syempre, hindi ka mapalitan kasi naantay ka bumalik.
0: May tanong si Reggie, kailan po dapat matanggap ang 13-month pay? Okay, ang 13-month pay po that is governed, alam mo, luma na ng panahon ni Marcos po ito, PD 851. At ang sabi ng PD 851, ang 13-month pay must be given not later than December 24. So, not later than December 24. Pero, hindi ibig sabihin, yung employer, kailan December 24 bigay o bago mag-December 24. Katulad sa ginagawa ko po sa mga tao ko, binibigay ko po siya sa mid-year, and then yung balance dun sa bagong, ako, bago pa mag-December 24, kasi magpapasko na po eh. Siyempre, kailangan pang shopping nun. Pero ang naayon naman po sa batas ay at least not later ng December 24.
1: So, pag hindi lumagpas doon, whether divided installments o isang bagsakan,
0: it's up to the employer. Oo, complied pa po yun. So, hindi rin natin pwedeng i-demand na gusto natin hingi ng May, ng June. Hindi pwede kasi ang ayon sa batas eh, at least not later than December 24. O, Attorney Carlo, may tanong si Eric. Tanong lang ako, Attorney. Estafa, falsification of public document, may bail po ba?
1: Meron. Estafa, may bail talaga yan. Medyo meron nakakalito dun sa ano. Una po, yung estafa at falsification, magkaiba po ng krimen yon. At pag pinagsama po yon, ginawa po yung estafa sa pamamagitan ng pag-falsify ng pirma, nakokompleks at tumataas na po yung penalty. May piyansa po yun at nasagot na po sa maraming kaso po ng Korte Suprema. Meron po kasi magulo dun sa bail bond buy guide na parang lumalabas po eh, meron up to reclusion perpetua. Ang sabi lang po ng Korte Suprema dun, yun po up to reclusion perpetua. No?
0: Oo nga.
1: Ano po yun? Ito lang po yung batayan sa pag-compute ng maximum amount ng bail. Pero po hindi nangangahulugan dahil may nabanggit na reclusion perpetua eh. Non-bailable na po yun. Bailable po ang estafa ng mga kaso.
0: Ang hindi bailable, alam ko yung syndicated estafa. Ibang usapan yun.
1: Yun.
0: So, pero hindi po ibig sabihin porket bailable, estafa galore na tayo, ah. Wag po. Wag po tayong gumagawa ng krimen dahil hassle po talaga kahit na bailable yan. Okay? At ito, may tanong, no? Ihabol natin to. At tanong ko, Attorney, galing kay Jose. Yung photocopy video, matibay bang ebidensya sa korte? But photocopy video? May photocopy video?
1: Photocopy at video. Pati ba yun?
0: Alam ko yan sa dulo siguro impeachment. But anyway, bigay mo nga ano bang sitwasyon pag nagpa-present ka ng video. Pwede ba kung ano-anong video lang i-present mo?
1: Basta po pag video po, kasi alam naman natin pag video, talagang buong buo. Alam mo dapat yung storya. So pag merong isang party ng video ang pinresent, kailangan nung unang-una matutukoy po kung sino po yung may hawak talaga o kumuha ng video na yon. Tawag po doon authentication. Kung anong ginamit niya, kailan niya kinuha to, saan niya kinuha, anong device ang ginamit para pagkuha ng video. At kailangan din po mapatunayan na preserved po at unaltered po yung video. Kailangan i-authenticate kasi ang dali na po ngayon mag-photoshop.
0: Lalo na ngayon, diba? Hindi lang photoshop, AI.
1: Nakatakot
0: po yung ganun. So tama rin po talaga, ino-authenticate niya na.
1: Pag
0: so,
1: hindi po na-authenticate, hindi po magagamit na ebidensya. Kasi walang kasiguraduhan na totoo ito. Yung photocopy naman po, halos pareho na po siya ng validity o katuwang na po siya ng
0: original
1: na document. Halos. Kailangan lang walang duda yung kanyang execution na genuineness.
0: Okay.
1: Kasi kung sinabi mo na peke yan, ay hindi, wala nang kapantay siya ng original. Pero kung hindi mo sinabi na peke yan, pero sinasabi mo lang na photocopy lang yung wala kang original, tatanggapin po ng korte yun kasi tinatanggap na po
0: binago na
1: kumain
0: eh,
1: sila.
0: no, nung panahon ng higpit.
1: Oo, nung panahon po nung
0: sobra po kami
1: kumain
0: noon,
1: kami.
0: grabe yun, di ba? Talagang
1: Payaman po talaga.
0: original. Imagine, may kliyente ko, pakihanap naman yung original
1: Oo, payaman
0: kasi
1: na.
0: syempre
1: Meron pa rin namang pamamaraan, pero papahirapan pa rin eh. So ngayon po, wala na pong ganung hirap. Basta wala pong issue dito sa
0: Okay.
1: genuineness.
0: Yes. So maraming salamat mga katropa. Time's up na po kami. Pero don't forget po to like, follow, subscribe sa aming YouTube, TikTok, Facebook at Instagram. And of course, nandito po kami every Tuesday. And starting today, 2 o'clock na po kami ng hapon, 2 to 3 p.m. Muli po, kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
0: Para sa Ang Buhay at Batas.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Alas 8 sa isda po ng umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report, Pilipinas. Ito si AM Band, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Martes na po. Ngayon ay araw ng Martes, July 28, 2026. Hapon yung SONA. Ang daming report. Ang daming pangako. May mga ilang nakakatuwa. Okay lang, di ba? Okay na. May ilang hindi naman nakakagulat, pero hindi natin inaasahan, pero hindi tayo nagulat. Meron namang sabi nga, ewan ko ba kung maniniwala ka o hindi. Kasama support na si Jersey Martizano. Ako po si Ira Panganiban. Ito ang mga paksa nating tao. Malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Asahan ngayong araw. Pasulinahan sa overpricing, iimbestigahan ng Kamara. Pangulong Bongbong Marcos, pinatatanggal, pinakakalos ang systems loss charge sa kuryente. Pangulo ako ng Pilipinas, hindi ng pamilya. Sabi nitong si Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw siya pangulo ng pamilya o ng mga kaibigan. Si dating Speaker Martin Romualdez na siyang pinariningan ni Pangulong Bongbong Marcos ay may sagot na sa pahayag niya. Tax relief para sa mga magagawa, maliliit na negosyo sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, sinabing mahigit 800 milyong piso mula sa anomalya sa flood control na ibalik na sa kabanambayan. Ang mga kontraktor, pinapa-aresto, inisyuhan na hold departure order. 12 senador absent sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Paste Duterte, pinayuhan ng palasyo. Impeachment, hindi naman magiging hadlang sa paghimaya sa 2027 proposed national budget.

disinformation, kinukonsidera ang malaking problema ng bansa. Ayon sa 70% ng mga Pinoy, base sa lumabas na survey. At PNP, kinukonsidera ang Australia-style social media ban sa mga minor de edad. Ito po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as always, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Dan, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Si Steel Joan. Good morning, Sir Ira P. Dan, like, and share. So yan, si Steel Joan, si Mark Mallorca. Gayahin nyo. Like, share, subscribe. Para dumaki ang barangay natin. Si Menchime, Tuesday morning, Sir Ira P. Good morning, Menchime. Sabi ni Menchime, sobrang puro kasi nung halinga ng sona ni Marcos. Ni Joan Sua, ewan kung sumunod ang electric company sa sinabi niya. Yan, sus. Ay, nako. Sa inyo, may mga naniniwala, may mga hindi naniniwala, at may mga cynical, sabi nga. Yung hindi sigurado kung anong iisipin nila. Tataya ng panahon ngayong umaga, ngayong alas 8 ng umaga, Martes, July 28, 2026. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto ngayon sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales at Bataan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at tidlat dahil sa habagat. Ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat din pag-ulan, kulog at tidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at tidlat dala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at tidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.38 ng umaga, lulubog mamaya ang alas 6.27 ng gabi. 49 minutes pa rin ang lamang ng liwanag sa dilim. Mas mahaba pa rin ang liwanag sa dilim, ha? Oh, malapit na mag-September. September, lalamang na yung dilim sa liwanag, eh. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mas mahaba na yung nighttime kaysa daytime. Ano naman iniisip nyo? Sa mga nag-aabang, Mercy Fernandez Narciso, daming kayabangan na sona at puro drawing. Good morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Sa mga nag-aabang sa exchange rate natin ngayong umaga, ang exchange rate ng piso sa dolyar ay 61 pesos and 71 centavos right now. Yung ngayon mismo, 61 pesos and 71 centavos.

0: di sumasaya ang OFW, lumulungkot na negosyante. Isa to say, kailangan i-address dapat kahapon ni Pangulong Marcos eh. Drastically declining value ng peso. Kasi kahit itaas mo na itaas ang sweldo ng mamamayang Pilipino, wala namang halaga ang pera niya sa ibang bansa. Pipili ka pa rin ng dolyar eh para gumastos sa ibang bansa eh, di ba? Eh kung walang halaga ang piso mo, di ba? Kahit, sige, dumoble nga yung sweldo mo. Mula 20,000 naging 40,000. Yung binibili mo naman dolyar mula 50 naging 62 pesos. E di wala rin. E karamihan naman sa mga binibili natin, imported. So binibili natin ng dolyar tapos bebenta natin sa piso. Pero hindi ko na dinigyan. Hindi ko na dinigyan paano i-address yung rapidly declining value of the Philippine peso. Hindi ko yung pag-address ng economic issues, inflation, etc. Pero yung nandinig ko, palliatives eh. Hi, Ms. Amoya Bernante. Good morning, Sir Ira. Morning, MRP. Nagtinda na lang ako kahapon. No watching, Sona. Marami ka naman nabenta. Sa ibang, well, actually, tinalakay din to sa Sona kahapon. Asahan na muli ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw ayon sa mga nagbebenta ng langis sa bansa. Sa magkakahiwalay na advisory ng Petron Corporation, Sea Oil Philippines Incorporated at Shell Philippines Corporation, sinabi nila na itataas nila ngayong araw ang presyo kada litro ng gasolina ng 6 pesos and 80 centavos, diesel ng 7 pesos and 30 centavos, at kerosina ng 4 pesos and 20 centavos. Ulitin ko, tataas ngayong araw ang presyo ng kada litro ng gasolina, 6 pesos and 80 centavos, ang diesel 7 pesos and 30 centavos, at kerosina 4 pesos and 20 centavos. Maging ang Petrogas at Unioil ay magpapatupad ng kaparehong presyo maliban sa kerosina na hindi nila dala. Epektibo ang adjustment kanina alas 6 ng umaga. Nagawan daw nila ng paraan. Pero kasi ako, middle class ako eh. Di ba, hindi naman ako kumikita ng dandang milyon eh. Hindi rin naman ako kasama sa mga inaayudahan ng fuel. Di ba? Middle class ako. Kami yung tax-paying bulk of the Philippine population. Kami yung masipag magbayad ng buwis eh. Tapos lahat ng binibili namin may buwis. Pero hindi ko nararamdaman yung ayuda sa gasolina. Wala akong nararamdaman. Pag nagpakarga ako, yun pa rin, di ba? Nung magkagulo-gulo sa Middle East at umabot ng mahigit 100 piso ang kada litro ng gasolina, yung kakauti at kakatiting kong naipon, pinili ko ng isang mumurahin at maliit na hybrid vehicle para lang hindi ganun kalaking ginagastos ko sa krudo at sa gasolina. Isipin nyo yun, di ba? Well, actually ngayon, nakagaan sa akin yun. So, di ba? Ano na talaga? Dinedevelop ba natin yung independence natin sa energy demands? Kuya Ang Loredaha, every Tuesday, choose to smile. Welcome back, Lodi Kuya Ira V. Panganiban. Bukas yung Bambaklaran, Malolos, Bulacan. Sabi pa ni Angel Loredaha, susunod na RJ Patrol with Angel Almonte. Kapi kape, paring Mon Samson Bullet, Manila Bulletin. Done, like, and share. Mga kabandido at KMRP. Reality, tapos na Sona ni PBBM kahapon. Tapos na nga. Diba? Hindi ko nararamdaman eh. pipilitan pa nga akong gumawa ng hakbang para gumanggang ang buhay ko, eh, di ba? Ibaling gastusin ko na lang yung mga pinaghirapan kong ipunin, di ba, na salapi para sa aking kinabukasan. May kinabukasan ba? Carlito Caviles, good morning, Sir Idol. San Coso, gundang umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Pinabubusisi naman ni Navotas Representative Toby Chanco sa Kongreso ang ilang gaso binahan dahil sa pagtataas sa presyo bago pa man opisyal na ipahayag ang pagtataas sa presyo ng langis. Inihain ng mambabata sa House Resolution No. 217 kung saan hinikayat ang House Committee on Energy na imbestigahan ang premature na pagtataas sa presyo ng gasolina at panawagan na rin sa Department of Energy na busisiin ang mga gasolinahan na nagpatupad ng pagtataas sa presyo at patawan na rin ang multa dahil sa paglabag sa fuel pricing regulations. Ang resolusyon na inihain ng mambabatas bago pa man balikatin ng mga motorista ang panibagong pagtaas sa presyo ng langis. Ang panibagong pagtaas na ito ay kasunod lamang ng naganap na pagtaas sa presyo noong July 21, last week, kung saan ang diesel ay tumaas ng 10 pesos and 68 centavos kada litro, 3 pesos and 65 centavos per liter naman ang gasolina, at 11 pesos and 77 centavos ang kerosina. Sa ilalim ng Republic Act No. 8479, o mas kilala bilang Downstream Oil Industry Deregulation Act, ang Department of Energy ay natasang magsagawa ng pagmomonitor sa industriya ng langis at tiyakin ang transparency, fair competition, and consumer protection. RV Morales, good morning, Sir Ira. Nakakatuwa talaga pati yung ni-repair na San Juanico Bridge ni-report pa. Obligasyon naman talagang gawin nila yon. Ang ano, isa sa legacy project ni Leon, wala talagang nagawang infrastructure sa 4 years niya. Naku, taray ko. Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Ang pinalakpakan kahapon sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko lang alam kung katulad nung palakpak dun sa flood control, ito rin mga ito na may problema dyan ang pumalakpak. Nanawagan din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Ito ay dahil hindi na niya dapat pasanin ng mga sambayanan ang gastos mula sa mga kakulangan ng sistema ng distribusyon ng kuryente. Sinabi ni Marcos ang panukala sa kanyang ikalawang State of the Nation address, ang system loss ay tumutukoy sa diferensya sa pagitan ng kuryente pinapasok sa distribution system ang aktual na nakukonsumo at sinisingil ng mga customer. Maaari itong dulot ng technical efficiencies at pagnanakaw ng kuryente. Sabi ni Pangulong Marcos kahapon, hindi naman daw tayo dapat nagbabayad ng kasalanan ng power distributor o power producer. Ama yun, tagal ko nang sinasabi, di ba? Parang ano yan eh, parang yung restaurant. Di ba? Yung restaurant, pagtingin mo na resibo mo, meron tinatawag na system loss. Ano yung system loss sa restaurant? Di ba? Yung mga nabasag na pinggan, yung mga nasayang na pagkain kahapon, yung mga natapon ng mga hindi sinasadya, di ba? Sa inyo sisingilin. Hindi mo kasalanan 'yon dahil ikaw ay bumibili lang ng pagkain, di ba? Pero sinisingil ka para doon. Di ba dapat dahil negosyo sila, yung losses dahil sa pagkakamali nila sa operasyon nila ay sila ang bumabalikat. Sa loob ng mahigit 30 taon simula nang i-privatize yung power generation at power distribution, taong bayan na ho ang nagbabayad ng pagkakamali ng mga industriya. Saka naman nakakita na ang pabrika, di ba? Ipapatong sa singil mo yung ano nila, system loss nila dun sa gumagawa ng sapatos, yung sobrang balat, sa'yo sisingilin nyo. Di ba? Yung parang ganun. O may, o yung makina nila, gumagawa ng sapatos, di ba? Biglang nasira. Sinira yung isang batch ng mga sapatos. Singilin nila yon dun sa mga iba pang bibili ng sapatos na maayos. Di ba dapat sinasalo nila yung ganung mga losses, ika nga? Hindi, di ba? Sabi ni Roxanne Coso, table charge. Table charge. Wala nang table charge. Bawal nga yun eh. tawagan ng The Zona is Far From Reality, sabi ni Marlene T. De Los Santos. Di ba? Kaya pinalakpakan to eh. Kasi joke yan eh. Joke. Isa pa sa, well, malaki. Pero inaasahan, tulad na sinabi ko kahapon, inaasahan ko na itong balitang to. Dahil sa mga developments last week, ano? Pero ito, anyway, malapit ng sampahan ang patong-patong na kaso si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez kaugnay na umanoy katibulian sa mga flood control project. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon, kasabay ng pag-uulat sa naging resulta ng investigasyon sa mga kontrobersyal na proyekto. Ayon sa Pangulo, nauna nang nakasuhan at nakulong ang ilang kontratista, matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga mambabatas kaugnay sa investigasyon. Sinabi rin ni Marcos na halos 25 bilyon na ang halaga ng mga nabawi na freeze at napreserbang pera at mga ari-arian ng mga akusado, habang mahigit 800 milyon na piso na ang naibalik sa National Treasury. Sa loob ng isang oras at 25 minutong sona, umani na masigagong palakpakan ang anunsyo ni Pangulong Marcos sa pagpapalawak ng exemption sa income tax at bawas buwis sa maliliit na negosyo, pati na pagsusulog sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang mabuwag ay pinapasang system loss sa mga electricity consumers. Excuse me po. Kabilang sa mga panukala ang pagpapalawak ng income tax exemption upang maisama ang mga empleyadong kumikita na hanggang 350,000 piso kada taon, na pagbaba ng income tax ng iba pang manggagawa at pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Isinusulong din ng Pangulo ang pagbibigay ng tax amnesty sa mga hindi nabayarang income tax, estate tax, donor's tax at value-added tax, kabilang ang mga kaukulang multa upang mabigyan ng panibagong pagkakataon ng mga magkaroon ng pagkautang sa buwis. Ang pinakamalakas na hiyawan at palakpakan ay nang inanunsyo ang pagbuwag ng system loss. Sa kasalukuyan, sinisingil pa rin sa mga consumer ang system loss sa kanilang electric bill, kasama pa ang value-added tax na ipinapataw rito. Siningil na tayo, siningil pa tayo ng tax, siningil na tayo ng lugi nila, siningil pa tayo ng tax. Hiniling ni Marcos sa Kongreso na may pasang sariling kuryente act upang mas mapadali at maging mas abot kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage systems sa mga bahay. Si Julio M. Trenta, good morning sa lahat. Napakaganda ng sona ni President Bongbong Marcos Jr., the greatest president ay este president. Salbahe ka, Julio M. Trenta. Iginagalang naman ni later Representative Martin Romualdez sa mga nangipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kaugnay ng mga isyong ibinabato sa kanya. Iginit ni Romualdez na hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato habang naninindigan na handa siyang sumailalim sa tamang proseso ng batas. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na batid niya ang bigat at sakit ng kontrobersiya para sa kanilang pamilya, ngunit tinatanggap niya ang posisyon ng Pangulo. Sinabi pa ng dating Speaker na tumpak na sundin ang batas at gawin ang tamang proseso, ngunit kailangan anyang patunayan ito ng mga ebidensya. No? Tapos tinangka niya umalis ng bansa bago isampay yung kaso sa ombudsman. Gagalit yung mga abogado niya, ba't daw ina-announce ng Bureau of Immigration yun? Di ba, nakakasira daw sa imahe ni Martin. Hindi ko alam kung siseryosohin ko yun o hindi. Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng government assistance programs at panukalang tax relief measures na naglalayong pag-aani ng financial burden ng milyong-milyong mga Pilipino, partikular na ang vulnerable families, mga manggagawa at small businesses. Sa kanyang panglimang State of the Nation address sa Batasang Pambansa Complex kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos na ang gobyerno ay naglaan ng mahigit 60 bilyon para sa assistance programs hanggang sa katapusan ng taon upang matulungan ng mga Pilipino na makaagapay sa nagpapatuloy na economic challenges. Sinabi pa ng Pangulo na ang pondong nabawi mula sa irregularidad sa government projects ay agad na ilalaan sa mga programang direktang napapakinabangan ng publiko. Sinabi pa ng gobyerno na i-recalibrate nito ang assistance programs para makover ang mas maraming Pilipino na nangangailangan, kabilang na ang pantawid pa pamilyang Pilipino program of 4Ps at walang gutom program. Ang pinalawig na tulong niya inaasahan na aabot ng 3.5 million beneficiaries ng dalawang programa, 1.5 million minimum wage earners na miyembro ng SSS at 2.5 million na mahihirap na Pilipino na hindi pa nakatatanggap ng tulong ng gobyerno. Ani Pangulong Marcos, ang patuloy na tulong ay ipaabot sa transport sector, magsasaka at iba pang agricultural stakeholders at overseas Filipino workers na naapektuhan ng global uncertainties. Maliban sa pinalawak na social protection program, sinabi ng Pangulong Marcos na hangad niya na makapagbigay ng kaginhawaan sa middle class at small businesses na patuloy na nararamdaman ang epekto ng economic disruption. Sa kabilang dako, hinikayat naman ng Pangulo ang Kongreso na magpasa ng batas na magpapalawak sa economic sa income tax exemptions sa mga manggagawa na kumikita na hindi hihigit sa 350,000 taon-taon at bawasan ang income tax rates para sa ibang manggagawa. Tinuro ng Pangulo na ang panukalang reforma ay naglalayon din na alisin ang minimum corporate income tax para sa small businesses at pagkalooban ng tax amnesty. Binigyan din ng Pangulo ang aral na natutunan mula sa kamakailan lamang na krisis. Tinukoy ang kahalagahan na palakasin ang national security, tiyakin ang food at energy stability para talihing malakas at matatag ang international relations at paghusayin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis at epektibo makatugon sa panahon ng emergency. Anya, mga aral na ito ay makatutulong sa gobyerno na paghusayin ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nabibilang sa vulnerable sector. Roxanne Costo, Sir Ira, yung Miralco Bill po sa condo, meron din pong systems loss. Mukhang wala namang naka-jumper. At tayo may system loss. Si Joa, nakala naman ng mga abogado niya, hindi sira ang imahe ni Tambi. Talaga, oh. Si Tatay Stras Fernandez, maayong buntag by Ira. Alam kaya nung mga palakpakers kahapon na hindi mangyayari yung pag-alis ng systems loss, amendment ng APIRA, income tax exemptions, etc. kung hindi sila magpapanukala at magpapasa ng batas? Parang hindi. Di yata nila alam yun. Di yata nila alam na sa kanila tinuturo ni Bongbong Marcos yun. Palakpakan sila ng palakpakan, tapos mag-iingay sila. Hindi naman natupad eh. Hindi yata nila alam na sila yung sinasabihan ni Bongbong Marcos noon. Hoy, ito gagawin nyo! Tulungan nyo ako! Ito gagawin nyo! Alam nila, palakpakers lang sila, di ba? Hindi nila alam magtatrabaho sila. Pagpabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos sila mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 8:10 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

las 8:33 se pone Umaga. Nagbabalikan yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Si Julio M. Trenta, nung nagpalakpakan ng daghiyawan kahapon, napasigaw din ako ng Hinebra, Hinebra, BBM. Salbahe ka talaga, Julio M. Trenta. Steel Joan, wala yon, dead malang mga buhaya. Akalae mo, super palakpak, may kasama pang hiyawan at sipol. Patawa talaga mga buhaya. Alam kaya nila na yung ilan sa mga sinasabi sa State of the Nation address, sa kanila nakapatukoy yun. Diba? Yung halimbawa, yung sa Epiralo, para dun sa tanggalin yung systems charge. Sa kanila yun eh. Kailangan amendment sa Epiralo. Kongreso gagawa nun eh. Palakpakan sila ng palakpakan. Tapos next year sasabihin nila, hindi natupad kasi hindi kayo nagtrabaho. Mark Mallorca, nag-ala JFK si BBM kahapon. Magpapalibad daw tayo ng rocket bago matapos termin niya.

0: anyway, sandali lang, sandali lang. Unahin na muna natin to at mahirap yung nakatambay to at baka mag-init ang ulo, magalit sa akin eh. Pag-alisear mo na ako. Ayaw ko nang nesear mo na ako. Si Pangulong Marcos ay nasa probinsya ng Davao at namamahagi ng tulong ngayon sa may bahagi ng Davao de Oro. Narito ang ulat mula kay Chona Yu sa Palasyo ng Malacanang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Matapos ang Sona kahapon, ratsyada na naman sa trabaho ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Davao de Oro ang pupuntahan ngayon ng Pangulo. Dito ay magsasagawa siya ng inspeksyon sa Davao de Oro Provincial Hospital. Ito yung unang event niya para tingnan ang mga natapos at kasalukuyang improvements ng project. Pupuntahan ng Pangulo ang pagpapatupad ng bawat bayan makikinabang sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Occidental. Ito yung programa niya na bibigyan ng bigas, tig 200,000 pesos ang bawat barangay.

0: 1, 2, at 3 sa Barangay Riverside sa Calinan District. Samantala, walang nakaschedule na palace briefing ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro.
1: Kahapon, kanina dinidiscuss ko. Kahapon, palakpakan ng palakpakan yung mga congressman dun sa State of the Nation, tsaka mga senador dun sa State of the Nation. Hindi nila alam yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kanila yun. Sila yung magtatapos.
0: Totoo. Dahil ang magagawa ng Pangulong Marcos ay manawagan at hikayatin yung ating mga mambabatas na amyendahan na yung IPIRA law at huwag nang ipasa sa ating mga consumer yung systems laws na yan.
1: Ang dami sinabi ni Pangulong Marcos. Limiting taxes, both for individual and corporate, tax amnesties, IPIRA law, Energy Act, adjustment ng Energy Act at yung Avida Energy Vehicle Act. Ang dami niyang sinabi, ang dami niyang pinano. Pero pag pinakinggan mo, sinasabi niya yon dun sa mga mambabatas. Di ba? Gusto ko gawin to, pero kailangan kong gawan ninyo ng paraan para magawa ko to. Di ba? Palakpakan naman ng palakpakan yung mga mambabatas. Parang feeling ko sabi nila, yay, ang galing-galing ng speech si Pangulong Bongbong. Hindi nila alam sila magtatrabaho. Tapos next year, kasabihin na naman ng mga militante, walang nagawa. Hindi kayo nagtrabaho eh.
0: Oo. Yun ang problema sa atin. Kasi sabi nga, if I may borrow the line, ipinapahid na naman sa Pangulo. Eh kung tutusin, wala naman siya magagawa doon, kundi hikayatin lamang yung mga mambabatas na amyendahan or ipasa yung kanyang mga panukala. Ang tanong kasi dyan, Sir Ira, kapag yung sa income tax na mga earning ng 350,000 pesos below every year, magkano yung losses ng government dyan at paano i-cover yung makukulekt ng buwis at anong mga proyekto ang maapektuhan o dahil sa pinopondohan na makukulekt ng buwis doon?
1: Iisipin mo ilang milyon yon at 350,000 a year. Computed to how many millions. Habihin mo ng peg natin, 10% withholding tax. Kasi wala nang withholding tax ang 30,000 and below na sweldo. So i-peg mo na sa 10% withholding tax. O at 30,000, 3,000.
0: Ilang Pilipino yan ang
1: tumikita. Ilang million yung 3,000?
0: Income na yan.
1: Diba? Di ilang bilyon na kagad yung nawala dun sa... Eh siyempre yung BIR ang unang-unang papalag dyan dahil bottom line nila yung maapektuhan eh. Diba? Ayaw nila yon. Eh ayaw din ng mga congressman yon. Dahil pag walang kinita ang gobyerno, wala rin silang may paparty para sa kanila, diba?
0: Wala rin. Problema na yan ay. Si Executive Secretary Ralph Recto, Mr. Taxman. Ano kaya ang...
1: Mukhang kailangan yata ang magtrabaho si Joey Salceda.
0: Yun. Siya PLLO.
1: Dahil siya PLLO. Mukhang kailangan siya yung magtulay dun sa langis ng Pangulo sa gagawin ng dalawang legislative houses. Di ba? Kasi pag naapektuhan na yung kita nung alam mo naman yun eh, di ba? Pag lumiit ang budget ng Pilipinas, liliit yung budget ng Senate at Congress. Ayaw nila yun.
0: Paano, anong gagawing solusyon doon kung i-exempt na nga sa tax? Anong bagong tax naman ang gagawin? At saka yung sa systems laws na yan, tatanggalin nga. Baka naman bibigyan lang ng ibang mukha at doon pa rin naman. Kasi malaking pera ang pinag-uusapan natin, mawawala.
1: Alam mo, parang restaurant lang yan. Nung araw, yung table charge ang tawag dun sa mga pansingil nila, dun sa mga doses nila sa pag-operate ng restaurant, nabasag na pinggan, napanis na pagkain. Pinagbawal sa batas yung table charge. Alam mo kung ano na siya ngayon?
0: Service charge.
1: Oh, diba?
0: Kaya... pag kumakain, parang pag nakikita mo sa bill, huwag na tayong mag-tip kasi meron na eh. Automatic eh.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Service charge. Kaya lang, kawawa doon yung servidor. Dahil hindi sa kanya pupunta yung dapat na tip na pera niya. Ganon din tayo. Kawawa din yung dapat na tumatanggap ng systems loss na pera kasi hindi sa kanya napupunta. Napupunta doon sa oligarko dun sa mas mayaman pa sa mayaman.

0: Tayo.
1: Talaga tayo. Lugi tayo. Lugi tayo. Natin si Bo. Tuloy mo yan, BBM. Tuloy mo yan. Tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Salamat, Sean. Good morning.
0: Tupay ka dyan. Mula rito sa Palasyo ng Malacanang, ako si Shona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Uy. Shona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Ngayong alas 8:42 na po ng hapon, ng umaga. Carlito Caviles, sa kapal ng mga mukha nung nasa House of Representatives, hindi na nila ramdam yun. San Costo, Sir Ira, paano po yung rocket po ng space program? Rocket ba o rocket? Ano talaga yan, ha? Yung rocket na yan, maging rocket, ha? Betty Prias, good day, sir. Ang palakpakan na yon, ng mga oto-oto, pang-aasar lang yon. Lahat yon, mga magnanakaw yon. Ay, Ms. Amoya Bernante, 100% agree. 12 million at 20 kilong bigas bida kahapon. Early Uyang, good morning, Sir Ira. Welcome back. Thank you. Patulad na nabanggit ko kanina, kinumpirma ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joy Salceda na pinag-aaralan ng Senado ang pagbuo ng isang ad hoc committee upang matugunan ang legislative bottleneck na nag-aantala sa ilang mahalagang panukala kabilang ang mga priority bills sa paglago ng ekonomiya, infrastruktura, enerhiya, maliliit na negosyo at reforma sa eleksyon. Sa isang panayam sa mga mamamahayag, kay Salceda, sinabi nito na ang layunin ng ad hoc committee ay pabilisin ang aksyon sa mga priority bills na nakatuon sa pagpapalago ng ekonomiya na naantala dahil sa mga isyu sa organisasyon at proseso sa loob ng Senado. Inamin ni Salceda na may mga priority bills na nakapasa na sa Kamara, ngunit hindi ito na ilulusot sa Senado dahil walang counterpart na panukala, dahil dito bumagal ang deliberasyon sa mga mahalagang panukala. Mark Mallorca, wala tayong problema sa baha. Kung papahigop natin sa mga sip-sip kahapon sa Sona, ang tubig ko na lang. Hihikain ako sa inyo talaga. Inihayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na mahigit 800 milyong piso na halaga ng mga ari-ariang nauugnay sa maanualyang flood control projects ang naibalik sa pamahalaan. Sa kanya ikalimang State of Nation address, sinabi ni Marcos na bahagi ito ng tinatayang 20 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten assets na konektado sa kontrobersiya. Idinagdag ng Pangulo na ipinauubaya niya sa Office of the Ombudsman ang pag-uusig sa mga kaso habang nagpahayag ng tiwala na maglalabas ang hukuman ng reasonable verdict. Earth-shaking po ba talaga ang speech ko hapon na? Some parts were great, some parts were, and some parts were dry. Pantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na mga civil society group. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panglimang State of the Nation address kahapon. Para walang overpricing, siniguro nila na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Ay sa Pangulo, mula nang tumama sa bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, ay agad siyang nagdeklara ng State of Calamity o National Energy Emergency. Sinabi pa rin ng Pangulo na ang pera sa taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba na niya at sa halipan niya ay nagamit ito sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Naglabas naman ang Sandigan Bayan 3rd Division ng Warrant of Arrest laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kahapon. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinalaman sa umano'y conflict of interest ng kongresista sa ilang proyektong pang-imprastruktura. Nagpanabas din ng korte ng hold departure order laban na kay Ang na nagbabawal sa kanyang umalis ng bansa habang dinidinig ang kaso. Matatanda ang nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 14 na bilang ng graft laban kay Ang dahil sa umano'y koneksyon nito sa isang construction firm na nakakuha ng 214 million peso halaga ng kontrata mula sa Department of Public Works and Highways. Isa siya sa 8 binansagang kontraktor na pinakakasuhan ng ICC, samantala naglabas din ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Naglabas din ng Sandigan Bayan 3rd Division of Warrant of Arrest at Hold Departure Order kina dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go, dating Sultan Kudarat Mayor Dionisio Besana at mga municipal employee na sina Alan Bayani at Maya Mario Labrador na harap sila sa kasong malversation. Kognay ng PDAF o Priority Development Assistance Fund SCAF. Si Steel Joan, yung mga baha ipapaipon nga ba ni BBK literal para magamit sa pack silica na nangangailangan ng maraming tubig? Shirley Uyang, halata namang rehearse ang standing ovation at palakpak ang pumapalakpak, may freebies. Mark Mallorca, Idol Ira, dapat isip-sip sa mga pumapalakpak sa zona yung tubig ulan tapos dalhin nila sa mga dam natin. Shirley Uyang, BBM, goa muna bago dada para may maniwala, state of the neck mo address. Talbahay ka, Shirley Uyang. Kalahati naman ng mga miyembro ng Senado ang hindi dumalo sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, kabilang sa hindi nakadalo si Senate President Pro Tempore Vice President Vicente Tito Soto III at Senador Panfilo Ping Lacson mula sa hanay ng Majority Block. Ayon kay Soto, meron umano siyang bad colds kaya ayaw niya makahawa sa mga kasamahang mambabatas. Puspusan umano ang pagpapagawad niya para makapasok na ngayong Martes. Sa hanay naman ng minority, hindi dumalo sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Ligarda, Robin Padilla, Mark Villar, Christopher Bongo at mga nakakulong na sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, pati na ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Estrada ay nakakulong sa plunder kaugnay ng flood control scandal, samantalang si Marcoleta ay dahil din sa plunder kaugnay na hindi nito pagdeklara ng 75 million donation noong 2025 midterm elections. Si De La Rosa inisyo ng warrant of arrest ng ICC kaya patuloy sa pagtatago. Ay, si Bob Palanca. Good morning, Bob. Good morning, good morning, good morning. Si Merlison din pala, nasa Sydney ngayon. Tama ang barkada kong si Jess Garcia. Alam akong kumpare, nagsama. Good morning, Bob Palanca ng BYD. Si Mark Mallorca, daig pa nila yung esponja kung sumipsip. Si Rick Abuacan, good morning, Sir Ira, mabuhay ka. Pinayuhan ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na huwag magbulag-bulagan at huwag ipahid kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga gawain ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng paghahalintulad ng alkalde sa mga kilos ng Pangulo na umunoy galawang sindikato. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na noong panahon ng Duterte administration, ang PNP ay ginawang pinakamalaking organized crime group. Patayaan niya ito sa dating tauhan ni dating Pangulong Duterte na si Colonel Jovi Espinido. Tinukoy rin ni Castro ang umunoy pamimigay ng pera para pumatay kung saan naitala ang maraming pagpatay kaugnay sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Hindi pa ako ano yun, ha? Sandali lang, ha? Masyado tayong akusasyon pa lang yun. Wala pang napapatunayan doon, ha? Kayo, ha? Hindi naman mapipigilan ang nagpapatuloy na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte ang deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Sinabi ito ni Vice Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos bilang pagbibigay katiyakan dahil ilang araw matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos ay isusumiti na ng administrasyon ang inihandang National Expenditure Program o NEP na agad namang isasailalim sa pagsusuri ng Kongreso. Dahil ang impeachment trial niya ay nasa Senado at wala sa Malacanang o wala sa malaking kapulungan ng Kongreso ay mapagtutuunan ng pansin ng mga kongresista ang paghimay sa 2027 budget at sa iba pang legislative responsibilities na kaloob sa proseso ng budget ang unang magsusumite ang ehekutibo ng NEP sa Kamara bilang basehan ng General Appropriations Bill at ang House Committee on Appropriations ang magre-repaso sa panukalang alokasyon ng pamahalaan bago isagawa ang agency-level hearings. Inaasahang sa buwan ng Agosto may susumite ng Administrasyong Marcos ang kanyang panukalang budget para sa 2027. Tiniyak ng Batang Marcos na magpapatuloy ang reforma sa panahon ng paghimay sa 2027 proposed national budget at mabigyan ng sapat na panahon ng civil society groups na makatulong din sa pagrepaso nito. Si Luz Papa, Sir Ira, bagay pala sa iyo ang hugis bigas face kaysa sa dati mong round face. Paano may sakit po eh? Si Harvey Morales, so kung lalabas kaya Sir Ira, kung lalabas kaya si Senador Mato, mapapadala kaya sa The Hague kahit may banta na si Trump na lahat ng sumusuporta ay may sanction? Ano opinion mo? Thanks. Hindi pa naman nabubuwag eh. Kampanya pa lang yung kay Donald Trump eh. So unless and until maging definite na yung pagbuwag sa ICC, pag lumitaw si Bato at inaresto, siguradong itatapon yan sa ano, sa The Hague. Ano question yun? Ano siya eh? Nagkasubuan na yan eh. Di ba? Napasubo na si Boeing. Wala na eh. Di ba? So yes, until the US succeeds in dismantling the ICC, delikado pa rin si Bato. Sabi ni Shirley Uyang, happy present ka na. Di buo araw pag di nakapanood at makikinig sa iyo. Thank you, Shirley Uyang. Kino-considera ng 72% adult Filipino ang false information bilang malaking problema sa bansa. Ito makikita sa resulta ng Pulse Asia July 2026 survey. Sa ulat ng Bayan National Survey, sa mga nasabing sagot, ang false information ang nakakuha ng 32% at nagpahayag na very big at 40% naman ang nagpahayag ng somewhat big. Samantala, may 24% naman ang nagpahayag na hindi indecision sa usapin habang 4% naman ay tinuturing ang pagpapakalat ng fake news ang maituturing na maliit na problema. Sa kabila ng natuklasan, mayorya naman ang nagsasabi na ang disinformation ay isang malaking alalahanin. 56% lamang ng adult Filipino ang nagpahayag na ang trustworthy ang source para iberipika kung ano sa dalawang magkaibang bersyon ng impormasyon ang totoo. O para dun sa mga subscriber ng Prime Water, naglaan ng 6.7 billion ng Crystal Bridges Holding Corporation ng bilyonaryong si Lu Shuko para si rehabilitasyon at expansion ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ito ang pinakamalaking investment ng Crystal Bridges sa Prime Water matapos makompleto ang pagbili ng water firm mula sa Villa Group noong May 2026. December last year, inanunsyo ng Villa Group na kukunin ng Crystal Bridges ang 100% stake ng Prime Water ayon kay Jose Paulino JP Santa Marina, Director ng Crystal Bridges. Ang 6.7 billion investment ay gagamitin umano sa construction at rehabilitation ng mga water treatment plants, pumping stations at sewage, septage treatment facilities, ganyan din ang pagkakabit at pagpapalit ng mga transmission at distribution pipeline. Pinag-aaralan naman ng PNP ang pagre-rekomenda ng social media ban para sa mga menor de edad katulad na ipinatutupad sa Australia upang mapigilan ang online radicalization at mga insidente ng pamamaril sa paaralan. Sinabi ito ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang panukala matapos ang 44th Association of Southeast Nations Chief of Police Conference sa Pasay City kung saan unang tinalakay ang school shooting kasama ng online exploitation, trafficking at iba pang krimeng nakaapekto sa mga bata. Ang Australia na dialogue partner ng ASEANOPOL ay nagpasa noong nakaraang taon ng batas na nagbabawat sa paggamit ng social media ng mga edad 16 pababa. Ayon kay PNP Director for Investigation and Detective Management Brigadier General Matthew Bakay, maaaring irekomenda ng pulisya sa Kongreso ang kahalintulad na paghihigpit isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Tacloban City noong Hunyo na ikinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng 20 iba pa. Iniugnay ng PNP ang ginawa ng 2 minor de edad na suspect sa matindi exposure sa online violence sa social media at sa marahas na sandbox game na Gorebox. Tama na. Nauubos na hangin ko. Ah, basta, hinihimay-himay ko pa yung ano, yung State of the Nation address. Marami pa ako nakikita eh. Next few days, iisa-isayin natin, unti-untiin natin laman ng State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, ha? In the meantime, batch muna ako, mauna na ako sa inyo. Ah, mauna na ako sa inyo. Lag po ka alis dahil susunod sa atin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Sunod yan sa ating Morning Report Pilipinas, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DCRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I'll see you back tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Usapan din natin ano ba mga nangyari dyan sa State of the Nation Address. Ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero siyempre unahin muna natin ano ba ang lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Mula po sa latest report ng PAGASA, ang sabi po dito kanina alas 3 ng hapon, may isang low pressure area ang nakita dyan, tinatayang nandiyan sa 310 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Kaya po dyan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Ang mararanasan dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa LPA. Iba pang bahagi ng Bicol Region, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil naman sa easterlies. At ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon ay makararanas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa easterlies. Iba pang bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa localized thunderstorms. Ang araw lulubog mamaya, alas 6:27 ng gabi. Maaga-agang lulubog ngayon. At syempre, sisikat naman bukas, alas 5:39 ng umaga. Ayan po latest mula sa PAGASA. Tuloy na tayo dito sa ating mga balitaan. Ngayong araw na ito ng Martes, 28 sa buwan ng Hulyo. Malapit-lapit na matapos ang Hulyo. Malapit na. Ito'y ibig sabihin pagtapos ng Hulyo, Agosto na. Tapos isang buwan na naman, magsisimula na ang ating Kapaskuhan pagdating ng Setyembre. Yan, Ayan po mga nangyayari dito sa ating bansa ngayon. At syempre, doon sa ating mga balitaan, ano ba ang mga binanggit nito si Pangulong Ferdinand Marcos kahapon? Alamin natin yan. May mga inilista ako dito, dito sa mga kanyang binanggit kahapon. Marami-rami ito kasi dami rin niyang binanggit. Halos at kalahating oras, nasa 1 hour and 26 minutes, yung kanyang naging State of the Nation Address kahapon. Kaya medyo marami-rami itong nailista ko rito. Yan, ha? Pero siyempre, una niyang binanggit itong tungkol dito sa mga corruption na yan. Lalo po dito sa ating mga nangyayaring kinakaharap na malawakang korupsyon sa flood control. Yan. Yan po mga ilan sa mga binanggit nito si PBBM. At yan nga ang papag-uusapan natin ngayon. Marami po mga bagay na direkta maka-apekto sa atin, yun eh kung matutuloy. Kasi yan naman yung mga pangako pa lang. Diba yan yung mga plano na gagawin ng presidente. Pero yung iba, hindi natin direktang mararamdaman. Pero sabi nga, para din sa ating ikabubuti. Ayun ang sabi, ha? Ito, si PBBM, si President Ferdinand Marcos Jr., doon sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, ang tinukoy po niya dito, itong mga ginawa ng kanyang administrasyon, lalo na po dito sa mga usapin tungkol po dito sa flood control. Ayan, ano bang mga nangyayari dyan sa flood control na yan? Tingnan natin. Dito sa mga binanggit ng presidente, ginamit po niya itong kanyang ikalimang State of the Nation Address para tutukan itong dalawang crisis na sinasabing naging malaking pagsubok sa kanyang administrasyon dito sa mga nakalipas na taon.
Ito yung

0: corruption scandal, kahit dyan sa flood control, at syempre itong matinding economic fallout dahil po dyan sa pagsasara ng Strait of Hormuz, dahil dyan sa gulo sa gitnang silangan. At yung kanyang opening portion sa kanyang talumpati, siyempre, nangako siya ng full accountability dito po sa corruption scandal na yumanig sa ating bansa last year. At sabi niya sa Kongreso na yung kanyang pinsan, yung pinsan niya, si dating Speaker Martin Romualdez, malapit na makulong. Ayan, si PBBM mismo nagsabi niya, malapit na makulong. Ito nga, may kinalaman niya sa mga anomalyang flood control projects. At yung halos 25 bilyon ay na-recovered na, o na-freeze na yung mga account ng mga accused dyan. At sabi pa ng presidente, dun sa kanyang mga panimula, dito daw yung mga announcement niya tungkol dito sa amyenda sa Epiralo, ito yung sa kuryente, tapos yung sa mga binabayaran daw natin, yung system loss na yan, at yung tatlong bahagi nitong tax relief package para sa mga middle class, ito yung mga direkta nating mararamdaman to kung ito'y mapagtitibay sa Kongreso. Ayan. So, tingnan natin, dito po sa mga binanggit ng presidente, ako yung tinignan ko rito, isa na dito yung tungkol sa bigas. Kasi sabi po nito si PBBM, nakapag-distribute na raw sila ng mahigit 26,000 metric tons ng bigas. Ayan, at sa 2,500,000 pamilya, dahil nabawasan daw ang kita dito sa matinding ating fuel crisis. At ito raw ay magpapatuloy pa hanggang sa makabuang 8,000,000 pamilya ay mabigyan na ng bigas. Yung benting bigas, meron na, yung programa na yan, ang sabi po ng presidente, yan daw initiative na yan na ni-roll out nationwide last year, ay marami na nakinabang, 12,000,000 Pilipino nakinabang dyan. At meron na raw 800 Gadiwa outlets na dyan po yung mga magsasaka, mga mangisda ay direkta nilang na ibebenta sa mga consumers yung kanilang mga produkto. At saka nagpapatupad rin daw ang gobyerno ng price cap dito po sa imported rice sa panahon ng emergency. At halos 2,000,000 farmers at fisher folk yung nakatanggap sa ilalim ng presidential assistance to farmers, fisher folks, and families at the height of high fuel prices. Marami nakatanggap daw niyan. At syempre, yung binabanggit pa rin dito, doon sa kanyang unang binanggit, flood control, pero ang tinignan ko rin dito, yung gamot. Yung gamot program ng PhilHealth. Ito okay din itong gamot program ng PhilHealth. Actually, ito direkta na nating mararamdaman ito sa magitan po yung yakap center. Yan. Pwede na mag-claim yung mga PhilHealth members na mga gamot na kakailanganin nila, lalo na yung mga maintenance medicine. Meron na raw mga 2,000 accredited providers. At ito ang benefit nito, kung kayo PhilHealth members, 20,000 pesos ang nahalaga ng gamot ang pwede niyong makuha dyan per year. Yan actually, nasubukan ko ito. Meron kasi dun sa malapit sa amin, may yakap center. Nagpunta ako, niregister, tapos binigyan ako ng reseta. Dinala ko sa isang butika, walang babayaran. Pakita mo lang yung reseta. Nililista lang nila yung reseta. Yan, meron kang ilan lang naman yung binigay na mga gamot wala pa siguro mga 100 piso yun Pero ang binibigay pong limit sa atin sa mga affiliate members ay 20,000 pesos. Yan, so yung binigay na reseta sa akin siguro mga wala pang 100 piso yung halaga ng mga gamot na na ni Rosetta. So marami-rami pa. Ni 29,990 pa na pwede pang magamit. Ah. Eh pang isang taon 'yan. So nakalista raw po diyan 75 klase ng gamot kasama yung mga antibiotics, mga gamot para sa hika, sa high blood, ha, cholesterol, diabetes, ubo, ha, sa lagnat at mahigit pang 300 Pilipino na raw ang nakapag-avail niyan. Ah, dito sa unang 7 buwan nitong taong ito. Yan. Yan pinakikinabangan na, nandiyan na yan. Ay ang, kaya lang, ang sinasabi ko dyan, sana mas marami pang gamot. Ha? Sana mas marami pang gamot yung mailagay dyan. At sana ay wala nang listahan ng gamot. Kung ano, total, 20,000 naman ang ano eh. 20,000, naglaan naman sila ng 20,000. Eh, dapat wag na sila maglagay ng limit ng gamot. Kasi yung ibang gamot, wala dun eh. Hindi kasali sa listahan. Ha? Kaya pag bibili ka, gagastos ka pa rin. Dapat dito ilagay na kung ano lahat ng gamot. Kung anong kailangan mo, eh, kunin mo. Ha? Dapat ganun ang ginawa dito. Para hindi na katulad ngayon, ang nangyayari, pagka bibili kang gamot, hindi kasali sa listahan yung gamot, hindi ka mabibigyan ng reseta. So wala, bibili ka rin ng gamot pag wala dun sa listahan. Although karamihan naman nandun, pero may mga gamot na hindi kasali sa listahan. So gagastos ka pa rin. Eh sayang naman. Sana ang ginawa na lang, inilagay na lang, total 20,000 yan. Ah, edi 20,000, yaa mo kung ano yung gamot na bibili nung sa reseta. Ah, di ba? Eh, nagtataka ako bakit mayroon pang limit eh. May listahan pa sila ng gamot eh. Eh total, 20,000 din naman yung gagastosin. Yan naman ang limit. O, ano ba ang gusto nila? Baka gusto nila eh, huwag maubos yung 20,000. Ano? Para maraming matira, kaya hindi lahat ng gamot nilagay doon. Bibili ka pa rin. Eh, kung magbibigay ka ng ganyan, dapat lubos-lubosin na. Diba? Lubos-lubosin na para lahat ng gamot, makukuha mo na, di mo na kailangan gumastos, di mo na kailangan maglabas ng pera. Nabanggit din ng Pangulo yung Paxilica. Ito po yung controversial ngayon dahil marami pong tumututol dito. Maraming tumututol dito sa Paxilica Industrial Hub na itatayo dyan sa Tarlac. Ha? Ito po ang sinasabi nito si President Marcos na yan daw. Ha? Ito raw ay produkto ng 23 bansa na pinangungunahan ng US. Ito pong Paxilica Initiative na yan. Na sinasabi nito si President Marcos na ito raw ay bubuo ng isang tinatawag na ecosystem na nasa gitna na itong artificial intelligence o yung AI. Ito raw strategic component na yan dyan sa Luzon Economic Corridor. Yan daw hub na yan, magsisilbing isang advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain, sabi ni PBBM. Kaya lang hindi niya nilinaw, ano ba ang mapapala natin dyan? Ha? Ano ba ang magiging papel ng Pilipinas dyan? O sabi magbibigay ng trabaho, magandang trabaho, tama ang sweldo. Yan, ayan ang sinasabi. Yan daw ang gobyerno inalok na 1,620 hectares dyan sa New Clark City, sa Capas, Tarlac, para dun sa planong Paxilica Hub na yan. At yung mga supporters, sa dyan, sabi, ito raw ating bansa ay makakasama na sa isang regional technology hub. Pero yung mga farmers naman, mga grupo ng mga magsasaka, mga environmental advocates, mga indigenous people, iba't iba mga organization pa rin, ano? Medyo nag-aalala tungkol po dyan sa proyekto na yan. Dahil ito raw, alam nyo, yung AI, yung ganyan, matakaw sa kuryente yan. Ha? Matakaw din sa tubig. Ha? Yung mga data centers na tinatawag. Matanong nyo, bakit matakaw sa kuryente? Siyempre, gagamit ng kuryente yan. Bakit naman tubig? Kasama ba yung tubig? Opo, kasi mainit yan eh, nag-iinit yan. Ha? Hindi kaya ng mga fan lang yan, saka ng mga aircon. Yan, gagamitan ng tubig. Para yung tubig, dumadaan dyan, yan yung magpapalamig din. Parang mga nuclear power plant. Pag so, ano yan, may mga cooling system sila dyan, tubig ang ginagamit. Ayan, ganun po ang, kaya sinasabi nila, yung tubig, malaki ang demand nito sa tubig. Dahil gagamitin niya sa cooling system. Siyempre, nag-iinit yan eh. Pansinin niyo yung computer, pag ginagamit niyo, di ba? Yung mga laptop niyo, kahit yung mga cellphone, mga gadget, pansinin niyo pag ginagamit niyo. Nag-iinit yan. So, kailangan ng cooling system. So, yun po ang gagamitin, tubig. Kaya sinasabi nila, matakaw sa tubig ito. Mamumroblema nga magsasaka dyan. Tapos sa kuryente, malaki ang magiging demand nito sa kuryente. Baka kapusin tayo, wala naman tayong mga sapat na supply pa ng kuryente. Yan, pero alam nyo, ang tinitingnan ko rin dito sa usapin ng Pax Silica, paano ba ang mangyayari sa atin? Tayo ba ay magiging assembly, ano na naman tayo? Assembly line bang idadali nila dito? Factory lang, i-assemble lang. Ha? Ang maganda sana dito, yung may tinatawag na technology transfer. Dito sana gagawin yan, para may makuha natin yung technology, makagawa na tayo ng sariling atin. Ha? Kasi ang mangyayari, kung assembly lang tayo, i-export natin, tapos maraming mga component dito kukunin. Ha? Mangyayari niyan eh, mga mabibigay lang natin yung mga yan lang yung wala tayong ibang makukuha, wala tayong matututuan sa kanila, wala silang mai-transfer sa atin na teknolohiya. Yun, ha, mas maganda sana yung technology transfer ang naibibigay sa atin para nakakagawa na rin tayo ng sarili natin. Alam nyo, yung Taiwan, yung China, ganyan eh. Pati itong South Korea. Yan ang nangyari sa kanila. Kaya ngayon, tingnan nyo, nakakagawa sila ng sarili nila. Meron na silang sarili. Yung China, di ba? Dati wala. Pero nung naglipatan dun, yung mga factory, dyan dinala. O ngayon, nandyan na sa kanila lahat. Mga fake, mga counterfeit, nagagawa na nila kasi alam na nila paano gawin eh. Nakabuo na rin sila ng sarili nilang mga cellphone brand, 'di ba? Na malalaki, magaganda, katulad niyan. Banggitin na natin, 'di ba? Yung mga Huawei, Redmi, mga ganyan, 'di ba? Yan eh, mga ZTE, mga component diyan sa electronics, nagagawa na nila dahil po yan sa technology transfer din. O yun sa South Korea, ganyan din. Alam niya yung Samsung. Nagsimula yan eh. Yung may-ari niya, nagsimula. Nagsimula siya, nagtitinda lang siya ng mga tuyo. Tuyo at daing. Yan ang Samsung. Tuyo at daing. Pero after ng World War II, napalaki niya yan. Naging nag-manufacture sila ng mga iba't iba mga opponents hanggang nandito na sila ngayon sa technology. Di ba? May nakukuha sila. Sana may makuha rin tayong ganyan. Yan ang problema sa atin eh. Wala tayong ganyan, yung mga high value export. Ang export lang natin eh, mga manggagawang Pinoy. Di ba? Yan ang ating export. Pinakamalaking export natin yan. Itong ating mga OFW. Pero yung ibang export natin, mga konti-konti lang ang presyo. Di ba? Hindi katulad nitong mga yung China, di ba? Ang lalaki na ng yung South Korea, may mga kotse na sila, ine-export din. Yung Vietnam, naunahan na tayo, di ba? May sarili na sila. May sarili na sila mga manufacturer ng mga electric vehicle. Pero kung sa bagay, dito po sa atin, may nagsisimula na ng ganyan. Ha? Yung electric vehicle. Na nakita ko na yung kanilang ginagawa. Itong Francisco Motors, gumagawa na sila ng ano, ng electric vehicle. Ang hindi ko lang alam kung yung bang mga component niyan ay ginawa na rin dito. Baka puro imported rin ang component niyan. Kasi maganda eh, nakita ko yung picture nung ano eh, nung produkto nilang ilalabas. Wala pa naman ngayon, mga next year pa raw. Wala pa ngayon, pero at least nagsisimula na, meron na. Maganda, maganda yung ano. Ha? Pwede raw ikumpara yan dun sa yung mga nakikita natin ngayon dyan sa kalye, mga BYD. Ah, pwede ikumpara daw doon. Ah, kaya lang eh, yun nga, ang tinitingnan natin, eh yan ba mga component niyan eh, gawa na rin dito. Kasi meron naman tayo mga technology dyan, paggawa ng baterya, motor, ah, pwede naman dito yan. Pero yun lang, hindi natin alam kung yan ba dito galing yung components, at yan ba o sa atin. Mas maganda sana kung dito na rin manggagaling yan mismo. At di na natin i-import. Kaya maganda po ito. Kahit pa paano, matugunan lang ng gobyerno itong mga concern nitong mga tumututol dito sa Pax-Silica hub na ito. Ano, ay siguro magandang pakikinabangan natin dito. Lalo na kung ito ay may kasamang technology transfer. Yan, ha? Okay. Ay, may report muna si Chona Yu. Ito raw 3 bilyong pisong ayuda na bubuhos na sa mga biktima ng lindol sa Visayas at Mindanao. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Umabot na sa mahigit 3 bilyong pisong ayuda ang naibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa may 600 pamilya na nabiktima ng mga nagdaang lindol sa Visayas at Mindanao. Sa sona ng Pangulo kahapon, sinabi nito na patuloy ang pag-aayos ng pamahalaan sa linya ng komunikasyon, supply ng kuryente, tubig, pati na ng mga kalsada. Nakapagbigay na rin niya ang pamahalaan ng pagkain, gamot, cash at tahanan sa mga biktima. Nais ni Pangulong Marcos na agad na makabangon at makabalik sa normal na pamumuhay ang mga biktima ng lindol. Sabi ni Pangulong Marcos, sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy systems upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Yan, ha. Eh, binanggit din ng presidente tungkol dito sa racket. Magkakaroon na raw tayo ng sarili nating space center. Para makakapag-launch na tayo ng racket sa space. Or at least launching toward it, sabi niya. Sabi nito si PBBM, dyan daw sa Cagayan, yan daw geographically and economically primed para dyan gawin yung unang spaceport. Ha? At dyan daw yung maglalunt ng mga rocket. Ha, yung mga gagawin dyan, next year na raw gagawin yung mga test dyan. Ito, ano raw ito? In partnership with the South Korean Aerospace Company. Yan, ha? Total, meron na tayong meron na tayong PhilSA, di ba? Tayong Philippines Space Authority. Ayan. Tapos itong ating AFP, gagamit na rin ng mga satellite. Yan, sinasabi na rin nila yan. Kaya maganda rin ito, no? Kung ito ya talagang magiging maayos. Pero alam nyo, yung budget dito, ang problema. Malaking gastos na naman dito. At sana ito rin yung sinasabi natin, yung mga technology transfer. Yung makagagawa na rin tayo ng sarili natin, mga drones, di ba? Mga ganyan. Yun. Yun ang maganda. Sana mangyari talaga yan. Ito mga sinasabi ng presidente. Pero isa sa mga pakikinabangan natin agad, ha, kung sakasakali at ito'y ipapasa ng Kongreso. Ito pong panibagong tax relief. Yan, dito po sa kanyang zona, sinabi ng presidente, ha, sabi niya hindi na hihilingin. Ha? Aatas na ang Kongreso. Kumbaga, idedemanda sa Kongreso na yung mga ganito, yung mga pakikinabangan agad, i-aksyonan. Ito pong tinatawag na three-part relief, tax relief package para sa mga middle class at mga small businesses. Una, i-expand na raw yung income tax exemption para lahat. Ngayon kasi, 250,000 lang exempted sa tax. Pag ang kita mo, 250,000 pababa annually, wala kang babayaran sa tax. Kahit yan ay business, kahit yan ay employment, basta 250,000 pababa, walang bayad sa tax yan. Ayan po yan. Ngayon, i-expand yan. Gagawin ng 350,000. Ayan ang exempted na sa tax yan. Na magkakaroon na raw ng mga reduction dyan, siyempre. Tapos yung income tax mula sa iba pa mga workers, kasali na rin yan. Tapos yung isa, exempt na rin yung mga small business mula dun sa minimum corporate income tax. Ang malaking bagay po yan para dun sa mga ating mga MSMEs na hindi naman lahat ng MSMEs ay milyon ang puhunan. Iba dyan eh, 50,000 lang, iba 10,000 lang, depende po yan. Ha? Napakalaking bagay po nito na exempted na sila dito sa minimum corporate income tax. At siguro mas maganda, isama nyo na yung mga compliance, mga reporting compliance, bawasan nyo na para sa mga MSMEs. Maliliit lang naman ang kita nyan eh. Ayan ha. Tapos, yung pangatlo, yung amnesty dito sa unpaid income, income, estate, value-added tax, kasama na yung mga penalties, na raw yan, may amnesty na yan. Ha? Wala ng penalty, wala ng lahat yan. Ha? Pero babayaran nyo yan, siyempre. At siyempre, ang masakit lang dito sa BIR, ha? Para mawala na yung mga open case mo sa BIR, kung di ko nagre-report, di ka nag... kasi kung halimbawa ikaw yung income tax mo o kung yung mga tax mo meron kang quarterly, ha? Eh, hindi ka nakakapag submit ng ITR mo ng quarterly. So meron ka ng mga open case na tinatawag. Ngayon, pagkaya ni gusto mong ma-close na yung mga yan, wala ka nang alalahanin, magbabayad ka pang 5,000. Biruin nyo, wala nang kinita, magbabayad pang 5,000. Dapat yung wala na yan. Ha? I-close nyo na lang, magsimula ng fresh start. Eto, sabihin nyo, sige, lahat ng may mga open case dito na wala naman talagang benta, hindi lang nakapag-submit. Kasi ano nangyayari dito sa mga MSMEs, kahit walang kita, kahit walang benta, magsasubmit ka ng iyong tax return. Diba? So, yung talagang walang kita, alisin nyo na yung 5,000. Wala nang kinikita . Pagbabayarin nyo pa ng 5,000 para ma-close yung kanyang mga open case, di ba? Alisin nyo na, ang singilin nyo na lang ng 5,000, yung may kaya magbayad ng 5,000. Di naman kasi lahat na ni, yung mga yan ni, maliliit na negosyante, gusto maging legal. Ha? Hindi naman sila ganyan ka, wala naman silang budget para kumuha ng accountant. Para kumuha ng mga ganyan, nakakaligtaan yan madalas. Nakakaligtaan na. Nalalampasan na. Pag lumampas na, may penalty na yan. Dapat sabihin nyo na, itong maliliit, ha, yung wala naman talagang mga kinita, lalo na yung kailangan lang mag-file for compliance, wala naman benta. Kahit wala kang benta, kahit walang kita, magpa-file ka pa rin ng iyong ITR, di ba? Mga quarterly, mga ganyan. Dapat wala nang babayaran na 5,000 yan. Sinisingil pa rin ng 5,000 para ma-close yung kanilang open case. Yun po, hindi maganda. Ang tingin ko dyan. Kulang lang itong mga sinasabi nga ito ni PBBM. Pero yung sa income tax, sa mga manggagawa, yung sa 350,000, okay yun. Malaking bagay po yan sa mga middle class. Tapos itong mga iba pa, itong mga estate tax. Yan. Okay din yan. Kasi marami dyan eh. Mga nakama na, di ba? Namatay ang magulang, nakama na. Pero hindi pa na i-transfer sa pangalan nila. Yung, ayan, hindi pa nabayaran yung tax kasi wala naman pambayad. Ayun, mahirap dyan, di ba? Tapos eh, habang, dito, habang tumatagal, hindi naman lahat yan nakama na, may pera eh. Ah, yung iba wala naman, amana lang yan eh. Kaya habang tumatagal, lumalaki yung bayad eh. Kaya maganda itong amnesty na ito. Yun ha. Eh, kahit pa paano, makakabawas yan. Okay, mag-break muna tayo. Oras natin, 32 minutes. Makalipas ang alas 4.
2: We're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM. Ugnayang gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po. Na-report muna si Chris Lucas. Itong NGO naglabas ng sariling SONA. Kakulangan daw sa trabaho at mababang pasahod. Ayan ang naglalagay. Sabi, naglalagay daw yan sa bansa sa dagat ng kawalang katiyakan. Alamin natin report mula kay Chris Lucas. Chris?
1: Naglabas ng sariling SONA si Dr. Ren Ofreo ng Integrated Rural Development Foundation at sinabing ang bansa ay tila ba palutang-lutang sa dagat ng kawalang katiyakan o uncertainty. Pinuna ni Ofreo ang kakulangan sa trabaho at hindi sapat na sweldo o yung tinatawag na living wage.
2: Ang malaking problema po ng bayan ngayon, narin tayo sa dagat ng uncertainty. Maraming Pilipino, ordinaryong Pilipino, maninda, manggagawa, magsasaga, kahit ng mga professional, mga small and medium business. Parang very uncertain anong darating bukas.
1: Panawagan niya pa kay Pangulong Bongbong Marcos umupo at makipag-usap sa mga magsasaka at mga manggagawa upang mapagtanto ang tunay na kalagayan at mga hinaing ng mga ito.
2: Talagang ulit-ulit ko po, nasa dagat tayo ng uncertainty. Ang panawagan namin sa Pangulo at saka sa gobyerno, maupo naman kayo sa harap ang magsasaga, sa harap itong mga micro-small business, sa harap yung mga nagsusupikat, mga ibang boses. Pakinggan naman nyo.
1: Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Tuloy pa rin tayo dito sa paghimay natin dito sa mga binanggit dito si PBBM sa kanyang State of the Nation address kahapon. Ha? Dito po, nabanggit din niya dinidiban niya sa Congress. Ito pong IPIRA. Yung pag-amienda dyan sa IPIRA law. Ito yung pinush dati nito si dating Senate President, dati Secretary Juan Ponce Enrile. Yumaang Juan Ponce Enrile. Sabi niya dito gusto ka, gusto ko, happy ka. Diba yun? Naging campaign slogan pa niya yan. Kaya alam, baka ang kausap niya dito mga power producer, mga distributor. Kasi sila mukhang happy dito eh. Ha? Ito mga consumer mukhang hindi happy. Ang taas ng singil sa kuryente eh. Pero anyway, dun po sa SONA nitong si PBBM kahapon, ito po isa sa mga sabi niya noong una, request. Pero pinalitan niya, ginawa niyang demand. Demand na raw sa Congress, amend the Electric Power Industry Reform Act o itong IPIRA para daw matigil na itong mga power firms na to na ipinapasa sa mga consumer itong tinatawag na systems loss. Pinababaya, sinisingil yan sa mga consumer yung systems loss. Tapos kasama pa yung VAT. Yan. Mukhang ano yan, tatanggalin ba ang VAT pati itong systems loss? Ha? Sabi ng presidente, hindi naman daw consumer may kasalanan dyan eh. Bakit sisingilin dyan? So, hindi raw tama na singilin sa mga consumer yung systems loss na yan na hindi naman nila kasalanan. Kaya nire-request daw, so sabi niya, no, we demand for the immediate amendment of the IPIRA to prohibit charging systems loss against consumers including the value-added tax. Ayun ha. Tanggalin na yan, value-added tax. Ayun na. So yung systems loss na yan, ito po yung mga nawawala, mga leakage ng kuryente, kasama yung mga pilferage. Kasi nagde-dissipate yan eh. Yung kuryente habang tumatakbo dun sa mga kable, nababawasan yan. Kaya yan naman, pinapasa ng mga utilities company, mga distributor, sa mga consumer. Ang Meralco po, mayroong sagot dyan eh. Sinasabi ng Meralco na yan daw systems loss inherent na bahagi ng distribution ng ano ng kuryente. Ibig sabihin eh, kumbaga sa ikaw ay umorder sa ano, sa online. May mga order diyan, bumili ka online. Ha? May shipping fee, parang ganun. Kasali 'yun. Sisingilin sa iyo shipping fee. Pero dito po iban sa kuryente, yung shipping diyan, yung kuryente dumadalo 'yan sa kable, 'di ba? Eh doon nagkakaroon ng losses. May mga losses diyan habang dumadalo sa kable ang kuryente. Ngayon, yung losses na 'yan, sinisingil, pinapasa sa consumer. Yun 'yun. Kaya sabi po ng Meralco, 'yan daw eh nandiyan 'yan, kaya gusto nila eh talagang pag-usapan mabuti ito. Sabi ng Meralco, dapat daw magkaroon ng malalimang diskusyon dito po sa usapin ng systems laws dahil ito eh bahagi ito ng ano eh distribution ng kuryente. Kaya kinukumpara ko sa mga umo-order online, may shipping fee. Yan. Eh mangyayari niyan ngayon, ang kuryente free shipping. Yon, 'di ba? Pag inalis mo itong systems laws. May kukumpara natin doon kasi bahagi yan ng distribution. 'Di ba? Pag bumili ka, si-ship yan, may bayad. So dagdag bayad 'yon. So sa kuryente rin, pararaan yan sa kable, pagdating sa iyo may bayad. Pero yung nawala doon pagdating sa iyo, yung mga nag-leak, 'di ba? Eh yung mga nag-leak na isisingilin din sa iyo. 'Yon, ha, ganun ang mangyayari. Kaya yan po sinasabi ng Meralco. Kaya siguro mas ito ay dadaan pa ito, matindi pang dadaanan ito mga usapin diyan sa Kongreso. Alam niyo naman, may mga lobby money diyan, ha. Pagdating sa Kongreso, yung mga lobby money, ha. Malaki rin ang ginagastos diyan. Malaki rin kinikita ng mga congressman dyan. Meron dyan. Siyempre, may mga naglalabi. Siyempre, alam nyo naman sa mga kongreso, ganyan. Para maipasa itong batas, para maganyan ito. Ha? Eh, may maglalabi. Pero dito, paano ba ito? Kasi malaking kumpanya rin ito. Mga electric cooperatives, kasama na yung mga electricity distributors. Yan. Eh, nandyan yun. Kasama yung Meralco. Malalaki rin yan, di ba? So, mainit na balitaktakan pa ito. Matindi pa rin itong mga mangyayari. Hindi ko alam kung talagang itong ipiralo maamyendahan na ang matatanggal yung systems laws na yan sa sinisingil sa atin. Siguro pati yung mga FCDA, tanggalin na rin yan. Yung mga foreign currency differential adjustment na yan, yung FCDA, pag nagbabago-bago ang presyo ng dolyar, mga foreign currency, sinisingil din sa atin yan. Dapat siguro tanggalin na rin yan. Yan, ha? Yan po yung ano, mga nakakataas din ng singil sa kuryente. Etong EPIRA, natatandaan ko to, ha? Ang problema dati yung PPA, ha? Yung ginagamit nila dati, power purchase agreement, diyan tumataas ang singil sa kuryente kasi may power purchase agreement sila sa mga power producer, itong Meralco, mga ganyan. E tinanggal yun, power purchase agreement na yan, tinanggal yan sa pamagitan nitong batas ng EPIRA. Dito sa batas sa EPIRA, pinalit dyan, nagkaroon tayo ng OSM. Itong wholesale electricity spot market. Diyan na ngayon nagbibili, hindi na dun sa mga yung PPA. Ha? Yan, wala na yun. Diyan na sa OSM ngayon. E mukhang lalong tumaas ang singil sa kuryente. Diba? Pero anyway, ito po hintayin natin. Kung ito ba mapagtitibay sa Kongreso, ha? Alalahanin natin, ito po na last year ng presidente. Usually, pag last year na ang presidente, di ba, nababawasan na yung kanyang power. Nababawasan na yung kanyang influence. Yun. Di ba pagka mga ganyan, ang tawag na sa mga ganyan, yung mga lame duck president, mga gano'n na, di ba? Yan yung mga kasi nga, nababawasan na yung kanilang influence. Yan na yan. So, hintayin na lang natin sa Kongreso ngayon kung yan ba yung demand ba ng presidente, papansinin ba yan o ano? Ano ba mangyayari? Okay, tungkol po dito sa isa pang mga binanggit ng presidente, yung disaster response. Ha? Pinagmamalaki po ng presidente na yung ating gobyerno nakapagbigay na ng mga tulong sa maraming pamilya dito sa mga nangyaring lindol, kamakailan, dyan sa Visayas, Mindanao. Ha? Yung nag-boost daw ng 3 billion pesos sa food, medical care, financial at housing. Marami pang iba. Ha? Pero pinagmamalaki niya kasi mabilis din tayo daw, mabilis na tayo ngayon. Hindi na lang yung, kumbaga, hindi na tayo reactive, proactive na raw. Yan sabi ng presidente. Pero ang tinitingnan natin dyan, tinitingnan ko dito, dapat meron tayong, kumbaga, pagdating dito sa mga disaster response natin, may kulang tayo dyan yung mitigating. Tsaka prevention, mitigation at tsaka prevention. Ha? Yun po. Kulang tayo dyan. Yun siguro. Yung response sa ayuda, mga ganyan, tulong, meron, okay tayo dyan. Sa mga rescue, pagliligtas, okay yan. Pero kulang tayo dun sa mitigation at tsaka sa prevention. Yun ang kulang natin eh. Wala tayong ganun. So siguro mas maganda kung merong mitigation at prevention, mas magiging holistic yung approach dito sa disaster response. Kasi pagkawala yun, magiging ganun ka pa rin. Ha? Pag meron, ayun, ang ayuda na lang bibigay mo, tulong, di ba? Mga ganun na lang. Yan. Okay, may report muna. Itong si Chona Yu. Itong Davao de Oro. Kanina po, bumisita dyan si PBBM, ha? Pagkatapos ng kanyang zona, isang araw, nandun na siya sa Davao. Alamin natin, kasi itong raw Davao de Oro Hospital, Monte Vista, in-inspeksyon ni Pangulong Marcos. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
3: In-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang upgraded facility sa Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, matapos masira dahil sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Nabatid na nasa 160 bed capacity lamang ang ospital, pero nasa 263 ang average na inpatients at 206 ang outpatients at 105 ang emergency room patients kada araw. Para matugunan ang kakapusan, dinagdagan ng pamahalaan ang pagpapagawa ng mga bagong medical ward at kayang tumanggap ng dagdag na 61 na pasyente. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo, ang surgery ward at outpatient department. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos ang paglabas ng isang pasyente na nakinabang sa zero balance billing program. Mula July 2025 hanggang June 2026, nasa 81,000 na pasyente na ng nasabing ospital ang nakinabang sa zero balance billing. Nagbigay din ng Office of the President sa ilalim ng Socio-Civic Project Funds ng 147 million pesos sa nasabing ospital. Nagsisilbing primary hospital ang Monte Vista sa mga residente sa Mungkayo, Monte Vista, Compostela, New Bataan, Maragusan, Laak at mga kalapit na munisipalidad. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Tuloy natin yung ating mga pagtsalakay dito sa mga, inihimay natin yung mga binanggit nitong si PBBM. Meron tayong mga ilang nailista dito. Yun, tungkol po naman sa mga trabaho, pinagmamalaki ni PBBM na dito daw sa kasagsagan itong pagtaas ng fuel prices, ang gobyerno ay nakapagsagawa ng 100 fares nationwide. Mga ano to, mga jobs fair ito. Na 300,000 jobs daw nang inadvertise nandyan. At dun daw, so yan, nasa 6,000 ang na-hire on the spot. At sabi pa niya, yan daw eh, yung mga jobs fair na yan, eh, magpapatuloy nationwide, para, lalo na para sa mga displaced workers. Pero alam niyo, yung trabaho, okay lang yan eh. No? Ang kailangan natin dito eh, sweldo. Yan. Ay, yung magandang sahod sana, magandang sweldo. Kasi yan ang isa sa mga dahilan kung bakit yung ating mga kababayan eh nagsisialis ng yung ibang bansa. Ha? Dami kong mga kaibigan, mga kababata, di ba? Mga lumaki. Kasama mo ngayon, wala dito. Nasa abroad na. Ha? Marami na nasa abroad. Iilan na lang naiiwan dito. Kasi talagang ano eh. Talagang nandyan yung ano eh. Ang kulang sa atin, sweldo. Yung trabaho, marami naman nakukuha ang trabaho. Ayun. Pero yung sweldo ang pinoproblema. Di ba? Pero masakit, yung mga trabahong nakukuha, karamihan, eh, yun nga tinatawag na talagang hindi tugma doon sa skills doon magtatrabaho. Ayan, kaya marami rin eh hindi makakuha ng trabaho dahil yung mga manggagawa natin eh kulang din sa kakayahan. Pero magtataka ka dyan, ha? Pag dito sa Pilipinas, di sila matanggap sa trabaho. Ha? Sinasabi, hindi sila marunong, kulang sila sa ganito. Ha? Pero marami rin sa atin, alam nyo, kumuha ng diploma sa rekto. Ha? Nakakapag-abroad. Yung iba rin sa atin, wala talagang alam. Pero pagdating sa abroad, nakakapagtrabaho, natututo. Marami dyan eh. Dito eh, ano lang sila eh, mga ordinary, mga cleaner dito. Pag nagpunta doon, cleaner din. Pero kalaunan, ako, mabalita mo, chef na. Di ba? Mga chef na sila. Mga kilala na. Nagiging mga ano na sila. Sila na mga nagiging boss. Ha? Mga ganyan. Kasi dito sa atin napakahigpit ng requirement sa pagtrabaho, pero maliit naman ang sweldo. Pero doon sa pag nasa abroad na sila, kahit na ano pa yan, ha? Pinipilit nila. Naalala ko yung kinukuwento nito si yung kilalang chef dito sa atin, si ano, Chef Poy Logro, di ba? Eh, nakakilala siya doon eh, yun. Sumikat na. Diyan. Hindi naman daw siya nakapag-aral, hindi siya nag-ano, di ba? Pero, naging ano siya, cook. Pero pag nag-abroad siya, nag-apply siya na chef. Pero pagdating doon, yun. Ha? Naging chef siya. Eh, meron siyang ano, kaalaman din sa pagluluto. Kaya, nagustuhan nung hindi ko alam kung hari ba, kung ano yung nakagusto dun sa kanyang niluto, ay yung ginawa siyang ano, tagapagluto na dun. Ha? Kaya na-promote na rin siya. Lumaki na ang kita. Yun, ha? Mga ganyan eh. Ay, pag dito sa atin eh, ang hirap makakuha nila mga trabaho, pero pagka nasa abroad na, ang gagaling naman. Ano? Pero pag dito, sabi, kulang daw sa skills. Pero pag nag-abroad, abay marunong. Nagagawa nila lahat. Marami dyan eh, wala namang diploma, wala namang, di ba, mga katulad nun, katulad yung kwento nito si Boy Logro, si Chef Boy Logro, di ba? Yung kwento niya, ganun, hindi naman siya nakatapos ng ganyan, oh. Pero yun, naging ano siya, siya yung pinaka-boss ng mga chef, di ba? Eh, mga ganyang kwento, marami po yan. Hindi lang yun. Yun eh, kasi kilala. Kaya yun ang ginawa natin example. Pero ang dami po mga Pinoy na humahawak ngayon ng mga matataas na pwesto, pero hindi naman sila talaga nakapag-aral ng ganun. At hindi sila, pero, ibig sabihin, pag dito sa atin, hindi sila matanggap sa trabaho dahil kulang sa kaalaman, kulang daw sa skills. Pero pagdating sa abroad, aba, eh sila na nagiging boss. Ibang klase, no? Pag dito, wala sila. Pag doon, kilalang kilala at malaki pa ang sweldo. Kaya marami sa atin, nag-a-abroad na lang. Okay, may report si Joe Manlapas. Ito raw mga mambabata, suportado yung active shooter drills sa mga paaralan. Alamin natin report na, Jong.
4: Sinusuportahan ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ang pagsasagawa ng mga active shooter simulation drills sa mga paaralan upang maging handa ang mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril. Ayon kay Bernos, napatunayan na ang kahalagahan ng mga drill sa panahon ng lindol kaya mahalaga ring maturuan ng mga mag-aaral ng tamang pagtugon sa gun attack. Ang hakbang ay kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban noong June 22 kung saan 3 estudyante ang nasawi at 20 ang nasugatan. Samantala, inanunsyo ng Department of Education na magsasagawa ito ng active shooter drills sa mga paaralan. Habang sinabi naman ng Philippine National Police na makikibahagi sila sa mga pagsasanay, magpapalakas ng police visibility sa paligid ng mga eskwelahan at magpapatupad ng iba pang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Sunod natin report ni Chona Yu. Itong 112 million pesos na pondo ibinuot ni Pangulong Marcos dyan sa Davao Region. Alamin natin yan, ha, Chona?
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, nasa 47 million pesos na pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa 237 na barangay sa Davao de Oro kung saan nasa 1,185 na presidential scholars ang nakatanggap ng tig 20,000 pesos na ayuda. Sa Davao del Norte, nasa 44 million pesos ang inilaan na pondo para sa 223 na barangay na mayroong mahigit 1,000 presidential scholars. Nasa 21 million pesos naman ang inilaan sa Davao Occidental para sa 525 na presidential scholars. Pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga estudyante, pag-igihan ang pag-aaral dahil sila ang kinabukasan ng bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Balikan natin itong tungkol dito sa mga binanggit nito si PBBM dito sa kanyang State of the Nation address kahapon. Mahaba-haba yun, di ba? Nabanggit niya rin yung zero balance billing sa mga ospital. Ito, okay din to para sa ating mga kababayan na walang pambayad sa ospital. Pero ito po, ano, para kung doon ka lang sa ward, general ward, di ba? Sa mga hospital ng DOH. Yan. Eh doon, libre na, wala ka nang babayaran doon kahit 5. Ngayon, yung kasi 'di ba, mayroong mga congressman, mga mayor, senador, nagbibigay yan ng guarantee letter para sa mga ganyan. Alam ko yung ibang senador, ibang congressman na mayroon ng pondo, may usapan na sila diyan sa mga ospital. Tungkol dyan sa mga guarantee letter na yan, yung iba meron ng pondo talaga nakalaan dyan para doon. Binabawas-bawas na lang pag may halimbawa, binigyan sila ng guarantee letter for 5,000, halimbawa, babawasin din sa pondo. Yan, may mga nakalaan na silang pondo dyan, alam na rin sa mga ospital yan. Pumipila pa yan, nagmamakaawa pa sa mga staff ng mga congressman na yan. Ngayon, sabi po nito si PBBM, wala na raw ganyan ngayon. Kasi itong mga medical assistance para sa mga indigent, mga financially incapacitated patients, so yung MIFIP na tinatawag, yan daw programa na yan, marami na rin na kinabang dyan, nasa 8 million patients na rin. Sabi ni PBBM, yan daw ngayon, online na. Ha? Yung e-MIFIP na tinatawag, yan, makikita nyo na yan sa e-gov PH super app. Yan. So yung mga gagamit niyan, hindi na kayo pipila. Lalo na online na. Yan na. Sa kakonti na, 2 na lang daw ang requirement diyan. pagkahingi kayo ng tulong dyan. At tingnan nyo na lang sa e-gov app kung paano kayo makakahingi dyan ng tulong na hindi na kayo pipila sa mga congressman, ha? Sa mga mambabatas, sa mga dyan sa mga politiko, mga governor, ha? Yan, hindi na kayo pipila dyan. At yung yakap program, itong yakap sa itong yaman ng kalusugan program, medyo gumanda na rin, ano? Gumanda na rin dahil marami na rin naging miyembro nito. Kasi yung mga ito, ang DOH, ang PhilHealth, nagsasagawa rin sila ng mga sa mga opisina, sa mga kumpanya, lalo yung malalaki, parang nagkakaroon sila ng caravan at para i-promote itong yakap. Yun. Pero marami rin nakikinabang dyan. Okay din kasi libre ang konsulta. Kaya lang, sabi ko nga, dapat ayusin pa yan. Dahil katulad dun sa, sabi ko, meron na dun sa amin, ano? Madalas walang doktor. Kasi isa lang ang doktor eh. Pag wala yung isa, may mga seminar, may mga ganito, may mga ganyan. Madalas walang doktor. Yung matagal dumating ng doktor, alam na natin yan. Kahit sa mga clinic, di ba? Talagang matagal dumating ang doktor. Wala pa. Ganyan. Pero sana, hindi naman yung walang doktor. Kaya hindi ka mabigyan ng reseta, walang doktor. Hindi ka ma-check up kasi walang doktor. Ayun, ha? Yun ang kailangan dyan na papalakasin pa. Ayun, may kulang pa rin. Tungkol naman din sa mga sasakyan, yung mga imported, yung mga electric vehicle, tinanggal na yung tarif dito sa mga electric vehicles hanggang 2028 daw yan para mapababa ang presyo. Kaya ngayon, mapapansin nyo, ang daming mga electric vehicle na tumatakbo sa kalye ngayon. Pag tinignan nyo yung plate number nila, mga green. Yan na, green ang lettering. Ayan po yung mga electric vehicles yan. Makita nyo yan. Mas mura-mura kasi.

0: na kalahati ng mga tumatakbong sasakyan dito sa ating bansa ay electric na pagdating ng 2040. Hindi nagagamit ng itong mga fossil fuel na tinatawag. Ha? Ayan po ang kanyang gustong mangyari. Yun eh, mangyayari yan kung talagang dito po sa atin, ano, manufacturer ng mga ganyan, masuportahan din natin, pati yung gumagawa ng mga components niyan, ha, ay masuportahan din para siyempre, kung gagawa tayo ng electric vehicle dito, tapos imported rin yung mga components, eh, tataas din ang presyo niyan. Okay, tungkol po dito sa mga nangyayaring violence sa school, ano? May binanggit din dyan ng presidente. May binanggit din ng presidente dyan na ito raw eh, meron ng mga ginawaring aksyon. Marami na raw kinuha mga tinatawag ng mga counselor para makausap yung mga estudyante, lalo na mga nagkakaproblema, ha? Nabibigyan na rin ng pansin yung mental health ng mga kabataan. Pero yan eh, kailangan eh, pagtuunan pa rin ng pansin dahil baka kulang yun. Kasi kung mapapansin natin, eh, iba yung ano eh, iba yung naging dahilan nito. Di ba yung nagkaroon ng shooting dyan sa ano, sa yung mass shooting dyan sa Tacloban City. Hindi, iba yung sitwasyon yan eh. Ha? Yun eh, na-recruit. Na-recruit sila nung mga may mga gumagawa ng ganyan, di ba? Ayun yun. Mamaya, tuloy po natin yan, ha? Ay, ano po, oras pala natin eh. 4 na minuto na, makalipas ang alas 5.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayan Gobyerno at Mamamayan. Pangalawang bahagi tayo ng ating UGM ngayon pong araw na Martes, 28 sa buwan ng Hulyo. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating mga balitaan. Itong ginagawa natin pong pagtalakay doon sa nangyaring State of the Nation address ni PBBM kahapon. Ito po. Marami pong gumawa rin ng kanilang kontrasona. Diyan din sa House of Representatives, sa Senado, meron din. Lalo na itong si Senator Alan Peter Cayetano. Mamaya po, tingnan natin yan. Pero dito po, sa sinasabi natin kanina tungkol po dito sa school violence, sinasabi na po ng presidente, meron ng mga ginawang hakbang ang presidente. Na ang ating gobyerno may mga ginawa na at nagpayag din siya ng pakikiramay sa mga naging biktima dyan. Pero sabi po ng presidente, ngayon daw meron na daw 10,000 mga school counselor associates na i-deploy sa mga public school. At itong mga local government din, yung mga barangay at police and Department of Education, tulong-tulong daw na magigpit sa security sa mga campus. Ayan. At sinabihan din itong si PBBM ang DepEd na tiyakin na yung bullying, emergency response mechanisms ay talagang gumagana at maayos. At ang DepEd actually may pinatutupad na rin na yun nga, yung active shooter drills. Para alam ng mga estudyante kung ano gagawin nila kung sakasakali at merong ganyan maulit yung ganyan sitwasyon. Okay, yan lang po yung ating mga nailista kahapon. Although siguro marami pang iba na na-miss ko. Pero anyway, yun po yung mga nailista natin na kahit papano direktang pakikinabangan ng ating mga kababayan. Direkta natin pakikinabangan. Yan, di ba? At tuloy-tuloy tayo din sa ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Martes. At tingnan muna natin itong mga dito po sa itong sinasabi ito si Senator Alan Peter Cayetano. Wala daw kulang-kulang di ba? Naiiwanan na raw tayo, napag-iiwanan na tayo itong ating mga kalapit na bansa sa lahat ng iba't ibang mga larangan, napag-iwanan na tayo. Ayan, sabi niya, whether infrastructure, tourism, manufacturing, at kung ano-ano pa, ang pag-usapan natin, naiwan na raw tayo ng ating mga kalapit na bansa. Totoo po yun. Totoo po yan. Napag-iiwanan na tayo. Yung mga kalapit natin bansa, di ba? May mga sarili na sila, mga car manufacturing. Sarili na nila. Dito sa atin meron tayo mga gumagawa ng mga jeep. Ayan, di ba? Pero wala pa talaga yung, wala yung mga talagang, yun. Pero ngayon, merong nagsisimula, electric vehicle. May nagsisimula na dyan, itong Francisco Motor na nabanggit ko kanina. Sana marami pang sumunod. Marami naman tayo mga kumpanya dito na may kakayahan din gumawa ng ganyan. Siguro yung mga iba pa, yan, yung David Motors, meron din dyan Pero anyway, ito po, talagang tayo po yung napag-iiwanan na sa lahat. Wala tayo mga, kahit sa technology, sa cellphone, yung ibang mga bansa may sarili na, tayo wala pa rin. Kulang na kulang talaga ang atin. Napo-focus tayo masyado, puro politika. Napo-focus tayo masyado sa ibang mga bagay. Pero dun sa ating pangkabuhayan at para dun sa ating kauunlad na ating bansa, yun ang napag-iiwanan. Okay, tuloy. Sa mga balita naman natin, itong si Senator Rodanti Marcoleta ay nananawagan po dyan sa Senate Impeachment Court. May panawagan siya dyan sa Senate Impeachment Court na sana daw gumawa ng aksyon, gumawa ng hakbang ang impeachment court para siya at itong si Senator Jinggo Estrada ay makalahok dyan sa ginagawang impeachment. Ha? Dapat daw humanap ng paraan o gumawa ng paraan ang Senate Impeachment Court para sila ay makasali. Ha? Sila nitong si Senator Jinggo Estrada para daw makasali sila dito sa ongoing impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte dahil kailangan daw yung paglahok nila dyan eh mandato raw yan ng mga senador. Meron daw siyang na-file na manifestation sa Senado at doon daw niya inain yung kanyang katwiran na kailangan humanap ang Senado ng paraan para siya at si Senator Jinggo Estrada ay makalahok dito sa impeachment trial. At sabi niya, kailangan daw, may mga pending na 75 million pesos plunder case at tatlong iba pa mga related cases na violation of provision of power. Siya yun, naharap siya dyan sa kaso. Yun, ha? So, dahil hindi sila makalabas, sa bagay, itong si Senator Jinggo Estrada, suspended . So, hindi siya talaga pwedeng sumali. Suspended siya . Pero itong si Senator Marcoleta, hindi pa natin alam kung ano ang magiging kalagayan nito. Masususpende ba siya o hindi? Kasi ang Sandigan Bayan, humingi na po ng, kumbaga, humingi na ng komento dito kay Senator Marcoleta kung bakit siya hindi sususpindihin. Parang ganun, kailan magpaliwanag na siya. Bakit hindi siya dapat masuspindi dito sa kanyang kinakaharap na kaso. Ha? Dahil sa kanyang kaso, itong plunder. Kasi si Senator Jinggo Estrada sinuspindi na . Di ba? So ngayon, itong si Senator Marcoleta, posibleng masuspindi rin ito. So pag suspended sila, wala magagawa Senado kahit na gumawa sila ng paraan, hindi rin ubra. Suspended sila. Ibig sabihin, hindi sila senador. Di ba? Pag suspended, di sila makakagawa ng kanilang function as senator. Kaya wala pa. Hintayin natin at kung ano yung pwedeng mangyari dito. Ha? Kasi may kaso . Kung ordinaryong sitwasyon lang yan, pwede silang aksyonan itong Senado. Dahil meron tayong tinatawag na yan mga co-equal branches of government, ang executive at ang legislative, di ba? Ngayon, ang problema dito kay Senator Marcoleta, kay Senator Jinggo Estrada, meron silang kasong kriminal, plunder case. Maatindi po ang parusa dyan. Life sentence yan, non-bailable offense nga . Kaya sila ay nakakulong. Yun ang problema nila. Lalo na kung masuspindi sila, lalong hindi sila uubra. Yan. Pero sabi nga, ito si Estrada under detention dahil meron din siyang kasong plunder. Ha? Sabi nito si Senator Marcoleta, sabi niya na being detainee does not make them any less of a senator. Senator pa rin naman sila talaga. Di ba, nakakulong dati si Senator Trillanes, nakakulong si Senator Reyla de Lima. Pero nakagawa sila, nakapag-participate sila sa gawain ng Senado. Ngayon, ito nga ang problema. Si Senator Jinggoy, suspended. Si Senator Marcoleta, hindi pa naman. So far, hindi ko pa alam kung nasuspindi siya. So yun daw pagkakakulong niya dyan, hindi nangangahulugan na hindi na siya senador. Ang pagkakakulong daw niya dyan, hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador. Nanatili daw yan na kahit kailan, hindi yan ma-alter. Yan ang sabi niya. Pero pag nasuspindi, kulang na ang senador. Kasi suspended . Hindi sila makakapag-participate kahit anong gawin nila, di ba? Yun ang mabigat dyan. So, kailangan maganda-ganda siguro yung paliwanag niya dun sa iniingin paliwanag ng Sandigan Bayan. Baka kung hindi maganda-ganda yung paliwanag niya at hindi pabura ng Sandigan Bayan, masususpende siya at hindi siya makakapag-participate sa mga gawain ng Senado. Yun ang magiging problema niya. Okay, tuloy naman daw dito sa Department of Energy, tinitiyak ng DOE na sapat ang fuel stock ng ating gobyerno. Steady raw yan at in-expect na yan ay tatagal ng hanggang 45 araw. Sa ngayon, sabi nito si Secretary Sharon Garin na ang ating daw fuel inventory nananatiling sapat, maganda raw yung ating supply, steady, hindi siya bumababa na sa nakakatakot na level. Na-maintain daw nila yung very healthy level hanggang sa ngayon, simula nung mag-start itong gera dyan sa Middle East. Wala raw disruption sa supply. Yan ang sabi nito si Energy Secretary Garin. At sabi pa niya, as of July 24, ay ina-expect ng DOE na meron tayong available na ma-supply ng petroleum products. Na katulad nito, ang gasolina ay meron tayong hanggang 44 days. Ang diesel, 42 days. Ang kerosene, 125 days. Maraming stock ng kerosene. Jet fuel, 77 days. Fuel oil, 37 days. At yung LPG, 35 days. Yan. Bagamat ito raw fuel companies ay nagpatupad ng panibagong dagdag sa presyo. Ngayon pong, ngayong araw na ito, pinatupad. Ano? Yun daw ating supply naman. Sapat yan at yung mga global development pwede raw mangyari pa na bumaba uli ang presyo next week kasi nagkaroon ng tinigil ni US President Donald Trump yung pagbobomba dyan sa Iran dahil maasa sila baka magkaroon uli ng panibagong usapan yan, kaya tumigil muna itong si Trump, ayun ang sabi niya. Baka raw magkaroon uli ng panibagong usapan. E pag ganyan ang mga balita, siyempre alam nyo naman, ang reaction, pwedeng bumaba ang presyo ng petrolyo. Yun naman yung parating nangyayari. Pag may mga ganyang balita, positive, bumababa presyo. Pero pagka ang balita ay negative, tumataas ang presyo. Ganun yan. Kaya posible nga na bumaba uli ang presyo next week. Pero hintayin natin yan dahil wala pa naman eh. Okay, may report si Joe Manlapas. Ito raw si Governor Melgo ay umaasa na sa katuparan ng pangako nito si President Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na pagtatayo ng hydropower energy sa Marinduque. Alamin natin report na yan mula kay Jong Malapas. Jong?
1: Kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque.
2: Ikinutuwa ni Marinduque Governor Mel Go ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na kabilang ang lalawigan sa mga prioridad ng administrasyon para magkaroon ng maaasahan at mas murang supply ng kuryente. Ayon kay Go, kasalukuyan umaabot sa mahigit 13 pesos kada kilowatt hour ang binabayaran ng mga consumer sa Marinduque. Dahilan naman noon ng mabagal na pag-unlad ng lalawigan, anya mas mababa sa 6 na piso kada kilowatt hour ang gasto sa paglikha ng kuryente gamit ang hydro, nuclear at coal. Dagdag pa ng gobernador, mas mabuting hintayin ang pagbuti ng supply ng kuryente sa loob ng susunod na 5 taon kung ito naman ay magbibigay ng mas maliwanag na kinabukasan para sa Marinduque at sa mga mamamayan nito. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Tuloy po yung ating mga balitaan. Ang Energy Regulatory Commission ay handa raw makipagtulungan dyan sa Kongreso para sa pagtatanggal dito sa Systems Loss Charge at amyenda dito sa IPIRA. Sa ng Energy Regulatory Commission, sinusuportahan nila itong proposal nitong si Pangulong Ferdinand Marcos doon sa kanyang zona kahapon na amyendahan itong IPIRA law at itigil na itong mga o pigilan na itong mga power distributors para maningil nitong systems loss. Ayan, tinatanggal na, tatanggalin na yan. At tinitingnan daw nila at gusto nilang makipagtulungan dito sa Kongreso. Dahil ang bansa daw, ang ngayon ay itong Independent Electric Power Industry Regulator, ang ERC, ang siyang naghahanda raw sila na ready to work closely with Congress, the Department of Energy, industry stakeholders at iba pa mga concerned government agencies para maisulong yung legal and regulatory measures tungkol po dito sa pagtatanggal ng paniningil ng systems loss. Yun. Ayun ang pinaka-usapin dito. Yung mga hindi mo ginamit na kuryente, yung mga nawala ay sinisingil ng mga power supplier distributor. Yun. Ayun ang malaking problema. Malaki din dagdag niyan. Ilang porsyento din yan sa ating konsumo. Yung hindi konsumo, yung sinisingil sa atin sa kuryente. Ito po, ang Agriculture and Fisheries Extension Act at Agriculture Cooperative Act ay pasado na sa ikatlo o tuloy pagbasa sa Senado. Buti naman, meron na silang mga na-actionan kaagad. Pagkatapos ng isang araw, pagkatapos ng sona ni Pangulong Marcos, yung kanilang sesyon natuloy na rin, ha? At yan na, meron silang napagtibay. Pero hindi pa po magiging batas yan. Yan titingnan natin kung meron ding counterpart yan sa House of Representatives. Pagkatapos niyan, dadaan na sa Bicameral Conference Committee. At pag yan nakalusot na dyan, yan dapat dadala na kay PBBM para mapirmahan. Yun, ha? Okay, ito si Senator Kiko Pangilinan. Sinasabi niya naman na kapag mas marami daw pagkain, ha? Mas maraming handa at maraming pwedeng isyaron. Yan eh, parte ng sinabi niya tungkol dun sa kanyang explanation ng kanyang boto dun sa pagpapatibay sa ikatlong pagbasa nito mga panukalang batas para sa Agriculture and Fisheries Extension at Agricultural Cooperatives. Sa, yan nga, pumasa na sa Senado, binabanggit natin. Ano? Yan sabi niya, mahalagang reforma para mapalakas ang food security at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangisda. Iyon na, ibang klase din ang binanggit niya. Naisingit pa niya yung Sharon, di ba? Yan Okay, so tuloy po itong ating mga balitaan. Kanina, itong si Vice President Sara Duterte, meron siyang merong report na nilabas siya na sayang lang daw oras. Sayang lang oras dito sa zona nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang sabi niya. Waste of time daw yan. Yang zona nitong si PBBM, waste of time. Nagsayang lang daw ng oras. Hindi lang si PBBM, siyempre pati tayo na yan. Ang mga nakikinig. Sabi nito si Vice President Sara Duterte, wala, waste of time. At inakusahan niya ang administrasyon na ang kabiguan na ma-deliver yung mga pangunahing pangako. Yung mga dati pa, last year, di ba? Sa kanyang zona last year. Sabi nito si Vice President Sara Duterte, sabi niya na hindi raw siya nanood rin dito sa zona ng presidente. Katulad last year, wala daw siyang plano na basahin yung nilalaman ng zona o kahit man lang summary dahil sa tingin daw niya waste of time lang sa mga Filipino people yan. Sabi pa niya, dun daw sa mga previous statement dun sa anti-corruption efforts, sa flood control, sabi nito si VP Sara, wala raw nangyari. Ha? Wala. Yan daw yung mga ano lang yan, public relations maneuver para i-deflect yung accountability. Wala naman daw siya na ipakulong sa flood control. Ha? Wala dyan, sa iskandalo na yan, wala rin na ipakulong. Itong si President Marcos, yung sinabi niya na mahiya naman kayo. Ha? PR stunt lang daw yan. Tinali niya lang daw yung linya na yan, ha, sa speech niya na nag-backfire. Yan ang sabi nito si Vice President Sara Duterte. Ha? Pero may mga napakulong naman. Dami na nakakulong ngayon, di ba? Sina Discaya, mga Discaya, nakakulong yan. May mga iba pa. Si dating Senator Bong Revilla, nakakulong na rin. Ha? Ibang mga official ng DPWH, nakakulong na rin. Meron naman kahit papano. Kaya lang kulang pa rin. Ha? Kulang pa rin. Kahit papano pa ang gawin natin, eh marami pa kasing naghahanap. Naghahanap pa rin itong ating mga kababayan. Nasaan na yung sinasabing mga big fish? Ha? Yun yung hinahanap eh. Wala pa rin, di ba? So, kaya sabi nito si Vice President Sara Duterte, eh, yun daw pagdagda dyan sa budget na may nakalagay yung, o nandyan yung mga irregularities, eh, yun daw serious breach. Yun daw inuulit-ulit niya doon sa pagpapile ng impeachment case sa kanya doon, yung impeachable offense doon, eh, nagpumirma daw sa budget na alam mo na maraming insertions, alam yung national expenditure program mo, eh, hindi na siya lumabas na GAA at kahit pa man na nakita na raw yan, merong anomalya, pinirmahan pa rin daw nitong si PBBM yung budget. Kaya impeachable offense daw yan. Sabi nitong si Vice President Sara Duterte. Eh, kaya lang, dumaan sa Congress yun eh. Hindi na-aprobahan eh. Di ba? Yun ang problema dun eh. Alam nyo kasi yung impeachment eh, politika eh, kampihan din yan eh. Eh marami siguro kakampi ito si PBBM dyan sa Kongreso, kaya ganun na nangyari. O kaya naman dito kay Vice President Sara Duterte, eh sa House of Representatives, dahil kakampi ni PBBM, siya ang na-impeach, di ba? Pagdating sa Senado dito, yan ha, marami namang kakampi si Vice President Sara Duterte. Ngayon kung politika talaga ang iiral dyan, eh malamang absuelto ang Vice Presidente at hindi siya matanggal sa pwesto. Okay, bago tayo mag-break, may report muna si Chona Yu. Ito raw 10,000 School Counselor Associates. Ayan eh, itatalaga sa mga pampublikong paaralan. Alamin natin report. At Chona?
3: Sinimulan na ng pamahalaan ang pagpapakalat ng unang batch ng 10,000 na School Counselor Associates sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ay para may malalapitan ang mga batang estudyante na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Sabi ni Pangulong Marcos, magiging kampante na ang mga magulang ngayon na may mapupuntahan ang mga bata para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdaraanan sa kanilang isipan. Ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangan na masiguro na ligtas ang mga bata habang nasa loob ng eskwelahan, lalo't ito ang nagsisilbi nilang ikalawang tahanan. Matatanda ang sasona ng Pangulo, tinalakay nito ang tatlong batang estudyante na nasawi sa pamamaril sa San Jose, Tacloban City, kung saan ang dalawang sospek ay kapwa mga bata rin. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, magbe-break muna tayo sandali at babalik rin tayo at sa ating mga balitaan. Oras natin, 32 minutes, makalipas ang alas 5.
4: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, balik tayo sa ating UGM, ng gobyerno at mamayan. Limbahagi na tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Martes, 28 sa buwan ng Hulyo. Ang Office of the Ombudsman, sinabi po nila na sila'y malaya na maghabol kung sino hahabulin nila, kung sino gusto nila habulin tungkol po dito sa flood control mess. Kasama na dyan kahit na mga malapit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yan. At sabi niya, at sabi po dito ng ombudsman, kinikilala nila itong report ng presidente, yung kanyang SONA kahapon, pati nung last year sa flood control investigations, at sila'y nagpapasalamat din na itong kanilang tanggapan ay hinahayaan. Ha? Kumbaga, malaya silang gawin. Mahabulin nila kung sino nilang gustong habulin dun sa kanilang alinsunod sa kanilang constitutional mandate at sundin yung ebidensya kahit yan mapunta dun sa pinakamalapit kay Pangulong Marcos o kahit si Pangulong Marcos mismo. Yan ang sabi ng ombudsman. Sabi pa rin ng ombudsman, dun sa mga statement na nilabas nila kanina, katapos nitong fifth State of the Nation address ng Pangulo, sabi nila yung mga multiple charges ay inaasahan na isasampa na laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez na pinsan mismo ni Pangulong Marcos. Ito may kinalaman dyan sa flood control mess. Yan daw ang ibig sabihin ng accountability. Ibig sabihin niya ni walang pinapaboran. Ha? So ang Office of the Ombudsman ay maghahain ng reklamo, nahanda na raw nila yan, na wala silang takot at wala silang pinapaboran. At ang tinitingnan lang nila dito, ebidensya na naaayon sa batas. Yan. Si dating Speaker Romualdez, kung matatandaan natin, di ba? Siya naman inaakusahan pero mariimpan rin yung kanyang sinasabi na wala siyang kasalanan. Ha? Wala siyang ginagawang mali. Yun. Ha? Ayan ang sinasabi at sabi niya, masakit man daw sa kanilang pamilya, ginagalang niya naging payag ng Pangulo. Hindi raw siya kailanman hungi ng pabor o special na pagtrato. At sang-ayon daw siya na gawin ang tama. Yan sabi nito si dating Speaker Martin Romualdez. Ang tama ay sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Naninindigan sa utsa na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa siyang patunayan yan. Yun, ha? Yung special panel of investigators mula dyan sa Office of the Ombudsman ay nag-file ng supplemental complaint affidavit laban dito kay dating Speaker Romualdez at dating kay dating Congressman Saldico at iba pa mga sangkot dyan para dito sa sinasabing ginagawa nilang preliminary investigation. Yun, ha? Okay, so itong pag-amienda naman sa EPIRA, pagtanggal sa singil sa systems loss, ang Department of Energy ay nagpayag din ng suporta kay President Ferdinand Marcos Jr. Diyan po sa panawagan na yan na agad na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act para tanggalin ang system loss charges from consumers' bills. At sa isang statement, sinabi ng DOE na mahigpit sila makipagtulungan sa Kongreso at ang Energy Regulatory Commission, ganun din ang sinasabi nila. At pati na mga stakeholders, andyan din. Ano? So, itong 25 years EPIRA ay nag-transform daw dito sa ating power sector na ngayon natitiyak na yung ating mga legal regulatory framework ay naayon sa kasalukuyang reality. So yan daw ang sinusuporta nila, yung electricity sector has evolved significantly with advances in technology, smarter electricity networks, at mabilis na nagbabagong energy landscapes. So, yung pagpabago naman dahil sa panawagan nitong si PBBM sa kanyang zona, eh yan daw eh sinusuportahan ng DOE. Diba? Yung pagtanggal dyan sa systems laws. Pero sabi ng Meralco nga, eh yan daw eh inherent na yan. Ibig sabihin, kasama talaga yan sa kanilang trabaho bilang distributor. Nandyan, nagkakaroon ng losses talaga dyan. At yun eh, kailangan din nilang singilin sa mga consumer. Kaya kailangan daw nito, kung ito'y tatanggalin, ako marami pa mga usapan dito. Kailangan daw pag-usapang mabuti ito, sabi po ng Meralco. Dahil ito eh talagang bahagi ng distribution. Kanina nga eh, naikumpara ko dun sa mga mo-order online. Yung kanilang shipping fee, parang ganun. Okay, may report ito si Jong Manlapas. Yan daw, Culiat Bridge 2, bukas na sa mga light vehicles. Ito yung nagkaroon ng sunog dun sa ilalim eh. Kaya, kinumpuni muna. Alamin nga natin yung report, ha, Jong?
2: Pinayagan ng dumaan ng mga light vehicles sa Culiat Bridge 2 sa kabahan ng Congressional Avenue matapos muling inspeksyonin ni na Quezon City Mayor Joy Belmonte at DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay na pansamantalang isinara dahil naapektuhan ng sunog. Ayon sa Department of Public Works and Highway, nananatiling ipinagbabawal ang pagdaan ng mga bus at trucks habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at masusing pagsusuri sa kaligtasan ng tulay. Samantala, may ipinatupad ng traffic advisory at rerouting sa lugar, pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang isinasagawa ang mga pagkukumpuni. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ito pa mga balita natin. At tinanggal na po nitong si President Ferdinand Marcos Jr. yung moratorium dito sa pagtatatag ng mga bagong economic zone dito po sa Metro Manila, sa National Capital Region. Itong batas na ito pinatupad po nung dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan. Pero ngayon po, yan tinanggal na nitong si PBBM. Ha? Tinanggal niya na yan. So pwede nang magbukas uli ng mga bagong economic zone dito po sa Metro Manila. Yan ay inilahad nitong si Trade Secretary Cristina Roque sa isang statement kanina. Sinabi niya na ang Department of Trade and Industry ay welcome naman nila yan. Ang Office of the President decision na tanggalin na itong Administrative Order number 18. Itong moratorium on IT economic zone expansion in Metro Manila. Yang AO 18 na yan, Administrative Order number 18, ay nilabas po ni dating Presidente Rodrigo Duterte noong June 2019. Ang layunin niyan para mapabilis daw yung rural progress sa pamagitan ng development of more special economic zones sa mga probinsya. Para makomplement daw yan, nag-impose itong si dating Presidente Duterte ng moratorium dito sa mga processing of applications for economic zone dito sa Metro Manila. So, itong special economic zones na yan ay mga selected areas with highly developed or which have the potential to be developed into agro-industrial, industrial, tourist, recreational, commercial, banking, investment, financial centers, enterprises na nandyan po sa mga special economic zones. Yeah, mabibigyan po sila ng special tax perks katulad niyang income tax holiday at reduced corporate income tax rate. So yung major policy reform na yan ay isa raw mga tagumpay dito sa IT BPM sector. At itong decisive step toward the in strengthening the Philippine position bilang isang nangungunang global destination for digital devices. Yan ang tabi nitong si DTI Secretary Roque. Sa pagbubukas daw ng NCR sa mga bagong IT ecozones na ang target expansion, na-address daw dito yung matagal ng demand ng mga investors na buksan itong significant real estate opportunity. Yan. At iba pa mga pagkakataon para sila ay makapagnegosyo. Yun. Para siyempre, parang mapalago yung ecosystem na siyang magdudulot naman ng mas malaking digital economy para sa ating bansa. Ang sabi po nito si Secretary Roque, ito raw pagtatanggal nitong si PBBM sa AO18, isang statement daw ito ng isang magandang collaboration sa pagitan ng DTI ng Philippine Economic Zone Authority o PESA at ang industry stakeholders na nag-advocate nitong mga reforma na yan. Yan. Ayan po ang sinasabi. Ha? Mayor po si Chris Lucas. Itong mga menor de edad na dinampot sa rally kahapon, pinalaya na ng Quezon City Police District. Alamin natin report. Ha, Chris?
5: Pinalaya na ng pulisya ang 12 menor de edad na naaresto sa rally kahapon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, sabay sa ikalimang sona ng Pangulo. Ito ay matapos kumpirmahin ng mga social worker na sila ay wala pang 18 taong gulang. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyko, lumabas sa verifikasyon ng pulisya na 12 lamang sa mga ito ang tunay na menor de edad. Umabot naman sa kabuuan bilang na 51 individual ang dinampot at binitbit ng pulisya dahil sa mga samot-saring paglabag na naganap habang isinasagawa ang rally na tumutulig sana naman sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Meron pong survey dito, no? Itong survey ng Okta Research na ito raw performance and trust ratings dito si Vice President Sara Duterte bumaba ng malaki dito sa unang survey na isinagawa mula na magsimula itong impeachment trial ng July 6. Batay po dito sa Okta Research survey na ginawa ng July 4 hanggang 11, lumilitaw na itong si President Marcos ngayon ang tumaas naman ang kanyang performance and trust rating. Mas mataas na ito kaysa kay Vice President Sara Duterte. Ha? Kahit na medyo bumaba sila pareho. Itong si President Marcos nakakuha ng performance rating na 47%. Mas mababa yan kaysa dun sa dating 55% noong Marso. At trust rating na 49%, mababa rin yan kumpara nung sa 54% nung nakaraang survey. Yan ang sinasabi na yung mga hindi na sisyahan sa performance, tumaas naman, dumami, 26%, naging 33%. At yung distrust, tumaas din, mula sa 30%, naging 32%. So itong second quarter survey ng Okta Research, yan ay sila gawa sa 1,200 respondents. Yung margin of error is plus or minus 3%. Yung survey na yan, 45% ng mga respondents ang nagsabi na sila ay satisfied sa performance. Ito si Vice President Sara Duterte. Bumaba yan na mula doon sa 50% dati noong March. Ha? At yun naman mga hindi nasisiyan sa performance ng Vice Presidente ay tumaas 28% dati, naging 36% naman. Yung mga undecided, nabawasan 22% mula sa dating, dati 22%, naging 19%. Iyan po ang sabi ng Okta Research sa kanilang latest survey. Ngayon, meron pang dun sa survey pa rin ng Octa Research, ang sinasabi naman dito, inflation daw ang nangunguna. Na inflation ang nangunguna pa rin sa national priority ng mga Pinoy habang sila ay nanatili sa kalusugan at umiiwas sa sakit. Ayan po mga top personal concerns naman na dito sa second quarter ng 2026. Yan po sabi sa tugon ng Masa National Survey ng Octa Research. Itong inflation, ito po yung top concerns ng mga na nakatatandang Pinoy o ng mga nasa edad na Pinoy. Yan, siyempre, sila yung gumagastos eh. So yung inflation ang kanilang top concern. Yan naman eh, kahit pa paano, medyo bumaba, nag-decline yan ng proportion. Ha? At kaya yan, dumilitaw daw sa buong bansa, yan pa rin ang most urgent issue. So yung percentage ng mga respondent yan, ha? Sinasabi nasa from 45% noong March, 37% na lang ngayon July, nabawasan. Ano? Kahit na raw na nabawasan yan, inflation pa rin ang nangunguna sa number one national concern. At yan daw yan ang patuloy na importance, nananatiling importante dahil yung cost of living issue sa mga Pinoy households, yan ang pinag-aalala raw ng mga Pinoy. Yan ni base daw sa survey. Kaya yan, yung graft and corruption, hindi lang, pangalawa na lang yan sa inaalala nitong mga kababayan natin. Yan iba sa survey, yung tugon ng masa. Yan. Tungkol naman dito sa nuclear energy na nabanggit din ng presidente, di ba? Na yan daw isusulong na. Ngayon sabi po ng DTI, meron silang ina-identify ng mga lugar at may hinahanda na rin sila na mga sinabi ng DOE, ano? DOE. So, may inaanda na rin sila ng mga incentives. May mga incentive package na rin, mga tulong para dun sa lugar kung saan ilalagay yung nuclear power plant. Sabi din po dito, ito naman si Senator Risa Ontiveros, habang sinusulong nitong si PBBM, itong nuclear energy, sa kanyang zona, binanggit niya yan. Pero itong si Senator Risa Ontiveros ay nagpayag siya ng pag-aalala kasi yun daw mga nuclear waste, yung dependence sa imported materials at sa bagay, pati naman ito ngayon, ini-import naman natin yung ating mga fossil fuel na ginagamit sa mga power plant. Ano? Dito, pwede naman ito ngayon. So, habang itong si Senate Minority Leader Juan Miguel o Majority Leader Juan Miguel Subiri naman, sabi niya, napapanahon na para tingnan naman natin ang nuclear energy para sa Pilipinas. Yan, sabi nito si Senator Ontiveros, sabi niya, siya na nananatili na tutol pa rin siya sa nuclear energy. Sabi niya, yung issue daw na yan, parang ano, yan daw ang nagtulak sa kanya para maging aktivista Noon siya ay nasa high school pa lang. Naging aktivista raw siya dahil sa pagtutol dito sa nuclear energy. At hanggang ngayon daw, sabi niya, tutol pa rin siya sa nuclear energy. Sabi niya, dahil marami daw marami ditong usapin na kailangan matugunan muna. Kasi wala raw tayong mga facilities, wala tayong kakayahan para dito sa sa yung mga nuclear waste. Wala raw tayo pa niyan. Hindi pa natin kaya. Kaya isa yan sa mga tinututulan nito si Senator Risa Ontiveros. Kulang na kulang pa raw tayo sa teknolohiya. Kulang na kulang pa tayo dun sa mga para matiyak yung kaligtasan. Lalo na yung saan daw yan. Walang katiyakang kung paano gagawin na safely ma-dispose yung mga nuclear waste na yan. Kaya isinasuggest na yung ilang mga significant renewable energy na underdeveloped pa rin. Sa halip daw na punta natin itong nuclear energy, dun muna tayo sa mga underdeveloped pa rin na mga alternative na renewable energy sources. Pero sabi nito si Senator Mig Subiri, ano parang naman na yan eh. Panahon na para isulong natin uli itong nuclear energy program. Ha, sabi niya, matagal na yan eh. Itong Association of Southeast Asian Nation, ilang bansa na lang dyan ang hindi pa gumagamit ng nuclear energy. Ayan. So, sabi nito si Senator Subiri, sa tingin daw niya, panahon na para tingnan naman rin din natin yan. Ha? Safe naman yung nuclear energy kung talagang yung appropriate technology ay gagamitin. Talagang safe naman yan kumpara dun sa iba. Iba na kasi ang technology ngayon. Kaya ganyan. Okay, may report muna si Jong Manlapas dun sa zona ni PBBM na nakataon sa pagpapagaang ng buhay ng mga Pinoy ayon sa isang house leader. Alamin natin yan report. Jong?
2: Pinuri ni House Assistant Majority Leader at Bulacan Representative Agatha Paula Cruz ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing nagbigay ito ng pag-asa at malinaw na direksyon para sa bansa. Ayon kay Cruz, nakatuon ng mga inilahad na panukala ng Pangulo sa pagpapagaang ng gastusin ng mga Pilipino, kabilang ang pagpapalawak ng income tax exemption, pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo, tax amnesty at pagtanggal ng system loss charge sa singil sa kuryente. Anyay, makatutulong ang mga ito sa mga manggagawa, negosyante at mga consumer. Pinuri rin ni Cruz ang matatag na paninindigan ng Pangulo sa usapin ng West Philippine Sea at tiniyak na handa ang Kamara na agarang isulong ang mga prioridad na panukan ng batas upang matuparan ang mga ito. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ito may reaksyon ito si Representative Janet Garin dun po sa sinabi nito si Vice President Sara Duterte. Hindi siya nanood dahil waste of time. Sabi nito si Representative Janet Garin na nirerespeto niya itong karapatan ni Vice President Sara Duterte kung manood man siya o hindi ng SONA ni Pangulong Marcos. Pinaliwanag niya na sa diyan sa House of Representatives na July, kanina po, kung ikaw ay tunay na Pilipino, sabi niya, sang-ayon ka man o hindi, sasabihin ng Pangulo, nararapat na pakinggan yan. Sabi niya, kailangan yan dahil dapat maging involved at dahil bahagi rin siya ng gobyerno. Ayan ang sabi nito si Representative Garin. Dahil alam niyo, itong si Vice President Sara Duterte, nasa dahig, di ba? Sabi niya, waste of time lang daw yan. Kaya hindi na niya pinakinggan, hindi na niya pinanood. Yun. Ha? Ayan ang sabi niya. Ito naman, at sabi po dito, yung pinalalakas pa rin daw ng DepEd ang mga reforma at pagtugon dyan sa mga kinakaharap na hamon sa sektor ng edukasyon. Ayan ang sabi nito si Education Secretary Sani Angara at direktang napakinabangan na raw ng mga pasilidad ng paaralan, kapakanan ng mga guro at suporta sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Sabi pa nito si Angara, bawat piso dapat nararamdaman ng mga estudyante at guro mula sa mga bagong silid-aralan at kagamitan hanggang sa bawas sa gawaing administratibo mas ligtas na pamaraan ng pag-angat ng kalidad ng edukasyon. May report si Joe Manlapas. Itong ilalatag daw na ebidensya, bukas ilalatag na yan. 612.5 million confidential funds. Doon si Vice President Sara Duterte, bukas na raw yan. Ha? May impeachment trial bukas, pero umaga na. May ating report, Jong.
2: Sisimulan ng House Prosecution Panel ang paglalatag ng mga ebidensya kaugnay ng muling-muling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na confidential funds sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, lead prosecutor sa Article 1 ng kaso, ito na ang pagkakataon upang maipakita sa publiko ang mga dokumento, testigo at iba pang ebidensyang nakalap ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa isinagawang investigasyon noong taong 2024. Kabilang sa mga unang haharap na testigo ang dalawang dating opisyal ng Landmark na inaasahang magpapaliwanag sa proseso ng pagproseso at pag-withdraw ng confidential funds, habang inatasan din ng impeachment court ang House Legislative Archives na magsumite ng mga kaugnayang record. Giit ni Chua, katotohanan at hindi politika ang dapat manaig sa paglilitis. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. At wala na rin tayong oras. Kaya bukas ulit dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamayan. Siyempre, subaybayan natin yung impeachment trial sa umaga para maibalita natin dito kung ano mga nangyayari. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Fiona MacDonald. The authorities in France say the devastating wildfires around Bordeaux have been stabilised overnight but remain dangerous. As another heat wave is being forecast, President Macron said the country was facing the most severe fire crisis since the Second World War. Iran's state broadcaster says two men who took part in nationwide anti-government protests have been publicly executed in the city of Isfahan. Footage shows protesters gathering near Ali Khani Square to oppose the executions, resulting in clashes with security forces. Shares in major chip firms have fallen sharply in Asia. South Korea's Kospi index dropped by 8%, partly driven by reports of technological advances by rival companies in China. Russian officials say Ukraine launched nearly 400 drones towards the Moscow region overnight. It comes as President Volodymyr Zelensky is due to meet Donald Trump at the White House, seeking stronger air defences to pressurise Russia to end the war. President Trump is also meeting Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu later today, their first talk since the war with Iran began. Mr. Netanyahu says Tehran's nuclear programme will be the main priority. Oman is reported to have proposed a regional system for managing the Strait of Hormuz, with shipping companies making voluntary payments for navigation services. It aims to prevent Iran from exclusively controlling the waterway. The Japanese Prime Minister says several people have been injured by a strong earthquake in the southern coastal city of Kumamoto on Kyushu Island. Sanae Takaichi said the 7.1 magnitude tremor had also caused collapsed buildings, fires and power outages. And the American pharmaceutical giant Johnson & Johnson says it's agreed to pay up to $5.5 billion to settle lawsuits claiming talc produces cancer. BBC News.
10: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: Radio Bandido, 8:10 a.m.
13: RJFM and RJAM, anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go store. If

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pandaigdigang kaguluhan dulot po ng mga kaliwat kanang gera ng ilang mga bansa na nakaka-apekto na po sa bawat ekonomiya ng iba't ibang bansa, lalo na sa atin. Ano po? Aba, pasama na po dyan ang mga pagputok ng bulkan, paglindol, o iba pa mga sakuna. Dulot din ng mga bagyo at pagbaha. Ano? Aba, sa kabila po ng mga bagay na yan ay sadyang wala talaga sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes.

Yes, at ang kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita na manapilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa mamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng bayan na kasalukuyang nangyayari. Ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin at pagsusulong ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba ang mga sizes, no? Small, medium, o large, o extra large na mga maleta na ang sabi po ay basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera po ang mga laman, kasama na po ang mga expandable envelope, o di kaya ay paper bag, na ganyan din, na limpak-limpak na pera din, na mga dahilan, ano po, na mga laman, na mga bagay na yan. Ang tanong ay ilan po bang mga ganyan ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang

0: Ayan! Kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Marites na. Ay, hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, 28 sa buwan po ng Hulyo, sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Kamusta po? Ah, na, kumbaga, eh, ninamnam nyo po bang mabuti? Ah, naging sona ng Pangulong Marcos kahapon. Ah, napakarami po mga reaction. Ano po? Karamihan po ay bagsak ang grado na ibinigay sa kanya, pero ang mga pasado na grado na naibigay sa Pangulo ay yung mismo mga kasama niya sa kabinete niya. Po, kagaya po ni ES Recto, di po ba? Ito pong si Jose Claire Castro. No, lahat po sila eh. Jose Claire Castro nga eh, 100% ang binigay. 100% daw ang grado niya sa ating Pangulong Marcos. Ano po? At ito naman po si Executive Secretary Ralph Recto. Aba, ang kanya nabanggit lamang po, ganyan ang SONA. Ha? Nag-uulat, nagmumulat, nanggugulat din. Diba? Ano po? His call is for everyone to dial down divisive politicking and ramp up work that will bring peace and progress to their entire nation. Ano po? Sabi nga niya, tamang timpla, balaman at hindi bola-bola. Diba? Ano tawag doon? Chapsuy. Diba? Ano po? Sa totoong buhay lang, ano po, puring-puri, ano? Yan po ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto. Maging po, ito si Secretary Angara, no? Na kasalukuyan pong DepEd Secretary, ay ganyan din, ano? Sabi ko nga, ang mga pumuri sa ating Pangulo ay mga tauhan din niya. Diba? Ano naman na masasabi nila? Magpapalipad daw tayo ng racket sa outer space. Diyos ko day, 20 pesos nga per kilo ng bigas, hindi niya nagawa eh. Ito pa kayang pagpapalipad ng rocket ship. Diba? Ano po? Sa totoong buhay lang, ano, ang narinig po natin kahapon ay talagang pangarap ng ating Pangulong Marcos. Libre naman po ang mangarap, pero ang tanong ay kung paano mo maaabot ang iyong pangarap, eh dapat po eh pagsusumikapan mo itong maabot, di po ba? Pero sa nakikita natin, 2 taon na lamang po, no? Ang nalalabi, halos kulang 2 taon na nalalabi sa termino ng ating Pangulong Marcos. Aba, eh kung yung nga hindi nagawa ng 4 mahigit na taon, paano pa magagawa ng 2 taon, di ba? Kung kailang konti na lang ang panahon mo, paano mo pa kaya magagawa yan? Samantalang noon, eh, napakahaba ng panahon para magawa mo mga bagay na nauunay na ipangako na rin mula nung unang SONA hanggang nung SONA kahapon na 5 SONA na. Hindi po ba? Kaya kung titingnan po natin, abay parabang ang ating mga kababayan ay tinanggap na rin po, no? Ang ating kapalaran dahil nga po ang inaabangan na lang ng lahat ay ang 2028. Pero komo kahapon nga sa aming special coverage ay naitanong ko rin po yan sa inyo, no? Na parang naobserbahan niyo po ba, kung narinig niyo ba sa ating Pangulo, yung pong kanyang binanggit sa hinaharap, ano? Komo matatapos ng kanyang termino, may nabanggit pa siya, may nabanggit ba siya para sa susunod, no? Na mga leaders ng ating bayan matapos ang kanyang termino. Parang wala siyang nabanggit, ano? O parang wala siyang nabanggit na malapit-lapit na ang takipsilim, di ba? Ang pagtatapos ng kanyang termino, kaya puspusan na nating habulin. Walang ganon eh. Di ba? Walang ganon eh. No? Bagkus ang mga punchline na kanyang binitawan, tulad nga na nabanggit kagabi ano, ng aming kasamang Chona Yu, hindi niya nasunod yung script niya at may mga adlib siyang ginawa. Kasama na po yung unang-una eh, kay yung pong pagkakabanggit niya dito sa pinsan niya, no? Na si Martin Romualdez na dating speaker. At ito ay dahil daw po sa nasabi ng ombudsman na patong-patong na kaso daw po, isasampa, no, laban sa kanyang pinsan, aba, yan parang lumalabas, eh, masakit pa raw sa kalooban ng ating Pangulo yan. Paano naman sumakit sa kalooban yan kung tutuusin, ano po, na talagang ikaw eh, kung talaga lang ha po, ah, kung talaga lang po, ah, na sadyang nagkaroon po ng ganito kalawak na pangungulimbat sa kabanang bayan, na ito nga lumalabas na ang bayan natin ano ay nawalan tuloy ng kumpiyansa mga mamumuhunan, nawalan ng tiwala at kumpiyansa dahil sa laganapang korupsyon ano mismo sa gobyerno. Eh, malungkot ka pa na ang pinsan mo. Kung tutuusin, ay masasampahan ng kaso, di po ba? Hindi ba dapat yan ay ikagalit mo? Baligtad, ano po? At ang pinakamabigat po dito ay paano mo maiiwas ang iyong sarili na habang po ito ay nagaganap, no? Taon-taon sa loob ng 19th Congress, eh ikaw mismo ang pumipirma ng mga budget na yan, di po ba? Opo, samantalang ikaw ay meron pong ikang may kapangyarihan para po ito ay hadlangan o ipigilan ano sa pamamagitan ng iyong veto power, di po ba? Kaya tama po ang sinabi ng ating pangalawang pangulo, no? Dahil ang ating pangalawang pangulo naman ay nagkomento doon sa naging sona ng Pangulong Marcos kahapon at ang sabi po ng pangalawang pangulo, ibinibida pa rin daw ng Pangulo yung kanyang binanggit noong isang taon na mahiya naman kayo, di ba ba? E ang sabi po ng ating pangalawang Pangulo, yan daw po ay PR stunt. Opo, PR stunt, ano? At nag-backfire daw po ito sa ating Pangulo dahil tulad din ng ating binabanggit, no? Hindi niya maiiwas ang kanyang sarili dahil sabi nga ng pangalawang Pangulo, eh paano niyang hindi pwedeng maiiwas ang kanyang sarili dahil lahat naman ng budget no, na ginamit ng pamahalaan ay pirmado niya o pinayagan niya. Di po ba? Natama naman po yun, ano? Dahil kung ayaw niya, ay pwede po niya itong hadlangan ano, sa paggamit ng kanyang veto power. Dahil yan po ang tanging kapangyarihan ng isang pangulo na matapos po mag-submit ng iyong National Expenditure Program or NEP, ano po, at ito'y matapos pag-aralan ng Kongreso, ng Senado, at bago ibalik sa iyan para iyo ito'y pirmahan mo, ano po, eh makikita mo naman na parang, teka, ba't parang ang iba na itsura nito, di ba? Kung maalala ko nga dati, nababanggit pa nga po ng Pangulo eh, na yung daw pong budget niya ay mangled beyond recognition. O siya na nga po ang nagsabi eh, di po ba? Ginulagulanit na nang hindi mo na makilala yung pong National Expenditure Program na budget na kanyang isinubmit, no? Yung kanyang ipinasa diyan po sa Kongreso, samantala dahil ang executive po, no? Ang nagbibigay ng budget, di po ba? Kaya kung makikita natin kung ito ay kanyang nabanggit na noon, eh ano ang mga aksyon o kaukulang aksyon na kanyang ginawa para hindi maisakatuparan yung po mga nakita niya na bakit malaki ang dagdag sa ganito, bakit hindi tama yung pagkakapihit ng mga programa, pati na po yung pagbabudget sa iba't ibang mga programa, di po ba, o proyekto ng gobyerno. Eh bilang Pangulo, napakalaki ng kanyang kapangyarihan para ito ay mapigilan, di ba? Tapos ngayon na ang pinsan niya, na direkta na niya pong nabanggit. Samantalang noon, ha, na umiinit pa po ang issue patungkol dito noon, eh hindi niya mabanggit ang pinsan niya, eh, di ba? Kahit na marami na nga po ang nagsasabi na imposible naman, na hindi yan makayang maniobrahin lamang ng isang saldiko na congressman ng na inappoint bilang chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso, no? Hindi niya magagawa yan mag-isa, di ba? O ngayon, eh, siya na mismo ang nagbanggit. Pero yung para mabanggit pa niya na siya naman ay nalulungkot sa sitwasyon, pero katakataka naman dahil ultimo yung pinsan niya, no, si Speaker Martin, ay tila ganun din ang naging komento. Hindi po ba? Opo, ah, dahil po kung makikita po natin, matapos pong magsalita, ano po, ito pong Pangulong Marcos para sabihin yung naging sitwasyon ng kanyang kumbaga nung binanggit daw ng Pangulo ano po aba eh, ang kanyang banggit naman po ay gani rin ano po ha nung binanggit po kasi ng Pangulong Marcos ito pong masakit man sa akin ito ngunit kailangan nating gawin ang tama ha matapos ang 4 na taon napagtanto mo rin. O limang ta, di ba ano po, o limo, itong ikalimang taon na yung limang sona niya, di po ba? Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. Yan ang kanyang banggit. No? E kung gano'n naman po pala, dapat day one pa lang. No? Day one pa lang ay naging mapagmatyag siya. No, dalawang bagay lang po kasi yan eh, dahil kung aaminin ng pangulo na nagkaroon po ng katiwalian at ang mismong speaker na pinsampan niya ang naging pasimuno kung sakali ano po, at ito ay tumagal po ng halos 4 na taon, aba eh teka lang, 'di ba? Ito ay isang refleksyon nung kung anong klaseng liderato o anong klaseng leader siya. 'Di po ba? Apo, dahil kung ikaw eh kagaya, no, mag-reflect po talaga yan, ano? Na bakit hinayaan mo magkaganyan? No? Ba't mo hinayaan na ilang taon din, ano po, na nasa laula ang pondo ng ating bayan, tapos matapos nung isang taon na naghahanap ka ng masisisi, pero may mga pagkakataon ka para ito'y mapigilan, ay hindi mo ginawa. Di ba? At nung ikaw ay nanisi, ay mahiya naman kayo, hindi mo sinama ang sarili mo. Di ba? Sa totoo lang, ano? At ito ay nakakagulat din, ano po, dahil yung pong sinagot ng pinsan niyan, dating speaker. Sabi ko nga kahapon, ano, nung tayo ay nag-special coverage dyan sa ating studio, patungkol sa sona ng Pangulo, eh nabanggit po natin na ilang buwan pa lang ang nakalilipas na ito pong si dating speaker Martin Romualdez, matapos niyang malaman na siya ay pinipigilan lumabas ng bansa at kinasuhan sa Sandigan Bayan, ano po, eh naglabas ng kanyang version na Alasaldico na video. At ang kanyang binanggit doon, sabi ko nga, ang kaibahan niya kay Saldico ay hindi ho paghihingi ng paumanhin. Bagkos ang kanyang binanggit ay bilang babala. Ano po? Bilang babala sa dami ng kanyang nalalaman sa administrasyon na ito. At ang kanyang banggit na, how can I be the mastermind samantala ang trabaho ng Kongreso ay magkaiba sa ehekutibo. At ang ehekutibo po ang nag-iimplementa ng budget, di po ba? At ang sabi niya, I will not go down alone and I cannot be, sabi niya, ano po? I cannot be the downfall of somebody else, corruption, di po ba? So parang sinasabi niya, hindi siya pwedeng magpagamit, no? At sasalo ng kasalanan ng iba. Yan ang parang nga ang interpretasyon nun eh, palaban eh, di po ba? At yun na po ang huling video, una at huling video ni Congressman dating Speaker Martin Romualdez, no? Pero isipin nyo, no? Halos magkatugma ng kanilang binigkas o pahayag kahapon, ano? Dahil matapos sabihin ng ating Pangulo na masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako'y pangulo ng Pilipinas, ay tinugunan po ito, no po, na itong statement na ito ni dating Speaker Martin Romualdez, no? At ang kanyang sinagot dito ay, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Ha? Hindi ako kailanman humingi ng pabor o opisyal o espesyal na pagtrato, o saan ka ba naman nakakita? Parang buong-buong pagkumbaba ito. Magkaibang magkaiba po. Nung siya po ay nag-alasaldi ko doon sa kanyang video na tila palaban ang dating. Ano po? Nasubukan nyo lang ako idawit dyan. Aba, eh, hindi naman ako babagsak mag-isa. I will not go down alone and I will not be someone else scapegoat, di ba? Para lang maging dahilan, no, of someone else corruption, di ba? Yan ang kanyang banggit, no? Pero ngayon, eh bay, parang punong-puno ng pagkukumbaba, no? At tinatanggap niya, naging pahayag ng Pangulo, samantalang sabi niya, ay hindi man lang daw siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Yan ang kanyang sabi, di ba? O, pero dito natin makikita na parang sila ay nagkasundo na. Sabi na nga ba eh. Siguro nung umpisa, nung siya po ay nag-video alasaldi ko, ay baka hindi ho niya alam, no, na yung plano po na siya ay idawit at dalhin sa Sandigan Bayan dahil na, dahil siyempre malaki ang tiwala niya sa Pangulo, dahil yan ang pinsan niya at yung pinili naman ng Pangulo bilang ombudsman, ano, na si Ombudsman Crispin Remulla ay kabrad naman, ano, sa UP. Nitong si Martin Romualdez na dating speaker, kung tutuusin eh, meron daw po silang ano, eh, parang mentor niya. Mentor ni dating speaker Martin, etong si Ombudsman Crispin Remulla noon. Ano, parang tatay niya ang dating, di ba? Kumbaga yun ang tatay mo nung kayo ay nasa fraternity, parang ganyan. Ano? So baka nga nung umpisa siya ay nag-video na alasaldi ko, ay wala siyang ni alam kung ano man ang gagawin. Ano po? Basta nagulat na lang malamang siya na siya po ay sinabi, na kumbaga siya ay kakasuhan na ng ombudsman, dinala sa Digan Bayan, pinigilan, umalis ng bansa. Kung maalala niyo, ano? Aalis sana siya atay, papuntang Singapore, pero hindi natuloy. At doon na siya naglabas ng video, alasaldi ko, di ba? At ngayon, malumanay na siya. Hindi na ho siya palaban, hindi na ho nagbibigay ng babala, di ba? Dahil yung nagbigay siya ng babala nung unang alasaldi ko na video niya, mistulang inaminan niya na talagang may naganap. Ano po? Pero hindi siya ang mastermind. Yun lang. Nililinaw lang niya. No? Bagamat may naganap o kung ano man yan, ano po? Pero hindi siya. Paano naman magiging siya ang mastermind samantalang ang executive ang nag-iimplementa ng budget? Di ba ba? So maliwanag, ano, if you read between the lines, di ba ba? Pero kagabi, kakaiba, ano, at mukhang pareho pa sila ng kanyang pinsan na Pangulong Marcos ng kanilang mga paunang pahayag, no? Pareho silang nasasaktan, di ba? Masyadong masakit, masakit sa masakit man sa akin ito, sabi ng Pangulo, di po ba? Pero ganun din ang unang bitaw na salita o statement ni dating Speaker Martin na masakit man ito sa aming pamilya. Di kaya iisa lang ang scriptwriter nila. Nagtatanong lang, ha? Kasi parang parehas eh, no po? Diba? At parang may pagkakaunawa na. At kung maalala nyo din dati, nung nag-alasaldi ko video siya, nabanggit na rin po natin, ano? Kung ang punta ng direksyon ay para isisi ito kay dating Speaker Martin, dahil na siguro nakita nila nung sinisi nila kay Saldi ko, eh hindi ho natahimik ang taong bayan dahil di makapaniwala na ang isang kagaya lamang ni Saldi ko na inappoint lang bilang appropriation chairman ay makakapagmanipula ng ganito kalaking mga pondo ng sa sarili lang niyang kakayanan o kapasidad bilang chairman ng appropriations committee. Dahil siyempre may speaker siya, lahat ng kanyang gagawin ay nalalaman ng kanyang speaker naturalmente, di po ba? At kanyang sinasabi ni Congressman Toby Tiangco dati, bagamat may mga allotment, ano? Budget na naibibigay sa mga kongresista sa iba't ibang distrito ay pwede silang mag-request ng dagdag, no? At ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat sa kanilang speaker. At kung ikaw ay kaalyado o kapartido ng speaker, madali-daling mapagbigyan yan. Eh naturalmente, paano kapag bibigyan ng speaker kung hindi niya aalamin doon sa kanyang chairman ng Appropriations Committee kung posible ba yung siya ay magbigay o magdagdag sa isang kaalyado o kapartido, di ba, na humihiling, ha, na kongresista. At ang tanong, magkano ang pwede niyang ibigay? Natural hindi alam yun na speaker. Di ba? Ang nakakaalam ay naturalmente ay ang chairman of operations. Di ba? Dahil ang tanong, kung pa pwede mong gawa ng paraan, ano? Halimbawa, ang hinihingi ay 20 billion. Eh. Di po ba? O eh, pwedeng sabihin ng chairman of operations, naku, hindi kaya, 10 billion lang ang kaya. Di sasabihin ng speaker ngayon, eh, ganun ba? Eh, malapit sa atin to, eh. Hindi pa pwedeng na mapagbigyan eh. Hanapan mo ng paraan yung another 10 billion na yan, ah, di ba? So, in other words, hindi ho magagawa nung chairman ng Appropriations Committee ang magmaniobra ng mga pondo ng buong laya, no? Buong laya with the full impunity na magagawa niya kung walang go signal mula dun sa nakatataas sa kanya. at ang immediate o yung madaling nakatataas sa kanya ay ang speaker, hindi po ba? Ayan. Kaya kung ang direksyon, bago pa naglabas po ng video na alasaldi ko itong si Speaker Martin matapos siyang ihabla sa Sandigan Bayan at matapos maglabas ng order sa Sandigan Bayan para hindi siya makalabas ng bansa. Ayan na nga, yung alasaldi ko video niya na tila para bagang nagbibigay ng babala, no? Na kung gusto niyo talaga ako isabit dito, ay dadalhin ko kayong lahat. Hindi po ba? Parang hihilahin ko kayo lahat pababa. Parang ganyan. Ano? At parang binanggit din niya, no? Na marami siyang nalalaman sa administrasyon na ito. Kaya hindi siya pa pwedeng basta lang maipit dito at siya maging scapegoat. Di ba? Malinaw ang kanyang mensahe. No po? At mula noon, ilang buwan din pong nanahimik si Speaker Martin. Hindi na ho nasundan yung kanyang video. At wala na rin po tayong narinig na agresibo po, no, na ididimanda siya ng ombudsman, ano. Maliban na lang nung ito malapit na po ilang araw bago mag-sona ang Pangulong Marcos kahapon, ay naririnig na po natin kay Ombudsman Crispin Remulla na binabanggit niya na may mga kaso na sa sinampahan na ng kaso itong si dating Speaker Martin Romualdez, no? At yung marami dun ay nasa preliminary investigation. Di po ba? O, pero yung sagot po nitong si Speaker Martin, ang kagulat-gulat, ay yung kanyang pagkukumbaba. Di ba? Dahil itong pagkukumbaba na kanyang binanggit ay kakaiba dun sa video na kaisa-isang video na kanyang nilabas na mukhang palaban siya. Kasi dito parang hindi na natin maasahan ngayon yung dating palaban siya dahil parang nagpakumbaba na siya at sinasabi ng masakit man sa kanyang pamilya, sa kanilang pamilya, ay iginagalang niya. Ha? Ginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. O saan ka ba naman nakakita? Di po ba? O di ibig sabihin, kahit papano, para nagkaintindihan na, di ba? Dahil nabanggit ko man noon, ano, nung siya po inasampa ng Kasandigan Bayan, aba, siyempre, hindi naman ko mo kayo inasampahan na ng kaso, nangangahulugan nito ay ito ay para bagang darating sa isang punto na ikaw ay mapapanagot. Dahil best example pa lang mismo, ang pamilya Marcos, di ba? Ilan po bang mga kaso nila sa Sandigan Bayan sa kapanahunan na ng Pangulong Marcos nung siya'y naging Pangulo, isa-isa na pong na-dismiss. Di ba? Ang mga kaso nila mula pa nung naisampa, no? Nung malisang pamilya nila noong 1986, matapos po na magkaroon ng mga investigasyon, ang Presidential Commission on Good Government, di po ba? PCGG, di ba? Aba, at naghabla, no? Na both here and abroad, no? Dito sa Pilipinas man o sa abroad na naghain ng mga kaso, pero isa-isa rin po itong na-dismiss, lalo-lalo na, no? Naging Pangulo, ang anak ng dating Pangulong, Marcos Senior, di po ba? Ang Pangulong Marcos Junior na naging Pangulo, isa-isa na pong na-dismiss ang mga kaso nila. Diba, ng kanilang pamilya. So parang siguro kung makikita natin bagamat hindi talaga matatakasan at maiiwasan ang kahihiyan, 'di ba? Malalagay sa kahihiyan ang iyong mga pangalan, pero siguro nakita nila na ang mga Pilipino ay madali na mamakalimot, dadaanan mo lang itong kontrobersiya na ito, 'di ba? At kalaunan, as a classic example na ang kanilang pamilya ay isa-isa rin na-dismiss sa mga kaso. At isang bagay pa, ang pwede nilang makita dito na pagka po dumating ang 2028, no? At iba na pong administrasyon, ay hindi ka na maaaring kasuhan pa muli ng kaparehas na mga kaso dahil ito ay tinatawag ng double jeopardy. Di po ba? Kaya imbis na kumakikita ng taong bayan ang pagsampa ng kaso ay bilang pananagutan, di ba, o accountability, eh parang lumalabas, eh, for security pa nga. Di ba? Siyempre, dahil paano nga naman kung ang susunod na administrasyon ay hindi nila kaalyado, kagaya ng ating Pangalawang Pangulong Inday Sara, na nagsabing sisiguraduhin niyang mapapanagot ang mga nagkasala sa ating bayan, ang nagsalaulan ng mga pondo ng ating bayan. Kaya nga siya may kinausap ng tatakbo bilang vice president niya, at yun ang tututukan ng kanyang vice presidential candidate na pipiliin, na mapanagot ang mga dapat managot. So ibig sabihin lamang, una-una nang nasampahan ng kaso, sa taon na ito pa lamang, kahit na po ilang mga kongresista, diba? Kongresista man o mga senador na kaalyado nila, kung sakali man ano, na masasampahan ng kaso sa panahon ngayon, sa susunod na administrasyon, hindi ka mababalikan para kasuhan muli ng mga kaparehas na mga kaso, dahil double jeopardy na yan. Di po ba? Kaya makikita natin na ang batas ay nagagamit po, abatay din po, no, sa kanilang kapakinabangan, di ba? Pwede, di po ba? Kaya sa totoo lamang, meron na ho sila mga plan A, plan B, plan C, plan D. Kasama na po yung plano para humapigilan sana ang ating Pangalawang Pangulo na sa pamamagitan ng impeachment ay hindi makatakbo pagdating po sa mga halalan, lalo na sa 2028, di po ba? Yan lang naman po, dahil yan ang kinatatakutan nila, yung pong pananagutan. Bandang uli, dahil ang ating Pangalawang Pangulo ay unbowed at hindi ho naareglo, hindi na ako kompromiso, kaya nakikinikinita na nila ang kanilang kinabukasan na mayayari talaga silang lahat, kaya kailangan gumawa na sila ng paraan ngayon pa lamang. Pero mukhang hindi tatayo itong impeachment na ito, ano? Kung hindi man at hindi mapigilan ang kapalaran ng ating Pangalawang Pangulo at siya talaga ang magiging Pangulo ng 2028, ay matatali naman ang kanyang mga kamay, ano po, sa pamamagitan ng double jeopardy na sinasabi, di ba? Kasi ang ating Pangalawang Pangulo ay mariin taga-suporta ng batas, di po ba? Siya'y naniniwala sa batas, siya po'y taga-taguyod ng batas, kaya alam niya rin bilang isang abogado ang ating Pangalawang Pangulo ang ibig sabihin ng double jeopardy, di po ba? Kaya nga pag nasampahan na ng kaso at later on madi-dismiss, paano mo uli sasampahan ng kaparehas na kaso? Hindi na talaga pwede, di po ba? Kaya yun nga, ang pinakamasaklap na kapalaran ng ating bansa sa ngayon, pumunta ka sa kaliwa, pumunta ka sa kanan, iisa lang ang direksyon. Di po ba? No? Kaya ganun talaga, pero importante ay huwag pa rin natin itong tantanan, ano po, itong issue patungkol sa flood control, samantala doon sa zona kahapon ng Pangulong Marcos, ay sa unang bungad niya patungkol sa pinsan niyang dating speaker, nasasampahan ng patong-patong na kaso ng ombudsman, at tumigil na po siya doon, no? Wala na po siyang binanggit, no, na pagpapatuloy, no, sa paghahabol doon sa mga iba pa. O di po ba, wala naman siyang binanggit na. At misto lang parang ang kanyang kagustuhan ay may napanagot na, sasampa na ng kaso ang dating speaker na pinsan niya, bagamat masakit sa kanya. Di po ba? Parang lumalabas eh, tayo ay mag-move on na. Parang yung sinasabi din ni Senator Eric Sylvester Tulfo, parang gano'n, marami tayong problema sa bayan, yan lang ba? Yan lang bang flood control ang problema natin, di ba? Kaya parang ang gusto nila ay mag-move on na sa direksyon na yan, no? At yan ang hindi natin dapat tumpayagan, di ba? At kumbaga, kung sakasakali man, ano, maaring yung double jeopardy na kanilang naiisip ay kung may iba pang kaso, no, na hiwalay doon sa kanilang mga nagawa, ay kailangan ipag-aralan na nila lahat, dahil kung merong matitira riyan, eh yun ang maaring maisampa sa kanila, di po ba, balang araw, no? Kaya kung nakikita na nila na para bagang hindi mapipigilan ang Pangalawang Pangulo sa kanyang destinasyon, apo sa inakda para sa kanya bilang maging pangulo natin, ang dahil ngay patuloy na patuloy ang pagtataas, no, ng kanyang approval at trust rating, lalo na nung nagsimula ang impeachment, no, dahil nakita ng taong bayan na sa impisa pa lang ng Article 4, no, ng kanyang pagdinig diyan sa Senado Eh, parang nakita na nga po ng taong bayan na wala naman pala talagang matibay na ebidensya at doon palang hinahanap, no? Dahil yun nga pong sinasabing patungkol po dito sa sinasabing ill-gotten wealth o tagong yaman na susunod na article na pag-uusapan, ayan, nakabatay doon sa paghiling ng prosecution na mabuksan ang BIR records ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang asawa na si Manz Carpio. Kumbaga, parang doon pa lamang sila naghahanap ng pwedeng lang ebidensya, no? Ang kagandahan lang naman ito, limitado ang kanilang pwedeng kunin bilang ebidensya dahil yun po ang sinabi ng presiding officer Chief Escudero. Hindi ho lahat. Hindi ho lahat, no? Sila ang tatanungin ano ang gusto niyong kunin diyan, pero hindi lahat ay pwede niyong kunin, di ba? Samantala, kung yan nga ang mangyayari, ito naman po mga sinasabi nga natin na gusto umiwas sa pananagutan at okay lang na makasuhan ngayon pa lamang para po ngayon mayura ka ng pangalan mo ng ilang taon, ano po. At classic example nga ang ating ang Pangulong Marcos eh, sa kanyang sarili eh. Bakit po? Eh kung sila nga, buong pamilya pinalayas noong 1986 eh. Diba? Pinalis sa kapangpoder na kapangyarihan ng halos 20 taon. Di po ba? Nanunungkulan ng kanyang ama. O, eh, matapos pong ilang taon, dahan-dahan silang gumapang pabalik. Di ba? Gumapang sa poder ng politika pabalik. At sino mag-aakala ng isang Ferdinand Marcos Jr. ay magiging pangulo pa. No? Di ba? Samantalan doon eh, apelido nila, kinamumuhian. Di ba? Pinamumuhian, no? At kung mapapansin nyo, ang mga dilawan, ang mga pinklawan, aba, tinanggal nga sa kasaysayan natin ng lahat ng kung meron mang nagawa ang ama niya, no? Lahat ay parang pinabura, no? Sa ating mga kurikulum sa paaralan, no? Ganong kamuhi, eh, di ba? Ganong kagalit, ano? Pero hindi umabot sa punto dahil na parabagang ang mga taong nakalimot na sa nakaraan, unti-unti po nakabalik, no, sa poder ng kapangyarihan ng mga Marcos. At ito na nga, history repeat itself, no? Naging pangulo muli ang ating ang anak ng Pangulong Marcos Sr., no? At sino ba naman na mag-aakala, di po ba, no, na kung ang binigyan ka ng pagkakataon na mabago mo ang inyong kasaysayan, lalo na sa iyong ama, sa iyong pamilya, no? Eh bakit hindi mo gagampanan yon? Halimbawa, binigyan ka ng rare opportunity, di ba? Iba po kasi kung ang tatay mo ay naging maayos ang pamamumuno, hindi napaalis bilang isang diktador nung EDSA, nung 1986, people power, kauna-unahan sa buong Taytay. Aba, parang puro positive ang mga nagawa, madali-dali ka makabalik, tama? Pero yung pong buong kasaysayan na napaalis noong 1986, tapos $10 billion na nasa Guinness Book of Record pa, ang di umanong nakulimbat ng kanyang ama at ng kanyang ina, di ba? Yan ang sabi sa Guinness Book of Record eh. O isipin yung puro negatibo po yun. In fact, ang ating Pangulong Marcos, habang siya'y kumakandidato noon, ay hounded by so many controversies. Kasama na po yung hindi pagbayad ng estate tax. Naalala nyo? Diba? So, at pati pa yung kaso na nagresulta sa moral turpitude, no? Kaya sinasabi niya siya dapat disqualified, diba? Eh, sino po ba masigasig na nagpapadisqualify sa kanya? Sino po ba ang mga masigasig na nagpipigil na siya ay makabalik sa poder ng kapangyarihan? Hindi po ba't mga dilawan at tingklawan? In fact, ang tumakbong vice president na ang dating vice president Lenny Robredo na naging battle cry pa nga niya, natatakbo, ayaw daw niyang tumakbo ng presidente noong 2022. Pero kung ito lang daw ang panahon o pagkakataon para mapigilan niya ang isang Marcos na makabalik muli sa Malacanang, tatakbo siya. Naalala niyo? Hindi nga sila nag-concede ni Kiko Pangilinan eh. Pero ngayon, si Kiko Pangilinan at si Lenny Robredo ay wala na silang imik, no? Sa malawakan korupsyon na nagaganap sa administrasyon na ito, wala silang imik, di po ba? In fact, magkano ba yung dinonate para sa Jesse Robredo Gymnasium na ginagawa o foundation ba yan? 500 million po ba yan na dinonate? Di po ba? At dito din natin mapapansin, kahit na po itong si Kiko Panglin na nanonay galit na galit, no? At sinasabing siya ang una nagsabi na ipahuhukay yung tatay niya ni Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani at dapat umalis daw doon dahil hindi daw karapat dapat. O bakit ngayon? Bigla na lang sila nagbago pare-parehas ng mga posisyon at parang niyakap na po nila yung dating kinamumuhian nila. Di ba? Parang kinain na po nila yung mga sinuka nila noon. Di ba? Ano po? Saan ka naman nakakita? Eh, yun nga po ang dahilan. Kaya nga ako nagkaroon po ng yellow fever eh. Di ba? Nakalimutan na nila yung pinaglaban ni Ninoy Aquino, yung tatay po ni Noy-Noy, di po ba? Yan po ang dahilan, di ba? Na mula noon na pagtutunggali sa politika ng dating Benigno Aquino, no? Junior, di po ba? Ang tatay po ni Noy-Noy Aquino, di ba? Oh, dahil Benigno Aquino detalyed na po yan, di ba? Si Noy-Noy Aquino. So, makikita niyo po, nawala na po lahat yan dahil matapos lang po ang halalan ng 2022. Aba, biglang nagbago na po ang ihit ng hangin. Nakalimutan na nila yung dahilan kung bakit sila dilaw. O diri ay pink. Hindi po ba? Ano po? Tapos, ito pa mabigat. Matapos po ang 3 taon ng panunungkulan ng administrasyon na ito, paapat na taon ano, ng panunungkulan ng administrasyon na ito, aba, kita po ang malawakan at garapalang korupsyon na naganap sa ating bansa. Di ba? At katunayan, aba, parabagang baliwala lang sa kanila yung naganap na ilang bilyon o trilyon ano po, na na-involve sa flood control anomalies pa lamang. Paano pa po kaya yung iba? Diba? Dahil ibang mga departamento ng gobyerno, ibang departamento, ibang ahensya ng gobyerno na may mga corruption issue din. Ano po? No, pero wala silang kibo, 'di ba? At dahil ang gusto nilang alisin ay ang ating pangalawang pangulo, parang misto lang na protektahan pa ang Pangulong Marcos sa kanyang mga pananagutan. 'Di po ba? O kaya dyan na natin makikita po ang kaibahan ano sa panahon ngayon ano pati nga itong mga dating nga kagaya ni Risa Ontiveros no na sobrang anti-Marcos siya noon di ba dahil may mga videos na naglalabasan at kung paano niya paano siya naging kritiko ng mga Marcos noon ano po. Pero ngayon, Marcos na rin. Di po ba? Di po ba? Ano po? Kumbaga, parabagang sa isang banda, napakahirap na ikaw ay mabigyan muli ng pagkakataon na mabago mo ang kasaysayan, lalong-lalo na maayos mo ang apelido ninyo na over the years ay kinamuhian. Ano po? Dahil nga po sa tila kasaysayan na nagawa sa liderato ng kanyang ama. Nakalimutan na lahat yung magagandang nagawa. Dahil in fairness sa tatay niya, marami rin pong strukturang nagawa ang kanyang ama, no? Na makapagsasabing kahit papaano ay may nagawa naman. Dito ba? Pero nung panahon po noong 1986, ito po yung talagang pilit na binura ng yelo, no? Ng mga dilawan, ano? Sa pangunguna nga po ng dating Pangulong Corazon Aquino, na para bagang anuman na makapagpapaalala sa mga Marcos ay kailangan mawala. Kagaya po ng mga kahit rebulto, lahat po, no? O pangalan ng lugar na ipinangalan kay dating Pangulong Marcos, pilit po talagang gustong ipaalis, di ba? Pati po sa curriculum, no? Wala nang nagawan tama ang kanyang ama na sa loob ng 20 taon may mga istruktura naman po nagawa. Pero dahil nga dun sa pagkamuhi na gusto nilang iparamdam sa taong bayan o itanim sa puso't isipan ng taong bayan nagkaroon naman sila ng pagtatagumpay. In fact, inako na nga eh, no? Para bagang inangkin na nila ang EDSA, di ba? Ang mga Dilawan. Parang sila lang ang pwede mag-rally doon, di ba? Sa People's, ano ba ito? People Power Monument, di ba? Parang sila lang ang may, di ba? Parang sila lang, inangkin na nila. Pero kung titingnan natin, wagamat sila nag-rally pa rin ngayon, wala naman direksyon ng kanilang rally, na hindi nga umaakit ang bilang nila ng 3,000 katao, dahil nga sa kadahilanan na nakikita ng ordinaryong mamamayan, ano ba ang pinaglalaban nyo? Yung mga pinaglalaban nyo dati na mga dahilan, eh sa ngayon ay kayo na mismo ang kumukonsente ng mga dahilan na yan. Nang dahil lang sa itsinyanel nyo ang inyong direksyon ng pagkamuhi sa mga Duterte. Samantalang ang mga Duterte, kagaya ng Tatay Digong, hindi ho nagkaroon ng ganitong pagkakataon. In fact, Dilawan nga ang Tatay Digong eh. Di ba sinuportahan niya ang panguluhan ni Cory Aquino noon? Di po ba? Kaya nga siya naging mayor eh. Di po ba? Bilang OIC, siya ang hinirang na OIC noon sa Davao eh. Hanggang sa tumakbo na siya sa pagka-mayor, eh dati siyang prosecutor, di ba? At nanalo na. At doon, nagtuloy-tuloy na rin po siya, di po ba? Sa kanyang panguluhan. At kahit noon, no, may mga lumang mga videos na lumalabas na ikinakampanya po ng ating Pangulong Duterte, maging ni Inday Sara, ang Liberal Party, di ba? In fact, sabi nga ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara, noong panahon na siya po idumalo sa Senado sa isang budget deliberation, aba nasabi niya, no, na itong si Senator Risa Ontiveros daw, ano, noon ilang ulit daw tumakbo yan sa Senado pero talo, di ba? Siya ay nagpunta ng Davao at humingi na ng tulong at nang dahil doon na tinulungan ng Tatay Digong at maging siya, no, si Inday Sara, aba, inanalo bilang senador. Ano daw ang ginawa ni Senator Ontiveros? Matapos niyang manalo, siya ang unang senador na pumalaban o tumira kay Pangulong Duterte. Di po ba? Naging kritiko ni Pangulong Duterte. Kaya nga, ang tanong niya noon, anong klaseng tao ba yun? Di ba? Anong klaseng tao ba yan? Totoo naman, di po ba? Dahil gano'n naman po talaga ang ibig sabihin noon eh. Para bagang ang sinasabi eh, pagka ikaw ay umabot sa ganong antas ng ikaw ay talon-talo na sa ilang pagtakbo, di ba? Naalala ko pa yung kampanya na nun eh. Meron siya nung para bagang ano ba tawag doon? Shawl ba yan? Shawl o parang bandana, no? Na pinampipitik niya. Di ba? Pero hindi umubra yun eh. Di ba? Ilang takbo ba siya? 2 beses yata na natalo no sa Senado at nung hiningi niya ang tulong ng mga Duterte doon sa Davao, sa wakas nanalo na rin siya bilang senador. Pero eto nga ang nangyari, nang sabi nga ni BP Inday, sabi niya, ano ang tawag niyo sa ganong klaseng tao? Di po ba? Eh hindi naman siya inaano ng Pangulong Duterte. In fact, tinulungan pa nga siya, di ba? Kaya dyan yung makikita nga po na kumbaga sa panahon noon na ang Pangulong Duterte ay talagang nasa landas lamang ng kanyang mga pamumuno na para sa taong bayan, ang kapakanan ng taong bayan, ang kanyang tinitingnan. Ano? Hindi niya pinepersonal ang mga politika. Hindi ho niya dinadala sa aspeto o antas na ikaw ay hindi mabibigyan ng project, hindi mabibigyan ng pondo nung siya'y naging pangulo na, di ba? Ang Pangulong Duterte. So, hindi naranasan yan, ano, ng mga oposisyon kahit na grabe ang kanilang ginagawang paninira sa Pangulong Duterte ay kailanman ay hindi nila dinanas yung ganung bagay, no? Ayan, samantala tayo po ay inabot na po ng isang oras ng ating programa. Pero siyempre, padadaanin lamang natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Aba, magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: Are you crazy about dogs? And this show is for you. A show that focuses on
2: the best food and treats for your dogs.
3: The best dog places to visit.
4: The best training for dogs. Okay. Coco, speak.
5: The best dog accessories and items.
6: The best dog hotels.
1: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po po kayo. At sadyang hindi nyo po ako iniwanan. Ano po? Aba, siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, ng inyong mga opinion, kahit po ang inyong mga komento. At siyempre, kahit pabate o pa-shoutout ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay naku, may kasiguraduhan po at garantisado. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at naku, hindi ho talaga maiwasan na mapabilib sa inyong critical thinking. At nasasabi sa aking sarili na ito po mga tipo ng klase ng mga komento na mga taong hindi na magpapabudol pang muli. At lalong-lalong hindi kumakain na ng suka. Hindi talaga kumakain ng suka ng iba, kahit suka pa nila. Hindi talaga. Sa totoo lamang. Ano po? Kaya nga, imbaga, sa mga nangyayari no, sa ating bayan ngayon, tulad nga po nitong impeachment na naganap kahapon, aba, siyempre, paano namang makikita ng administrasyon na ito na para bagang yung kanilang ginawang SONA, na si, ang Pangulong Marcos pa mismo, ang sumulat niya na, ano po, na tipong mga nagawa na daw niya, at maaring nais pa niyang gawin, ano po, kagaya nung ipiralo, di ba? Yung pagtatanggal ng ipiralo, hindi naman niya sinabi sa Kongreso ang buwagin yun. Sinabi lang niya na bakit ba tayo magbabayad kanya na mga systems loss. No? Kaya dapat tanggalin ang ipiralo. Pero wala naman siyang sinabi sa Kongreso na trabahuhin niyo yan na matanggal. Di ba? Wala naman siya nabanggit na gano'n. Di po ba? Pero ang siste ay ganito, para bagang nakalimutan ng Pangulo na hindi lang po systems loss ang sinacharge sa mga consumer ng Meralco o ng gumagamit ng kuryente. Kasama po dyan, no, po, yung pong sa senior citizen, sa 4Ps, di ba? O yung lifetime ba yun na sinasabi? Po yan, collection.

edi ang gagawin na lang, ikarga na lang natin sa lahat, no? So suma total, mas malaki pa na kolekta nila dahil lahat tayo kinargahan, eh. Di ba? Pero ilan lang po ba ang mga ninakaw? Eh lahat across the board, nilagyan ng systems loss, eh. Di ba? So in fact, tumubo pa, lumaki pa yung kanilang nakolekta kesa hahabulin yung ilan lang naman na mga nagdanakaw ng kuryente. Di ba? Yun po yung sinasabing kung ayaw na kasi masisisi mo ba sila, and doon yung tanggalin mo yung jumper, ibabalik ulit. Di ba? Ano po? Ibabalik mo ulit. So ang gawin na lang, edi ikagahan na lang natin, ang singilin natin ay lahat. Kaya lahat po, ang lahat tayo siningil nung systems loss, di ba? Pero eto ka, may programa ang gobyerno ng 4Ps o para sa senior citizen, mga kompensasyon, di po ba? O yung mga tinatawag natin na mga kuana, kompensasyon, benepisyo, di ba? So para sa 4Ps at senior citizen, o yung lifeline na tinatawag, ano po. Aba, eh bakit sa atin kinukuha rin, ano po, yung ipantutulong doon sa kanilang ipinangakong tutulungan, di ba? Saan mo nakakita? Eh di ba para bagan lumalabas yan? Di kami na ang tumutulong din sa kanila, dumaan pa sa inyo. Pero kayo rin ang nag-credit grab, di po ba? Di ba, sana kung naglalaan kayo ng pondo, pantulong doon sa mga taong tutulungan nyo, eh kayo ang gumawa ng programa para po makatulong. Tama? Eto hindi eh. Pinakargan nyo na lang doon sa bill, mas madali nga naman yun, di ba? Eh kahit konti-konti lang yun, ilang daan peso lang naman, ano, wala naman. Bababa lang, no? Pero pag pinagsama-sama mo't lahat tayo nagbabayad, sabi natin, 200 piso. Di ba? Eh kung halos bawat household ay kukolekta mo ng 200 piso, for that purpose alone, iba pa po yun sa 4Ps, iba pa po yun sa senior citizen, iba pa po yun lifeline. O di, ano, ibig sabihin po niyan, di po ba? De para bagang ito ay kontribusyon ng mga household para ipatupad ng gobyerno yung dapat niyang ipatupad na katungkulan niya naman. Ano po? Para tulungan itong mga sektor na ito. Pero sa atin din pala kukunin. Diba? Kaya mabuti't nabanggit ng Pangulong Marcos kahapon yung pong systems loss. Di po ba? Apo, dahil ito, nadagdagan pa yung aming systems loss eh. Dahil nga ikinarga nga eh yung ilang mga sektor na tinutulungan ng gobyerno na sa atin din pala siya kukunin. Ano po? Pagka sa simula, maaaring hindi mo masyadong maramdaman dahil kung 100 plus o 200 ang ikinarga ron, maliit na bagay, hindi mo mapapansin, di ba? Pero ilang buwan pa lang nakalilipas, may mga nag-post sa Facebook, di ba, na mga kababayan natin at napansin nila yung kanilang mga bill na saan galing ito? Bakit mayroon senior citizen dito? Bakit may 4Ps dito? At bakit mayroon nung lifeline? Ano ba ang ibig sabihin ng mga to? So lumalabas, parang social responsibility po yun ng kumpanya. So parang ito, sagot o tugon sa gobyerno. Dahil doon na pupunta yun eh. Doon ibinibigay eh, di po ba? Kaya saan ka ba na nakakita, no? Basta na lang inilagay din yan at naaayon sa batas na pwedeng ilagay, gumawa sila ng batas para ilagay, di ba? Kaya nga kahit nagreklamo ka, ay malalaman mo na lang, nasa batas pala yan. Di ba? Ano? Nasa batas pala. Kaya pala, kagabi, kausap natin ang ating kasamang Chona Yu, di ba? Ang sabi niya, nun siya po, ang bit pa niya dyan sa Kongreso, no, bilang isang reporter, eh nakukuha na niya ito pong mga issue patungkol po sa pagbubuwag ng ipiralo, di ba? Kasama na yung systems loss na yan na hindi na ikarga sa atin, di ba? Kaya nga kung takantaka kagabi, no, nagsalita ang Pangulo patungkol doon sa ipiralo, naghiyawan na nagpalakpakan ng mga kongreso. Natawa nga si Ms. Chona Yu sa akin nung sabihin kong sila itong mga kongresista na dapat na noong pa man ay nagpasimuno na natanggalin yan dahil silang naman ang pwede magtanggal yan eh sa pag-aamyenda ng batas, di po ba? Eh, hindi nila ginawa, di ba? Kaya hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung ano ang mga pinaghihiyaw nila kagabi na tuwan-tuwa sila na sinabi ng Pangulo yung tungkol sa systems loss at buwagin yung ipiralo. Eh sila rin ang bubuwag nun eh, di ba? Ano po? Sa totoo lamang. Kaya nga,

0: Sabi ko, paano nila gagawin yan kung ilang taon na po yan sinubukang alisin, hindi nagawa? Eh, pakinabang din po ng mga oligarko na nagpapatakbo ng ating energy o ating mga kuryente sa ating bansa. Interest nila yan eh. Papayag ba sila na ito ay alisin na lang? Diba? At kung aalisin yun, yung kapakinabangan naman ng gobyerno sa nakokolekta niya, 'di ba? Yung nakokolekta ng service provider, no, na ibinibigay din sa gobyerno, nadagdagan pa nga, yun na nga yung 40, senior citizen, o lifetime, o lifeline, ano po, na nandun na, nakpasok na sa bill natin, o eh, paano mo aalisin yun? Eh, siya mismo na gobyerno, eh, nakikinabang dito. Diba? Walang pinagkaiba doon sa oil deregulation law o yung sinasabi natin na para bagang ngayon may energy crisis tayo, pwede bang isuspindi muna na po yung excise tax on fuel? Hindi magawa ng gobyernong isuspindi. Paano yung isuspindihin? Eh sa laki nga ng deficit natin, yung laki ng utang natin at sa laki ng dapat na tugunan ng gobyerno, tapos ganito ang lagay ng ating ekonomiya, Sus Mariano Garapon, iuutang mo na lang yung ipang susuporta mo sa pagtugon mo sa taong bayan, di ba? E di kailangan mo ng karagdagan na koleksyon, di po ba? Para masuportahan mo yung budget na nilaan mo kung tutuusin, di bali sana kung talaga sa taong bayan mapupunta, eh yun nga mabigat. Yung pong issue ng korupsyon, mukhang palala ng palala. Yun po mabigat, di po ba? Kaya yan nagiging dahilan ng pag-ayaw o pag-iwas ng mga lehitimo mga negosyante sa loob man o labas ng ating bansa dahil nga sa hindi mapagkatiwalaan, ano po, na maglalagak sila ng pera, eh baka maubos yan o mawala, mapunta lang sa korupsyon, di po ba? At hindi lang po yan, sabi nga natin, paano nilang gagawin yun kung sarili nilang interes ang maapektuhan. Kaya yan ay daldalan lang din. Ano? Gusto niyong marinig, sinabi niya, pinalakpakan niyo. Tapos noon, wala na. Diba? Ano po? At ang pinakamabigat dito, alam niya naman din siguro, no? Na hindi ho nagkakaroon ng pagkakatugma. No? Yung pong sinabi ng Pangulo na kahit na ito yung kanyang mga nagawa na o ginagawa pa, no? Doon sa sona niya, diba? Napanggit niya yan, na makailang beses din pinalakpakan ng mga senador, pero hindi mapagtutugma yung pong kanyang nakuhang grado sa mismong taong bayan na kanyang pinaglilingkuran. At yan ay ayon sa mga surveys. Di po ba? Dahil hindi ka mabibigyan ng negative 27 ng taong bayan kung nakikita naman talaga na talagang ginagawan mo ng paraan at talagang natutulungan mo ang taong bayan. Diba? Kasi hindi pwede isisi ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa kaguluhan sa Middle East, sa giyera ng Iran at US at saka ng Israel. Hindi ho yan. Yan ay added factor na lamang. Di po ba? Ang main issue po dito ay yung pong malaganapan, garapalang korupsyon. Yung po mabigat. At yung involvement mismo nung administrasyon. Di ba? Yung po mabigat eh. Kaya nga nawalan ng kumpiyansa at tiwala ang mga mamumuhunan dahil yung mismong dapat na magkaroon ng paniningil, ng pananagutan ay tila bantulot para isakatuparan yan. Di po ba? Dahil papaano mo nga naman isasakatuparan kung ikaw ay apektado rin noon dahil ikaw ay nandoon sana nung simula pa lang para mapigilan at hindi umabot sa ganitong antas. At hindi po ba nakikita na ng taong bayan at nung nagkaroon nga ng sinasabing ang Pangulo pa nga, siya pa nga daw mismo ang nagsabi na ipinepuera niya ang kanyang sarili at sinasabing sa kauna-unahang pagkakataon, ito nga lamang, no, bukod tangi na siya ang nagpa-imbestiga. Pero kung titingnan natin, ano ba naman ang pag-iimbestigang ginawa? Diba? Isang taon ang lumipas. Anong restitution ang sinasabi? Ilan daang milyon? E bilyon ang nakuha sa atin? Diba? O ilan daang milyon na naibalik? Kaya hindi pa lahat yun. Ano po? So kung titingnan, at sino ba mga nakulong? Maliliit na isda. Di po ba? O kaya ang punto lamang dito, kung titingnan natin ang sitwasyon, para po tayong ginigisa rin sarili natin mantika, di ba? At tayo naman mga Pilipino para naging complacent na na parabagang inaasahan na rin lang natin, kaya parang hindi na masakit masyado kung tanggapin mo dahil alam mo naman mangyayari yan. Di ba? Parang ganun lang. Di ba? Maasa ka man na hindi mangyayari pero ganun na nangyari, sa likod ng iyong isipan ay nandoon pa rin. May chance ang mangyari. No? Eh sino ba naman ang sukat na kalain, no? Na mangyayari sa panahon na mabigyan ka ng pambihirang pagkakataon, malinis ang inyong pangalan, ay hindi mo gagawin. Di ba? At nagkaroon na nga po ang taong bayan ng pananaw na ay ganito pala din talaga ang Pangulo, no? Kung anong kanyang sinasabi, kabaligtaran nun ang kanya nagagawa. Ganun talaga, di ba? Para naging, parang ngayon pa lang natin nakikilala siya na ganun pala talaga. At sa totoo lamang, pati pa yung pagsingit niya na tayo daw po eh magla-launch na ng rocket, no? Papunta sa space, no? Saan ka ba naman nakakita? Maglulunsad tayo ng rocket into space next year. Next year daw, ha? E teka lang, sa dami ng problema ng ating bansa na hindi niya maresolbahan, kasama na po yung sinasabing ₱20 per kilo ng bigas na dapat eh, kung ito'y tutuusin na magagawa talaga, eh lahat tayo sana nakikinabang dyan, di ba? Pero pinilit eh. Di ba? Para lang maisakatuparan niya, naghahati pa ang local government at ang national government sa subsidy para maipababa ng ₱20. At ang makakabili lamang niyan ay mga piling sektor. See? Tapos ipaniniwala ngayon sa atin na ito ay naabot na. Diba? Sa totoong buhay lamang, ang pag-abot po, yung ganap na pag-abot, eh dapat po konkreto. Ibig sabihin, lumakas ang ani ng mga magsasaka sa tulong ng gobyerno, mababa ang nakukuhang ginagamit na puhunan kasi nakakabili po ng mga binhi na mas mura, di ba? O gumagamit ng ibang teknolohiya sa pagtatanim, kaya bumaba po ang cost ng production, ano? Yung gasto sa production, at doon papasok po yung konkreto nga po na napakadami din pong na-produce, kaya bumaba ang presyo at kaya ng ibenta ng ₱20 na hindi lugi ang mga magsasaka. Yun po ang konkreto. At hindi po para lamang sa piling sektor na mabebenta sa limitado pa. Piling sektor na limitado pa kada araw o kada linggo. May ilang kilo lang ang pwede nilang bilhin. Saan ka na ba nakakita? Tapos ang press release o ipapangalantaran sa taong bayan na ito ay kanilang naabot. Hindi po ba kalokohan yun? Diba? Dahil kung ito ay konkretong naabot, meron pong mga katunayan, meron patunay, at ang mga magsasakay hindi nalugi, gumanda pa ang takbo ng buhay nila, di ba? Chain reaction po yan, magkakadikit, ano po? Samantalang hindi nga nagawa. At tapos ngayon, mga ngako pa na, anong sabi? Ha? Magpapadala umano ng rocket sa kalawakan? Yes, we are going to launch a rocket into space. Baka naman ibang rocket yan. Kasi parang sabi nga niya, di ba? Sa isang press con, di ba? Itong rocket ko yan. Bakit ko naman ipahihinto? Ibang rocket yon, di ba? Nabanggit niya. Eh kung talagang rocket ko yan, di ba? Kung talagang rocket ko yan, ang tinutukoy niya po yung corruption, ano? Di ba? Flood control, yung mga substandard. Kung talagang rocket ko yan, ba't ko naman ipahihinto? Di ba? Sabi niya. Hindi kaya ito yung rocket na sinasabi niya. Diba? Eh di, ito ilo-launch eh. Diba? Kaya bantayan niyo yan, ha? Baka ibang racket na yan. Mahirap na. Diba? Samantala, kung makikita nga po natin, ha? Sabi niya rito, sa kooperasyon daw ng ating mga kumpanya ng langis, dahil may energy crisis tayo, diba? Hanggang ngayon naman, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ha? Kundi paunti-unti sa loob ng isang linggo, ito'y para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Aba, teka. Siya nagsulat ng kanyang SONA, di po ba? Itong sinabi niya na ito kahapon na sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. kung hindi paunti-unti sa loob ng isang linggo. Ito'y para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Aba, teka, di ba ang nangyari nga noon, nagkaroon pa nga ng investigasyon dito po sa Senado kung saan nag-walk out pa si Senator Rodante Marcoleta dahil hindi maipaliwanag ng Department of Energy kung bakit biglang tumaas ng 100 piso mahigit ang presyo ng petrolyo. Samantalang nagsimula, halimbawa, yung gera, wala pa isang linggo, ay tumaas na rin ang presyo sa Pilipinas. Samantala, yung ating buffer stock na kasalukuyang pong ginagamit ay ilang buwan o ilang linggo nang naiangkat sa dating presyo pa. Pero 100 mahigit na nga ang inakyat. Kaya nga tinatanong ni Rodante Marcoleta noon, ni Senator Marcoleta, na hindi nga humakasagot ang Energy Department, no? Ang Department of Energy. Pero para bagang nasabi na lang nila na kaya daw nagtataas ng ganoon, ano? Nang halimbawa, nagdeklara ng pagtaas ng presyo, pero yung lumang inangkat pa ang tataasan ng presyo ay sa kadahilanan na magkaroon daw ng kasiguraduhan yung mga nag-aangkat ng langis ng mga oligarko, eh, na makakaangkat pa sila sa susunod sa bago at mas mataas na presyo. In other words, sa atin din kinuha yung pambili. Saka nakakita. At tapos ito yung katotohanan eh. Dahil kung makikita natin, ano po, nung pong maalala niyo po, nung Abril, ano? April, nung makikita natin na tumaas yung pong nung nagkaroon po ng siklab ng kaguluhan dyan sa Iran at US at saka ng Israel, ano? Eh, from 0.90 per US dollar per liter, biglang pong pumanik ng 1.50, $1.50 per liter ang itinaas. So, isipin nyo, isang araw lang yon. Ano yung sinasabi niya rito na hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo? Eh, biglang-bigla po eh. Di po ba biglang-bigla ang dating nun? Kaya nga ho nag-walk out si Senator Marcoleta doon sa pagdinig sa Senado nung nakita na niya na mismo ang Department of Energy na itinatag na departamento para siguraduhin na maprotektahan ang mga mamamayang Pilipino, mga consumer, ano po, laban po sa walang habas o papanamantalang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, di ba? Eh parang naging ano pa, naging pagpayag pa nila, hindi man lang nila napigilan na katataas pa lamang, eh tayo tumaas din, di po ba? Yun ang hindi nila maipaliwanag, kaya nga dumating na sa antas na ang paliwanag nila ay para magkaroon daw ng kasiguraduhan na sa susunod na angkat nila, sa susunod na linggo na mas mataas na ang presyo, ay meron silang kakayanan mag-angkat. E teka lang, di parang yun ang sinabi na yung binibili namin kasalukuyan ay lumang presyo pa. Tama, dahil lumang angkat yan eh. Pero dinadagdagan nyo na ngayon para sa susunod na angkat nila, no? Sa susunod na angkat nila, ay may kasiguraduhan silang may pambili sila. Kasi para sa atin talaga kinuha literal eh, di ba? O perte ka lang. Eh, sa dami ng ating buffer stock, di ba? Eh, para bagang ganito na lamang, no? Kung mautak po ang mga oligarko na mag-aangkat ng langis at meron naman po silang buffer stock, hindi po ba't nag-aantay din naman sila na kung kailan mas mababa at doon sila bibili? Pwera na lang, wala silang choice, eh wala, maubusan na tayo ng stock eh. Kung yan ang presyo, yan ang presyo, bibili na natin. Anyway, nakolekta na naman natin yan, di ba? Parang ganun lang, di ba? O, pero may pagkakataon pa rin na oh, baka magbago ang kalagayan, ano? Ng takbo ng mundo, bumaba bigla yan. Doon pwede may stock pa naman tayo, di antay-antay na natin. So pag inantay-antay nila, mabubili pa nila na mas mababang presyo, eh nakolekta na nila yung mataas na presyo, de doble pa kinita nila. Pagka, di po ba, pagkataon, dumoble pa kinita nila. So ano po, hindi na naman nagtugma, ano, yung binabanggit ng Pangulo na para bagang hindi naging bigla ang pagtaas ng presyo. Di ko alam kung alam doon ang Pangulo to, dahil siya naman na sumulat talaga ng kanyang script, no? Itong kanyang SONA, di po ba? Pero kung makikita po natin sa isang punto na parabagang yung realidad na nangyari ay hindi po nagtugma sa kanyang sinabi, di po ba? At wala rin pong tinatawag na discussion patungkol nga po doon sa ICC. Diba? Kagaya nito, no? Yung pong sa ICC, no? Na si mayroon na naman po isang bansa na umalis diyan, ha. Apo, at para bagang ang umalis diyan ay ang bansang Chad, no? Isa-isa na nga daw silang umaalis diyan sa totoo lamang, ano po. Umalis na po yung bansang Chad dito sa ICC. At ang kumbaga na dahil din po ito dun sa sinabi ng Pangulo ng Amerika, no? At lalo na nung sinabi ng kanyang executive secretary, hindi ma executive secretary yun, US State Secretary Marco Rubio, di ba? Na i-dismantle nila ang ICC brick by brick, no? Doon natin po mapapagtanto na yung pong brick by brick na sinasabi ay unti-unting aalisin o gigibain ng ICC. O sa ganyang aspeto ng pagsasabi ng ganyan, sabi ko nga kagabi pa na parang hindi tayo makapaniwala, no? Na ito pong ating bansa ay politely declined, di po ba? Doon sa kagustuhan ng Amerika, di ba? So, hindi natin maintindihan dahil pareho siguro silang naipit dito, ang bansang Pilipinas at ang bansang Amerika. No? Ang Amerika, yung kanyang pangangalaga ng kanyang interes, yung siyam na EDCA basis. No? At kasama na po yung pong pinag-uusapan ngayon na Pax Silica na gagawin po dyan sa New Clark City. Di ba? So, nandahil po dyan, makikita rin po natin yung konsiderasyon ng kanilang interes babangga po sa konsiderasyon naman ng interes ng administrasyon na ito. Hindi ho ng ating bansa, ng administrasyon na ito sa kanyang kooperasyon sa ICC. Diba? Oo, dahil ang mangyayari talaga dito, pag nagkataon, baka pati ang ICC ay mapilitan din magsabi o magsalita patungkol dun sa kooperasyon na namagitan kung sakali. Diba? O kung di man naaabot dun sa antas na yan, kumauna na po ang aksyon ng Amerika at unti-unti pong buwagin, brick by brick, ang ICC, eh di ba wala na po ng saysay ang pagdinig o napipintong pagdinig sa Setyembre, no, ng ating ng kaso ng ating Pangulong Duterte, eh baka mabilis pa sa alas 4 ay mapauwi na siya rito. Di ba? Eh may common interest po ang administrasyon na ito at ang Amerika. Ano yun? Eh ayaw nila pareha sa mga Duterte. Di ba? Yan po ang kanilang common interest, no? Dahil hindi gugustuhin ng bansang Amerika na maging pangulo ang isang Duterte dahil alam nila, no? Na pag nagkaganon, mas malaki ang konsiderasyon ng isang pinuno na Duterte sa kalagayan at kapakanan ng sambayan ng Pilipino dahil ibabalik niya ang tapang at malasakit at mapuwera ang interes ng mga dayuhan, lalo na ng mga Amerikano. Di po ba? At yan ang ayaw nila. Kaya nga po, di ba? Yung pong mga bagay na naganap sa Tatay Digong at parang pinagkibit-balikat o patay mali siya lang ng bansang Amerika na parang di niya alam, samantalang alam naman natin lahat ng buong mundo kung gaano nila kaayaw ang ICC. Di ba? O pero bakit? Pagdating sa ating Pangulo, hiwalay na usapan yan. Bakit ganun? So, ibig sabihin, meron din selective justice na ipinatutupad. Di po ba? At yun nga, birds of the same feather, flocks together. Di ba? Ano? Sa magkaparehas na interes, sa parehas na kagustuhan, ay malamang talaga magkakasundo po sila. Di ba? Ang kaibahan lamang po, mukhang time is running out, no, of this administration. Kasi, like it or not, hanggang 2028 lang po talaga ang paglilingkod, no, ng administrasyon na ito. Kulang dalawang taon na lang, no? Mahigit, no? Kulang dalawang taon ang nalalabi At kung sakali man na itutulak nila ang direksyon ng pagpapalawig ng kanilang termino, imposible po na hindi ito alam ng Amerika o pagpayag ng Amerika, lalo na kung mapapangalagaan mismo ang kanilang interes. Di po ba? Ganun lang kasimple. Ano po? Kaya tayo naman, mga mamamayang Pilipino, ay hindi naman po tayo dapat pumayag dahil isa po tayong malayang bansa, may sariling soberenya, di po ba? Kaya nararapat lamang po na dapat nating ipatupad ano ang kapangyarihan ng taong bayan. Ano? Ano po yan? Yung pagpapatupad ng ating konstitusyon. Kung anong sinasabi ng ating konstitusyon, na ang ating ang kumbaga yung termino ng kasalukuyang administrasyon hanggang 2028 lamang, yun po dapat ang masunod, di ba? Kaya nga, di ba, yung mga nangyaring privilege speech noon ni Senadora Amy Marcos, di ba, na para bagang nagalit pa nga sa kanya yung mga nasa member ng majority, di ba, ng dating sa Senate President Soto, Pampilo Lacson, di ba? Dahil yun nga yung kinikwento niya na nagkaroon ng pagpupulong ang Senate President Soto at ang Speaker of the House, Boji D, di ba? Nung una ay kanilang ikinakaila, dinidinay, no? Pero nung dumating sa punto na hindi na nila madinay, inamin na nila, pati si Lacson naging witness pa. Napadaan lang daw siya ron, di ba? At napag-usapan lang daw po yung kagarbo-garbong Senate building dyan sa BGC na napakaraming opisina dahil nga daw dadami na daw ang senador, di ba? Kada rehiyon, di ba? Yun daw po mga pinag-usapan nila. Ibig sabihin, yan daw eh, in passing lang nila na pag-usapan. Sino niloloko nyo? Sa nakakitang seryosong bagay, nagagawin nyo na usapang in passing lamang. Lalo na kung kayo-kayo na nag-uusap ay may kapasidad na gawin yan o maisakatuparan yan. Biro nyo, Senate President, Speaker of the House, o eh kung ang konstitusyon ay tinitingnan na nila bilang balakid, ha? Bilang balakid sa pare-parehas nilang interes, lalo na kung pagpapalawig ng termino ang pinag-uusapan, edi ang tingin na nila sa konstitusyon ay kalaban, tama? So ang gagawin nila, batay sa kanilang kapangyarihan at kapasidad, pwede nilang bumuwagin yan. Pwede nilang sa pamamagitan ng isang constitutional assembly at kunyari ay magpapasok lamang ng mga pag-aamyenda, pero ang isusulong ay sariling interes, kawawa naman ang taong bayan. Pag nagkataon, di ba? Nag-warning na rin po dyan ang Tatay Digong at yan na nga isa sa mga dahilan kung bakit siya nandun sa dahil. Para matigil na siya sa kanyang mga ginagawang pagbubunyag sa taong bayan, di po ba? O kaya diyan natin mapapagtanto ano ang kaibahan ano ng si Tatay Digong pa po ay hindi niya paano ba sasabihin ito kasi para bagang hindi niya maatim no na wala siyang sabihin sa atin na taong bayan kung gaano kahalaga na protektahan natin ang ating konstitusyon na nakikita niya na sa kapanahunan ngayon ay mismong ang batas ay nabebend, no, nababali, natwitwist, no, at na parabagang naiinterpreta batay sa kagustuhan lang nilang interpretasyon, ah, nabebendalo, aba eh hindi ho pwede dapat 'yon, di ba? Kaya nga kumbaga, ang ating pag-asa lamang ay tayo-tayo, no, mga Pilipino, ating mga mamamayan, ano, na hindi natin dapat na hayaan, no, na maisalaula lalo na ang ating konstitusyon. Kaya pagka po yung sa privilege speech ni Senadora Amy, na nabanggit nga niya na itong impeachment ng ating pangalawang pangulo ay para talagang layunin, ay pigilan siyang makatakbo sa 2028, at ang naging konsiderasyon na lamang daw para hindi matakot sa resback o pagbabalik no ng taong bayan dito sa mga politiko na ito ay para sabihin huwag kayong mag-alala, wala naman daw election na magaganap, di ba? Yun ang sabi ni Senadora Amy, ano? Kaya okay lang na i-impeach nyo, hindi kayo mare-resbackan, hindi kayo mababalikan, di ba? Dahil mag-extend lang tayo ng ating mga termino. Parang ganyan ang lumalabas, di ba? O kaya nung nakita nila yung hadlang na yan, ano? At nagkaroon nga ng pagkakataon na ito pong, di ba? nagkaroon sana ng pagkakataon na itong si Senator Alan Peter Cayetano ay na-elect bilang Senate President, ay na para bang nakitang balakid na sa kanilang plano, dahil hindi naman hupapayag, no, si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President na makipagkunsabahan na lamang ng ganon. Di po ba? O kaya nakita nyo na rin naman po ang puwersa, no, para siya ay mapaalis bilang Senate President sa pamamagitan pa ng special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Di po ba? Kaya dyan yung makikita, ano po, pati na po yung nanaman, ano, na nakita natin na hindi mapanindigan mismo ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas patungkol sa kondisyon ni Senator Bato. Matapos niyang sabihin sa kanyang vlog na ipagyayabang na niya na walang order para aresto yung Senator Bato, pero yung kanyang mga tauhan na mga nasa MBI, aba, eh, taliwas ang ikinikilos, no? Sila ay nagpunta ng ng Senado noon para aresto yung Senator Bato, kaya si Hodang magkagulo pa roon, ano, eh, wala pong silang masyadong iniisip, no, na parabagang ito ay babalik sa kanila. Basta ang mahalaga ay makatuparan nila ang kanilang kagustuhan. At dumating na nga sa punto na, eh na nga, no, na iloklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, at ito ay naiselyo, no, sa pamamagitan ng isang executive session. Dahil nung una, may question pa po yan, hanggang ngayon nakabitin po at nakabimbin sa Korte Suprema. At yung po ay yung patungkol po sa kanilang ginawa, no, noong June 3, di ba? Kasi noong June 4, meron pong pagdinig dapat sa Blue Ribbon Committee, no, ng subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta, at sa committee po iyan ng Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano patungkol sa flood control anomalies. Pero dahil nga po anong panahon ng June 3 ay si Senator Chis Escudero lumipat sa minority, aba agad po silang nagdeklara na meron daw silang quorum, samantalang lalabing dalawa pa lang sila. Wala pa si John Villanueva noon, di ba? Labing dalawa pa lang sila, at inilukluk nila, idiniklara muna nilang bakante ang lahat ng posisyon, chairmanship, membership ng mga komite, maging po ang Senate pro tempore, maging po ang tawag dito, yung pong majority floor leader, di ba? Pwera lang ang Senate President. Yan na natining Senate President si Alan Peter Cayetano, pero itong katawa-tawa, matapos silang ideklara si Sherwin Gatchalian, ano, bilang Senate pro tempore, ay ginawa nilang OIC, Senate President. Saan ka ba naman nakakita? Kaya ngayon, question na yan, na hanggang ngayon ay nasa Korte Suprema, eh, bagamat sinasabi nila na naayos na yan dahil nga nagkaroon ng special session, nagpatawag ang Pangulo, no? At na-resolve na po yan dahil na-i-elect na daw. Dahil nagpunta na si Joy Villanueva, 13 na talaga sila noon, wala na daw question, no? Pero teka, marami pa rin po question dyan na dapat sagutin ng Korte Suprema. Hindi na nga nangahulugan na itinama na nila, hindi pa nga lubusan na itama yan, bakit kanyo? Dahil paano naman na sa isang executive session, nagkaroon ng pagpapalit ng mga liderato, samantalang hindi yan ang layunin ng isang special session. Di po ba? Kaya kitang-kita po ang kamay ng Malacanang o ng palasyo sa Senado, no? Yung pagpapalit ng liderato dyan. Di ba? Pero bahal nga po, wala nang pakialam, at with full impunity, bahala na kayo sasabihin nyo, basta maisakatuparan lang nila yung kagustuhan nila, umaasa tayo sa Korte Suprema na magtatama ng kanilang mga kamalian, no? Una ay dapat magdeklara na po ang Korte Suprema na yung ginawa nila noong June 3 ay unconstitutional, di po ba? Dahil lalabindalawa sila noon, wala po silang sesyon, bukod tang si Escudero lang ang dumating, no? 12 lang sila, di ba? Tapos, ito naman ang nangyari po nung nagpa-special session, ano po, parang June 16 po ata yan. Parang June 16 po ata yan, ano. Noong nagkaroon ng special session naman, aba, ang kanila pong ginawa ay parabagang lumipat na si Joel Villanueva dahil doon sa special session na yan, na ang layunin lamang ay magpasa ng mga batas, no, na dapat na maipasa. Kaya sila pinabalik dahil inabot na po sila ng siniday ng kanilang bakasyon, di po ba? Kaya pag nagpatawag ng special session ng Pangulo na siya lang ang bukod tanging pwedeng gumawa niyan, ay may agenda po. At ang agenda po ay magsulong ng mga batas na nais niyang maipasa ng presidente. Kaya nga siya nagpapatawag niyan. Hindi po pwede sa ibang dahilan. O eh, sila ay nagkaroon po. Di po ba? Ng sinasabi nga nilang reorganization. So isa ding question yan pag nagkataon, tama ba yan? Pwede ba yon? At kung managawa na nila yan noong June 3, hindi nangangahulugan na para bagang alam pa rin nila na may mali, kaya itinama nila noong June 16, tama mali? Itinama nila matapos magpatawag ng special session. Di ba? So nangangahulugan sa sarili nila, alam din nila. In fact, noong June 16, noong special session, nag-manifest pa po itong si Senator Kiko Pangilinan na for the record, we are 13. Meaning, alam niya na 13 sila, we have the majority, we are in session. Alam nila, di ba ba? Eh bakit noong June 3 na ginawa nilang 12 lang sila, ipinipilit pa rin nila na meron silang forum, di ba? Bakit may quorum sila ng 12 lang sila? Samantalang noong June 16, kung saan nagkaroon ng special session, na nag-reorganization sila, na sumama na nga po sa kanila, si Joel Villanueva, de saktong bilang nila 13, may quorum nga naman talaga sila, e ba't nila sasabihin pa yan kung sigurado sila na yung ginawa nila noong June 3 ay tama? So nangangahulugan, alam din nilang may mali. At isa pa, nung ginawa nila noong June 3 yun, iniwan nilang bukod tangi si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At parabagang sinabi na hindi naman namin pwedeng alisin yan, di ba, yung Senate President, dahil kulang nga daw sila. So paano nangyaring nalagay nyo na iluklok nyo bilang Senate Presidente at inassign pa bilang OIC si Senator Sherwin Gatchalian kung alam nyo wala naman pala kayong bilang? Di po ba? Kaya yung bilang na yan ay kumporme kung papasok sa kagustuhan nila o hindi. Ang tawag dyan ay bending the law. Diba? Kaya ho naman, nananaig na po ang pagbe-bend o pagbabaluktot ng ating mga batas. Kaya nga, kung sila magpapatuloy sa kanilang kagustuhan, tulad ng babala ni Senadora Amy Marcos noon sa kanyang privilege speech, na sila ay magtataguyod ng isang constitutional assembly, ang Senado at ang Kongreso ay magdedeklara ng joint session at ang tatalakayin ay ito nga, pag-aamyenda o pagbabago ng ating konstitusyon, eh wala akong magagawa ang taong bayan dahil sila-sila lang po ang nando doon. Ano? Ayun eh, una ay pagpapalawig ng kanilang mga termino, kaya nga po hindi na sila natatakot doon sa backlash. No? Ang ibig sabihin ng backlash o yung pong sinasabi po nating pwede pong magkaroon ng backfire, ano, yung kanilang maging desisyon na isulong pa rin ang pag-i-impeach sa ating pangalawang pangulo sa kabila ng kanyang popularidad, particular na sa Visayas at Mindanao o sa Balanced Luzon o NCR, di ba? Batay sa mga lumabas sa survey ng nakaraan, ano po, eh makikita nyo, wala kayong dapat katakutan nga dahil nga parang pinlansya na nila na wala naman po magiging rest back o backfire ang taong bayan dahil kung mawawala ng eleksyon at magpapatuloy lang sa kanilang mga termino, eh kalaunan makakalimutan na rin ang taong bayan yan at sila makababalik na naman magpapahinga lang sandali. No? At ang valid example nila ay ano? E tingnan nyo itong mga Marcos, di ba? Ganun din. Sirang-sira na noon, nakabalik. Di ba? Parang ganun lang. Kaya siguro malamang baka doon din nila nakumbinse ang dating speaker. No? Temporary lang yan. O yung kahihiyan, okay lang yan. Parang sandali lang yan. No? Parang ganun. Yun nga ang sinasabi. Eh. Parang masyado tayong mababait kasi ng mga Pilipino. Eh, no? Ang ating kauna-unahang peaceful revolution na 1986. Aba, eh, napalayas natin ang diktadorya nang wala akong dumanak na dugo at naging tayo naging isa pang halimbawa, no? Doon ho na ipalabas ang pangalan People Power, eh, di ba? Na inaangkin na nga po ng mga Dilawan at Pinklawan, ano? Ang punto lang man po doon, naging ehemplo po yan sa ibang mga bansa, no? Kaya nagsunod na po yun noon na nabagsak ang Berlin Wall, no? At ang East and West Germany ay nagkasama na, di ba ba? Opo, dahil nga po, dahil din po doon naging inspirasyon ng people power at ibang mga bansa na naggayahan, ano? Hindi lang sila umubra sa China, doon sa Tiananmen Square, no? Hindi umubra ang people power doon dahil nung may tumayo yung tao doon na ayaw umalis habang nandiyan ang tangke, aba, eh, sinagasaan ng tangke yung tao. Kaya mula noon, wala nung people power. Wala nung kaguluhan na pwedeng magkaroon ng kaugnayan sa people power ang China. Muntik na po ang Hong Kong, naalala niyo dati. Kasi nga, nagkakaroon din po ng ilang mga pag-uudyok, no? Lalo na sa Western country, ano? Para bagang isinoli naman peacefully ang Hong Kong bilang special administrative region matapos po ang kanilang treaty nag-expire, ano, ng United Kingdom, di ba? Eh, pero dahil nga sa iba ay parang tinatakot yung mga Hong Kongers, yung mga taga Hong Kong na nako, mapupunta kayo sa China, may iba na inyong mga batas, ganyan, ano. Nagkaroon tuloy ng mga demonstration at kung ano, di po ba, napansin niyo yan? Namuntik na, no, na magkaroon ng pag-aalsa at lahat, no, pero ipinakita pa rin yung tamang pamamahala, disiplina, buti na lang at hindi natuloy, di po ba? At nang dahil doon, tingnan nyo naman kung gaano ka-progresibo ang Hong Kong na halos walang nabago, no? Dahil ang usapan po ng China at ng Hong Kong, re-respetuin hanggang ngayon, may bandila nga sila eh. Yung bandila ng Hong Kong, naroon pa rin eh. Di ba? Yung kulay pula, parang bulaklak sa gitna. Nandun pa rin, ano? Ibig sabihin, ang naging usapan ay one country, China sila, no? Pati ang Macau, di po ba? One country, no? Pero autonomous sila, no? Meron silang sariling pamamalakad. Kaya nga sila dineklara bilang mga special administrative region, ano? Malamang yan din ang formula nila sa Taiwan, di ba? Kaya nga yung Taiwan, sabi nga natin, bagamat sinasabi ng Amerika na magkakagulo, no? Dahil inuudyo kanila na kukunin daw yan ng China ng sapilitan at magkakadigmaan daw yan, ano? Eh, sa palagay natin na hindi magaganap yan dahil ang China ay wala namang interest, no, na magdanak ng dugo sa kapwa nila lahi, no? Kaya umiiral pa rin po ang mausapin ng mga demokratiko na kaparaanan dinadaan sa mga diplomasya dahil meron po silang exhibit, no, na maibibigay bilang halimbawa at yan nga po ay ang Hong Kong at ang Macau, no, na wala kayong dapat kanya ikatakot dahil yung independence ninyo, yung autonomy ninyo ay re-respetohin, pero iisa na lang ang ating bansa. Parang gano'n, ano? Iisa lang ang bansa, pero kayo ay dideklara bilang special administrative region at meron din kayong sariling bansa, bandila, at meron din sariling national anthem. Walang problema. Dahil ganun din po ang naging kanilang pamamahala at pamamalakad sa Macau at saka dito po sa Hong Kong. Di po ba? O, kaya pag nagkataon nangyari yan, ang Amerika, di ba? Kauudyok nila na magkaroon ng digmaan dyan. Tayo pa ang binabalandra. Tayo ang ginagawang pamato. Di ba? Tayo ang pinopronta dyan. Di po ba? O, saan ka nakakita? Pag nagkataon, no? Ngayon tuloy, na naglabas ng matinding polisiya ang US patungkol sa ICC, eh naipit ngayon sila na papaano nga naman nila gagamitin yan, matinding polisiya na yan, sa sitwasyon ng Pilipinas, gayong ayaw nga din nila sa isang Duterte. Diba? Ayaw din na Amerika sa isang Duterte. So, para bagang naipit ngayon sila dyan. Ano? Kaya yung mga ibang bansa, ngayon, may masasabi ngayon sila laban sa US. Diba? At ang sasabihin nila ay alit. Aba, eh, ganun pala talaga. Kung interest nyo lang ang inyong pinangangalagaan, kahit na salungat na sa inyong polisiya, ay pababayaan ninyo dahil mas matindi ang pangangalagaan nyo sa interest ninyo at ang kinukonsidera rito ay yung siyam na EDCA basis at saka yung sinasabing ipatutupad na sa Nobyembre na paksilika. Di ba ba? Nang dahil dyan. At isa pa, yun nga, isa at common, isa ang interest ng administrasyon na ito at ng Amerika na ayaw nila sa mga Duterte o ayaw sa isang Duterte, lalo na makabalik sa poder ng panguluhan, ng kapangyarihan, na mababaliwala na naman ang Amerika sa ilalim ng isang Duterte presidency. Kaya okay lang, no, na pagtulungan nila at magkaroon sila ng pagkakasundo na hindi magkaroon ng sakatuparan ang pagbabalik ng isang Duterte presidency. Di po ba? Pero yun nga ang sinasabi natin, huwag naman pabayaan ang ating sambayanan na tayo ay madiktahan o ng kagustuhan ng iilan dahil higit tayo nakararami. Tayo po ang naglukluk sa ating pangalawang pangulo, umabot ng 32 milyon mga kababayan natin. E ngayon, naniniwala tayo, mas madadagdagan pa yan, mas dadami pa yan. Ano? At dahil po dyan, lumalabas ngayon na parabagang yung kagustuhan nila, yung script nila ay hindi masusunod, kagaya po na nangyari sa pangulohan ng Tatay Digong. No? Ano man ang mga pinaplano nila noon ay hindi na nagkaroon ng sakatuparan dahil sino bang mag-aakala ng isang mayor, no, ng isang probinsya, no, ng isang lungsod dito po sa Davao, ano po, ay magkakaroon ng pagkakataon na maging pangulo. Samantalang wala po siyang makinarya, wala siyang pera, walang pondo, walang makinarya, walang suporta. Ang partido niya ay pagkaliit-liit, ilan lang ang member, kasya nga sa isang Volkswagen, di po ba? O pero sa isang iglap, no? Ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan. At yan nga ang sabi ng Tatay Digong, ang pagiging pangulo ay isang destiny. Di po ba? Ang pagiging pangulo ay isang destiny, sa Tagalog yan po ay isang kapalaran, ano? Kung inaadya, nakaguhit sa iyong palad na maging pangulo ka, ay wala kang magagawa kung hindi yung mga sirkumstansya, mga pagkakataon sa hindi sa hinagap ni ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo maiisip na mangyayari ay mangyayari dahil Diyos na mismo ang gumagalaw at maisakatuparan yung iyong tadhana. Yun yung destiny. Di po ba? Kaya tayo naniniwala na darating po ang pagkakataon na yan. Dahil ngayon pa lang, namumulat na po ang taong bayan. Kaya nga sabi ko, napabuti pa ata itong impeachment complaint na to na magkaroon na ng pagdinig. No? Dahil nandahil dyan, namulat lalo ang taong bayan dito sa mga gawa-gawang akusasyon laban sa ating pangalawang pangulo. At lalo lang namulat ang taong bayan at nabunyag na tama ang ating pangalawang pangulo na simula pa lang ng kanyang pagiging pangalawang pangulo ay inaatake na siya dahil ang purpose po talaga ay i-eliminate siya, alisin, ano? Alisin siya sa poder ng kapangyarihan at nang hindi na makapagtakbo muli dahil ang ating konstitusyon nakabatay po doon pag ikaw ay na-impeach, no? Ikaw po ay magkakaroon ng perpetual disqualification at yun ang kanilang hapol. Kasi nga noon ay nabanggit na na paano kung mag-resign ang pangulo, ang pangalawang pangulo, di ba? Pag nag-resign siya, ang sagot po ng mga kongresista noon, itutuloy pa rin nila ang pagdinig. Nakakita. Dahil ang habol nga nila ay yung pong conviction ng perpetual disqualification. So, yun ang punto talaga nila na siya ay mapigilan na hindi makatakbo. Well, good news. Bakit? Ang ating pangalawang pangulo na po mismo nagsabi, noon nandun po siya sa London, ano, over the weekend, pinagkaguluhan po, very organic ang ating mga kapwa Pilipino doon, wala pong hakot doon, wala pong binayaran para po umatend, ano po, etuwan-tuwa't pinagkaguluhan ang ating pangalawang pangulo. At sa isang panayam sa kanya, ay nabanggit niya ron, ano, dahil may mga nakapagtanong na dahil tuloy-tuloy na po ito impeachment na ito, hindi ba niya nakukonsidera na magbitiw na lang? Di ba? Para matapos na, parang gano'n. Ano? Ay, ang sagot po ng pangalawang pangulo ay hindi. Hinding-hindi ako magbibitiw. Kasi magiging betrayal yan. Magiging pagtatraidor yan doon sa 32 milyon mahigit na nagtiwala sa kanya para ihalal siya bilang pangalawang pangulo. Kaya ang sabi niya, pwede nila akong tanggalin dito kahit na po si BBM, ang Pangulong Marcos at ang kanyang mga kaalyado, gawin na nilang gusto nilang gawin, tanggalin na niya ako. Sabi niya, tanggalin niyo ako sa pwesto, nasa sa inyo yan. Ano? Pero dadaan kayo sa legal na kaparaanan. Di po ba? At yan po ay sa impeachment. Ang sister ito, kahit legal na kaparaanan, hindi pa rin po ang inventong kaso. Hindi pa rin po pwedeng imbento ng mga bintang para lang siya maalis. Di po ba? Dahil nagdeklara na nga po ang Korte Suprema nung kanilang diniklarang null and void, void ab initio, at saka yung pong sinasabing ang constitutional, ano? Yung 19th Congress na impeachment na sinampalaban sa pangalawang Pangulo dahil ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwede na kayo ay ano po, magsasampa lamang ng impeachment at dadaanin niyo sa bilang ng botohan, ano? Yung bilang ng mga boboto na mga tao, ano po, na para siya ay matanggal sa kanyang posisyon kahit na ito ay hindi makatwiran. Kaya nang dahil doon, ito ay mukhang mauulit na naman pag pinagpilitan nila dahil may nakakabinbin pa rin usapin ng mga petisyon dyan sa Korte Suprema. Buti na lang, ano? Ang ating tinatawag na form of government, no? Meron tayong tatlong branches na executive, legislative at judiciary, no? At nang dahil diyan, itong tatlo ay co-equal branch po 'yan, pero iba-iba naman ang kanilang mga katungkulan, yung kanilang mga dapat na pagpapatupad ng kanilang katungkulan, ano? At nang dahil dyan, nandyan ang Korte Suprema, sila po nag-iinterpreta kung mali ang gagawin, no? Sa pagpapatupad ng batas, aba, eh siyempre, pwede po silang magkaroon ng tinatawag na judicial review, no? At nang dahil dyan, hindi mapapanghilintulutan na salaulain ang ating konstitusyon. Kaya nga sa panahon ngayon, mahalaga-mahalaga po ang papel ng ating Korte Suprema. Sana yung pong katatapos lang din nila na mga oral arguments patungkol po doon sa unprogrammed funds ng 2023, 2024, 2025 at 2026 ay madesisyonan na po nila, no? Kagaya nung ginawa nila doon sa PhilHealth na pinasoli yung PhilHealth fund sa 60 billion, no? Pero dito dapat magdesisyon na sila dahil ilang linggo na lamang, no, ay budget deliberation na naman. Baka ulitin na naman nila yung insertions o mga singit, no, na ipapasok nila sa allocable o non-allocable. Mauulit lang po 'yan. Diba? Kaya sana, no, yan ang unang madesisyonan. Ikalawa, yung pong patungkol sa ICC na ito hindi natin dapat kinikilala dahil ito ay walang jurisdiction sa atin, nang si Senator Bato ay makabalik na po sa kanyang trabaho sa Senado at ang ating Tatay Digong, no, ay makauwi na rin sa ating bansa, no, dahil bubuwagin na po ng Amerika ang ICC. Di po ba? At walang magagawa ang administrasyon na ito. Hindi naman pwedeng nila tanggapin pabalik ang ating Tatay Digong. Di po ba? Pag nagkataon, ano? Kaya yan po ang mga nakikinikinita natin, ano? Na sa mga darating na panahon na dapat katulong ang Korte Suprema na magbigay po ng kaliwanagan ng maisaayos naman po. Yung po mga sinasabi natin na maibalik sa tamang landas ang ating bansa na sumusunod sa mga batas, mismo ang mga politiko na gumagawa ng batas na hindi sila na nakahihigit sa mga batas na kanilang ginagawa. Di po ba? At sila'y sakop din ng mga batas na sila mismo ang gumawa. No? Hindi po pwede yung bending the law. No? Samantala na ko, ang bilis talaga ng oras. Na tayo po inabot na po ng pagtatapos ng ating programa. Bukas ko na po babasahin ha, ang inyong mga mensahe. Naubusan na po tayo ng oras. Kay bilis talaga. Pero di bale, magkikita muli tayo bukas sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 10 a.m. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8 a.m. Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 a.m. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Fiona MacDonald. Firefighters in France and Spain say they've made progress against some of the worst wildfires in living memory, but warn danger continues as another heatwave approaches. In southwest France, a fire near Bordeaux has burned around 420 square kilometres. Iran's state broadcaster says two men who took part in nationwide anti-government protests have been publicly executed in Isfahan. Footage shared on social media shows protesters against the executions have clashed with security forces. The Japanese Prime Minister says several people have been injured and buildings have collapsed under a strong earthquake in the southern coastal city of Kumamoto on Kyushu Island. Japan's public broadcaster NHK said 50 people were taken to hospital. It's also reporting that several others are trapped in a partially collapsed shopping centre. The authorities in Pakistan-administered Kashmir say violence has marred the end of the first phase of regional elections. One paramilitary officer was killed and three others injured in clashes with supporters of the Joint Awami Action Committee. Oman is reported to have proposed a management system for the Strait of Hormuz, with shipping companies making voluntary payments. It aims to prevent Iran's single control of the waterway. Russian officials say Ukraine launched nearly 400 drones towards the Moscow region overnight. President Volodymyr Zelensky is meeting Donald Trump later at the White House to get stronger air defences against Russia. Uganda's been declared Ebola-free after 42 days without a new case. The last patient was clinically discharged on the 16th of June. And the French football star Zinedine Zidane has become the coach of the men's national team. Zidane, who won the World Cup for France as a player 28 years ago, says it's the only job he's ever wanted. BBC News.
2: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mabayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na ngayon ay nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ganon din sa ating mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Kalakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kapag kalusugan ng pag-uusapan, kailangan po natin maging malakas, malusog bilang paghahanda sa darating na 2028 National Election. At siyempre, dahil po sa nakikita nating lakad ng ating politika sa kasalukuyan, ang ating pong mga kababayan ay hindi mapalagay. Meron pong nag-iisip na baka ito ay isang silent martial law na, o kaya ay baka hindi matuloy ang darating na presidential or national election. Marami po ang mga nagsasalimbayang katanungan sa ating pong mga kaisipan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtalakay sa mga may init na issue na lumilisaw sa ating kapaligiran at

0: ng ano ha, acting Senate President Win Gatchelia. Papatiin po muna natin.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyong lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. At siyempre, tuloy-tuloy po tayo sa paglalakay. No? Kami, Tita Carmen, ng mga mainit na issue na sabi nga ay bumabagabag sa kaisipan at kalooban ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Tita Carmen po ang babanat na gusto dyan sa mga usapin niya at issue niyan, bibigay ng alalahanin
0: alam
1: problema
0: po,
1: sa atin.
0: Alam natin na si Don Pepot atat din po na bumanat. Ha? Gusto na rin niyang bumanat. Ha? Nagpupuyos na rin po ang damdamin ni Don Redon dahil nga sa nangyayari po sa ating kapaligiran. Sino ba naman ang hindi magpupuyos ang damdamin na mamamayan Pilipino sa sitwasyon natin ngayon?
1: Yes.
0: Ang mga bilihin po ay napakatataas ng halaga o ng presyo na parang tila mga ginto. Ha?
1: Yes.
0: Yung pong tinatawag nating transportasyon o pamasahe, yung pong edukasyon ng ating mga anak na ngayon ay magsisimula na po ang araw ng pasukan. Diba?
1: Yes.
0: Yung singil sa kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Na tila doon na rin po kinukuha yung ipinamamahaging mga ayuda.
1: Yes. Ha?
0: Yung pong singil sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: At iba pang mga buwan ng singilin na

0: nakukulong na mga malalaking politiko na sangkot sa tinatawag na flood control scam, ha?
1: Yes.
0: Yung sinasabi nating mga mastermind,
1: mm-hmm.
0: kung bakit hanggang ngayon, sa kabila ng sinasabi, na alam na kung nasaan itong dating chairman ng Appropriation Committee, Saldico, sa kabila ng sinasabi, nakakasuhan na ang dating speaker, Martin Romualdez, ha? Parang lahat po yan ay hanggang sa salita lamang. Maging ang binitiwang sinabi ng ating Pangulo na bago magpasko, may makukulong na sangkot sa flood control scam. Ngayon po, panibagong Pasko na naman ang darating. Wala pang nakukulong maliban sa puro banta na kakasuhan ito pong dating speaker Martin Romualdez na nagsabi naman na kung siya ay malalaglag, sisiguruhin niya na makakasama lahat sila.
1: Yeah.
0: Ari na ba? Sapagkat napakalaking pabigat, napakalaking sakripisyo ang dinadala ng mamamayang Pilipino sapagkat lagi-lagi na lamang po tayong mga Pilipino ang pumapasan, tayong mga Pilipino ang taya, tayong mga Pilipino ang sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, kaya dapat nating ipaglaban ang nangyayari po sa ating kasalukuyang pamahalaan at sa mga sakripisyong ating dinadala ay para po sa kinabukasan ng ating mga susunod na saling lahi, susunod na mga henerasyon. Kaya dapat po itama natin ang mali sa mga nakikita natin sa isang naaayon sa batas na pagtatama at hindi
1: yes.
0: po sa marahas na paraan. Sapagkat tayo rin, higit sa lahat, ang ating mga kabataan ang siyang maapektuhan kung sakasakali nagagamit tayo ng marahas na paraan upang maitama ang anumang pagkakamali na ating nakikita, nararamdaman, at nararanasan.
1: Yes.
0: Pero ang susi po sa lahat para sa anumang tagumpay ay ang pagkakaisa. Regardless o yung sinasabing reliyon.
1: Yes.
0: Yung pong mga iba't ibang paniniwalang pampolitika.
1: Yes.
0: Yung mga kung sino yung ating sinasabi na mga iniidolo na mga politiko. Ha?
1: Yes.
0: Ang ating pong higit na isipin ay kung ano ang magagawa natin upang itama ang mali na nangyayari sa ating bansa para po sa ikauunlad ng ating kaisa-isang inambayan at higit sa lahat para sa mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak, aanakin, at mga aanakan pa.
1: Yes.
0: Yan po ang ating dapat maging mithiin. Yan po ang dapat maging layunin natin sapagkat ayaw nating ipamana sa ating mga susunod na henerasyon ang sakripisyo, ang paghihirap na ating dinaranas sa kasalukuyan. Kaya kailangan po ay magkaisa tayo, isa-isang tabi natin ang anumang paniniwala, reliyon man, pampolitika, o anuman na inyong paniniwala, dapat itutuklang natin sa mga susunod na henerasyon at para sa kaunlaran ng ating bansa.
1: Yes.
0: So, sa ngayon, sobra pong dumarami ang mga gastusin.
1: Mm-hmm.
0: Sobra po ang dinatawag na mga taxes
1: yes.
0: na ipinapataw sa ating balikat. Sobra-sobra po ang dinaranas natin na paghihirap dahil sa patuloy at hindi maampat na pagtataas ng presyo o halaga ng mga

0: bilihin ng mga mapagsamantalang negosyante.
1: Yes.
0: Mga sinasabi nilang pagbabago, mga infrastruktura, mga reclamation na gusto nilang gawin para saan? Hindi para sa atin po, para sa kanilang mga pansariling interest sapagkat kikita po sila ng limpak-limpak, bilyon-bilyon piso para sa kanilang mga pansariling interest o sa kanilang mga negosyo. Pero tayo, wala po. Tayo ay laging nakanga. Tagatanggap tayo kung ano ang gustong ipatupad ng ating kasalukuyang pamahalaan.
1: Puro babayarin ang sa atin.
0: Hindi natin alam kung ito ay gawa o ito ay dumadaan sa kaalaman ng ating Pangulo o ito ay gawa-gawa lamang ng mga taong nakapaligid sa Kanya.
1: Yes.
0: Kaya, dapat po ay maging bukas ang ating isip, dapat gising ang ating mga diwa upang malaman natin ang lahat sapagkat labis po ang epekto sa ating buhay ng mga bawat isang mamamayang Pilipino. Katulad po ngayon ng mainit na sinasabi na Pax Silica na itatayo po dyan sa Tarlac, Clarkfield, mga kaibigan, sa isang malawak na lupain, mga kaibigan, na sinasabi kahit 444 o 444 na Philippine Arena ay pwede pong ilagay. Ha?
1: Yes.
0: Pwedeng mailulan yung 444 na laki ng Philippine Arena. Na sinasabing isukat na 36,443.6 square meter o 16 na milyon, mga kaibigan, na acres. Amerika kasi acres, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, ano ang magiging epekto sa atin ng ambisyosong panukalang proyekto yan ng ating gobyerno na sinasabing ang Pax Silica ay binubuo ng 24 na mga bansa.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay lilika ng tinatawag na mga AI. Mga kaibigan, di ba? AI.
1: Yes.
0: Ano ba ibig sabihin ng Artificial Intelligence.
1: Mm-hmm.
0: Lilika rin po ito ng semiconductor,
1: yes,
0: advanced manufacturing, data infrastructure, high performance and computing, critical minerals, mga kaibigan. Moderno at maaring magiging dahilan ng pagbabago, isang ambisyosong panukala na marami pong katanungan at hindi iisa lamang ang katanungang nabubuo sa kaisipan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na po ang mga naninirahan sa kapaligiran ng sinasabi na 36,443.6 na metro kudrado ng lupain. Ha?
1: Yes.
0: Yung pong mga nakapaligid na naninirahan. Sapagkat ito po ay mga kailangan ng milyong-milyon na tubig. Ha?
1: Yes.
0: Liters ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: At 3 gigabyte na kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Samantalang wala pa yung panukala na yan, ay halos wala tayong tubig, halos ang ating kuryente ay tila bumbilyang mapupunde na meron, wala, meron, wala.
1: Yes.
0: Ngayon, kung itatayo yung pax silica na maaaring ko isipin natin maganda. Lilika ng milyon trabaho. Nandoon na po tayo. Gusto natin magkaroon ng trabaho ang marami nating mga kababayan sapagkat yan ang sanhi ng paghihikahos, paghihirap ng ating bansa at ng maraming mga mamamayang Pilipino dahil sa kakulangan ng trabaho o oportunidad para pagkunan ng ikabubuhay ng marami po nating mga kababayan.
1: Yes.
0: Hindi nating alam, mga kaibigan, kung matutugunan ang sinasabi at mga propaganda na magkakaroon ng maraming trabaho. Pero hindi naman po lahat ay dapat nating ituon sa maaring magandang ibunga. Paano naman yung maaring masamang bunga na lilikhain? Yeah. Yung epekto nito sa ating kalikasan.
1: Mm-hmm.
0: Yung epekto nito sa buhay ng mga magsasaka.
1: Yes.
0: Ang epekto nito sa ating food sufficiency. Marami pong mga bagay na maapektuhan ang buhay nating mga Pilipino. Pero bakit tila nakatuon lamang sa magandang bahagi ng kanilang ambisyosong panukala na tayo ay maging kasama diyan sa Pax Silica?
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, dapat pinagtutuunan din ang pansin ang negatibo.
1: Yes.
0: Na maaring maging bunga o dulot ng ambisyosong panukala na Pax Silica.
1: Mm-hmm. Kung ano mas matimbang.
0: Kung ano po ang makabubuti sa ating mga Pilipino, doon tayo higit na magtuon ng ating pansin. Kaya lang, ang nakikita natin sa ating mga politiko, sa ating mga leader, hindi sila nakatuon para sa ikauunlad, ikabubuti ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Nakatuon lamang sila sa kanilang mga pansariling interes.
1: Yes.
0: Sa kanilang mga sariling ikauunlad kung ano ang maiisusilid nila sa kanilang mga bulsa. Tayo na mga mamamayan, bahala na kayo. Kung kayo ay lumangoy sa baha,
1: mm-hmm,
0: kung kayo ay walang tubig na maiinom,
1: sila
0: kung kayo
1: kliyente
0: ay mabuhay sa dilim,
1: mm-hmm,
0: ha? Kung makapag-aral ang inyong mga anak, yung mga taong nakapaligid diyan sa lawak ng lupain na sasakupin ng Pax Silica.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, yan po ngayon ang mainit na pinuprotesta, maging estudyante o kabataan at maging na mga matatalinong mamamayang Pilipino na tila nababanaag yung maaring kasasapitan o madilim na kasasapitan ng buhay ng mga Pilipino kung sakali ha, na matuloy yung ambisyoso at higanting panukala na Pax Silica.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan po ang ating pagtutuunan ngayon ng pansin, mga kababayan. Huwag tayong basta-basta tatango at huwag naman tayong basta-basta at tututol. Sapagkat sinasabi ko nga, may mga magandang dahilan,
1: mm,
0: at meron naman magiging hindi magandang epekto,
1: yes,
0: sa buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Dapat
1: hawakan
0: po natin ang ating mga kaisipan. Hindi po tayo dapat sumasama lamang, sumasabay sa mga isip ng iba, kundi gamitin natin ang ating sariling isip,
1: yes,
0: na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang lumika. Lahat po tayo ay binigyan ng utak ng ating dakilang lumika. Gamitin po natin lahat ng ibinigay na biyaya sa atin ng dakilang lumika sa tama, sa ikabubuti ng higit na nakararami at hindi lamang sa ikabubuti ng iilan o ng ating mga sarili.
1: Yes.
0: Mahalin mo ang iyong kapwa na tila nakakalimutan nitong mga leader ng ating bansa na sumumpa na kanilang pagsisilbihan, puproteksyonan bawat isang mamamayang Pilipino at higit sa lahat ang ating inang bayan. Ngayon, nakatutok ang pansin lahat sa pag-i-impeach sa ating Vice President Sara Duterte. At nitong nakaraang sona, nitong kahapon na, o nung Lunes pala, nagbigay ng kanyang state of no achievement daw, sabi ni Senadora Amy Marcos, di ba? State of no achievement. Pero di naman natin masasabi na walang nagawa ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Pero yung mga pinangako niya sa unang taon ng paglukluk niya sa kapangyarihan ay tila hanggang ngayon ay wala pang kaganapan o hindi pa nangyayari. Yung sona, kaya napansin natin nakatutok lamang sa telebisyon ng iba, di ba? Pero yung iba, no pansin, dyan sa state of no achievement daw, sabi ni Amy Marcos, Senadora Amy Marcos, dahil sawan-sawa na raw sila na marinig ang puro pangako ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Eh, wag naman po tayo maging negatibong lubha. Meron na rin po namang nagagawa. Nakita naman ninyo ngayon. Bigay dito, bigay doon, tulong dito, tulong
1: Daming
0: doon
1: ayuda.
0: Ng ating
1: ayuda.
0: Pangulo. Ha? Pero alam mo, Don Pepot, yung sinasabi mong ayuda, eh wala namang naitutulong yan, kundi parang tila pampatighaw sa sakit ng tiyan o sa sakit ng ulo. Hindi po lubos ang paggaling. Di ba? Kailangan po natin ay isang pangmahaba ang panahon na solusyon. Di ba? Hindi yung pansandalian lamang sa puro ayuda. Ha? Puro ayuda na sinasabi itong tila makakasuhan, tila hindi. Na Congresswoman ng Batangas, Congresswoman Luistro. Di ba?
1: Yes.
0: Nang dahil kay Martin, Speaker Martin Romualdez, may AIX. Nang dahil kay dating Speaker Martin Romualdez, bakit? Dahil gusto nila na sa darating na 2028 presidential election, yung mga EPAL, yung mga sip-sip, ha? Gusto nila ang maging pangulo ay si dating Speaker Martin Romualdez, ha? Na sinasabi ngayon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. nakakasuhan na. E ilang panahon ang sinasabi? Nung nakaraang ilang buwan na ang nagdaraan, sinasabi ni Ombudsman Remulla, pinag-aaralan ng kaso, sabi sa report ng ICI, di ba? No link to Martin Romualdez yung blood control. Wala daw koneksyon kay Martin Romualdez. At sinasabi naman din ni dating Speaker Martin Romualdez na wala siyang kinalaman. How come ng isang may hawak ng power of the purse bilang Speaker of the House, walang kinalaman? Tell it to the Marines. Marines mismo ang nagsasabi na nagdadala ng mali-maletang salapi sa bahay mismo ni dating Speaker Martin Romualdez.
1: Yes.
0: Na parang ang gusto mong ituro ay ang ehekutibo na siyang may kinalaman, sapagkat sinasabi ng dating Speaker Martin Romualdez na wala siyang pinipirmahan, sapagkat ang solong tungkulin ng paglagda ay nasa Pangulo.
1: Yes.
0: Pangulo ang lumalagda para maging gaa, para maging batas, at nang sa ganon ay ponduhan ng DBM on the Development Bank of the Philippines sa pamumuno ni dating Secretary Amina Pangandaman na nagbitiw sa kanyang pwesto. Meron kang mga pananagutan? Sapat na ba na ikaw ay magbitiw para makatakas sa pananagutan at ang malungkot para sa mamamayang Pilipino? Yung mga nasasangkot, napopromote pa?
1: Mm-hmm.
0: Katulad ni Pangandaman, naging CEO
1: yes.
0: ng Al-Amana Bank ng mga
1: yes.
0: Muslim dahil si Amina Pangandaman ay isang Muslim. Oh, hindi ba reward yun?
1: Mm-hmm.
0: Sa halip na maparusahan, pero tayo ay magbibigay daan muna sa isang pag-uulat. Sino nga ba yung mag-uulat na yan?
1: Mula kay kasamang Chona Yu, Pangulong Marcos, nagtalaga ng dalawang bagong Associate Justice sa Court of Tax Appeal. Kasamang Chona.
2: Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dalawang bagong Associate Justice sa Court of Tax Appeals. Ito ay si Food and Drug Administrator, Director General at Attorney Paulo Teston. Pupunan ni Teston ang nabakanting pwesto ni Associate Justice Catherine Manahan. Itinalaga rin ni Pangulong Marcos si Debbie Jean Centeno Dihamco. Pupunan ni Dihamco ang pwesto ni Associate Justice Maria Belen Riban. Manunumpa kay Pangulong Marcos ngayong araw ang dalawang bagong Associate Justice sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Alam mo, bilib ako kay Chona Yu.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng magagandang balita ang kanyang iniuulat sa bayan.
1: Yes.
0: Pero meron tayong kasunod na mag-uulat, si Jojo Sikat, pagsusulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng pagkakaroon ng nuclear energy ang bansa, suportado ng mga mambabatas. Jojo Sikat, ang galing na ba si Jojo?
1: Hmm. Tuloy pa rin ang pag-uulat ng kasama ni Jojo.
0: Si Jojo Sikat ba yan o si Jong Manlapas?
1: Jojo Sikat po. Senator Cayetano, iginiit sa kanyang kontrasona ang malaki sanang potensyal ng bansa kung may national vision at pagkakaisa. Tama, Jojo.
3: Ginamit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang kontrasona ang manawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa iisang national vision na dapat maging gabay sa mga polisiya at reforma ng pamahalaan. Sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona na kailangan magkasundo muna ang bansa sa direksyong nais itong kahakin bago makabuo ng mga programang magdadala ng mga solusyong pangmatagalan. Ayon sa senador, marami pa rin malalaking hamon ang kinaharap ang Pilipinas, ngunit nananatili itong bansang may malaking potensyal kung magkakaroon ng maayos na pamamahala, pangmatagalang plano at nagkakaisang pagkilos. Iginit ni Cayetano na marami pa rin manggagawang Pilipino ang nahihirapan dahil hindi na sapat ang kanilang kinikita para sa tumataas na halaga ng mga pangunahing bilihin. Bagamat kinikilala niyang may mga problemang hindi kontrolado na bansa tulad ng kalamidad at mga sigalot sa ibang mga bansa, sinabi ni Cayetano na dapat pa rin hangarin ng pamahalaan ng mas mahusay na pagtugon sa mga isyu. Sa kabilangan ng mga hamon, naniniwala ang senador na kayang unlad ng Pilipinas kung magkakaisa mga Pilipino sa iisang layunin.
4: Pag-uusap para magkaisa tungo sa isang vision or pinagkaisahan vision para sa ating bansa at ating kababayan.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Tama po yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kailangan magkaroon tayo ng iisa pananaw tungo sa pag-unlad. Kaya napakahalaga po ng pagkakaisa sa bansa
1: yeah.
0: para matamo makamit ang ating hangarin o layunin na tagumpay. Kailangan po nakakaisa tayo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Huwag nating iwaglit natin, itapon natin yung sinasabi nating mga iba't ibang paniniwala. Kailangan magkaisa po ang ating kaisipan tungo sa isang layunin, sa isang pananaw na kailangan umunlad ang bansa, sapagkat yes, kapag umunlad ang ating bansa, kasama tayo na mga mamamayan na uunlad.
1: Yes.
0: Yung ating mga anak, iiwan natin sa isang bansa na maunlad, mapayapa, at nakakasiguro na magkakaroon ng magandang buhay.
1: Yes.
0: Kaya tayo po narito hanggang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Dapat ipinaglalaban ko po ay ang kinabukasan ng aking mga apo, kapu-apuhan.
1: Yes.
0: Sapagkat iisang beses lamang tayo dadaan sa lupa. Hindi na tayo babalik.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung may magagawa tayong mabuti, gawin na po natin.
1: Yes.
0: So, ang susunod pong magbabalita ay si Jong Manlapas, Vice President Sara Duterte, pabirong sinabi na may kakilala siyang 68 years old. Pero mukha ng bangkay. Okay. Jong Manlapas, ibalita mo.
5: Nagbitiw muli ng kontrobersyal na payag si Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, matapos siyang tanungin ng kanyang mga taga-suporta tungkol sa money secreto ng kanyang Regent Glow. Ayon kay Duterte, wala namang umanong malaking pagbabago sa kanyang itsura maliban sa pagdaragdag ng skincare. Habang tumatanda, anya, mahirap namang umano na 38 pa lamang pero mukha ng 68. Dagdag pa niya, may kilala mo na siyang 68 years old pa lang pero mukha ng bangkay. Hindi siya nagbanggit ng pangalan na tinutukoy kung sino ito.
6: Wala naman kasing difference sa akin simula noong 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na wag 38 ka lang tapos namumukha kang 68.
7: Kaya salabiti oy. Mag-guilty pa po taan na rin.
6: Huwag, wala akong pinapatawa. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay.
7: Yes.
5: Matatandaan na una nang sinabi ni Duterte na hindi niya pinanood ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil para sa kanya ay isa lamang itong waste of time para sa mga Pilipino.
6: Dapat tayo maging mapagmatyag, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, di ba, we do not know if we still have a country by 2028.
7: Oh.
6: At the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections.
5: Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Parang alam ko yung sinasabi, pero tila nakapagbelo eh. O tila commercial pa.
1: Promote.
0: Nagkaroon na nawala ng konti yung ano niya eh.

0: sweldo ng ating mga manggagawa na sinasabi na haligi ng ating ekonomiya, 'di ba? Mga manggagawa. Yeah. Yan. Yeah. Yeah. At hindi rin nabanggit yung tungkol sa agrikultura. Mm-hmm. Na sapagkat ang agrikultura diyan natin kinukuha yung ating ilalaman sa ating sikmura at siyang pinaka haligi ng ating bansa. Yes. Yan pong tinatawag na agrikultura ay isa rin sa nagpapalakas ng ating ekonomiya. Ang dami nating natural resources na magagamit para makalikha tayo ng mga oportunidad para sa maraming bilang ng mga mamamayang Pilipino. Pero hindi po yan kasi pinag-uukulan ng pansin. Hindi sila nag-iisip kung ano ang makabubuti sa bayan dahil hindi sila bumababa sa masa.
1: Yes.
0: Yung ating mga senador, yung ating mga mambabatas, ha? Lagi na lamang silang nakabarong, lagi na lamang nakasakay sa kotse. Bakit hindi pa minsan-minsan sana ay pinupuntahan nila yung kanilang mga constituent, tinatanong ang mga problema, ano ba ang mga anak natin, nakapag-aaral ba?
1: Yes.
0: Ano ba ang ating ikinabubuhay? Bakit hindi lumikha ng isang malawakang programang pangkabuhayan, livelihood program?
1: Yes, yun ang kailangan ng tao. Kailangan,
0: na dapat
1: kailangan.
0: Maging sentro po ng layunin ng ating gobyerno makapagbigay ng oportunidad sa maraming bilang nating mga mamamayan. Nasa atin lahat nga ang resources, ang problema, gusto ng mga ilang leader yung madalian na pagkita nila.
1: Mm-hmm.
0: Sa kanila, ha?
1: Yes.
0: O, na para kukunin, kunwari, investment. Katulad niyang paksilika.
1: Mm-hmm.
0: Di ba ang alam natin, investment?
1: Yes.
0: O, investment nga, pero hindi dapat agad-agad lumundag na para ito ay isang ayunan. Dapat ay isang mahabang pag-aaral, sama-samang pag-aaral ng mga leader para magkaroon sila ng iba't ibang mga ideas, di ba?
1: Yes.
0: Iba't ibang mga kaisipan na kung anong pinakamaganda ay siyang ipatutupad. Di ba dapat ganun?
1: Yes.
0: Parang wala. Di ba sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, tila walang cabinet meeting. Di natin alam kung totoo yan o hindi, di ba? Pero yun ang sinasabi. Wala daw isinasagawang cabinet meeting sapagkat yan pong pagtitipon ng mga gabinete ng ating Pangulo. Diyan po dapat nagsisimula yung mga magagandang kaisipan, magagandang mga panukala, di ba? Mm-hmm. Na dapat ipatupad ng kanilang mga ahensyang pinamumunuan.
1: Mm-hmm.
0: At hindi kung saan sila kikita. Hindi para sa bayan, kundi para sa kanilang mga bulsa lamang ang kanilang iniisip. Napakalungkot kung iisipin natin yung darating na panahon na naghihintay para sa ating mga anak, mga apo, kung magpapatuloy ang ganitong liderato.
1: Yes.
0: Dapat pong mabago. Hindi ko sinasabi na baguhin na natin ang kasalukuyang administrasyon. May panahon pa ang kasalukuyang administrasyon para itama ang mali at gawin ang tama. Diba?
1: Yes.
0: O, gumawa sila ng mga panukala, mga programa.
1: Talagang tutugon sa kailangan ng pangangailangan.
0: Na magbibigay solusyon.
1: Yes.
0: Sa pangangailangan ng higit sa lahat, maraming bilang ng mga mamamayan at hindi na mga ilan lamang mga negosyante. Ang kanilang mga batas ay nagpuprotekta. Ha? Puro privacy, private.
1: Privatization.
0: Isinasa privado. Ha? Naaangkin ng mga negosyanteng may mga puhunan, mga mayayaman.
1: Sila-sila rin.
0: Kaya sila-sila ay patuloy na yumayaman.
1: Yes.
0: E paano na sana'y

0: bibigay ng pagkakataon para sa ibang mga Pilipino na umangat naman ng buhay. Eh, puro na lang Ramon Ang, Ayala,
1: Wala.
0: Sino pa? Mga Gokong Wei, mga prominenteng mga pamilyang dati ng mga dambuhalang negosyante. O katulad ngayon, yung sinasabi natin, yung mga puno pinuputol dahil doon daw idadaan yung proyekto ng Skyway. Yan, expressway. Oo nga, dulugan trapiko. Paano naman ang sikmura? Paano naman yung kalikasan natin na nasasakripisyo? Mahalaga rin po. Ang mga puno ay napakahalaga. Isa yan sa pumipigil sa baha.
1: Mm.
0: Malaki po ang naitutulong ng mga puno sa pagpigil sa mga baha.
1: Tsaka sa polusyon.
0: Sa polusyon. Yung oxygen na naibibigay, di ba? Di ba sinasabi nga natin noong paman na bakit hindi tamnan na mga namumunga, na mga gulay na pwedeng
1: kainin ng tao.
0: Kainin ng tao. I-harvest ng mga tao sa mga nasasakop na barangay, di ba? Di makakatulong sa pangkabuhayan. Mababawasan ng mga nagugutom dahil pwede silang mamitas para sa kanilang pansamantala na pagkabuhay.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi nga nag-iisip tayo, ano magagawa natin? Nag-iisip tayo, pero wala naman tayo magagawa.
1: Isip lang.
0: Hanggang sa isip lang na hindi naman nila sinusunod sapagkat mas matimbang sa kanila yung kanilang mga pansariling interes.
1: Yes.
0: At ang isa pang nakikita natin na napupunan, pamilya na ngayon ang humahawak ng mga liderato. Yes. Ng liderato. Kahit yung national, pamilya na rin eh. Mm. Nakita mo, pangulo, anak, asawa.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Kapatid, pamangkin.
0: Kapatid,
1: sila-sila.
0: Pinsan, sila-sila. Yes. Sa mga dalawiga, mga probinsya, ganun din po, governor, mayor, vice mayor, congressman, sila-sila.
1: Maging sa negosyo, sila-sila ang pamilya rin, yung mga oligarko.
0: Yung iilang pamilya na yan, ang dati-dati na. Yes. O dati, ang tawag dito, yung Del Monte ba yan? Yung hawak ni Ramon Ang na kumpanya na dati kay Cuanco? Ang
1: San Miguel. San
0: Miguel. Dati San Miguel lang yan. Mm. Yung inumin, di ba? Hinebra, di ba? Ngayon, iba na. Nasa infrastructure na dahil higit na malaki ang kikitain nila sa isang iglap. Hindi lang sa mahabang panahon, kundi sa isang iglap. Kunwari, tumutulong. Yan yung pang, ano nila, kumbaga pang pantakip.
1: Yes.
0: Doon sa mas malaki nilang nakukuha sa ating gobyerno. Kunwari, pagiging pilantropo, tumutulong.
1: Yes.
0: Pero ang natutulungan nila, yung kanika nilang mga bulsa. Walang masama kung tumulong dahil kailangan natin tumulong tayo nga, wala rin kakayahan pa sa bulsa. Pero tumutulong tayo, sabot lang ng ating kaya. Pero sila, pwede silang tumulong sa mas malawak, di ba? Sa mas malawak na maaring masakop ng kanilang kabuhayan.
1: Nasa kanilang kakayahan .
0: Kaya napakahalaga talaga ng pagkakaisa.
1: Yes.
0: Tama yung sinasabi ni Senator Cayetano, anumang mithiin, anumang layunin, ang tagumpay, ang susi ng tagumpay ay nasa pagkakaisa.
1: Yes.
0: At ako'y naniniwala dyan.
1: Mm-hmm.
0: Naniniwala
1: rin tayo sa unity mo.
0: Kasi watak-watak po tayo
1: Watak-watak.
0: Watak-watak. Kaya kahit anong isipin natin, walang mangyari.
1: Yes.
0: Kasi walang power, walang perse.
1: Mm-hmm.
0: Iisa ka lang . Ano mangyayari sa'yo kung ilan lang kayo?
1: Kailangan
0: po, nagkakaisa.
1: Yes.
0: Nagkakaisa po tayo. At yan po ang pinakamahalagang elemento ng tagumpay.
1: Yes.
0: Yung unity. Kaya nga bumoto tayo sa unity team
1: Dahil dun .
0: Dahil nga sa magkakaisa.
1: Yes.
0: Wala pang
1: Magkakaisang
0: Wala
1: South at
0: pang
1: saka
0: isang
1: North.
0: taon. Wala pang isang taon.
1: Magunlad.
0: Nagkahiwalay na. Bakit? Dahil sa sulsul. Dahil sa mga pansariling ambisyon na gusto nilang maisulong. Dahil gustong tumakbo eh. Gustong ang pumalit sa kanila ay kaisa nila, kaalyado nila. Kaya yung hindi nila kaalyado, pinipilit nilang mawala sa landas. Ginagamit pati lahat ng institusyon, lahat ng tanggapan ng ating gobyerno ay ginagamit.
1: Yes.
0: DOJ, MBI, Ombudsman, Korte kuminsan, di ba?
1: Yes.
0: Oh, halos lahat, gamit na gamit, para lang mawala yung itinuturing nilang balakid. Ngunit sa mamamayang Pilipino ay itinuturing nilang pag-asa sa pagbabago na gustong makamit ng maraming bilang nating mga mamamayan. Kaya kahit saan pumunta, si BP Sara, pinagkakaguluhan eh. Nagihiyawan.
1: Yes.
0: Gustong makamayan, gustong maakap. Ngayon nakikita natin yung dati ay popular na Pangulo ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ay parang tila pag pumupunta siya sa isang lugar, parang iilan lamang yung kumakaway sa kanya, parang iilan lamang ang natutuwa, at parang yung mga taong pumapaligid sa kanya ay parang mga tao na binayaran lang. Hindi ko sinasabi na nabayaran o binabayaran, pero parang ganun ang nakikita natin eh. Kaya hindi maiwasan mag-isip, magkaroon ng mga iba't ibang haka-haka. Dahil sa nakikita natin, sabi nga, action speaks louder than words.
1: Yes.
0: Diba? Oh, yan. Eh, nakikita natin yung galaw ng taong bayan eh. Pagdating kay BP Sara, hindi magkamayaw.
1: Kusa,
0: pagdating kay presidente, parang iilan lang. Parang sila-sila lang eh. Yung mga leader na sip-sip. Yung mga leader na nakikinabang. Oh, sisigaw tayo. Yung mga utu-utu naman na nagagamit at nagpapagamit sa kaunting barya, hindi na inisip na yung mga taong namumuno sa kanila ay mas malaki ang pakinabang.
1: Yes.
0: Sila barya-barya lang. Yung mga taong sulsul, epal, sip-sip. Yan ang kumikita ng limpak-limpak. O,
1: kaya,
0: nakita mo?
1: Kahit mga, ayon yung paniwalaan ng ano, yung paniwalaan survey, kitang-kita kung bakit negative ang rating.
0: Eh, ala, sabi nga, Don Pepot, action speaks louder than words.
1: Yes.
0: Oh, kaya kahit yung survey, hindi rin po dapat paniwalaan. Una, ang survey, hanap buhay din yan. Nagbabayad.
1: Siyempre, din yan.
0: Kung nagbabayad, saan ang ano mo? Siyempre, dun sa nagbayad.
1: Yes.
0: Di ba? Oh, sa palalap, kasi mind conditioning yan, survey. Kinukondisyon ng isip ng tao na malakas, magaling, di ba? Mataas ang trust rating, mataas ang performance rating. Oh, kukondisyon ng isip ng tao. Oh,
1: yes.
0: Kaya ang tao naliligaw. Isama na natin yung ating mga ibang kapatid sa larangan ng pamamahayag na nagpapagamit dahil sa kapalit ay envelope.
1: Yes.
0: Huwag ng extended envelope dahil yun ay para sa mga pangmalakihan din. Ha? Basta meron lang maabot, okay na. Ang balita, itutwist.
1: Yes.
0: Ang balita, maganda para dun sa nagbigay ng envelope. At
1: hindi na
0: para
1: ang balita
0: sa taong bayan.
1: Yes.
0: Dapat, ang ating tungkulin bilang mamamahayag ay sagrado.
1: Yes.
0: Sapagkat yan ay bantay ng bayan. Ang mga mamamahayag ay bantay ng bayan. Bantay sa mga leader na maaring gumawa ng mga katiwalian, mga leader na hindi ginagawa ang kanilang tungkulin. Yan ang tungkulin ng mamamahayag, ibalita sa taong bayan ang katotohanan. At dito sa ating himpilan, hindi lamang sa dahil dito tayo nagsasalita, kundi sa katotohanan ay tayo dito ay nagsasabi ng balitang katotohanan. Kaya dito po kayo, palaging nakikinig, sumusubaybay sa ating himpilang Radyo Bandido TV DZRJ 810 AM. Ayan, mga kaibigan.
1: Demokrasya.
0: Oo, oh, hindi disgrasya, Don Pepot.
1: Yes, demokrasya. Demokrasya.
0: Yes. Ayan. Mm. Eh kasi, dalawa yan eh. Kaya yung demokrasya or democracy, nagiging democracy.
1: Disgrasya yun.
0: Dahil sa mga balita na nakakalito, balita na pawang kulang sa katotohanan, mga balita na nagliligaw sa kaisipan ng marami nating bilang na mga kababayan.
1: Yes.
0: Oh, yan mga kaibigan, kaya ako itinuturing ko na ang pagiging isang mamamayag ay isang sagradong tungkulin. Hindi lamang para kumita, kung hindi para, ha? Para maging tagapagbalita ka ng katotohanan at ng maraming bilang ng ating mga kababayan ay hindi maligaw ang kanilang kaisipan. Oh, yan mga kaibigan. Kaya, ay nako, oh, nakakalungkot talagang isipin na kung tayo ay lilisan sa mundo, wala tayong nagawa. Ha?
1: Ano naging ambag natin?
0: Wala tayong naging ambag. Yes. Kaya sana mag-isip-isip yung ating maraming mga kababayan. Sama-sama tayong kumilos, tulungan natin ang gobyerno, dahil kung tayo ay mananatiling umaasa lang sa ayuda, umaasa sa tulong ng gobyerno, ha, sa pagkilos ng gobyerno, kailangan kasama po tayo, kailangan alerto tayo, at tingnan natin kung ang mga ginagawa ng ating mga leader ay nakatutugon sa ating mga pangangailangan, nakakatugon para sa pag-unlad ng bansa, at nakakatugon para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Yan sana ang isipin ng marami nating mga kababayan. At ako ay natutuwa sapagkat mayroon pang natitira na mga sundalo ng bayan, ha, na nananatiling tapat sa kanilang propesyon.
1: Yes.
0: Bilang tagapangalaga, bilang tagapagprotekta ng sambayan ng Pilipino. Kaya atin sinasaluduhan, pinapalakpakan ang mga ilang sundalo, mga retirado man o hindi, na patuloy na naglilingkod para sa bayan at para sa mamamayang Pilipino, at hindi lamang para sa iilan doon sa mga leader, ha, na sisip-sip sila, ha, leader na doon ibinibigay ang kanilang loyalty sa halip na sa maraming bilang ng mga mamamayan ay sa iisang tao lamang, sapagkat namamantikan ang kanilang mga nguso, nakikinabang sila.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Yan ba ay makatwiran? Hindi yan makatwiran, sapagkat sarili mo lang ang iyong iniisip.
1: Very interesting.
0: Paano yung iba? Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, dapat sa higit na nakararami ang iyong kaisipan. Pero magbibigay muna tayo ng isang paalala, at sa ating pagbabalik, sasambihin po ni Don Pepot ang bilang ng ating telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe, dahil bukas magla-live po kami. Pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala dito sa loob ng bansa at maging sa labas ng bansa. Marami tayong nakikinig na bago, Don Pepot, ha?
1: Opo.
0: O, at may mga OFWs sa ibang bansa na nadaragdag sa ating mga taga-subaybay. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtitiwala, sa impilang DZ Radyo Bandido, DZRJ, at sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Take it away!
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
5: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Thank God it's...
7: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalik po ang ating palatuntunan, Pulso ng Sambayanan. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Kasama po si Don Redondo, kuminsan Don Pepot, kuminsan Boy Atrasado, at mas madalas po yung Boy Atrasado, ha? At kuminsan, pinsan po ni Kim Jong-un. Ngayon, aba, may bago siyang pinsan. Si Senator Win Gatchalian, ba? Namimili ka ng mga kamag-anak, ka. Sige. So, tuloy-tuloy po tayo. Don Pepot.
1: Opo. Sa mga tatawag po bukas, pakilista po yung bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po. 0917-581-6500. So magpapadala po ng mga mensaheng yung babasahin po namin, Tita Carmen. Pakisas po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandito TV. Narin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipalo na rin po ninyo. Narin po ninyo pala ito ng mga personal sa mabayanan. May comment section kami dyan. Dyan yung pipadala niya ang mensahe niyo sa Facebook. Sa YouTube, magpadala kayo ang mensahe niyo at babasahin po namin ang mga mensahe niyo. Lahat yan ay babasahin ng Tita Carmen.
0: Okay. At ang magandang balita para sa mga nagmamahal sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, maaari na raw pong makauwi ang ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil sabi po ng bagong presiding judge, ha? Hindi na si Khan, ano, ha? Yung Khan yata ay tila may kaso. Di ba?
1: Yes.
0: Mayroong kaso, kaya tila inalis na, ha? Bilang
1: ano, prosecutor.
0: Ba, prosecutor itong si Khan, mga kaibigan. Kaya makakauwi na ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At kung ipapahintulot ng dakilan lumikha ay maring sa susunod na linggo daw, ha, ay uuwi na. Maraming linggo nang nakauwi, pero sana magkatotoo na.
1: Matuloy rin.
0: So, meron tayong pag-uulat, Don Pepot.
1: Mula naman kay kasamang Jojo Sikat, Senator Padilla, iginiit na bago rocket o space technology, ayusin muna ang kuryente at transportasyon sa mga probinsya. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Nanalawagan si Senator Robin Padilla sa pamahalaan o unahin ng mga pangunahing problemang direktang nararanasan ng mga Pilipino, partikular itong burnout at mabagal na transportasyon sa mga probinsya habang isinusulong ang malalaki at ambisyosong programa ng bansa tulad nitong space technology. Sa kanyang manifestation sa Senado bilang bahagi ng kontrasona ng minorya, iginiti Padilla ang pangangailangan na bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ang mga malalayong lalawigan upang makapag-develop ng sariling mapagkukunan ng enerhiya. Binanggit niya ang madalas na brownout sa Bicol at Camarines Norte kung saan aniya ay matagal nang isinusulong ang pagtatayo ng sariling power plant unit mula noong 2014 hanggang 2026 ay hindi pa rin natatapos ang mga kailangang proseso. Hiniling niyang paigliin at gawing mas epesyente ang requirements para sa mga proyektong makakatulong sa energy security ng lalawigan. Tungkol naman sa mga plano ng bansa sa space technology, sinabi ni Padilla na suportado ang ganitong ambisyon, ngunit hindi dapat mapag-iwanan ang mas agarang pangangailangan sa transportasyon. Aniya, sana mabigyan muna ng atensyon ng problema sa transportasyon at kuryente sa mga probinsya na bago mapunta sa ambisyosong rocket o space technology.
3: 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Ngayon po, isa pa po, napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, eh ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan eh? Pangarap yan ng bawat bansa.

0: agad ay masolusyunan. Yun muna ang isipin kung
1: kasi
0: paano
1: yung problema
0: ito
1: ng tao
0: matutugunan. At hindi yung mga racket-racket muna ambisyoso masyado pa yung mga pangarap na yan na parin maging matagal, mahirap pa bago nating matupad. Yun muna ang madali. Pero si Jong Manlapas, may pag-uulat, paglabas ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Hindi totoo? Ayon kay Vice President Sara Duterte. Jong Manlapas, ibalita mo. Naku.
2: Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may sinabi siyang lalabas na sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kanya, wala umano siyang sinabi na next week ay makakalabas na ng ICC detention ang dating Pangulo. Makikita mo no ang schedule ng dating Pangulo sa mismong website ng ICC.
3: Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganun, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing, ng release, at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper.
2: Samantala, nagpaabot naman ng pagmati ang dating Pangulo sa umagitan ni BP Sara sa lahat ng miyembro ng PNP maging sa AFP.
3: Sabi niya, "My best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country."
2: Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Wala na, no, ha?
1: Jong Manlapas.
0: Wala na ang pag-uulat.
1: Wala na pa, wala na.
0: O yan. Oh. So,
1: wala na po, wala na po.
0: Sabihin mo na yung mga numero at kung paano sila magpapadala ng mensahe.
1: Apo, apo, nasabi na po.
0: Okay, so, sa mga okay magpapadala ng mensahe, magpadala na po kayo para aming mabasa ito. Ha?
1: Yeah.
0: Oh, kasi kung medyo late na eh, hindi naman na, hindi namin nababasa, huli na eh. Diba? O kaya maaga pa lang, ipadala na ninyo yung inyong mga reaksyon, yung inyong mga opinion sa mga nangyayari sa ating bansa. So, babasa na po kami.
1: Opo.
0: Basa.
1: Mula kay Sir Fernando Claros. Good
0: ano
1: morning po, Tita Carmen and Kuya James. Mula pa rin kay James Dennis Almohano. Good day, Tita Carmen and Brother James. Good day rin sa mga YouTubers and followers namin ni Chantal. Nox,
0: wow, may following na. Wow naman talaga, Dennis mo, ano, ha? Ngayon ko lang nalaman, para ka palang si Nora at si Tirso Cruz,
1: yes,
0: nung kanilang kapanahunan. Ayan, nung araw sikat eh.
1: Nung Guy and Pip.
0: Guy and Pip. O ngayon sila, ano,
1: Dennis
0: Chantal and
1: Densia.
0: O yung mga may gustong ipabati, i-message welcome na rin
1: po
0: ninyo.
1: Welcome po yun.
0: Ayan, sige.
1: Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Salamat po sa inyong mga updates sa kaganapan dyan sa mahal nating bansa. God bless.
0: Sige, basa.
1: Wala pa rin kay Sir James Dennis Almuano, Tita and Carmen and Brother James. FYI, ayon sa reliable source, ang speechwriter pala sa last recent SONA ni PBBM ay walang iba kundi si Manolo Quezon, apo sa to ni Miguel Quezon, na dating
0: Manolo,
1: cabinet,
0: yeah,
1: member ni Pinoy.
0: Yes, o, na nung panahon ni Cory, ni dating Pangulong Cory, ay nagkaroon din ng posisyon.
1: Mula naman kay Musikerong Panday, number 1 kaya pala kamote yung SONA, eh mukhang kamote din ang gumawa.

0: Sino bang gumawa? O ito.
1: Eh nga daw si Manolo.
0: Ah, ganun.
1: Wala naman kay Sir Orto Hedge. Region 1, Ilocos Norte at buong Pilipinas, red alert. Buwis buhay na baha, landslide and collapse yung mga proyekto. Mag-ingat po sa mga substandard ghost infra flood scam project po yung mga dahil po sa bagyo.
0: Ganun sila.
1: Mula kay Sir Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James. Mula pa rin po kay Musikerong Panday, may bagong racket. Si Bangag Junior, literal na racket. Hehehehe. Wala pa po kayo? Mula kay Sir Fernando Claros, kung nasabi ni Senator Robin Hood na one-sided ang prosecution, ganun din ang ibang press media personality. Kailangan walang kinikilingan, serbisyong totoo talaga para sa taong bayan.
0: Sabi ni Ray Yome, 18 milyon na daw ang naitanim na nyog sa buong Pilipinas. Diyos ko po, Rudy, ni isang nyog wala man lang kaming nakikita, lalo na dito sa Kabikulan. Tanim, ebidensya sa mga kalaban, yun ang marami. Yan yung tanim, ebidensya. Yan. Nakita mo, agad-agad, ano ba, nakukulong. Non-bailable. Diba? Plunder. Sabi ni Romeo Sunga, ang daming drawing ng sona ni Bangag. Ang sabi naman ni Rick, orasyon. Ang pinagyayabang ni Jumping Jack sa nakaraan sona o sonata of lies. Ang sabi niya, pinapatanggal niya ang mga hidden charges sa mga bills ng kuryente na ipinasa ng Meralco. Sumagot agad ang Meralco, hindi, asa na ba yan? Hindi daw nila tatanggalin ang mga charges na yon. Ha? Takot ang mga oligarch kay Jumping Jack. Eh kasi malamya, walang angas. Di tulad ni PRR din noon na may tapang at political will. Na priest daw tayo. Michael.
1: Mula kay Ma'am Merle Gipo.
0: Nawala ako.
1: Good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James. Mula kay Ma'am Luz Biminda o Santa Maria. Magandang morning Ma'am Carmen at Sir James. Mula
0: yes.
1: Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Romeo Sunga, lumaklak na naman siguro si Bangag noong sona niya. Kasi ang taas ng pangarap, wala nang masama na mangarap. Pero sana yung pangarap na alam mong pwedeng magkaroon ng katuparan. Mm-hmm. Yung kahirapan muna natin dito sa bansa na iyong pinamumunuan ang iyong pangarapin na sana ay masolusyonan. Yeah. Diba? Sabi ni Diche Villanueva, space rocket? Matrapik din sa liliparan ng space rocket na yan. Dutang. Talaga, Bobong Marcos na yan. Kung ano-ano na lang lumalabas sa bunganga, puro kabungan, di naman po kabungan yun. Lahat tayo ay nangangarap. Pero sana kung mangangarap, yung posible na ito ay maabot. At hindi yung imposible. Ang posible, agad-agad, ay matugunan sana yung kahirapan sa pamagitan ng pagpapababa ng presyo ng mga bilihin.
1: Yes.
0: Diba? O yan. Mm-hmm. Sabi ni Evangeline Ricorasyon at si Evangeline Desalisa, kami ay nanonood.
1: Yes.
0: Ayan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, lahat ng pangangailangan ng tao sa Pilipinas ay tumaas na. Kuryente, tubig, bigas, gulay, karne, isda, manok, diesel, gasolina, gas, lahat ito tumataas na approval at trust rating na lang ang bumababa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pambihira na bumababa. Diba? Alam nyo, yung mga ibang naging dating Pangulo, hindi naman ganyan ang pagbaba na talagang sabi nga, dumalagabog. Diba?
1: Sa negative,
0: yung rating.
1: Yes.
0: Ang ating dating Pangulong Duterte, nang bumaba sa posisyon, 80 plus pa rin ang kanyang trust rating. Diba? Pero ito, nakaupo pa.
1: Yes.
0: Pero bakit lumalagabog ang pagbagsak, pagbaba ng kanyang rating? Sabi ni Sally Sueño, si Karim ng ICC, lakas ng loob, may kaso pang kamanyakan. Nanguna para makulong si PRD. Parang si Luis Tru lang, nagtago ng asawa na wanted sa kamanyakan daw. Okay.
1: Wala naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Maulan na morning, Madam Carmen and Sir James.
0: O sabi ni Rick Orasyon, Gatchalian, as Senate President, hindi nakakuha ng quorum sa SONA. 13 senador ang hindi dumating sa Sonata of Lies. O nandiyan na sila, sino ba yan? Lacson, Soto, may mga kaalyado yan, bakit hindi umaten? Di ba?
1: Si Bam yata,
0: si Bam, parang wala
1: Aquino.
0: Tsaka tapos yung walong mga, hindi, umaten yata yung tatlong sila, Cayetano. Nakaitim sila eh.
1: Cayetano, hindi.
0: Cayetano, di ba?
1: Si Camille lang yata ang umaten, di yata.
0: Si Camille. Si Camille. Yung 13, hindi umaten.
1: Ito sa dapat 24.
0: Oo. Sabi ni Sally Sueño, may nabalitaan po akong magtatanim daw 15,000 ang sweldo isang buwan. Saan ba yung... Huwag masyado nagpapapaniwala sa mga balibalita. Katulad yan, balibalita, uuwi na daw ang ating Pangulo next week. Dahil yan ay sinabi nung presiding judge na si Joanna Corner na walang jurisdiction at dapat palayain na. Diba? E ngayon, sabi naman ni BP Sara, wala pa daw schedule. Diba? Kaya huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga balibalita.
1: Wala kay Sir Jo Latore. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Menchime, sobrang puro kasi ng alingan ang sona ni Marcos at puro pangarap na lutang. Sabi ni Sally Sueño, shout out po sa ICC. Pwede po bang swap tayo? Ibalik na si PRRD sa Pinas. Kapalit si Baby M. Huwag po kayong mag-alala para sunduin. Isasakay na lang sa racket papunta dyan sa Dahig.
1: sabi ni
0: Anna Gray, impossible dream. Ano ba, paano ba yung kantang yun? To dream. The impossible dream to, ano ba yan?
1: To fight
0: the unbeatable foe. Naku, hindi ko na.
1: Hindi alam lyrics.
0: Sige.
1: Hindi alam ang lyrics eh.
0: Michael Figura.
1: Maulan na Miyerkules ng umaga, Tita Carmen at Kuya James. Simbang Baklaran, para malolos Bulacan.
0: Sabi ni Teresita Cruz, Agiling, mayabang kasi si Bongbong. Maraming problema ng Pilipinas. Racket pa yung naiisip niya. Wala. Sabi ko naman sa inyo, walang masamang mangarap. Pero yung pangarap na alam natin, kaya nating abutin. At yung pangarap, pinaghihirapan po yan. Pinagsasakripisyuan. Sige.
1: Mula pa rin kay Sir Angelo Redaha, na ito susunod ng Morning Report with Ira Pangaliban, 9 a.m., RJ Patrol at 10 a.m., BP Sara Duterte Impeachment Trial sa DCRJ, Radyo Bandido Special Coverage. Yes.
0: Sabi ni Romy Usunga, kasama kasi si Matalisa sa Sona, kaya parehong mataas ang pangarap ng hirap. Ano? Buti pa si Ira pang iba ni. Ha? Nakapagbabakasyon. Ilang araw ding wala si Ira pang iba na. Diba? O sige.
1: Sabi ni Sir Angelo Reda pa rin, huling Miyerkules ng Hulyo, ka-PSN.
0: Sabi ni Sally Sueño, baka bumangon, Baby M, ang ama mo at kutusan ka. Puro kahibangan pinagsasasabi mo. Sinira mo lalo ang pamilya Marcos. Hindi naman kahibangan yun. Nangangarap lang eh.
1: Mm.
0: Pwedeng matupad, pwedeng hindi. Sige. Yes.
1: Mula ka si Romeo Sunga, good morning po. Madam and Sir, mabuhay.
0: Sabi ni Sally Sueño, narinig ko po yun sa barangay namin, Ma'am Carmen. Totoo po yun. Sige.
1: Sabi ni Sir Ray Urbano, good day po, Ma'am and Sir. Pati yung mga proyektong ginawa ng Davao, gustong ang kinin ng Administrasyong Marcos.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Senator Win Gatchelian, nagsusulat, nagbabasa sa SONA ni PBM. Bakit po? Wala siyang ano eh, ha? Baka wala siyang interest makinig at mas importante yung kanyang binabasa. Sige.
1: Wala naman kay Sir Bilimor Velasco, Genesis 3:19, maging mapagpakumbaba at huwag isipin na mas mahusay ka sa iba.
0: Tama.
1: Amen.
0: Sabi ni Evangeline de Sarisa, payag ako sa space rocket kung itatali ang mag-asawa. Si Don Pepot, pwede bang itali sa rocket? Magagalit po si Benis. Oh, dahil isang mabait at mabuting asawa, si Don Pepot. Hmm? Up, up and away. Paikot-ikot at huwag nang bababa sa Pinas. Hmm.
1: Wala naman kay Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi.
0: Sabi ni Rick Urasyon, gusto ni Bangag na magkaroon tayo ng racket. Pagkain muna. Ha? Yan ang dapat ambisyonin ng ating Pangulo. Yun munang pagkain, yun munang ilalaman sa sigmura ng maraming bilang na mga Pilipino para maging malakas, malusog. Ha? Talaga ba? Mm. O racket sa mga project? Yun nga, Singapore, Thailand, Malaysia at Indonesia ay di nga nangarap ng racket. Pero si Bangag, nangarap na spaceship na train, bullet train ang makatotohanan talaga. Tama. Yang ating tinatawag na nanahinto na tila ngayon ay tinutuloy na subway. Yan,
1: yes.
0: Makatotohanan. Sige.
1: Teka po. Mula naman kay Sir Rome, dami ng kontra sa sinabi ni PBBM na alisin ang system loss. Isa na si Ray Santiveros, pero yung pagnakawa ng bilis sa mga ayon.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Senator Erwin Tulpo, gusto niya ituloy ang investigasyon sa flood control scam. Pero ang kaso, pinipigilan daw siya ng minority black. Eh di wow. Eh bakit minority black? Hindi ba kayo na nasa majority ang umiiwas na matuloy? Eh majority nga si Pampilo Lacson eh. Hindi ba?
1: Mm.
0: Hindi niya inimbitahan, pinahinto niya ang Blue Ribbon Committee.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Mm.
0: Oh. Eh, para kayong ano, baliktarin. Yung mga sinasabi niyo, parang ano ba yung pabali-baliktad? Oh, sige.
1: Yes. Mula naman po kay Sir Boyd Velasco, maganda maga po.
0: Sabi ni Sally Sueño, ang matinong tao, pag nakakain ng 3 beses, kahit 2 beses na nga lang eh, at hayahay na ang buhay, saka nagpupundar ng sasakyan. Si Bebe Rocket agad, kahit naghihirap ang Pilipino. Bebe, panay-rally na kahit nga 20 pisong bigas. Pinagtsatsagaan. O nga naman. Eh meron naman daw eh, sabi sa Kadiwa, hanapin niyo yung Kadiwa sa inyong lugar.
1: Yes. Sabi ni Sir Jaime Samoya Bernante, good morning Ma'am Carmen, Sir James, congrats. Alex Ayala is winning.
0: Yes, meron tayong pag-uulat, Don Pepot.
2: Ito po.
0: Asa na? Nawawala na yung ating
2: ito
0: pag-uulat,
2: ito
0: ha?
2: Kasi ito nga, na, pinapumasok na po.
1: Senator Go, suportado ang panawagan ng Pangulo na umpisaan ng pagkapatay ng Mandatory Evacuation Center. Pag-uulat siya mula kay kasamang Jojo Sikat.
3: Suportado ni Senator Christopher Bongo ang panawagan ng Pangulong Ferdinand Bongo Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na napapanahon na para umpisaan ang gobyerno ang pagpapatayo ng mga mandatory evacuation centers sa buong bansa, lalo na sa mga lugar na palaging tinatamaan ng kalamidad. Bilang mambabatas, tututukan ani ito ni Senator Go upang masigurong may sapat na pondo at maayos na nagagamit ang pera ng taong bayan. Matagal na ani ang isinusulong ito ni Senator Go na gamitin ang pondo ng bayan sa mga proyektong talagang mapapakinabangan tulad ng evacuation centers kaysa masayang tulad noong sa flood control scandal project. Paliwanag ni Senator Go sa kanyang ginawang pag-iikot sa iba't ibang lugar na tinatamaan niya ng bahalin, dol, sunog, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad, kahit bagyo pa man, bago pa man ito naging senador, personal niyang nakikita ang aktual na sitwasyon ng ating mga kababayan na walang maayos na masisilungan. Dahil dito kanya isinusulong yung pagtatayo nga ng dedicated safe at mandatory evacuation center sa buong bansa upang mabigyan ng komportable at ligtas na kanlungan ang mga nasasalanta. Masakit man makita ani Yanigo ng ating mga kababayan ay napipilita magsiksikan sa mga basketball court, malimit na ginagamit nga itong mga classroom at tuminsan pa nga ay sa mga hindi ligtas na temporary evacuation centers. Iginit ni Senator Go na panahon na para protekta ng dignidad ng ating mga evacuee. Kaya't malaking pasasalamat ng Senador na nasebatas na noong December 2024 ito Republic Act 12076 o yung Ligtas Pinoy Center Act kung saan siya ang principal author at co-sponsor ng layunin na magkaroon ng dedicated evacuation center sa lahat ng munisipalidad at syudad sa bansa. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat.
2: Jojo Sikat.
0: Nagkasakit daw si Ira Panganiban pala, kaya hindi siya nakapag-air. Ano ha? Okay. O mabuti naman at gumaling na ang ating kasama, Ira Panganiban. May pag-uulat si John Manlapas. Karasan sa mga eskwelahan, dulot ng mahinang pamumuno ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat mula kay John Manlapas. John Manlapas, ibalita mo.
4: Nagbigay ng pananaw si Vice President Sara Duterte sa mga nangyayaring karasan sa mga eskwelahan sa bansa. Ayon kay VP Sara, nagpapakita ito ng kabiguan ng lider ng bansa at kawalan ng respeto ng mamamayan sa Pangulo, maging sa mga kabinete nito. Dahil dito, naniniwala si VP Sara, nagdudulot ito ng pagkanya-kanya ng mamamayan.
5: Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas, yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries, at iba pang nagtatrabaho sa office of the president. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership.
4: Samantala, labis naman ang pasasalamat ni VP Sara sa mga taga-suporta nito sa maalab na suporta na ibinibigay sa kanila.
5: Para na ako silang plaka basta paulit-ulit na masasalamat sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero pareho pa din yung aking mensahe. Ang aking mensahe is a message of gratitude sa patuloy na suporta. And I can only pray that God will bless you in your personal lives because of your love for your country.
4: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Jong Malapas. Tuloy ang pagbasa, Don Pepot.
1: Wala ka si Fernando Claros? Oo, tama ang mungkain ni Senator Robin. Naunahin muna ang energy at transportasyon at huwag muna yung mga imposibleng paksilika dahil sa nakikita na mas marami ang mga patikos kesa sa naghahangad.
0: Okay, sabi ni Morby Amak. Good day, Tita and Sir. Kahit baril din naman naniniwala dyan, kaya walang kwentang tao. BBM, rarakita na naman yung pondo sa racket ni na pinaplano.
1: Sabi naman ni Sir Gis Denzel Muano, Tita, di ba unfair and cold for na tinatawag na bangag si PBBM? Compost naman at natural look ang Pangulo. Ganon din si BP Sara Duterte na Inday Lustay na di pa naman napapatunayan.
0: Yes, tama naman. Tama si Dennis dyan. Hindi pa naman natin napapatunayan dahil ayaw lang magpa-drug test ng ating Pangulo. Hindi ibig sabihin siya ay bangag na o lulun sa droga. Bagamat sinasabi ng kanyang kapatid na higit sa lahat o higit kanino man, nakakaalam sapagkat since birth, kasama na niya ang kanyang kapatid na Pangulong Bongbong Marcos Jr. At siyang nagsasabi na bata pa lang ay gumagamit na, di ba? O pero pwedeng nagbago na rin. Maraming na tayong nakitang nagbago, di ba? Kaya sana at bilang Pangulo, siya po ay ating refleksyon ng mga Pilipino. Sa ibang bansa, ako rin parang sumasamaan loob kasi pag sa ibang bansa, binabastos natin yung ating Pangulo para na rin binastos ang maraming bilang na mamamayang Pilipino. Refleksyon po natin sila eh, yung Pangulo. Sabi ni Sally Sueño, ginamit pa sa impeachment ang panuntok ni BP. Akala nila masisira pero mas tumaas ang survey. Yan ang gusto ng Pilipino, kayang ipagtanggol ang mahirap at di aapit. Kaya nga sinasabi ko, kung sino man yung political strategies ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr., mali yung kanilang political strategies. Hindi nila binigyan ng pagpapahalaga na ang mga Pilipino ay may malumbot na kalooban.
1: Yes.
0: Diba? Na kung sino yung naaapi.
1: Mga underdog.
0: Nandun po sila. Nandun ang kanilang simpatiya. Kaya habang dinudurog ninyo ang Vice President Sara Duterte, lalong tumataas ang kanyang survey rating o yung pagdakila sa kanya ng mga mamamayang Pilipino dahil nag-iisa lang siya. Halos wala siyang kasama, di ba? Pinagtatanggol na yung kanyang sarili ng nag-iisa. Alam niyo po, isang katangian ng isang gustong maging pangulo ng bansa ay yung pagiging matapang.
1: Yes.
0: May political will.
1: Yes.
0: Sa pagpapatupad ng anumang ikabubuti ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Ha? Hindi siya nakikinig sa anumang mga batikos, kundi ang inakikita niya ay yung magandang magiging bunga ng kanyang gagawin para sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yan po yung tinatawag na political will. May kakayahan, may tapang. Yeah. Ha? Sa kabila ng anumang pagpuna, ay ipatutupad din yung inakala na makabubuti sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Bagamat siya ay may pusong mahabagin, Dahil bilang mga Pilipino, isa yan sa ating katangian na nakikita ng mga dayuhan na kahit sa kabila ng pigati, nakukuhang ngumiti ng yeah. mga Pilipino. Okay.
1: Mula kasi Fernando Claros, sino kaya nagpapakalat ng issue tungkol sa paglaya ng XPRD? Ano ito? Pangliis na naman para iliis sa mainit na issue ng bayan?
0: Eh, para, lagi nasa mga Duterte. Mm. Eh, hindi lang naman ang mga Duterte, ha? Ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, lalo na yung sa darating na national election, di ba? Dapat yung kanilang mga ginagawa habang dumadaan ang panahon, eh wala pong nakikitang bunga. Kailangan kumilos kayo, gumawa kayo para sa ikabubuti ng bansa at para sa ikabubuti ng mamamayan. At doon, matatalo ninyo eh, ha? Hindi na mapapansin si Vice President Sara Duterte, pero habang ginigipit, habang niyuyugyug ninyo para mawala sa landas ninyo ng pangarap maging pinuno ng bansa o para manatili sa kapangyarihan na sinasabi nga ng marami nating mga kababayan na tila nasa silent martial law na ang bansa. Pero ako, hindi po ako naniniwala. Ha? Kaya patuloy tayong manindigan sa tama, patuloy nating isa boses, iparamdam sa mga leader ng ating bansa, sa ating gobyerno, yung ating pong mga nararamdaman.
1: Mm. Sabi ni si Fernando Claros, tanging fake news ang marami. Sinasabing nga itanim at hindi nga mga nyug eh.
0: Tanim, ano nga, tanim bala, tanim ebidensya, ano ba mga tanim ang naibungla? Sabi ni Romy Sunga, ang dami ng racket ng gobyerno. Racket na naman, bongbong, ubos na ang pera naming Pilipino sa paracket na naman kayo. Sige.
1: Sabi ni Sir Melchior Go, maulang umaga po, DCRJ, puso ng sambayanan, game na po.
0: Sabi niya. Sabi ni Sally Sueño, pag sila Senator Alan Robin Pogi na matalino at ramdam mo sinasabi, alam nila nangyayari sa taong bayan. Si Kiko at virus, puro drama at kaplastikan, di mo mararamdaman. Eh sabi nga eh, mga plastic daw sa pamumuno ni Senate President OIC Win Gatchalian, di ba? Mm-hmm. Eh, ang ama po niyan, yung tinagurian na Plastic King. Tandaan ninyo, William Gatchalian was branded as Plastic King. O, yan. Mm-hmm.
1: Wala naman kay Mang Baltasar Elaine, hindi sumipot si Pinky at Tuta sa Senado kasi baka madulas ang amo nila at mabanggit sila na nakasakay sa helicopter ni Saldi na nagdadala ng maleta.
0: Sabi ni Rick Orasyon, sa Sonata of Lies ni Jumping Jack, ang gusto naming marinig ay ang tungkol sa floodgates ng korupsyon, skandal, hindi yung pagpunta sa planet Mars at hindi makatutulong sa mataas na inflation sa mga basic commodities, unemployment, peace and order, hindi yan suntok sa buwan na pangarap na yan.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, hindi ko pinagsisisihan ng hindi manood ng SONA dahil hindi na ako nabudol ulit.
0: Sabi ni Merly Gicomo, galing ng imagination ni BBM, racket naman ngayon. Diyos mio, talamak na krimen at droga, di masolusyonan. E baka yung racket kasama siyang lilipad eh. O sige.
1: Sabi ni Cesari Makato, walang kwentang sonar at ang lutang si Bangag kung ano-anong kasinungalingan na naman ang pinagsasabi, baka na overdose.
0: Sabi ni Sally Sueño, ang minority senator talaga ang may malasakit at tumutugon sa panawagan ng majority na Pilipino. Ang majority senator puro paninira at sarili lang ang iniisip.
1: Sabi ni Sir Regis Denzel Moano, tita, since 2010 caller na ako ng RJ Radio Bandido. Sa landline, panoon, wala na yung dating caller ha, sina Daniel Enriquez at Marvel Yarin ng UP. Diliman, kumusta na kaya sila?
0: Okay, sabi ni Rick Orasyon, mula 6 a.m. to 12 noon, pulso ng sambayan ng Pilipino, morning reports, RJ Patrol, at Johnny Gomez Live. Yan ang mga bagong schedule ng DCRJ program.
1: Wala naman kay Sir Orto Heads, 100% yung LGUs nag-bolt in na po. Bayan niyan sa food security, sa agri, sa petrolyo, yung import ng Sultan Kudarat, 1,000 bariles ng oil, yung kuryente, transport, bridges, farm to market road, yung AFP at PNP, at yung mga Pilipino.
0: Okay. Gusto natin batiin na ating mga taga-suporta, yung ating mga OFWs na yes. Sinasabing mga bayani, bagong yes. bayani. Ha? Na hanggang ngayon ay patuloy po sila na sumusuporta sa ating bansa sa pamagitan ng kanilang mga remittances na mga dolyares ha? Yes. Na dapat sana ay naiipon ng naiipon para lumaki ng lumaki yung ating mga reserve dollars. Pero dahil nga tayo ay puro importasyon ha? Yes. Na ginagamit natin ay mga dolyares, di ba?
1: Mm.
0: Eh, bumababa ng bumababa yung ating mga reserve dollars. Yes. Lumalabas ang pananalapi ng Pilipinas. Mm. Kaya tumataas yung inflation, di ba? Yes. Sapagkat kapag mataas ang halaga ng dollars kumpara sa peso.
1: Peso.
0: Eh, ang inflation talaga tataas.
1: Yes.
0: Dahil nga, puro tayo import. Import ang import. Bakit hindi po tutukan na gamitin yung ating mga resources para makalikha ng mga produkto na ating i-export? Export na katulad yes. po nung araw na tayo'y nakapag-e-export ng bigas, nakapag-e-export ng mga prutas, nakapag-e-export ng mga iba't ibang produkto, mga damit, di ba?
1: Yes.
0: Eh ngayon nawala na yung mga sastre, nawala na yung mga modista, kaya marami ang walang trabaho, di ba? Dati, bawat kanto makakakita ka ng sastre, modista, ngayon puro ready-made na imported sa Thailand, imported sa China. Eh, halos gusto ng China, makupo talaga eh, ang negosyo. Diba? Yeah. O, dahil dyan, eksperto ang Chinese sa negosyo. Hindi sila masyado dyan sa mga ginagawa natin na katulad ng US na iba naman. Diba? Ang US naman ay pananakop. Diba?
1: Sa gera. O,
0: yung kanilang pangunahing negosyo ay armas.
1: Yes.
0: Kaya pananakop dahil armas ang kanilang pangunahing negosyo. Eh tayo, dapat nasa ating lahat yung bunga ng kalikasan,
1: yes.
0: yung biyaya ng ating dakilang lumika na dapat sana ay ating pinagpapala, dinidevelop
1: yes.
0: para maging pagkukunan ng ikabubuhay ng marami nating mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin, di ba, na meron tayong slogan na Filipino First Policy
1: yes.
0: na yan din ang ginagawa ngayon ng Pangulo ng Amerika, America First. Pero tayo yes. ang unang may slogan sa panahon ni Pangulong Garcia, Filipino First Policy
1: yes.
0: at gamitin din natin yan na produktong Pilipino muna bago ang produkto ng mga dayuhan.
1: Yes.
0: Let's patronize our own products.
1: Yes.
0: At hindi yung mga bag na mga Louis Vuitton,
1: imported.
0: Bag na mga Gucci, mga yes. puro imported ang gustong dali na mga kababaihan. Kaya ako po, eh, yung akin naman mga binibigay lang po, padala ng mga kamag-anak, di ba? Pero kung ako bibili, hindi po ako bibili ng ganyang kamamahal, di ba?
1: Yes.
0: Kaya ngayon, inuumpisahan ko na po na gumamit ng mga Filipino products.
1: Yes.
0: Yan po mga bag, ang gaganda naman,
1: Quality rin ng mga
0: Mura pa.
1: bandagawang Pilipino.
0: Mura pa. Di ba?
1: Nakatulong pa tayo
0: sa kapwa Pilipino nung araw, yung Marikina shoes. Yung mga ibang bansa nung araw, mo order yan ng mga Pilipino na gawa sa Marikina, ha? Ng mga Pilipinong gawa sa Marikina. O tapos tinatatakan lang nila ng kanilang mga tatak, label nila. O, susuot natin, yung pala, gawa rin dito. Bakit hindi buhayin yung mga Marikina shoes? Diba? Natandaan ko sino ba yung namatay na nahulog sa bubong ang nagpahinto ng Marikina shoes eh. Yung mayor dati ng Marikina.
1: Fernando.
0: O, Fernando. Yan. O, yan. Diba? Eh, dapat buhayin ulit yun. Yun ang dapat pagtuunan nyo ng pansin. Dahil kumikita po tayo nung araw yung mga baro ng babae, kasuotan barong Tagalog. Kaya nakilala yung barong Tagalog sa mundo. Dahil,
1: yes.
0: Kaya lang malamig kasi sa ibang bansa, kaya hindi nila magamayan na suotin. Kaya sila lagi nakasuot dahil mas komportable sila panlaban sa lamig. Diba? Mm-hmm. Eh dahil dito sa atin, ang ating klima ay mainit, ang hinahanap natin ay yung mga manipis na kasuotan. Pero, maraming mga dayuhan ang nakagusto.
1: Yes.
0: Bakit hindi natin gawin ulit? Yung mga jeep, di ba si Saraw, yung Yumaong Saraw, di ba kinuha yan sa ibang bansa?
1: Ginaya yan.
0: Oh, para
1: Germany yata, tsaka ibang bansa, ginagaya kasi nakita yung
0: Pwede
1: hindi isa kayo, napakadami.
0: Hindi lang bus, di ba? Ngayon, meron tayong si Orlando Marquez ba yan? Naka-inimbento yung mga bus na may mga aircon. Di ba dito sa Pilipinas? Meron siyang jeep.
1: Gawang Pinoy.
0: Meron din siyang jeep na design na jeep na may aircon.
1: Yes.
0: O bakit hindi yun ang ating gamitin?
1: Suportahan natin sila.
0: Kesa umorder pa tayo sa China, umorder pa tayo kung saan.
1: Yes.
0: Bakit hindi na natin ibalik yung Filipino first policy?
1: Yes.
0: Oh, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Godina, Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Ala ng patutunguan ng gobyerno ni Bangag sa Pilipinas, puro pangako na lang.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ngayon, iba na. Imported first bago sariling atin. Kaya ligwak tayo sa gastusin, tapos sasabihin mataas ang labor materials. Kasi nga, yung ating mga materials dito, ha, ibinebenta natin sa ibang bansa eh. Yung ating mga mina, pinamimina natin sa ibang bansa. Katulad din sinasabi nga na bagong gagawin na ano nga ba yan?
1: Paksilika.
0: Paksilika. Ha?
1: Yes.
0: Maapektuhan yung ating mga minahan at maaaring sila na rin ang magmina. Diba? Kaya.
1: Or,
0: hindi po yung makabubuti para sa mga Pilipino sapagkat papatayin natin yung sarili nating mga dapat ay pagmulan ng ating ikauunlad. Kalikasan.
1: Yes.
0: Dahil mayaman tayo sa kalikasan, di ba? Tayo ang may maraming may bundok, bansang may bundok. Tayo ang bansang naliligiran ng tubig na wala rin sa ibang bansa. Tayo ang maraming mga
1: minerals,
0: di ba? Marami po tayong resources na wala sa ibang bansa. Bakit hindi 'yon ang ating i-develop?
1: Pagyamanin natin.
0: Puro bulsa. Kung paano yung madaling makakurakot, yung inaasintan nyo, puro yung kabangyaman ng bansa. Ang inaasintan nyo, yung kung paano mas madali kayong uunlad, yayaman. Kayo-kayo na isang pamilya, uugit sa isang probinsya, kahit sa nasyonal, di ba? Sige.
1: Mula naman po kay Sir Jesus Elmohano, tita. Ang pag-recall ng system laws ay trabaho ng Congress eh. Legislative function yan. Sana ASAP, paspasan ng gusto.
0: Paano ASAP? Yung iba nagtatago na. Diba? Mm-hmm. Imbis na mag-isip, nagbabakasyon, hayahay na buhay. Marami silang salapi. Diba?
1: Kailangan, minda niyo ipiral ko eh.
0: Sabi ni Benito Mangugat, kapag martial law, walang media, walang Supreme Court, walang senador, walang mayor, wala lahat. Presidente lamang ang pwedeng makialam at magdikta sa mga opisyal at sa bayanan. Yan ang martial law. Wala pa ho na dinideklarang martial law. Mm. At hindi niya pwedeng alisin dahil mahalata na, di ba? Yes. Kaya sinasabi ng iba nating mga kababayan, silent martial law. At dadaan yan sa Kongreso eh.
1: Yes, oh. Just lang yan. Oh,
0: kaya hindi siya pwedeng magdeklara ng martial law dahil mabubuking, baka marami ang magalit, di ba? Yes. Oh, kaya tawag ng mga iba nating mga kababayan, silent martial law. Dahil nga, yung sinasabing mga mamamahayag, pinatitiko man bibig, tinatapalan, binubusalan ng envelope.
1: Mm.
0: Ganon din yung mga mambabatas na dapat ay gumagawa ng mga batas na magpuproteksyon sa mamamayang Pilipino, magbibigay proteksyon sa ating bansa. Pero saan sila nakatuon? Diyan sa mali-maletang salapi. Oh, di ba? Sige.
1: Wala kay Ma'am Meli Gonato. Good morning po sa ating lahat. Nagtatanim po sila ng gawang kaso sa minority para mawalan sa landas nila yung mga ganun. Ganun lahat ang gusto nila. Walang aharang sa kanila.
0: Sabi ni Anna Gray, the premier of Melbourne, Victoria, was ousted. Si Jacinta Allan. Oh, kita na ninyo, ha? Bakit tayo hindi natin magawa? Hindi ko naman po sinasabi na i-oust natin ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ha? Kaya lang, kailangan itama po natin ng mali nang naayon sa ating saligam batas.
1: Yes. Wala kasi sa Honorato Gadi, iyong system loss na sinasabi ni BBM, budol yan. Hindi susunod sa kanya ang Meralco.
0: Sabagat makapangyarihan na ang Meralco eh. Marami ng salapi. Hindi ba yan yung sinasabi rin
1: yung
0: ni Senator Marculeta? O, di ba? O, eh, kaya lang ayaw nila kay Senator Marculeta eh. Dahil gustong itama yung mga mali. Yung ipiralo, dapat alisin, yes. Amyendahan. Di ba? O, sige. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa mining lang mayaman tayo. Pero iba ang yumaman. Bukas ulit, ingat po tayo. Sige.
1: Sabi ni Sir Honorato Gadi, ano nangyari sa subway? Bakit hindi niya binanggit? Binanggit niya yung mga ni-repair na tulay.
0: Eh, subway, hindi. Wala pong, hindi pa natapos yung subway. Pero mukhang unti-unting umuusad. Kasi yung dati, pag dumadaan ako dyan sa Visayas Avenue, walang tao, walang kumikilos.
1: Nalagyan
0: pero ngayon, nakita ko na po na may mga kilos na yung mga makinarya kumikilos na. Baka unti-unti, uunti-unti, hindi lang natin alam, baka yung pondo ng subway napunta na rin sa ang program. Diba?
1: Yung tinatawag
0: na railways.
1: Yes.
0: May pondo po lahat yan eh. Pagka isinabatas, kasabay po niyan paglalaan ng pondo.
1: Yes.
0: Oh, pero wala lang tayong oras ng peso.
1: Kaya, salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat po sa kami, ang puling ko, James Godjo. Lagi pong sabing, lagi din piliin ko nyo buti ang tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala. Nagpapaalam, siyempre kasama ang paalala sa ating mga kababayan. Ingat-ingat po tayo, pag-ingatan ng ating kalusugan, sapagkat health is wealth. Ha? Kailangan po maging malakas malusog hanggang 2028 national election. Yan. Okay, so with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
9: BBC News with Roisin Hasty. President Trump and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu have sought to patch up public disagreements over the war with Iran. With